0: Magandang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Samantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong mga social media pages, sa amin pong Facebook page, Radyo Pilipinas, and of course, sa amin pong YouTube channel. Kumusta po kayo mga kababayan? Medyo maulan kanina, no, dito may sa bahagi po ng lungsod Quezon. May mga panakanakang pag-ulan. Wala kaninang umaga pa, parang mga alas 5, medyo bumuhos ng bagya yung ulan. Nakakatakot kasi medyo malakas, pero mabilis lang ano po na nawala itong ulan. Maanyo kami mga kababayan hanggang bago mag alas 9 ng umaga. Ito lamang po sa ating palatuntunan.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ang itatampok po namin sa inyo, para po sa inyo mga kababayan, ay mga tulong na ipinaaabot sa atin ng DSWD. And then, bibigyan po natin ng pagkakataon ang Department of Social Welfare and Development. Hinggil po sa issue na nire-raise ng ating mga kababayan tungkol dun sa nilalaman ng family food packs. As well as yung procurement. Saan nga ba napupunta itong pondo? Mamaya, bibigyan po natin ng pagkakataon ang DSWD upang ipaliwanag ito. Pero bago yan mga kababayan, narito muna ang mga pag-uulat mula po sa labas ng ating himpilan.

0: Nationwide simultaneous earthquake drill para sa third quarter ng 2026 kasado na sa susunod na linggo. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inaanyayahan nga aral ng Office of Civil Defense ang publiko na makiisa sa isa sa gawang third quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa Webes ng susunod na linggo, Setyembre 10. Tampok dito ang mga senaryo sakaling tumama ang magnitude sa 7.2 na rin doon sa Metro Manila, Central Luzon at Calabar Zona. Isa sa gawa ang ceremonial pressing of the button ganap na alas 4 ng hapon. Nalalahukan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, LGU, Uniformed Services at mga organisasyon. Ito'y para subukin ang kanilang koordinasyon at search sa search and rescue at casualty monitoring, kaya din sa logistics sa communication response. Sinabi ng OCD na mahalagang isinasagawa ang regular na earthquake drill kung gayon din ang pagsunod sa building code at mas matibay na koordinasyon upang palakasin ang kahandaan ng bansa laban sa malalakas na lindol. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Testimonya ni hostile witness at defense lawyer attorney Michael Poa, pinagtibay ang mga naunang testimonya ng prosekusyon sa day 21 ng impeachment trial. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Pinagtibay ng hostile witness na si Attorney Michael Poa ang mga naunang isinuwalat sa korte ng mga testigo ng House Prosecution Panel ayon kay House Prosecutor Terry Ridon matapos ang Day 21 ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Anya, pinatunayan ni Attorney Poa ang mga inilahad ng dalawang testigo mula sa Armed Forces of the Philippines na walang pondong inilabas ang DepEd mula sa confidential funds para sa aktibidad ng Philippine Army. Sa direct examination ni Private Prosecutor Attorney Benjamin J. Tolosa, kay Attorney Poa, ibinunyag nito na personal niyang tinanong sa pangalawang pangulo ang ukol sa confidential funds, subalit sinabihan umano siya na hindi ito pwedeng banggitin dahil ginagamit ito sa counterinsurgency at mga kaugnay na aktibidad. Mahalaga rin umano na pinatunayan ni Attorney Poa na ginamit nila ang hiniling na sertifikasyon mula sa AFP bilang bahagi ng naging tugon ng DepEd sa Audit Observation Memorandum o AOM ng Commission on Audit sa ahensya. Samantala, ayon kay Ridon, matapos ang 9 na linggo o 2 buwan ng paglilitis, patuloy pa rin ang hindi pagsipot ng Vice Presidente sa kanyang sariling paglilitis. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
4: Magandang araw po sa ating lahat. Wala naman siguro mababato ng laptop ngayon pong araw na ito. Pero marami pong mga mahalagang mga usapin na diniliver po ngayong araw po na ito. Pero una sa lahat, ano na po ba ito? Ito po ay ang pagtatapos ng 9 na linggo. At ito po yung day 21 nung pong paglilitis. There's no Vice President Sara Duterte in sight. No? So, inaantay pa rin po ng prosecution panel kung kailan po magpapakita ang pangalawang pangulo dito po sa paglilitis.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, trust and satisfaction rating sa Senado bumaba, samantalang sa Kamara po ay bagya naman pong tumaas. Ang ulat niyan mula sa ating kasamahan si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bumaba ang trust at satisfaction ratings ng Senado habang bagyang bumuti naman ang opinyon pagdating sa Kamara batayan sa second quarter 2026 survey ng Okta Research. Sa survey, bumaba mula 44 to 41% ang tiwala ng publiko sa Senado habang tumaas naman mula 24 to 27% ang distrust. Bumaba rin sa 38% ang satisfaction pagdating sa performance ng Senado. Samantala, bahagyang tumaas naman sa 38% mula 36% ang tiwala sa Kamara habang bumaba sa 28% ang distrust. Tumaas din mula 35 to 37% ang satisfaction sa performance ng kamera. Ayon sa Okta Research, isinagawa ang second quarter survey mula July 4 to 11 kasabay ng pagbabago ng leadership sa Senado at pagsimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte noong July 6. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ang oras po natin, 4:04. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami patapos ng ilang paalala.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon sa mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Ping 5 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Kababayan, ang ating po makakasama ngayong umagang ito, Assistant Secretary Irene Dumlao mula po sa DSWD. Ito po ay may kinalaman sa patuloy pong ipinaabot na tulong ng ating pong pamahalaan sa mga pamilya pong naapektuhan ng sunod-sunod na mga pagbagyo na pumasok dito po sa ating bansa na pinalalala pa ng habagat. Joining us this morning, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asik Irene, ma'am, magandang umaga po.
9: Hi, magandang umaga. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa.
0: Maraming salamat po, Asik. Mangangamusta lamang po kami. Kamusta po ang pamimigay natin ng mga tinatawag nating family food packs sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat? Base po sa report ninyo, ilan na po ang mga napamahagian ng family food packs sa mga rehiyon na lubos pong naapektuhan ng habagat?
9: Opo, nagpapatuloy pa rin po ang pamahagi ng tulong ng DSWD bilang bahagi ng ating augmentation support sa mga local government unit. Sa katunayan, nito nga pong pinakahuling epekto ng habagat, nasa mahigit 322,000 na family foods na ang ating pong ni-augment sa iba't ibang mga munisipalidad sa Region 1, sa Region NCR, gayon din po sa Calabarzon. Itong more than 322,000 ay kasama na po sa overall total na more than 2.5 million family food packs released to local government units simula pa po nung bagyong Luis, Maymay, Neneng at ng habagat.
0: Opo. Asik Irene, personal pong pumunta kahapon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Central Luzon para bisitahin po yung mga kababayan natin na mga evacuees. Sa kasalukuyan po, ilan pang mga kababayan po nating evacuees na patuloy pa rin tinutulungan ng DSWD at gano'n na po karami ang naipabot nating tulong?
9: Overall, meron pa tayong mga nasa mahigit 20,000 families na nasa mga evacuation centers. Sila po ay matatagpuan sa Region SCAR, Region 1, 3, and Calabarzon. Ang katumbas niyan ay nasa mahigit 71,000 na katao. But lahat po ng ito ay nabahagi na rin po natin ng tulong, again bilang bahagi ng augmentation support sa mga local government units. Tama po, kahapon nagtungo nga si Pangulong Marcos Jr. sa Central Luzon, bumisita po siya sa San Marcelino Zambales, gayon din po sa Lubao, Pampanga, and sa Tarlac, and yung nga pong mga evacuees no, na nandun po sa Lubao ay ating ding pong nabisita nung isang araw kasama po si DSWD Secretary Rex Cachalian at tayo po ay nakapagpahatid din po ng karagdagang pangtulong.
0: Opo, si Kyrene, alinsunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., we are still in close coordination with the different agencies involved dito po sa pagbibigay natin ng tulong sa ating mga kababayan. Kamusta naman po on the ground level ang ating koordinasyon with the local government units?
9: Well, maayos ang ating koordinasyon with our partners from the local government units and the national agency sapagkat tulong-tulong po tayo sa pagtitiyak na naipapaabot sa mga apektadong mga pamilya yung ating pong mga food and non-food items. In fact, yung LGUs po ang nangunguna sa pag-distribute nung mga food packs sapagkat sila talaga yung frontline in service delivery. And yung namang pong mga partners natin from the national government ay siya rin pong nagbabahagi ng mga sasakyan, other needs or other assets to move yung mga food and non-food items po natin. So maayos po no ang ating pong koordinasyon at lalo pa natin itong pinagtitibay.
0: Apo. Si Kyrene, may mga lugar po ba, munisipalidad o mga bayan dito po sa ating bansa na nagkakaroon pa ng mga request from to the DSWD ano po para madagdagan or sapat na po at this point in time yung augmentation support na ipinamamahagi po na DSWD when it comes to the family food packs and other non-food items?
9: Well, sa kadahilanan na may mga pamilya pa po na nasa mga evacuation centers, may mga request pa for additional augmentation support. And agad rin pa rin natin itong naipapahatid sapagkat batid po natin yung patuloy na pangangailangan ng ating mga kababayan, especially yung mga nawalan po ng kanila pong mga tirahan. Kaya aside from the food and non-food items, we're also assessing the other needs of these families so that we could also assist them in terms of shelter, of livelihood assistance, and other interventions.
0: So far po, si Kyrene, ma'am, ano po yung mga nakikita pa nating challenge when it comes to preparing, of course, yung mga nangyayari ayon nga po sa mga naipaulat sa ating pong Pangulo at gayon na rin sa kanyang mga nababanggit over social media sa kanyang mga nagiging press conference o kanyang mga talumpati, eh talagang kumbaga parang freak of nature na minsan ang kinaharap ng ating bansa dahil hindi na normal yung bagsak ng pag-uulan. Are we seeing this also as a challenge sa DSWD para mas paigtingin pa natin ang ating pong kahandaan sa pag-address sa ganitong klase mga sitwasyon?
9: Well, more than it being a challenge, we see it as an opportunity to strengthen our humanitarian assistance and disaster response operations. Kaya mas pinapagtibay yung pag-preposition ng mga goods sa iba't ibang mga areas na kung saan nga po mas ini-expand natin ano yung ating supply chain para madaling ma-access ng ating pong mga kababayan yung pong mga tulong na ipinapabot ng ating pamahalang nasyonal. Gayun din po, we continue to innovate and introduce new strategies in the way we help yung mga kababayan natin na naapektuhan. At patuloy din tayong nagkakapacitate sa ating pong mga kapwa Pilipino para makapaghanda sa anumang kalamidad at mabahagi na natin sila ng tamang impormasyon that will arm them in preparing for any eventualities.
0: Opo, and speaking of tamang impormasyon, si Kyrene, I'm sure nakarating na po sa inyong tanggapan yung ilang, how do we say this? Siguro mga reklamo ng ating mga kababayan. So, I would like to invite you para po bigyang linaw sa ating mga kababayan At kumbaga, dito nga po sa ating himpilan, eh, tamang impormasyon paglaban sa fake news, ang ating, it's the name of the game. Ano po ba ang nakakarating sa inyo at ano po ba ang paliwanag ng DSWD tungkol doon sa procurement ng family food packs? Hindi raw commensurate yung gastos natin doon sa dineclare nating presyo per family food pack doon sa nakapaloob doon sa mga ipinamamahagi po natin. Ano po ba ang paliwanag ng DSWD po tungkol dito?
9: Well, unang-una, nais nating banggitin na kinikilala natin at iginagalang yung pungkarapatan ng bawat isa na humingin ng transparency sa mga government transactions. We also recognize na ang mga taxpayers ay talaga pong sinusuri ang mga proseso sa ating pong pamahalaan. It's actually a good practice. But ang sabi nga po natin, sana ang bawat online post ay gawin natin responsibly at iyakin natin na tama yung mga social media posts natin, lalo-lalo na ano, pertaining to the government transactions. Kasi ang DSWD naman po ay nakapaskill lahat ang aming pong mga procurement activities sa aming pong webpage. So maaari nyo pong suriin nang sa gayon ay mas malalim po ang inyong pangunawa doon sa ating pong ginagawang procurement. Kasi unang-una, yung pong sinasabi na mahigit 1,500 pesos ang halaga ng isang BPAP, family food pack, ay wala pong katotohanan sapagkat yan po yung approved budget for the contract o yan yung maximum amount or ceiling for which a prospective supplier could bid. Pero po kung susuriin pang maigi, makikita na nasa mahigit 790 plus lamang po yung halaga noong nag-bid o yung pong supplier na na-awardan ng contract. At yung halaga po na iyan ay yung least bid but most responsive. Yung pong bid na yan, ang kasama niyan ay 6 kilograms na rice, 10 assorted tin cans, ano, may corned beef yan, may sardinas, meron din pong tuna flakes in oil, may 5 sachets ng instant coffee and 5 sachets ng choco drink. And of course, kasama sa amount na yan o sa cost na yan, yung slotted carton, gayon din po yung packaging tape at yung manpower and logistical requirements. Ibig sabihin, yung pong mga tao nung bidder na nag-repack and of course, yung pong kanilang gastos din para sa pag-deliver ng mga goods na yan doon sa ating pong mga warehouses. So again, hindi po nagkakahalaga ng 1,500 plus, kundi 797 lamang po. Now, gagapi po, nag-apologize yung individual na nag-post ng content na ito at he took down the post at sabi po niya na masusuriin pa o mas pag-aaralan pa yung mga procurement activities ng ating pong pamahalaan. Mm-hmm. And hinihikayat natin ano, yung pong individual na sumama sa activities dyan po sa Luzon Disaster Resource Center para mas maunawaan pa yung ating pong disaster efforts. At ito ang sana maipaniwanag palalo sa publiko.
0: Opo, we share your sentiments, ano po, Asik Irene. Naintindihan po natin ano, na karapatan talaga ng taong bayan, especially the taxpayers, na suriin kung ano man sa napupunta, ika nga, yung kanilang ibinabayad sa pamahalaan as form of tax. Pero syempre, kailangan mag-responsable rin tayo no, sa ating pagpo-post. That's why we gave this interview as a platform ano po, para sa ating mga kababayan. Actually, marami rin nakakarating sa akin, Asik Irene, na nagtatanong, mm-hmm. bakit ganon? Bakit 1.5? Pero yung laman, pag kino-compute mo, around 700 lang. Ito yung paliwanag, mga kababayan. Ano po, hindi po, ano, and actually, nakatipid pa rito ang DSWD. Gaya nga na paliwanag ni Asik Irene, this is just the ceiling price. Asik Irene, gusto ko lang po malaman, ano po ang mangyayari dun sa nag-post? Are we going to seek legal action against this person? Kasi naiintindihan natin na nag-sorry na siya, no, tinake down niya na yung post, but the damage has been done. no, nagkaroon na ng namutawi na sa isip ng tao yung doubt sa ginagawang proyekto ng DSWD. Are we going to siguro file a case against this person?
9: Well, tinatanggap na po ng DSWD yung paghingin po panihin nung pong nag-post ano, nitong content na ito. And actually, nagpapasalamat kami at inako niya ang kanyang pagkakamali. And that ends there. Kaya nga po kami sa DSWD, iniimbitahan na lang namin siya na mag-volunteer sa aming pumitaking center. Diyan nga po sa Pasay City para lumawid pa yung kanyang kalakalan sa ginagawa natin disaster response. And of course, I'd like to take this opportunity to encourage other netizens na gumawa ng mga copies nung post na iyon na i-take down na rin yung kanila pong mga i-post at tigilan na yung pagpapakalat na hindi tamang impormasyon para na rin po hindi makapang mislead ng ating pong mga kababayan at hindi na undermine yung efforts ng ating pong pamahala.
0: Opo, and not just the government at large, ano po, yung ating mga angels in red vest, eh syempre, parang masakit naman sa damdamin yun, ano. Lahat po kayo eh nagsasakit, kumbaga lahat kayo eh puyat, especially in times of these disasters, these calamities, para magpaabot ng tulong sa ating mga kababayan. Tapos due to one careless post na hindi naman ni-research properly or di ginawa, eh di ba nakaka-demoralize kahit papano. But I know the angels in the red vest, it gagawin pa rin ang kanilang trabaho. Asi kay Rin, makikibalita na rin po kami ano, sa iba pang mga programa, iba pang mga tulong na ibinibigay po ng DSWD sa ating mga kababayan na bukod dito sa mga family food packs and other non-food items na ipinamamahagi natin, may iba pa po bang mga programa ang DSWD na ipinaabot sa ating mga kababayan?
9: Well, yes. Moving towards the early recovery phase, nagsasagawa na rin ng assessment ang ating pong mga social workers para makapag-provide ng paragdagang pang tulong sa ating pong mga kababayan. In areas na may declaration po ng state of calamity, we're looking at the implementation of the emergency cash transfer. Ito ay yung karagdagang to address yung iba pang mga pangangailangan ng ating pong mga kababayan and support them from to slowly or gradually recover from this disaster. So ito pong emergency cash transfer pwede po nilang gamitin sa pagsasaayos ng kanila pong mga nasirang mga tahanan o nasirang mga livelihood activities. And once na maisaayos po natin ano yung mga dokumento, we could already distribute the same to those affected.
0: With that, maraming salamat po Asi Kairin sa oras na ibinigay niyo sa amin ano po. At of course, sa ating mga kababayan, sa ating mga kasamahan mula po sa DSWD na patuloy na tumutulong sa ating pong mga kababayan tinatamaan ng iba't ibang mga kalamidad. Maraming salamat po Asi Kairin at magandang umaga po sa inyo.
9: Maraming salamat. Magandang umaga dito.
0: Magandang umaga po. Si Assistant Secretary Irene Dumlao mula po sa DSWD.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Yan nga ba sinasabi ko eh mga kababayan. Yung siguro difference, I'm not undermining the credibility ng mga kababayan natin, ng mga content creators. But we have to understand, no? Na pag tayo gumagawa ng isang social media post at ito ay open sa publiko, for public consumption, ika nga, maging responsable po tayo sa pagre-research. Ano po mga kababayan? Dapat maalam tayo dun sa government procurement rules. Kasi ano nga bang kinukuha? Sino ba kadalasan na nanalo sa procurement? Of course, karapatan po natin mga kababayan na mang-usisa doon kung saan nga ba nagagamit itong ang pera ng taong bayan ng pinaglalaanan nung kaban ng bayan. Siyempre, bago tayo manuligsa o bago tayo mangusisa, ayusin naman po natin. This is where traditional media comes in. Ano po? Etong mga kababayan po natin from the traditional media. Of course, yung ating mga kapatid sa Hanap Buhay, they do their research. Ano po? They are bound by a code of conduct. They are bound by rules. Ika nga. Na nakikita nyo ba yung mga mainstream media na nagpapakalat ng fake news? Parang wala naman yata ako nakikita. If there are, ito yung, normal naman yon mga kababayan. Sabi nga, ito air is human. Eh, normal, natao naman po yung mga kababayan natin from other other media outfits, mapa-private man yan. Immediately naman, nag-i-issue tayo no, ng clarification, ng erratum kapag nagpapalabas tayo ng medyo misleading. At yan po ay agad na ikinokorek na ating mga kapatid sa Hanap Buhay. Buti na lang, ang gusto ng DSWD, let it end there. Ano, hindi kakasuhan itong taong ito. But rather, in-invite pa, binigyan pa ng pagkakataon ng DSWD na itong taong ito ay makabahagi, makatulong rin sa ating mga kababayang kapuspalad, sa ating po mga kababayan na tinamaan ng mga kalamidad, para siya mismo makita niya. Ano nga ba ang ginagawang tulong ng DSWD? Naintindihan natin ang frustrations ng ating mga kababayan, kaliwat-kanan na isyu ng korupsyon, ang ating pong nababalitaan. Pero sana hindi po ito maging hadlang, mga kababayan, doon po sa mga lehitimong proyekto ng pamahalaan. Ito po nating siraan, ano po. But pagkos, ito po ay tangkilikin natin, mga kababayan. Tanggapin po natin ito. Kasi, well, biniyaran po natin yan. Binabawas yan sa mga sahod nyo. Binabawas yan doon sa mga presyo na binibili nyo. Sa mga produkto, ano, sa VAT. Mga iba't ibang mga tax na nilelevy ng ating pong pamahalaan. Samantalang oras po natin, 36 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question, kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hehe. Hashtag panatag ang may alam.

0: Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Maganda po yun kasi unang-una ipapakita po niya yung mechanism on seeking accountability in our leaders, that's one. Siguro, and more importantly po siguro, the conduct of the fund elections will contribute to the peace process doon sa area na iyon po. Considering din po yung mga struggles ng mga lugar na nasasakupan ng barn elections.
2: Samahan ang Radyo Pilipinas.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
7: Bangon. Bayang mahal.
6: Dito sa Radyo Pilipinas.
7: 738 AM.
8: At 39 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Muli pong nagbabalik ang inyong palatuntunang Bangon. Bayang mahal. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Gapin pa natin ang mga karagdagang pang mga ulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Higit 200 super health centers hindi pa operational dahil walang license to operate. Ang ulat niya na mula kay Kathleen Forbes.
9: Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinukoy ng Department of Health ng 229 super health centers sa bansa ang hindi pa operational. Ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, sa 806 super health centers na kabilang sa Health Facilities Enhancement Program o HFEP, 484 na ang completed, habang mayroong 241 na ready for occupancy. Sa naturang bilang, mayroong 19 na hindi pa nagagamit. Sa 224 partially completed facilities, mayroong 210 ang non-operational. Paliwanag Mercado, hindi pa nabibigyan ng license to operate ang mga pasilidad na ito dahil hindi pa nakukumpleto ng ilang local government unit ang mga requirement ng DOH Licensing Bureau. Dahil dito naglabas ang DOH ng omnibus guidelines para matiyak na kumpleto muna ang mga kinakailangan ng LGU bago maisama sa pondo at maipatupag yung mga health infrastructure project. Kabilang sa mga precondition na maayos na site at titulo ng lupa, commitment ng LGU sa health personnel at iba pang resources, aprobadong disenyo at ang counterpart ang matching commitment para mapatakbo ang pasilidad. Sinabi rin ng kalihim na target ng DOH na makumpleto ang 176 primary care facilities sa 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Tatim Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Kathleen Forbes. RMPE Precinct Finder, nakatakdang ilunsad ng COMELEC sa susunod na linggo. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoko.
9: Radyo Pilipinas. Report.
11: Bubuksan sa publiko sa September 7, 2026 ang Precinct Finder ng Commission on Elections o COMELEC. Para yan sa 2026 Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, parliamentary elections. Sa pamamagitan nito, ayon sa COMELEC, maaring malaman ng mga botante ang kailang polling place bago ang halalan sa September 14. Kailangang ihanda ng mga botante ang kanilang buong pangalan, araw ng kapanganakan at lugar ng pagpaparehistro upang magamit ang precinct finder. Sa ngayon, 12 araw na lamang bago idaos ang kauna-unahang 2026 BARM Parliamentary Elections. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. Mas malaking papel ng lokal na pamahalaan sa flood control ay sinusulong ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Ang ulat niyan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nanawagan si Pangasinan Governor Ramon Gicco III sa pambansang pamahalaan na bigyan ng mas malaking papel ang LGUs sa pagtukoy, pagpaplano at pagmomonitor ng flood control projects. Sa isang panayam, sinabi ni Gicco na mas alam ng mga lokal na opisyal kung aling mga lugar ang prioridad at nangangailangan ng agarang proteksyon laban sa baha. Ayon sa gobernador, bagamat DPWH ang nagpapatupad ng mga proyekto, nakikilahok ang probinsya sa proseso sa pamamagitan ng Regional Development Council, National Expenditure Program at General Appropriations Act. Iginiidinigi ko na dapat ituon ang pondo sa mga lugar na may pinakamalaking pangangailangan sa halip na pantay-pantay itong ipamahagi. Mula July 2022, nagsagawa ang probinsya ng dredging, pagpapalawak ng drainage system, pag-upgrade ng pumping stations at pagtatayo ng retention ponds. Mas pinaigting ang mga hakbang ngayon 2026 habagat season nang ideklara ang Pangasinan sa ilalim ng state of calamity dahil sa malawakang pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
8: Samantala, ang Albay nagpatupad ng temporary ban sa pagpasok ng baboy at mga pork products mula sa Camarines Sur dahil sa banta ng African Swine Fever. Ang ulat na yan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagpatupad ang pamahalang panlalawigan ng Albay ng temporaryong pagbabawal sa pagpasok ng mga buhay na baboy, pork at iba pang produktong gawa sa baboy mula sa Camarines Sur upang maiwasan ng pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan. Nakasad dito sa Executive Order Number 050 Series of 2026 na nilagdaan ni Governor Noel Rosan. Ayon sa kautusan, kinumpirma ng Department of Agriculture Bicol ang waling paglitaw ng ASF sa dalawang lungsod at dalawang munisipalidad sa Camarines Sur na nakaapekto sa mga nag-aalaga ng baboy at nagresulta sa pagkontrol ng mga alagang baboy. Sa ilalim ng kautusan, ang lahat ng shipment ng buhay na baboy, pork at pork-based products mula sa Camarines Sur ay ipinagbabawal na makapasok sa Albay at maaaring kumpiskahin o ibalik sa pinanggalingan. Muling binuo rin ang Provincial Task Force for Animal Disease Emergencies na pangungunahan ng gobernador katuwang ang Provincial Veterinary at iba pang concert agencies. Sa ngayon, agad na ipapatupad ang kautusan sa ilalim ng pangangasiwa ng Albay Veterinary Office alinsunod sa patakaran ng Department of Agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
8: Maraming salamat, Paul Hapin. Samantala, 3.8 million pesos na cash aid ipinamahagi sa higit 1,500 mga magsasaka at mga mangingisda sa Matalam, Cotabato. Ang ulat niyan mula kay Kate Lakihonlaw.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Umabot sa 3,896,700 pesos ang cash assistance na ipinamahagi sa 1,676 na kwalipikadong magsasaka at mangingisda sa Matalam, Cotabato sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP. Isinagawa ang pamamahagi para sa mga benepisyaryo mula sa 9 na barangay sa bayan. Kabilang dito ang Estado, Linao, Latagan, Lampayan, New Abra, Kabulakan, New Bugasong, New Pandan at Dalapitan. Sa pamamagitan ng aktibidad, ang bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 2,325 pesos bilang karagdagang suporta sa kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihonlaw ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
8: construction process ng isang mahalagang farm to market road sa Umingan, Pangasinan na sa 61% na. Ang ulat niyan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas Report.
17: Nasa 61% na ang completion rate ng Panganggaan na Prado Road sa Umingan, Pangasinan na inaasahang magpapadali sa pagbiyahe ng mga magsasaka at paghahatid ng kanilang mga produkto sa pamilihan. Ang proyekto ay binigyan ng pondong tinatayang 49 million pesos at pinondohan sa ilalim ng Agrarian Reform Fund ng Department of Agrarian Reform ODAR at ipinapatupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Saklaw ng proyekto ang concrete ng 2.35 kilometrong kalsada sa dalawang section at rehabilitasyon ng isang umiiral na tulay. Itinuturing itong mahalagang farm-to-market road para sa mga komunidad sa lugar dahil layunin itong paikliin at pag-anin ang biyahe ng mga magsasaka patungo sa pamilihan. Bilang bahagi ng pag-antabay sa proyekto ay isinagawa ang pagsusuri sa proyekto ng mga kinatawan mula sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, Department of Budget and Management o DBM at Office of the President, Presidential Management Staff. Para sa Bagong Pilipinas, Wiki Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
8: Porta ng Department of Agriculture at Department of Science and Technology malaking tulong sa industriya ng itlog sa Batangas. Ang ulat niyan mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas. Report.
18: Nakatulong ng malaki ang suporta na ibinibigay ng Department of Agriculture at ng DOST sa pagpapalakas ng egg industry, lalo na sa mga maliliit na mga magsasaka. Ayon sa panayam ng Radyo Pilipinas Lucena, inihayag ni Ginoong Victorino Michael Lescani, ang chairperson ng Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o PEPCO sa San Jose, na nakatulong ang technical at ang financial support ng dalawang ahensya sa kanilang industriya. Kabilang na rin ang kaalaman at impormasyon sa pagsasaliksik at ang pagpapaunlad ng industriya ng itlog. Aniya, mahalaga ang pagkakaroon ng maliit na merkado dahil napapasignal ito ang maliliit na egg farmers at nakakatulong para hindi masayang ang ani, puhunan at pagod. Samantala, bukod sa sariwa at bagong ani ng mga itlog, nagpuproduce rin ang BEPCO ng technology-based egg products, kabilang na ang powdered egg. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
16: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Maraming salamat, Ms. May Formaran. Yan po mga kababayan, ang kalipunan ng mga balita mula po sa ating mga kasamahan mula dito sa Metro Manila at sa iba't ibang mga lalawigan po mula sa ating mga network stations. Alala ko lang mga kababayan ha. This be a lesson. Itong nangyari po sa DSWD. I would also like to siguro ano, salamat sa DSWD sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon kaninang umaga para maging tulay ang ating pong palatuntunan upang maipaliwanag sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Ang aba ibig sabihin ng post ano po at ilang sa mga paglilinaw rito kanina ni Assistant Secretary Irene Dumlao nung cap lang nung ano nung pangalan nito ng family food packs is 1,500. Baga, yun yung maximum na po pwede nilang gastusin. Eh, syempre naman, no, bago ka magbayad o bago ka gumawa ng proyekto, dapat at least may working estimate ka na kung magkano ang magagastos mo. Hindi naman po pwede yung wala kang estimate, gagastosan mo lang, di ba? Nagkataon, eh, diyari ka sa COA nun. Ay nako.

0: Okay, sige, ihabol natin isang balita mula po sa ating mga kasamahan dyan sa Radyo Pilipinas Davao. Mga prutas mula sa Davao, tinangkilik ng mga consumer sa Metro Manila. Ang ulat na yan mula kay Dang Sabdani Humala ng Radyo Pilipinas Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Positibong tinanggap ng mga mamimili sa Quezon City ang mga sariwang prutas mula sa Davao, kabilang ang durian na dala ng mga magsasaka at producer mula sa Davao Region sa pamamagitan ng Kadiwa on Wheels. Personal na nakipag-usap si DA 11 Regional Executive Director Macario Gonzaga sa mga mamimili sa Kadiwa on Wheels Fruit Display sa Department of Agriculture Compound sa Quezon City nitong Merkules. Kabilang sa mga dumalo ang mga unang beses na nakatikim ng durian at mga mamimiling nagmula pa sa ibang lugar upang bumili ng mga sariwang prutas mula sa Davao. Ayon kay Gonzaga, mahalaga ang pagtangkilik sa mga mamimili sa Metro Manila dahil bawat pagbili ng produkto ng mga magsasaka ay nakatutulong sa pagtaas ng demand at pagbubukas ng mas malawak na pamilihan para sa kanilang ani. Hinimog din ni Gonzaga ang publiko, lalo na ang mga mamimili sa Metro Manila, na patuloy na suportahan ang mga prutas mula Davao at Tuklasin, ang iba't ibang sariwang produktong agrikultural ng rehiyon. Magpapatuloy ang fruit display sa DA compound sa Quezon City hanggang September 3 kahapon o ngayong ngayong araw. Susunod itong ililipat sa Kartilya ng Katipunan sa Manila simula September 4 bago magtungo sa Cebu, Baguio at Pasay sa mga susunod na linggo hanggang Oktubre. Para sa Bagong Pilipinas, Dang Sabdani Jumala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: At sa pamamagitan ng gulat niyan, mula kay Ms. Dang Sabdani Humala. Samantala na po kami magpapaalam sa inyo. Maraming salamat kanina kay Assistant Secretary Irene Dumlao mula po sa DSWD. Maraming salamat din sa ating walang sawang mga nakakatuwang dito sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Rifarial, Madam Marian Melos at Boss Mark Bokiron. Of course, sa ating mga kasamahan from the production division, Christopher Tirambulo, Ms. Tess Ramirez, and of course, Ms. Ellen Buena. Ang tabayanan po mga balita ay hatid sa atin ni Ms. Keith Pilutin mula po sa Radyo Pilipinas sa ating PBS News Division. Pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na. Kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Mga kababayan, ito po ang Bangon, Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
0: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda bang takbo?
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin nang mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Maging fuel efficient, sa wasto pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius, may savings ka na aabot sa 5%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Boss, ako si government vehicle. Tandaan mo, red plate ako. Hindi ako pansariling luha at lalong hindi ako para sa weekend gala mo. Ang bawat patak ng krudo ko at bawat ikot ng gulong ay galing sa bulsa ng taong bayan. Sayang naman! Narito ako para maglingkod, hindi para magbakasyon. Gamitin sa wasto dahil ako ay para sa publiko.
9: Isang oras na talakayan para sa malinaw na impormasyon at makabuluhang pakikilahok sa pamahalaan. Ito ang Umpukan Government at Work, ang opisyal na radyo at online program ng Department of the Interior and Local Government, Quezon Provincial Office, katuwang ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas Lucena. Dito ay tinatampok ang mga napapanahong programa at inisyatiba ng DILG, mga matagumpay na programa ng lokal na pamahalaan at mga katuwang na inisyatiba ng iba't ibang ahensya at stakeholder na naglalayong maghatid ng makabuluhang impormasyon at serbisyo sa mga komunidad. Abangan sa FM Radio at Facebook Live, Umpukan Government at Work.

0: sitwasyon, ugnayan at pagkilos para sa mahusay na pamahalaan.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Today is Thursday, September 3, 2026. Ito po ang umbukan sa Government at Work. Ang inyong panglingkod, May Formaran. Kasama po natin sa bahaging technical, Maring Otoy, Maring Josie, at sa transmitter side, Rodel Perlas. At syempre, dahil kami po'y umpukan ngayon, pag narinig niyo po yung salitang umpukan, palagi po ang kasunod niyan ay ang atin pong kapatid na government agency. Eh kasi pare-parehas pala tayo ang nasa pamahalaan, ano na, nagtatrabaho sa gobyerno. Ang atin pong kapartner, DILG Quezon Province of course. At syempre po, ang atin pong kapartner, medyo napapalimit kasi kami mag-partner ngayon. Mabuti naman. Pero ako, inaasahan ko na makaikot din. May makapartner din ako na babae. Tsaka yung mga ibang nakakasama nyo dito. So, i-welcome ko na ho, mga kaibigan. Wala pong iba. Ang mabilis pong, mabilis ang kanya mga promotion na kabilib-bilib. Sabi nga natin, mga kaibigan. Ang atin pong LGOO6 na ngayon. Dati, pag pinapakilala ka, ano nga nang? 4? Five.
2: Nagsimula sa 2 nung tayo po
1: yun. Nagsimula sa 2. Ngayon ay 6, imagine. Si Sir Shaz Ambas, maganda umaga sa iyo, sir.
2: Good morning po, ma'am. And welcome ulit sa atin and sa lahat po ng viewers natin.
1: Yes.
2: At sa lahat ng nasa local government units. At,
1: sa buong lalawigan ng Quezon. At saka syempre, kami po ay mapapanood sa Facebook ng DILG Quezon Province,
2: yes, of course. Yes, live na live po tayo.
1: Live and at sa amin pong page, Radyo Pilipinas, Lucena. Okay. Sir, sino ang ating ipapakilala ngayon na bisita?
2: Yan. Timing na timing. Pong, kasi nalalapit na yung barangay. Oh, barangay there. And barangay and SK election. Yan. So assuming kasi meron tayong mga naririnig mga ibang balita tuloy. Pero sa ngayon dahil wala pa namang final, diretso. So diretso tayo sa paghahanda. So pag-usapan po natin ngayon yung DILG Memorandum Circular 2026-021 na pinag-uusapan about the inventory and turnover ng mga barangay and SK officials para tulungan tayo na mas maunawaan at ano pa yung mga kailangan nating i-prepare. Nandito po ang aming cluster head ng DILG Quezon Cluster 3. So nasasakupan or yun po yung assignment niya, yung Bundok Peninsula. Pero katuwang po natin yan sa lahat ng mga ginagawa ng DILG Quezon. Good morning po, CH Rodaline ni Makarandam or CH Roda.
1: Yan. Magandang umaga, ma'am.
3: Good morning po, Ma'am May. At good morning din po, Sir Chase. Sa atin din pong mga kasama dito. At syempre sa ating mga viewers, good morning po. Ayan. At katulad ng nabanggit, ako po ang CH ng Cluster 3 na nasasakupan po ng bayan po ng Padre Burgos, Agdangan, Unisan, Third District, yung pong Makalelon, Pitogo, General Luna, Katanawan, Mulanay, San Andres, San Narciso, San Francisco. For information nga po pala, si Sir Shea, siya po ay magiging MLGOO ng bayan po ng San Narciso.
2: Yun. Huh? Yan, so, waiting lang kami ng
3: waiting lang po kami ng regional order.
1: Tama yung sinabi ko na napakabilis ng kanya.
3: Yes, opo.
1: Yeah, sir.
2: So yun po, pag kasi dumating na dun sa LGOO6 natin ay
3: hawak po ng bayan. Mas madaming exposure po ang mangyayari kay Sir.
2: Sa mga sa Narciso, medyo ayaw naman namin i-preempeso pero ganun.
3: Ayan. Ito na po. Ayan. At least nakikita na po.
1: At yung pong MLGOO ng San Narciso ay
3: vacant po sa ngayon. Kino-cover. Kino-cover lang po ng cluster. Sa ngayon ay ako po yung nagko-cover.
2: CH din po. So multitasking na maraming assignments si
1: mapapalayo pala si Sir Shaz.
2: Ganun din.
3: Bibisita naman po. Bisita. Hindi naman siya totally mawawala po.
1: Dito
3: kung
1: sa
3: the same time concurrent LGCD. Chief
2: pa rin. Chief pa rin. So, dito sa
1: yan po. Position.
3: Mas magiging busy. Pero hindi po mawawala yung kanyang panahon dito.
1: What?
2: Siyempre, mag-explore din tayo ng mga next na host po natin dito at makilala ng natin.
1: Oo. Pero sir, gusto kong munang ipaunawa sa ating po mga nanonood ngayon. Pag sinabi po na cluster head, kasi nung una tayo nag-interview ng cluster head, ano siya eh, sabi ko, di para po pala kayong kongresista. Kasi may hawak po kayo na ano, mga bayan-bayan, kasi district. So si ma'am, parang kongresista din. Ano? Pero ano po muna ang gawain talaga? Pag sinabi po ikaw ay cluster head, ano po talagang ginagawa nyo? Kasi dami yung hawak na bayan.
3: Actually, yun, nagsusupervise nung pong ating pong mga field officer ng bawat nung pong nasasakupang distrito, nag-a-assist dun po sa mga gawain. Yun po, halos. Yun po yung mga...
1: So, anong trabaho, sir, ng CL? Makaiking maging cluster head din na...
3: Oo, mga susunod na.
1: So, ano po yun? Ay, may office kayo sa DSA or talagang as in visiting lang kayo ang ano nyo ay dito sa DI Education Province? Paano nyo ba ipapaunawa sa amin yung gawain ng mga nasa DILG?
3: Ayan. Actually, pag sa cluster po, ang office po namin ay nasa provincial office din. Okay. Doon po siya makikita. Ano, pero pwede din po kami magkaroon ng satellite office doon po sa mga bayan na nasasakupan po ng aming cluster. So far, di ngayon po ay nandun po sa provincial office. Tapos yun nga po, kapag kailangan po, may mga activity po ang ating LGU, tapos kailangan po ng assistance. Nasabing cluster, yun po, magpo-provide po ng technical assistance o kaya ng ano mapamampong mga, sabi nga, ay mga kailangan po nating support dun po sa ating mga field officer at saka po dun sa LGU.
1: Oo, tatanayin ko si Sir Shas. Yung po ba talaga, pag po ba talaga malapit na yung barangay election, saka tayo nagkakaroon ng ganito pong parang initial inventory, yung ating pong topic ngayon, kailan po ito lagi ginagawa or pag may election lang o paano ba? Hindi ko po
2: sa ngayon po, ito po yung kinakailangan talaga kasi mag-transition. So, nire-require po na kompleto kasi yung ating pong mga posisyon at ng ating mga barangay officials ay public trust kasama yung mga gamit nila doon, mga na-procure, mga dinonate. So kinakailangan lang po na walang mawawala. So yung pong pagta-transfer nito ay maging kasi way back nung matagal na ito po siguro yung nakikitang problema na once na may turnover ay nagkaka-problema. Kaya po ngayon si DILG ensure po natin na wala pong nawawalang mga gamit. Kung meron man po eh merong proper accountability, sino po yung kailangan na managot dyan. So yun po yung tutulungan din tayo ni Ma'am Roda na maunawaan natin ngayong umaga.
1: Oo. So ma'am, dahil si ma'am ay cluster head, ano po yung magiging role po ninyo pagdating po dito? Or kayo po talaga yung nagsasagawa ng gantong initial inventory dahil may mga nasasakop kayo ng mga bayan?
3: Actually, pagdating po sa inventory, syempre yan po ay gagawin doon po sa LGU. Nasasakupan po. Ano po? Ngayon, kung sakaling in the absence po halimbawa ng ating MLGO o kailangan po ng assistance, doon po kami pwedeng pumasok. Yung pagiging cluster head. Bawa, medyo madami pong barangays na sabi nga hindi po agad makater. Pwede naman po kaming magbigay ng support. Po doon. Ano, katulad nga po na nabanggit ni Sir Chase, talaga ito pong inventory ay mahalaga kailangan. Saka turnover. Kasi nung pong mga una, wala pong MC, ay talagang nahihirapan po yung pong ating mga incoming mga barangay officials. Kasi wala po ang records, wala yung ibang mga, sabi nga po, ay ibang mga gamit. Kasi nga po, hindi po siya na-account kung nasaan, kung yan po ba'y complete o nawawala.
1: Sa ilalim po ng inventory, ano po yung mga iniinventaryo? Halimbawa, sa isa pong barangay, kasi dito sa amin ang iniinventaryo, yung gamit na ibinigay ng gobyerno. Apa. Pero pagdating po sa barangay, ano po yung, may binanggit na kanina naman na si Sir, ano, kung ano yung mga iniinventaryo, mga dinunit, etc., etc. Pero sa isang simpleng barangay po, para mas maging maliwanag po yung konsepto natin ng early inventory, ano yung nasasakop po ng pag-iinventaryo na gagawin?
3: Actually, pagdating po sa inventory, saklaw po nito yung pong mga properties. Yung pong
1: properties
3: lahat
1: na
3: pag-aari po ng barangay. Yung asset po.
1: Asset.
3: Yung pong mga, sabi ay, building. Yung pong mga ibang mga gamit, yung mga cellphone, yung pong iba pang mga pag-aari, table and chairs, ano po, saklaw nun. Documents.
1: Ano po yung sa
3: yung
1: mga
3: pong
1: documents?
3: Mga documents, yung pong mga minutes of meeting, session,
1: so,
3: yung pong mga logbook. yung pong related po sa ating Lupon, di po ba? Sabi nga sa Lupon, may natatanggap pong mga usapin, may record book din po siya, may usapin din po siya, may mga case number, na sabi nga po yung file po nila, yun po yung lahat yun. Ano? Saka yung iba pa pong mga documents related po, yung mga ordinance, resolution, executive orders, yan. Yan po.
1: Yung mga bawat barangay.
3: Oo, lahat po yan. Basta lahat po yan ng mga documents. Okay. Tapos po ay yung pong financial records.
1: Ayan, importante yung financial. Kasi parang malaman na may maiiwan ba na.
3: Yung pong mga voucher.
1: Oo.
3: Tapos yung pong kanilang mga checkbook.
1: Ayan.
3: Yun, yung pong mga, kahit po yung mga resibo. Kailangan. Kahit po yung mga, sabi nga, ay mga nagamit na, mga used pong mga resibo, mga checkbook, kanila din po yung i-turn over sa mga incoming.
1: Okay. Ano
3: po? Siyempre, yung pong money, kung sangali, money.
1: Kung may pera.
3: Kung may perang hawak po, ang ating pong barangay treasurer. Yun po yung lahat.
1: Malimit ba may pera na ini-ano?
3: Pag nagkaroon po, halimbawa, dumating po sa punto na magta-turn over na may collection, doon lang po, posibleng, meron po silang pwedeng pera na i-turn over. Pero kung sangaling wala po silang collection, wala po naman.
1: Collection po galing saan?
3: Doon po sa ating pong mga, halimbawa, nag-request po, may nag-request po para sa barangay certification, nagbayad po ang ating mga stakeholders.
1: Marami yung bayad ah.
3: Opo, halimbawa marami nga po, nagkataon na ngayon po ang turnover, tapos may kumuha po ng mga certification, di may hawak po silang pera, ito turnover na po nila yun. Yung final, ika nga, sa final turnover.
1: Okay, oo. Pero may may tanong lang ako. Kasi may observation ako sa isang barangay. Maraming kumukuha. May nakasabay ako eh. Maraming kumukuha. So, yun pong mga collection doon ba? Baka po sakaling alam nyo lang.
3: Na ano?
1: Na yung mga collection po ng mga barangay clearance, barangay certificate. Kasi kahit ikaw ay kukuha ka ng ano na... Di ba may, hindi ko alam
2: yung
1: mga tupad, yung indigency. Hindi ko alam kung may bayad yung iba.
3: Indigency po, wala po siyang bayad.
1: Pero yung barangay clearance, may bayad.
3: May bayad.
1: Saan po pwedeng gamitin naman yung mga binabayad doon? San, kasi sabi niyo nga kung may kumuha ng certificate, may bayad, may. Pero ngayon kung wala, saan nila pala ginamit? Saan po pwedeng gamitin?
3: Sa development din po ng ating barangay. Mababa. Pag malaki na po yung kanilang naipon, malaki po ang kanilang collection, pang-barangay din po, operation po ng barangay. Pwede pong sa infra, pwede po sa mga social services, kung ano po yung mga pwede nila pong ibigay ika nga sa ating mga stakeholders.
1: Oo. Sa mga one time siguro pag-usapan natin yung ano ng barangay, para makita natin na paano ba tumatakbo,
2: yung pera,
1: ano ang paano yung pondo, kasi... May naalaala ko na issue na way back na isang kapitan ay mayroon siyang mga gamit. Yung halimbawa pag magpapagawa ka ng bonsa, magpapagawa ka ng ano, kahit sino pwedeng makahingi. Sabi ko, paano kaya nila ginagawa ang resibo nun?
2: Papagawa
3: pang
2: po ba
3: ng bonsa? Ang barangay?
1: Hihingi. Nai-divert sa iba. Basta may naging issue ng matagal na po yun, bago pa lang po ako sa trabaho. Sabi ko, may pera pala ang barangay, pwede pala yun.
3: Pwede naman po. Kasi yun nga po, pwede po kasi magkaroon po sila ng additional fund bukod po doon sa natatanggap nilang nata. Di po ba may natatanggap silang nata? Tapos, yung po kanilang mga collection nga, doon po sa mga certification o yung sa nasabi po nating locally sourced income, yun po yung pwede nilang magamit para sa mga services.
1: Ayan, iwanan muna natin yan.
3: Sa mga susunod.
1: Sa barangay.
3: Marami
2: yan. Marami pa naman tayo mga umpukan sessions.
3: Yung proseso, kung paano po.
1: Doon muna tayo sa baka tayo malayo sa ating initial inventory. So, itong early inventory na ito, yun ang kailangan gawin.
3: Mm-hmm.
1: Sa timeline po ninyo, kailan dapat?
3: Actually, sa amin po, sa provincial office, yung ating pong initial inventory at saka form 1, dapat makomplete on or before September 15.
1: Look.
3: Pero sa MC po, baka naman kasi mamaya, madaming mag-react. Doon po sa ating DILG MC 2026-21, nakalagay naman po siya ay September 30. Yun nga lang po, pinapauna na lang po dito sa amin sa provincial office para sa gayon, kung sakaling medyo nagkakaproblema, hindi na po ba tayo nagagahul sa panahon, yung June na June. medyo ay saka po tayo mangungulit. Yung, ano, ika nga.
1: Mape-pressure naman. Pero may creation muna ng team, ano?
3: Yes po.
1: Actually, so, sino yung mga ano, nasa team?
3: Actually, may tatlo po tayong kailangan buuing team.
1: O, tatlo? Ano po? Okay.
3: Una, isa barangay, syempre. Yung po ating barangay inventory team.
1: Okay.
3: Na yan po ay pinangungunahan ng ating punong barangay.
1: Okay.
3: As pinuno po siya. Tapos, pipili po ang ating pong punong barangay ng vice chairperson mula po sa member po ng sanggunian barangay. Ano po?
1: Sa mga kagawad.
3: Okay. Tapos, may members po siya. Yung at least sanggunian barangay members, pwede pong 2.
1: Oo.
3: Ano, yun na. Tapos po, ang ating 3.
1: Pwede.
3: Ang ating secretary. Member po talaga. Oo. Mandatory member. Ano po? Secretary, treasurer.
1: Mm-mm.
3: Saka po, kung may barangay record keeper o yung BRK po, isasama din po natin siya. Kung wala naman po, ay pwede po yung ating city or municipal employees na i-designate po ng ating municipal mayor.
1: Ah, okay.
3: At syempre, representative mula po dun sa ating mga barangay-based institution. At least one. Ano, pag sinabi po naman at least one, pwede mag, sabi nga, magsobra sa isa. Pinakamababa na ang bilang na isa.
1: Okay.
3: Ano po? Yun, yun po yung ating barangay inventory team. Tapos bubuo din po tayo sa level po naman ng sanggunian kabataan. Yung pong iskit na tinatawag. Sanggunian kabataan inventory team. Na syempre pinangungunahan po yun ng ating SK chairperson.
1: Person.
3: At vice chair po, pipili po ang ating SK chairperson mula po sa hanay ng mga SK member.
1: SK members.
3: Tapos, ang members naman po, mandatory members, syempre, other SK members. Ano?
1: Mm-mm.
3: Bahala na po si SK si chair kung ilan. Si SK secretary, SK treasurer,
1: mm-mm,
3: tapos po at least one representative mula po sa mga youth organization,
1: mm-mm,
3: at least one representative mula naman po dun sa ating mga local akatipunan ng kabataan. Yun. Yun po yung pangalwa.
1: Mm-mm.
3: At ang pangatlo, syempre, yung pong ating city or municipal assessment and transition team, CMAT, na kung tinatawag po.
1: Ano? Pa rin
3: doon. Oho, kasi, syempre, mag-i-inventory ito pong ating BID at saka SKIT. Iba-validate yan po ng ating CMAT. Oo, na city or municipal assessment team.
1: Okay.
3: Ano? At syempre, binubuo po yan ng ating pong as chairperson ng ating municipal account, ng city or municipal accountant.
1: Mm-mm.
3: Pero kung sakali na hindi po siya i-designate, pwede po kasi mag-designate po ang ating municipal mayor ng other employee.
1: Okay.
3: Ang vice chair naman po ay ang ating city or municipal treasurer or any municipal employee na i-designate din po ng ating mayor.
1: Mayor.
3: Ang members naman po ay ang ating pong assistant city or municipal treasurer. Yan po. O sino man pong personnel mula po sa treasurer's office or unit.
1: Mm-hmm.
3: Ang other members po ay ating city or municipal budget officer.
1: Mm-hmm.
3: Saka po ang ating local youth development officer, LYDO.
1: Mm-hmm.
3: Saka po ang representative, at least one representative mula po sa LYDC.
1: Mm-hmm.
3: Yung local youth development council. At saka po representative mula po sa ating CSO, civil society organization.
2: Pag, parang tig dalawa naman po yun sa level ng munisipyo. Dalawang CSO representative tsaka dalawang LYDC.
1: So, kung titingnan mo, parang akala mo ang simple lang, pero hindi eh. Yung creation ng teams talagang madami pala talaga. And well represented. Ano?
3: Yes po.
2: Dalawang layers.
1: Oo. Kaya akala lang natin sa simple lang 'yan.
3: Yes po.
1: Pero actually ang daming gawa, ano?
3: Opo, kasi lahat po 'yan. 'Yun lang kaninang nabanggit ko, yung pong mga properties, ilalagay po, ililista, yung pong financial records,
1: yan,
3: yung pong mga documents, tapos po yung ang money accountability, yun po yung ating mga sabi nga, inventory sa una, tapos yun po, i-reflect po natin 'yan dun sa Form 1.
1: Oo. Ano? So, pagkatapos nun, right after na makuha, tapos na yung inventaryo, property, yung property turnover, papaano yun? Pag meron ng papaano yung proseso? Ipaliwanag niyo po sa atin kung paano yung proseso. So, ngayon kasi, ay ang ating schedule po ng barangay election ay November
3: 2.
1: Mm-hmm. Ay, Monday yun. Ay, hindi ha. Holiday. Holiday pala yun.
3: Yes po.
2: File ng Libyan 3. Kasi holiday ng 4.
3: Holiday ng 4.
2: Joke.
1: Kasi gawa ni ano,
3: Hermano Puli.
2: November 4.
1: Oh, tama. Ayun. Siya nga, mahaba-haba ang bakasyon natin pagka Nobyembre. So, ay yung proseso po, kasi kaya nga sinabi nyo kanina September 15, then September 30 dapat ay yung ano na.
3: Completion and submission po.
1: Yung initial ng inventory. Kailan dapat matapos yun?
3: Yun po,
1: hanggang September 30 talaga? As in, tapos
3: initial
1: tapos
3: po
1: na.
3: Siya. Yung initial
1: sa initial. Eh, kaso hindi lang naman initial ang ating
3: gagawin, po.
1: Gagawin dito.
3: Oho. Kasi meron pa po tayong final inventory. Ngayon,
1: ano po yun? Ba't may final inventory?
3: Ayun na nga po. Di syempre, nag-initial po tayo.
1: Okay.
3: Baka kasi mamaya, dun sa transition, meron po tayong madagdag na ibang mga documents, madagdag na financial records, properties. Mm-mm. Yun po yung final po nating ilalagay dun po sa Form 2.
1: Mm-mm.
3: Ano po? Tapos yun po ay kailangan makomplete po natin sa level po ng aming provincial office, November 15. Medyo maaga-aga,
1: oh,
3: no?
1: Oh.
3: Pero sa level, sa DILGMC 2026-21, yung pinakalagay, ay kasama na naman po doon, ang sa December 20, yung pong final turnover ceremony sa DILGMC. Ano po?
1: December yun.
3: Completion po ng ating Form 2 at saka conduct ng final inventory and final turnover ceremony ay December 20. Pero sa level po ng aming provincial office, ang ating pong final inventory and Form 2 submission ay November 15.
1: Mm-hmm.
3: At ang final turnover ceremony po ay at least on or before December 1.
1: Mm-hmm.
3: Medyo inagapal na po.
1: O, inagapal. Yan. Mamaya sa ating pagbabalik, magbe-break lang tayo. So, andun pa lang tayo sa early inventory. Initial and then final.
3: Oo.
1: Maya, may pag-uusapan pa rin tayo dyan tungkol po sa ating kung bakit natin ito ginagawa. May nabanggit na rin kanina naman. Pero may sinabi din si Sir kanina, halimbawa mayroong donation, if ever halimbawa, ang isang barangay. Mamaya po pag-usapan po natin yan. Makalipas lamang po ang ilang paalaala. Huwag po kayong aalis.
4: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Check muna ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
8: May eGov ka na ba? Download na!
9: Download na eGov PH Super App.
10: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
12: John Carl Anito from Cagayan de Oro po. Bilang pakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa gitna ng pandaigdigang energy emergency, nagsasagawa kami ng mga simple ngunit epektibong hakbang tulad ng pagtitipid sa paggamit ng kuryente, simpleng pagpatay ng ilaw at kagamitan na hindi naman ginagamit, at paggamit na din ng mga energy efficient appliances at pag-monitor sa kabuuang konsumo ng enerhiya sa opisina. At bukod po dito, isinusulong din namin ang kamalayan sa loob ng organisasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at pagkikayat na din sa bawat isa na maging responsable sa paggamit ng enerhiya bilang ambag sa pagpapanatili ng sapat at napapanatiling supply para sa lahat.
1: Okay mga kaibigan, nasa ikalawang bahagi na ho tayo ng atin pong palatuntunan, umpukan sa Government at Work dito po sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas. Ayan. So kami ho'y nabibilitan sa mga pangyayari. Maraming salamat sa mga nanonood sa atin na nasa 47 mga mata. Maganda umaga po sa inyong lahat. Ayan.
2: Ay, mga nag-good morning sa atin.
1: Mga nag-good morning sa inyo, sir. Ayan, oo. Talagang ako po ay nasasalimuotan. Mabuti na lang at ako hindi sa DILG nagtatrabaho. Diyos ko. Ang gagaling ninyo. Basta hanga ho ako sa DILG sa mga empleyado
2: po. Trying our best, trying our best.
1: Sabi ko nga, yung isa naming office mate dito, actually, nag-ano siya sa DILG. Eh, magaling na bata din yun. Kasi sabi ko, mga taga-DILG talaga magagaling, mahuhusay. Kaya ako po yung saludo sa inyo personally. Ayan.
6: ako, lalo na kay Sir siya.
2: Uy, yes, hindi.
6: Yes. Yan ay, yeah. Ano ka ba nun? Parang maliit pa.
3: Sabi, ikaw nga, nasubaybayan mo po.
6: Ay, oh. Kanya, ano. Nakapalay ko na po yan. Agad nun, sabi ko, ba, ma, bikinito, magaling yung batang, bata talaga eh. Magaling
2: pa,
6: si ano, wala ka pang asawa nun eh.
2: Wala po.
6: Binata pa, bago-bago pa lang siya. Sabi ko, magaling yung ating guest na yun ah.
2: Dito,
6: yung
2: first ano ko po, dito ang first radio guesting ko noon. Radio Pilipinas.
6: Dito, diba? Dito, Heron. Ayan. So, ayan. Turnover ceremony, I mean, sa final inventory, sabi nyo nga po hanggang November 15. Pero syempre, kasi nga, iniaagapay natin yun. Kasi ang election naman ng November 2, halos hindi pa naman natatapos ang ano, may nagpuputukan na, nagpa-fireworks na, alam na natin kung sino ang nanalo. Sino po. Ano po?
3: Oh, yes po.
6: So, kumbaga, yun pong inyong ginagawang ito ay talagang nakaalalay para sa mga susunod na mga
3: incoming mga officials.
6: Yan,
3: po.
6: Okay. Mm-hmm. So, yung binanggit kanina, na-curious lang po ako kanina, may binanggit po si Sir Shaz na may donation. Kasama mm-hmm. yon sa ini-inventaryo. Yes, mm-hmm. Ano po ba mga... Ano yung sa inyong experience, yung mga namomonitor po nyo sa nakalipas na mga ginawa nyo ng inventaryo, no, sa mga nakalipas na mga panahon? Ano po usually mga dinodonate sa ating mga barangay? At pwede pa nga pala sila tumanggap ng donasyon, ano?
3: Mm-hmm. Pwede pa.
6: Mm-hmm. Sige po, ma'am.
3: Actually, noong po mga nakalipas, kalimitan po yung mga tables and chairs, yung mga tinatanggap
6: walang
3: po
6: lupa.
3: Nila. Mayroon po, kaso lang po yung nung mga nauna kasi wala po siyang mga papel.
6: Okay.
3: Diba, dapat po pag may mga sabi nga ay mayroon pong nag-donate ng lupa, dapat may deed of donation para uh-huh. magamit po nila sa uh-huh. pag-aayos po ng kanilang mga pagpapatitulo po ng kanilang lupa. Halimbawa, uh-huh. yung tinatayuan po ng barangay hall. Yun. Sa ngayon, nung pong mga previous, yung po yung na-encounter, i-donate po yung lupa, wala po siyang papel. Ay ngayon, namatay na yung nag-donate, mga sabi, bagong generation na po, yung mga anak na, mga apo na.
2: Binabawi.
3: Na. Ngayon yung nagkakaproblema po. Yun. May nagdo-donate po naman talaga ng lupa.
6: Mm-hmm. Meron na rin po ako na i-donate eh. Ah,
2: pwede ka na palang tumakbo po.
6: Iniisip ko, sabi ko, yung sabi yung pagka na yung anak, binabawi. Babawiin kaya ng mga anak ko yun.
2: Basta po, meron po ba kayo na provide na deed of donation?
3: Mamagawa na po kayo ng deed of donation. Para wala
6: na. Meron na po.
3: Ayan.
6: Kompleto naman.
2: So, huwarang na donator si donor po. Donator tuloy. Donor si mama.
3: Kasi mga nagiging problema sa ngayon. Matagal ng panahong na i-donate po yung lupa. Tapos, parang
2: walang kasulatan.
6: Walang kasulatang naiwan na i-donate basta verbal lang.
3: Yes po, verbal lang.
6: Pero kung may papel naman, so isa 'yun sa mga
2: i-account at i-turnover.
6: Okay.
3: Yeah. Naka-reflect po 'yun, kasama po mismo yung papel.
6: Parang ang akin lang na ginawa doon na kulatilya. Pag iyan ay hindi nyo nagagawin yung barangay hall, ayan ay aking kukunin ulit.
3: Okay.
6: May kulatilya naman po ako.
2: Paano pag tinayuan ma'am ng SM yun? So, okay.
6: Awang, hindi ko alam. Siya nga ano?
3: Yung lahat po ng mga, halimbawa po may deed of donation o ano man pong kasulatan, kasama po yun dun sa ito turnover.
6: Kasi meron ngayon na mga nagpapagawa ng mga bagong barangay hall.
2: Mm-hmm.
6: Ang gaganda ngayon.
3: Opo, ang ganda.
6: So, hindi ko alam kung yun mga yun italagang lupa ng gobyerno o may mga nag-donate. Kaya ako po na itanong yung mabuti at nabanggit ni Sir Shaz. So, may mga sasakyan din na i-dinodonate sa ano?
3: Opo,
2: Opo.
3: Katulad po ng ating mahal na governor, yung pong mga... I-reflect din
2: tsaka
3: po nila yun.
2: PTV ba yung tawag nila? Patient transport vehicles.
3: Yun po.
2: DRRM.
3: Ilalagay lang po yun sa remarks.
6: Oo, DRRM.
3: Mm-hmm.
6: Kasi may mga BDRRM o tayo.
3: Yes po. Lahat po ng mga... Lahat po yun. Yung binili ng ating barangay, yung mga na-donate, ibinigay ng LGU, ayun po ay kailangan naka-reflect doon po sa inventory form.
6: Oo. Kailan ito, kailan na isagawa yung ganito mga inventaryo? Sa pool ba? May mga ganito na tayo, ang DILG?
2: Yung pong, ito po in-enforce natin yung kada bago mag-election. Pero, kung hindi po ako nagkakamali, dapat religiously yan eh, kinikip nila yung inventory dahil Kagaya po sa ano sa ahensya po namin sa DLG, yearly tinitingnan yung mga properties natin kung serviceable ba yan or ano, di ba po? Experience ko rin po no nasa Kapitolyo pa ako, meron talaga tayong ginaganap na mga inventory diyan. So kung religiously ginagawa nila, ina-update nila yung records nila, wala silang magiging problema or hassle dito. Kumbaga, doon na lang sa mga hindi nagki-keep religiously ng inventory nila, yun medyo mabigat itong gagawin. Pero kung kayo po na-account nyo po lahat ng mga property po ninyo, talagang maganda yung financial records po ninyo, wala po kayong dapat alalahanin yung ating mga sa barangay.
6: Oo. Yun ang pinaka-important. So, ang dami nyo gawa, ano? Sa loob ng isang taon, before election, ng barangay meron din. Lalo na sa 2028.
2: Yung pong, ano?
6: National. Sa kayong sa ano. Mm-hmm. Ayun. Mag-giving nyo naman kayo ah. May December, di ba?
2: Kasi ano, doon po papasok din isang mabigat na role or main role ni DLG. Mag-train naman at ma-ensure na yung mga uupo, alam nila yung gagawin base doon sa mga existing na batas natin.
6: Oo. So ngayon, ma'am, pag ho, di meron tayong nanalo. Mm-hmm. Ngayong November, kung matutuloy.
3: Aha.
6: Yan. Mami, ako kayo tatanungin. Paano pag hindi natuloy? Paano yung inip? Mami, ako yung itatanong. Sana hindi ko makalimutan, ma'am. So, halimbawa, may set of, new set of, ano na tayo, mga barangay officials, ano po. Then, sabi nyo, ang turnover na ay December 1. Saan the turnover ito?
3: Sa incoming po, sa mga bagong halal. Yung pong mga outgoing, mga outgoing barangay officials, ito turnover po yan sa mga incoming, yung mga bagong
6: sila yung magto-turnover.
3: Mm-hmm. Opo. Mm-hmm. Mayroon yun po yung Form 2. Yung po yung ibibigay yung lahat ng lista ng mga properties, documents, financial records, saka po yung money accountabilities. Ibibigay po yun. May perma po yun ng ating sa barangay, yung BIT. Tapos po ay sa SK, yung ating SKIT. Tapos, verified po yan ng ating pong CMAT. Tapos, dun po sa baba, yun po ay i-endorse ng ating pong outgoing at re-receive naman po yun ng ating incoming.
6: May pagkakataon po ba na nagkaroon tayo ng problema?
3: Actually, meron po. May pagkakataon po talaga na...
6: Anong klaseng problema pa yung na-encounter nyo pagdating sa ganito?
3: Kuminsan po, pagdating sa final turnover, hindi na po kumpleto. Halimbawa, nakakaroon na po ng inventory, nakalista.
6: Oo.
3: Yan. Ngayon, during final inventory, syempre, isa-isa
6: po isa-isa yan.
3: Nawawala po yung nakalista dun sa ating form. Halimbawa, nawala yung cellphone.
6: Yun. Ay, paano yun?
3: Ay di yun, kailangan po maibigay talaga. Ay kung halimbawa during inventory hindi po siya na ipakita, po? Lalagyan na lang po muna ng remarks at bibigyan halimbawa po ng time para po maibalik o kaya sabi ngay maibigay po dun sa ating incoming.
6: Paano kung wala?
3: Actually pag wala, kailangan po muna anuhin, magkaroon po ng investigation, yan po ba? Baka kasi sabihin, nawala, nasira. Opo. Kasi pag halimbawa nasira, kailangan ipakita din. Pag nawala, kailangan sundin po natin yung pong mga hinihingi ng ating batas regarding po dun sa mga accountabilities po nung mga account officer para po dun sa responsible officer dun po sa mga gamit. Kailangan magpagawa po siya ng mga affidavit of loss. Yan, dadaan po yan sa proseso pa.
6: May proseso
3: yan,
6: pa rin.
3: May proseso. Kasi pag hindi ka din po naman nagsabi nga, pag hindi ka din po sumunod dun sa ating DILGMC, liable ka din po.
6: Anong accountability?
3: Pwede ka pong masanksyon sa administrative case, civil, or criminal case. Depende na lang po dun sa circumstances.
6: So, pero may mga ganun talaga tayo mga
3: may mga pangyayari pong ganun. Na,
6: ano nagiging ending? Parang curious pa eh. Nagiging ending? May nabibigyan ba ng sanctions or nagpupudos ng panibago? Halimbawa, gaya ng cellphone na wala. Yung cellphone ba, saan, wala po akong idea talaga eh, no? Ano po yun? Cellphone na bigay ng gobyerno? Hindi.
3: Pinurchase po, gamit po ang fund ng barangay. Nagagamitin po sa operation po ng barangay.
6: Ah, operation, hindi para kay kapitan.
3: Ay, di ang humahawak po ay si po ng barangay. Pero yun po ay more on ay sa operation po
6: operation ng barangay.
3: Kasi parang siya po yung laging tatawagan in case po na may kailangan.
6: Ayan. So, paano pag yung ano, yung hindi na naiproduce, nawala na? So, ano yun? Ano yung liability ni nawala nung
3: ayun, pwede po siya babayaran? It's either babayadan o kaya naman po kailangang gumawa po siya ng mga papel kung talagang
6: nawala.
3: Ano po. O kaya naman, yun nga po, pwede din po siyang mabigyan ng sanksyon.
6: Ayun. Kasi yan ang, kasi sa gobyerno talaga maproseso.
3: Yes po.
6: Marami ho tayong papel.
3: O kasi pera ng bayan po.
6: Pera yan, tama. Ano?
3: Ang pinambili doon po sa mga property.
6: Ma'am, may kaduksong yan. Alam niyo naman aking isip, mapaglaro.
3: Yes.
6: At the back of my mind, sabi, ay, pondo ng taong bayan. Yan. Yes. Oo, totoo pong pondo po yan. Okay. So may accountability, hindi ho basta-basta.
3: Yes
6: no?
3: po.
6: Akala lang natin, eh, pag sinabi natin wala na. Yes. So hindi po, meron po. Mm-hmm. So ngayon, sa pagdating ko sa barangay, sa SK, mm-hmm. the same din ano?
3: Apo.
6: Kasi mm-hmm. ang election naman natin sa bayang SK at saka ang barangay. So the same procedure, the same process?
3: Bukod po doon sa proseso niya, meron pa din po silang dagdag na sabi nga ay kailangang sundin. Yung pong
6: kaya
3: SK
6: po?
3: Reform Act, yung RA 10742, mm-hmm. as amended by RA 11768. Mm-hmm. Ano po? Saka yung pong COA guidelines.
6: Ay, oo.
3: Na kung saan naka-stipulate po doon yung accountability po ng ating SK chairperson including the SK treasurer.
6: Mm-hmm.
3: Yun po. Kaya medyo madami-dami po sa SK.
6: Mas madami ang SK kaysa sa barangay?
3: Na madami po silang prosesong kailangan pagdaanan.
6: Bakit po sa tingin po?
3: Kasi yun nga po, yung SK Reform Act, nadagdag po
6: nadagdag
3: siya.
6: Po siya.
3: Tapos yung inilabas po ng ating COA, yung COA handbook para po sa ating SK financial transaction. Naka-stipulate po kasi doon.
6: Mm-mm.
3: Kaya yun din po, kailangan masunod din po nila doon.
6: Yun
3: po ang ano ng SK.
6: Oo. Sino bang maano sa SK? Sa DILG? Wala, gusto ko rin lang malaman.
3: Sino pong?
2: Ang focal din po. Kami rin po.
6: Galing talaga nila.
3: Kaya, sa pag ikaw po kasi MLGO, ano man at po, SK, barangay, municipal, yun po.
6: Okay.
2: Anything under the local governance sign.
6: Ay, alam niyo ano, kahit tulog yung sasagot ninyo, ano. So, ano yung sa SK Reform Act na yon? Ano yung nadagdag na yon? Bago lang yon.
3: Matagal
2: na po yung sa SK Reform Act po. Ipu-pull out ko lang para po tayo may gain.
6: Oo. Oy, alam ko kasi, siyempre, yun, nung pagpasok ko sa radyo ng ganon, pero siyempre, nag-i-interview kami nun. Nire-recall ko eh, may ganito ba kaming mga usap na mga binabanggit? Kasi nag-i-interview rin po kami sa mga SK. Ano. Mm-hmm. So, yun, eh, baka naman yung mga 2000, yung Reform Act na yan.
3: SK Reform Act.
6: Hindi siya yun. I think, no, kasi nung panahon na kami bago-bago sa radyo, ay wala kami nadidiscuss pagdating, no, kasi noon, very active kami noon, pag ang aming radyo, pag halimay may mga election na ganyan, very active po kami.
3: Mm-hmm.
6: Kami talaga pagdating sa election, lalong-lalo na kami noon, kalakasan na, sa 10K kami noon. At saka ang means of ano lang naman noon, radio and TV, newspaper. So usually mga tao nakikinig ay sa radyo. Inisip ko, meron ba ano sa SK ng ganun? Wala masyado pa ng mga requirements, pero ngayon mas marami na. Kasi sa pagkakaalam ko, parang malaki din naman po yata ang pondo na ibinibigay sa SK. Ano po?
3: 10% po.
6: Oo, 10%
3: po ng SK mula sa barangay ay 10%.
6: Oo. Tapos yung sinasabi na kailangan si SK malakas kay barangay captain. May ganun.
2: Siguro po.
6: Mga nagsusumbong sa akin ng mga SK chairman.
2: Palitan po natin yung term yung na term malakas. Baka proper way is sa kumbaga ay in ano tawag, same page sa barangay, kumbaga pareho sila na serbisyo publiko ang focus. Yun na lang.
6: Parehas ng priorities.
2: Yes. Parehas ng priorities. Yan.
6: Pero kasi hindi ganun noon eh. Yung panahon namin noon, kasagsagan. Nito lang na ano kasi marami nang ginagawang mga initiatives ang initiative ang DILG para mas mapahusay pa ba? Para mas maging, alam mo yon, dahil unang-una nasa government nga tayo, tsaka ay syempre, ang pinakang purpose naman talaga natin is to serve, no, yes, po, yung SK tsaka po yung barangay. Kaya na napapansin ko, na-update naman, maraming mga reform, may mga reform act na mga nilalabas talaga na talagang para maging mas maayos pa. Oo. So kung mas marami, sa tingin nyo bakit mas marami yung sa SK?
3: Ay, kasi nga po, sabihin na po natin, naging independent na po kasi ang ating SK pagdating sa financial. Ano po, hindi po siya na ano na ng barangay.
6: Kasi noong una naabot ko na
3: barangay. Oo, under pa po siya ng barangay.
6: Kasi
3: po.
6: Nakaka-interview kami noon ng mga SK chairperson na talagang nagkakaproblema
3: yes
6: sila.
3: Yes po, actually ngayon po, mas madami pong SK. Ang sabi nga, madami pong problema sa SK. Pagdating po sa disbursement, liquidation po ng fund. Kaya yun, madami pong siguro bumabang mga guidelines regarding para po sa dun kanil. Sa kanila.
6: So, dahil sila mga bata pa.
3: Malamang po.
6: Kasi hindi naman, sila naman ay, tumanda na nga lang sila ay sa pagiging SK. Eh, di ba, lalo na naman nakalipas. Ewan ko ngayon, parang gagawin pa limang taon?
2: Yun po yung mga nilalakad.
6: 5 years? Kasama ba SK? Hindi ko pa nababasa na ano.
2: Kasama po, barangay and SK officials.
6: Tapos ilang taon na nga ngayon ang mga SK pwede? Yung mga ano, mga lalaban?
2: Mga lalaban
3: 18 to 24.
6: Imagine 18 years old. Ikaw ba nung 18 ka, sir? Anong alam mo?
2: Ay, pwede na ako na mag-SK kasi iba kasi si ano ako nun, treasurer na accountancy na ako nun. So
3: may ako na.
2: Qualified na akong mag-ano. Mag-SK treasurer.
3: Oo.
6: Eh si ma'am, tinanong.
2: Di kasi dati, pag 18, nasa second or third year college tayo, medyo mature. Ngayon kasi mga 21 and as 20 na college pa rin.
3: Bago pa lang, first year pa lang siya. Di ba gawa ng senior high?
2: Senior high.
6: Mami, ako noong 18 noon.
2: 20, nagtratrabaho na ako eh. Pagka-graduate ko ng Friday, Monday, nandiyan ako sa Kapitolyo.
6: Maaga siyang namula.
3: Oo nga po.
6: Ikaw, ma'am. Nung 18 ka.
3: Nung 18, parang...
6: Ganun ka naka-mature, ganun. No? Kung ikaw ang magbibigyan ng...
3: Parang hindi mo, pa nung time na yun. Hindi pa. Medyo
6: iba lang si sir eh.
2: Di, pero governance-wise, ay wala dun yung focus po natin. Inano ko lang ay yung para dun sa responsibility in relation sa turnover, mga financial records. So medyo may background na gawa nung sa undergraduate natin.
6: Maaga siyang nani kasi kamag-anak mo si Attorney Ambasa, no?
2: Opo, pero hindi ko na siya masyadong na ano eh, sarin nyo na lang yata.
6: Yan kasi yung kaibigan ng tiyohin ko, laging si Atty. Ambas. Tawagan mo si Atty. Ambas. Sumakit ako, kano-ano mo si Atty. Ambas?
2: Tiyo po ng tatay. Ng tatay ko po, so lolo ko na po.
6: Ayun, okay. So may pagmamanahan siya. Kami noon 18 ay... 18 na pa, di ba, ma'am?
3: Yes po.
6: Pero ngayon, iba na ang 18 ba, pwede na natin pagkatiwalaan si SK na mag-hold. Bagamat, we need to give them a chance, ano, to prove to... na kaya na nila. Pero, alam mo naman na pinakang best teacher pa rin is yung experience.
3: Tama po.
6: Yung maturity. So, the reason why siguro mas marami po tayong mga inaano sa, nire-require sa mga SK, ano po.
3: Madami po silang
2: maraming guidelines. So.
3: Na kailangan sundin mga guidelines.
6: Yun naman ay ano, hindi para sila ay
3: pahirapan,
6: sikilin or what. Para sa protection din nila
3: yes,
6: yun.
3: Yes, tama po.
6: Ano po? Tama yun. Okay, so may nakakalimutan pa po ba tayo, ma'am, na dapat nating i-ano, sir?
2: Yung pong natanong, yung gusto niyo pong i-ano na itanong kanina, yung paano kung hindi matuloy nga po.
6: Ayan. Pag hindi po natuloy, kasi may nilalabi na parang so far, ang COMELEC at saka ang DILG, diretso kayo sa nalaban nyo. And then what if bigla isang araw i-announce na wala mo na eleksyon? Yung anong mangyayari dun sa ating mga in-account na yan?
3: Actually, makakatulong naman po yun sa ating pong barangay. Ano, kasi at least nalaman po nila na account po nila yung pong mga property, financial records, saka po yung kanilang mga sabi ay... documents doon po sa barangay. Ano, di yun po, nandun pa din po sa ating barangay. Di yun nga lang, na-update po nila yung records.
6: At least updated. And then wala muna na turnover.
3: Wala pong turnover.
6: Pero meron pa rin yung
2: inventory.
6: Kasi, inventory. Updated ang kanila. Darating pa rin tayo sa hanggang final.
3: Updated. Ang mayayari lang, inventory. Updated lang po yung kanilang inventory sa barangay.
6: Pero parang usually, yung mga gamit na ganyan, parang ano man tawag doon, dito kasi sa amin ang term na ginagamit ay naka-MR.
3: Opo, naka-MR.
2: May tama ba? MR.
3: Pag ganun po kasi sa barangay, halimbawa naka-MR po sa sanggunian barangay member o sa appointed officials, kailangan dalhin po nila yun sa barangay. Mm-hmm. Hindi po sasabihin, naka-MR po yan sa akin po yan. Hindi po. Mawawala na po ika nga yung saging pagiging responsible mo dun po sa nasabing property. Kapag nagkaroon na po tayo ng inventory. Kasi kailangan lahat po ng mga property, kailangan po dalhin po yan sa barangay para ma-account. Para malaman nawawala na ba kung alin ang nawawala o may nasisira. Yun po.
6: And since na all around kayo, may tanong pa eh, ano? Ay, mag-2028 election na tayo, sir. Ay, alam mo naman yung 2027. Ay, ikli lang po yan.
3: Tama.
6: Sa isang opisyal, maikli po yan. Kasi yung mga tatakbo nga eh, 2026 na may plano na eh. Then 2027, bago magkalagitnaan ng June. Kasi kaya namin na ano, siyempre, pag minsan naiimbitahan kami, nagpapaano yung mga, alam nyo na, yung mga gustong mag-ano. Ano yung preparation? Mas matindi, mas mahigpit, mas marami? Of course, no? Kasi
3: preparation po.
6: Yung sa ano, gagawin po ng DILG, dahil mayroon po tayong election na darating, national and local elections. Ano po yung, bigyan nyo lang po kami kahit tayo ay meron lang 7 minuto. Ano po yung ginagawang preparation ng DILG kapag midterm election?
3: Actual lang isa din po, ay yung katulad din po dito sa atin sa barangay,
6: may ganito
3: meron din po siya, maglalabas din po ng guidelines para po sa inventory din. At saka po turnover.
6: Same
3: po. Ang barangay at saka po ang ating municipal, pakito po siya. Nagkakaroon po tayo ng inventory and turnover. Opo. Tapos yun po, yung nabanggit din po kanina ni Sir Chase, ano, yung ikakapacitate din po natin yung pong mga incoming pong officials. Kaya, ang mga DILG field officer, mag-undergo din po ng mga capacity building para sa ngayon, sila po ay ready. Para po
6: sa habang hindi pa, wala pa yung election, kasi usually yung election ay Mayo 2028. So before that, May 2028, tatapos na natin itong inventory na ito. Itong ating mga DILG people na to, is kayo muna ang magkakaroon ng pagsasanay.
2: May tinatawag po tayong ano, ito po ay si DILG pero spearheaded by the Local Government Academy na tinatawag na Newly Elected Officials Program or NEO. Sa barangay level naman po, BINEO. So before, way before nung actual na election. So ngayon nga po, actually may mga ilang patawag na sila ang LGA. Kapartner po nila ngayon ay ang Bukidnon University. Bukidnon State University sa pagka-craft or pag-update nung mga modules na gagamitin para dun sa pagte-training sa mga barangay officials natin na mga magiging incoming or yung mga makakasama natin next kung sa after ng election. Ngayon po, so tama po kayo na bago po natin i-train yung mga barangay officials ay internal po muna, kinakapacitate po muna yung mula sa regional focal persons po natin. Provincial hanggang doon po sa mga field officers natin. And ganun din po, pagdating sa national election, ganun pa rin po. A year before, more than a year before nung election, ay may mga pag-aaral na nagkinokondak sa pamagitan din ng tulong din ng mga partner agencies natin and learning institutes kasi kinakailangan ng madiin at malalim na pagsasaliksik kung ano ba talaga yung mga programang kailangan na tutukan, kailangan i-train sa kanila dahil syempre nababago na ang mga panahon ngayon. Yes. Kung dati, mga tinetrain mo, paano paggamit ng mga logbook, etc. Yeah. Ngayon, ano na, with technology na, teki na. So, yun po yung isa sa mga maraming pinagkakabalahan po ni DILG na mag-craft nung, sabihin na natin, lesson plan pagdating kumbaga sa school or teacher. Lesson plan na yung ginagawa po natin. And yun po. Tre-train muna yung internal capacity po natin para po pare-pareho ng ating pong pag-release or pag-disseminate sa mga officials.
6: Daming training, ano. So, sige. Puntahan natin yan pagka malapit na.
2: Opo, yung pong mayroon, halimbawa po, may mga activities na patawag po ng ano, minsan nga po, mayroon tayong in-invite talaga ng mga media para makita rin talaga na ito po yung in action po na hindi po hinahaya ni DILG na mag na nakaupo na hindi niya alam ginagawa ng mga officials po natin. So ito na nga po, katulad po nito, meron ding mga sessions po na hindi lang dito sa level po ng probinsya kundi sa mga national level na mga platform na mga media platforms or social media platforms na nagdi-disseminate tayo ng mga information ng mga programa na itinetrain natin sa mga officials po natin.
6: Mabuti meron kayong local government academy, ano?
2: Yes po. So, kaya focus po nila yung mga capacity building.
6: Oo, nakakatuwa.
2: Kasi yun po yung dalawang role ni DLG. Monitoring evaluation. So, tinitingnan po natin, assess po natin. Mm-mm. Katulad ng mga SGLG po natin ginagawa, mga audit. So, yung mga result po nun, hindi po basta yan na, good to know na mahina pala kayo dito. Yun naman po gagamitin ni Local Government Academy and other attached agency po para yun yung itre-train policy adjustments, policy creation.
6: So hindi po siya hindi siya laging pare-parehas ano.
3: Yes po.
6: So na-upgrade talaga. Last question ko na lang po, medyo nung nagsasalita kasi si Sir Jess, biglang naisip ko. Sa barangay, may nasasakupan po nyo at sa naabot po ng kaalaman nyo, nagdi-digitize, may digitization na po ba sila sa mga ordinances and resolutions barangay, ganun? Meron
3: actually,
6: na po.
3: Actually, meron na din lahat po sila. Lahat na po ba? Hindi po naman, hindi naman po lahat kasi una-una but internet least, connectivity saka yung po
6: mahirap isang, dun sa atin eh.
3: Oo, lalo na po dun sa area po ng Bundok Peninsula. Oh. Saka yung kuryente.
2: Ayan, hindi pa stable.
3: Hindi po siya, hindi pa stable. Kaya yun po, medyo hindi po lahat.
6: Ayan. Pero ano, pero meron na tayo.
3: Pero saka po sa amin, sa level po ng DILG, may ini-introduce din po na makakatulong nga po dun sa ating mga barangay.
6: Mm-hmm.
3: Yung pong tinatawag na BIMS, Barangay Information Management System. Na yun po, yung pong ating mga ordinance, resolution, executive order, yun. Atin po yung isabi nga ay i-scan, ano, para po i-ano po natin doon sa BIMS. I-upload. Ano, para siya, parang ay, magiging upload. Parang magiging backup po ba? Nangyayaring backup hindi na siya. Hindi na basta hard copy.
6: Hindi kayo yung parang merong app na gagamitin. Walang
3: yun
6: ganun.
3: Na po, yung BIMS. Yung
2: BIMS software. Po.
3: Okay. Application. Pwede. Yun po yung medyo itinutulong po ng aming department. Mm-mm. Sa barangay, pagdating po sa, sabi nga, sa mga makabagong panahon po ngayon.
6: Oo, kasi iba na tayo ngayon. Medyo ang teknolohiya natin, ano yun
2: para
6: eh.
2: Kahit bahain or
3: bahain. Meron ka pong backup.
2: Meron na.
3: Saka one click away pag kailangan nyo po. Pwede mo pong i-access.
2: Nasa cloud na yun.
6: Meron
3: yun
6: na.
3: Po.
6: Ayun ang magandang balita, mga kaibigan. Ano po?
2: Magandang balita at dagdag responsibility.
3: Ayan, sa una lang naman po medyo madami. Kasi yung pong mga previous record nyo po, taong pa yan, kung kailang pantaon, inyo po yun i-scan, tapos i-upload.
6: Iisa-isahin.
3: Maganda po yun kasi sabi nga ay naka-back up na po yung inyong pong mga documents. Saka anytime, anywhere, pag kailangan nyo po, pwede mo pong silipin.
6: Correct.
3: Basta't may connectivity ka po.
6: Okay. Wala na tayong oras, so kami ho ay, ma'am, maraming salamat po sa mga na-share niyo sa
3: po,
6: amin. At least ako naiintindihan ko rin eh. Kumbaga sa ano, ako unang-una, ang unang-una natututo dito di, ako eh. bilang ano, no. Kasi nga, syempre, kayo, sa mundo ng DILG, alam na alam niyo yan. And at the same time, makakatulong din naman kami na ma-share yung ating mga napag-usapan dito. Pagdating sa kung bakit kinakailangan natin gawin po ito, at saka yung proseso na ginagawa bago magkaroon ng isang eleksyon, lalo na po sa barangay at saka sa SK. Kaya maraming salamat sa napakaraming input sa Sir Shays. Ang tawag niyo ako naman si Sir Shays.
2: Mahalin po kung saan po kayo komportable.
3: Sabi po si Shays.
6: Shays, oo. Ayan. Parang ako hirap talaga sa pangalan niya.
3: Oo nga po eh.
2: Oo nga eh.
6: Sir Leo.
3: Ayan, yan ang alam
2: pag po. Leo kasi, ano, mang naalala ko niyan sa provincial accounting. Kasi yun yung tawag sa akin noon, nahirapan sila sa Shays.
6: Oh, diba? Di
3: mahirap nga po.
6: Nahirapan. Mm-hmm. Pinahirapan yung, ang pinahirapan ng nanay mo ay kami, hindi ikaw. Ayan. Ma, maraming salamat po sa inyong pagdalo dito. And again, kami po ay nagpapasalamat sa mga Nasa 66 na nanonood. Ang dami naman nanonood kayo.
2: Sa live, pero po, naobserbahan natin after ng live stream natin, malalagpas ng
6: mas
2: thousands.
6: Mas dumadami po siya. Ayan, oo. Pag-usapan natin yung mga susunod na mga activities na, especially sa DILG, gusto kong matutunan ng ano ng DILG talaga. Kasi nga ay, naa-amaze po ako sa inyong ahensya. Ayan, maraming salamat sa atin pong cluster head or ang tawag ay CH Rodeline A. Makarandang ng DILG Quezon Cluster 3 at syempre sa ating LGOO6 na magiging MLGOO ng San
3: Narciso.
6: Excited si Sir Chase Leo Ambas.
2: Yeah. Thank you rin po, Ma'am May.
3: Thank you po. Thank you, Ma'am May.
2: Shout out sa mga viewers na.
6: Sa mga viewers.
2: PD Abby.
6: PD Abby. Maraming salamat po, Ma'am. And, stay beautiful.
2: Yun.
3: Yeah. Yan po pinakamaganda.
6: Yan ang pinakamaganda. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa bahaging technical. Ito po yung lingkod, May Farmaran. Magandang umaga po sa inyong lahat.
13: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 7 minuto na makalipas na po ang alas 10 ng umaga.

0: Radyo Pilipinas. Hello there! Magandang umaga mga cyberkadas! Luzon, Visayas, Mindanao. Na yung magabigat yung amin na po. Assalamu alaikum wa barakatuh, peace be with you. Mga taga Mindanao.
1: Ayon. Magandang umaga, from Kuya Luzon, Kiko.
0: Magandang umaga.
1: Maganda talaga umaga. May magandang lalaki tayong kasama.
0: Namiss ka namin na. Dalawang linggo yung boss sa USEC, Attorney Aboy Paraiso. Welcome again sa ating program. Ang CICC Hotline 1326. You do the honors, Yusek Aboy, dahil dalawang soltada kang nawala.
1: Naniningil si Kuya Kiko.
0: Director Aya. Father,
1: ayan, si ano, pero isang bagong lahat, Kuya Kiko, isang magandang umaga ulit sa ating mga cyberkadas. At nagbabalik nga tayo dito sa CICC Hotline 1326 para i-guide po kayo na maging cyber alert. Yes. Dahil sa panahon ngayon, iba na ang may cyber alam. At tama, Kuya Kiko, no?
2: Ilang linggo muna tayong nawala? No?
0: Yep.
2: 2 weeks din.
0: Ay, pinagtrabaho ko eh. Ganun talaga.
2: Magaling naman yung mga naging co-host natin.
0: Yes, yes, yes. Oh.
2: Secretary Andy Aguda.
0: Oh, oh.
2: Digital Pinoy. Ito,
0: kompleto.
2: Meron na tayong kasama.
0: Oh.
1: Sa mga kasamahan natin, ano? So, sige Kuya Kiko.
0: Sige po, ngayong araw na ito, dahil ang pinag-uusapan ay on the another digital platform. Isa sa mga sikat na social media platform sa bansa, mga kababayan, makakasama natin, Yusek, si Mr. Ives Gonzalez, ang public policy head for the Philippines ng TikTok. Wow, pare ko.
1: Yeah,
0: Boss, good morning, Mr. Ives.
1: Baka hindi mo na alam, Kuya Kiko, bago na sa TikTok to, very accomplished tong kaibigan nating to. At para nakakasama na natin.

0: to even before the time na nasa BICT para...
1: Halata ko nga eh. De, kung mag-uusap kami rito, bago yung program, marami na kami na pag-uusapan. Pero isi-share ngayon, the Yusek Aboy,
0: tama,
1: sa ating mga listeners and viewers.
0: Tama ka dyan, Kuya Kiko, no? Ang TikTok ay partner platform muna natin. Naging platform talaga ng mga Pilipino pagdating sa content creation. Maya't maya, kung sino-sino yung nakikita ko na sumasayaw, pati yung mga politiko natin, nakikita ko na sumasayaw. Wow, pero tulad nga lang, palagi natin sinasabi, dapat safe ang ating mga kababayan sa social media platforms.
1: Yes, yes, yes.
0: At nitong August nga, nag-partner tayo na Kuya Kiko na i-launch, na ni-launch ng TikTok Philippines itong hashtag ThinkTwice Family Guide. Wow. Ano po ito? At syempre, yan yung pag-uusapan natin, no?
1: Go web. Magandang topic po ito. So, pasalitin na
0: natin.
1: Ibs, no? Go ahead, Ibs, and welcome to our program today.
2: Maraming salamat for having us. So, sabi nga po ni Yusek Aboy, itong August, ni-launch po ni TikTok, ito po aming ThinkTwice Family Check-in Guide.
1: Mm-hmm.
2: So, para saan po ba ito? Ang tanong ng mga magulang, pati ng mga kabataan. Sa
1: ilapit-lapit kaya natin sa Dali Ibs yung... Yeah. Guys, paki-double-check ang signal sa number 4.
2: Tatanong mga magulang, paano ba natin sisimulan yung ating conversation sa ating mga anak, sa ating mga kabataan? Paano maging safe online, di ba? So, kami po sa TikTok, minarapat po namin na gumawa nitong... Family Check-in Guide.
1: Yes.
2: Po, meron po akong physical copy. Pero sa TikTok po, i-search nyo lang po yung ThinkTwice.
1: Mm-hmm.
2: Tapos makikita nyo po yung kung ano po yung laman doon, yun din po yung laman nito. So, sa atin pong Family Check-in Guide, magkakaroon po tayo ng paraan upang magkaroon po tayo. Number one, conversation starters.
1: Mm-hmm.
2: So, mag-uusap po yung magulang sa kayong anak. Paano ba natin mapapangalagaan yung safety online?
0: Yep. Diba?
2: Meron po ditong isang quiz na parang anong malaman nyo po, ano yung klase ng parenting style, 'di ba? Meron po tayong mga digital, tinatawag po nating digital vibe.
0: Yeah.
2: Meron po tayong mga magulang tsaka anak na talagang araw-araw nag-uusap.
1: Mm-hmm.
2: Meron din po tayong mga magulang tsaka anak na gusto po nila mag-explore, 'di ba? So maraming iba't iba po klase ng magulang, iba't ibang klase ng mga anak at iba't ibang klase ng paraan kung paano natin mapapangalagaan yung safety nila sa digital space. Walang one size fits all solution.
0: Iba-iba yung so, family dynamics eh. No?
2: Correct. Diba? Yes, kaya meron po tayong guide, di ba? Para po masimulan po yung conversation between the parent at saka yung teenager po nila para nga po magkaroon po tayo ng ongoing na tulungan po yan eh. Hindi yan po yan one time lang tapos meron tayong rules, di ba? Kailangan po talaga habang lumalaki yung bata, nagsimula 13, naging 15, naging 16, nag-evolve din po yung paraan kung paano natin paano sila nagtutulungan para maging safe yung ating teenager on the platform.
1: Oh, pansin ko, the Yusek Aboy at Mr. Ibs, hard copy pa ito. Dala, meron bang soft copy ito para ma-download ng mga interesado ng mga listeners natin ngayon? But before we go to that, maganda na discuss
0: ko initially. Yung sa'yo pa may dedication ni Ibs.
1: Ay, palalagyan.
0: Papalagyan. Pero hindi, may tanong lang ako kaya Kiko, no, kay Boss Ibs natin. No. Una-una, this particular campaign is geared towards teenagers. Paano yung mas bata? Kasi napapansin natin yung mga bata ngayon, pabata na ng pabata yung age bracket na nagiging involved sa social media. That's why there's also talks. And I'd like to talk about yung mga proposed legislation about yung mga limiting yung paggamit ng social media to a certain age. Di ba?
1: Very timely.
0: Pero yun yung unang tanong ko. No? Kung ano yung program natin para naman doon sa mas bata? Kasi kailangan niya ang proposal namin is umpisa natin na maaga yung digital literacy tsaka yung digital pagpromote ng digital safety sa mga bata. In fact, we're talking with DepEd na pasok sa curriculum. Pero what do you think about it?
2: So unang-una po, yung soft copy, search nyo lang po yung ThinkTwice sa TikTok.
1: ThinkTwice.
2: So may lalabas po na pop-up dyan. Pag kinlik nyo po, kung ano po yung nandyan sa soft copy niya, yun din po yung nasa hard copy natin, di ba? To address naman po yung tanong ni Yusek Aboy. So at TikTok po, ang minimum natin 13 years old. So yan po, pag 12 years old ka, bawal ka sa platform, di ba? So sa TikTok, meron po tayong ibang safety defaults para po sa isang 13 to 15 years old. So for example po nun, 13 to 15, bawal ka po mag-direct messaging.
0: Yep.
2: As in, bawal po yan. Iba po yan, pag 16 to 17 ka na, pwede nang i-on ng magulang mo na pwede ka na mag-direct messaging. So at TikTok, we believe na dapat, while we have dito mga ThinkTwice, Family Guide, tinuturuan natin mga magulang, pero by default, dapat yung platform, safe na talaga. So for example pa, nakapatay yung live streaming. So lahat po ng minor de edad sa TikTok, bawal mag-live streaming.
0: Yeah.
2: Bawal din po sila na, yung account po nila, by default, private, di ba?
0: Yeah.
2: So again, para hindi po sila matarget ng mga bad actors on the internet.
0: Yep.
2: So again, pag-sign up pa lang ng ating teenager, yung ating pong 13 to 17, meron na pong mga defaults na magki-kick in para maprotektahan sila sa platform.
0: Yep. So, maganda to, no? Eh, hindi pa lumalabas yung batas, nagko-comply na si TikTok. Kasi ang proposal is either 16 below or 13 below. I think sa House is, nung tiningnan natin yung bill is 13 below, ano? So, very, very, ano na siya, hindi mo na kailangan utusan. Pero syempre, yung iba, hindi natin maalis. Yung ibang platforms, hindi, wala pa yung ganong features. So, and kaya nga masarap na kapartner ang TikTok talaga, and this is speaking as the CICC, no? Na talaga ang promotion nila for online safety malakas din. Tsaka yung coordination mabilis, di ba? And this is something that we hope to adopt with other platforms as well, no? At again, maganda na itong particular campaign na to, it promotes yung pakikipag-usap ng magulang sa anak na kailangan natin, Kuya Kiko, right now. Sa,
1: but you know, meron akong isang observation. Ako, may experience ako dyan. Yung apo ko,
0: Di ka wala kang may apo, ha?
1: Dinideclare ako. Napaaga. Yung apo ko, 6 years old pa lang, binaturuan na gumagaya-gaya sa mga nakikita niya sa on TV and other social media. Na-introduce. Paano yun ngayon na ma-control? Like for example, they 6 years old, going 7, nakagawa na ng kanyang content at naipapakita niya sa kanyang parents. Now, pagka meron ng control, paano ngayon mag-switch on, okay, my child, hindi mo na pwedeng gawin to, meron na tayong control under this safety guide family for the content creators, lalong-lalo na yung mga bata at saka mga magulang. Go ahead, sir.
2: Opo. So, that's a good example po, diba? Syempre, itong mga kabataan, kung anong ginagawa ng mga magulang, ng mga atit kuya, syempre, kinokopya nila yan, diba? So, it's important nga po na at a very early age, maturuan na natin both yung kabataan, pati yung magulang din po, diba?
0: Kasi bawal yung bata na may account, eh. So, malamang account ng parents yun, kaya Kiko.
1: Palagay ko, no, na nagamit niya noong mga nauna pa. But not, of course, these days, you know, dahil meron na kayong sinasabi na pwede na. Have you started this dito sa inyong ongoing company?
2: Ongoing naman po. Ongoing, so for example, okay, kung meron pong bata nag-attempt na mag-create ng account, so let's say 6-year-old, di ba, nag-create ng TikTok account, madidetect po natin yan, kasi lalo nga po sa sinasabi nyo, sa pinupost po niya, pwede po nating madetect yan na underage yung account at pwede po nating i-terminate yan. At ginagawa po ni TikTok yan.
1: Okay.
0: So, ties up to the proposal din ng ating pamahalaan, no, both the DICT, CICC, and law enforcement agencies. At pinag-uusapan namin to ni Yves kanina, and he has a very good suggestion on how to do it technically, no. Yung pag-tie up ng age verification mechanism natin.
1: Maganda yan.
0: Sa mga iba't ibang platforms, not only social media, but, you know, streaming, messaging. Kasi pinag-uusapan nga natin, pinaka-dangerous sa internet ngayon, yung pakikipag-usap ng mga anak natin kung kani-kanino. Dapat turuan ulit natin sila, stranger danger, yung mga tituro natin sa mga anak natin ng bata. No? At saka even doon sa mga gaming platforms. No? So, again, let's go back to that conversation. Does TikTok, kasi ano ba yung age verification ng TikTok ngayon?
2: Okay, so si TikTok po, gumagamit po ng signals para po malaman ano yung totoong age ng isang user. Diba? So, example po natin dyan, ano yung content na kine-create ng isang account, diba? So, yung content, for example, nagsasayaw na 6-year-old, it's one signal na baka 6-year-old yung may-ari ng account. Another example, ano yung kinoconsume, diba? So, sabi nung account, 30 years old siya, pero yung kinoconsume niya, puro mga pambata yung kinoconsume niya, diba? So, that's another signal. And another signal is connections, diba? Sabi mo, 30 ka na, pero yung mga connections mo, puro mga minor de edad. So, again, pagdating sa age assurance, si TikTok gumagamit po ng iba't ibang klase ng signals upang ma-determine natin yung proper age nung user natin. Pagdating naman, Yusik, doon sa sinasabi mo on ID verification, ang position po ni TikTok dyan, na nirelay po namin sa House of Representatives, is baka po mas maganda, mas mainam upang mabawasan natin yung risk ng data leak ng mga Pilipino. Ang magche-check na lang nung ID is ito pong mga app stores po natin. Sa Pilipinas po, for example, yung Apple App Store, Google Play Store, kung meron po naka Huawei na App Store. Diba? Kasi po sila yung parang first line of defense natin. Sila po yung magche-check ano yung ID nung user. Tapos pagdating po dun sa mga apps like TikTok and the other platforms, we will do our age assurance po using yung mga existing technologies namin. Para po, sa parang ito, number one, hindi po mag-Google Pay yung database ng DICT at ng PSA na yeah. lahat po ng milyones na mga users na nag-check po, di ba?
0: Multiply saka, ba ng number of platforms?
2: Sabi mo po, let's say 100 million online Filipinos, tapos 10 apps, that's immediately 1 billion checks to the PSA server. Yep. Hindi po kakayanin IT ng PSA yon, di ba? And sa parang ito, ma-minimize po natin yung risk na magkaroon po tayo ng data privacy issues doon po sa mga Pilipino.
0: Tama, no? And this is ano, ang sinasabi nga ni Boss Eves is actually a good suggestion. Kasi ang iniisip namin, yes, no lang kasi dapat eh. Kasi we have to be compliant with the Data Privacy Act eh. So pag halimbawa, nag-query yung mga platforms, itong individual ba na to, ito yung edad niya. Wala na siyang iba makikita. Mag-yes no lang yung PSA natin. Pero even then, yung queries per second natin ano kung halimbawa abuti ng mga in the billions talaga mabubulunan yan kasi every time na magla-login ka magko-query ka doon sa system eh isipin mo TikTok iba-ibang mga platform tapos may gaming ka pa ilan ba ginagamit nating app kada araw isa-isang katutak
1: yung si Cowboy and Eves gusto ko lang balikan muna para sa kapakanan ng ating mga listeners ngayon and our audience today sa mga cyberkadas pakinggan nyo nga. Saan ba nagsimula? Paano ba pinanggalingan nito? Bakit ang TikTok ay mag-i-implement nitong the Think Twice Family Guide? Madami bang naengkwentro na ang ating mga problema na of course from your end na nare-receive yung complaint
0: and we relay it to the platform
1: dito sa inyo anong naging monitor bakit kayo ay you came up with this program sa TikTok
2: so yung pagprotekta naman sa ating mga kabataan ilang taon na po ginagawa ni TikTok yan pero recently po ang narinig po natin sa mga magulang is hindi nila alam saan sila magsisimula. Mm-hmm. Diba? Number one po yung mga magulang po, kadalasan mga hindi po sila digital natives. Diba? So parang ano, naninibago rin po sila. Diba? And minsan sabihin pa nga ng mga kabataan, mas marami pa silang alam dun sa magulang nila pagdating sa digital. Diba? Mm-hmm. So ito pong guide na to ay para magkaroon po ng dito kayo magsisimula sa usapang ito. Diba? And again, para po mapagsama-sama natin yung mga... So sa guide na po nito, meron po tayong mga tips and mga digital guide galing po sa ating mga partners. So hindi lang po ito gawa ni TikTok. Kasama po dito ang Child Rights Coalition Asia, Child Rights Network, at Plan International Pilipinas. Mm-hmm. So yung pong mga civil society organizations na tumutulong po sa pag-protect ng mga kabataan, nag-i-input din po sila dito. Mm-hmm. And again, wala po ang hindi po hawak ng TikTok lahat ng sagot. Alam po namin na marami rin po kaming matututunan galing sa mga government partners, civil society, sa mga magulang. At yun nga po, sabi nila, tulungan nyo kami sa kami magsisimula. At dito sila magsisimula sa ating family guide.
1: Oo, kasi Yusek Aboy, with your permission,
0: yes, boss.
1: Yung leading question. No?
0: Anyway, yes, Your Honor.
1: Ang gusto ko ilid dito, meron ba kayong algorithm, the system that you monitored na nagli-lead na itong TikTok users into something which will go into a mental
0: something
1: health
0: harmful,
1: concerns
0: oh,
1: you know, ng mga kabataan. Kasi, alam mo naman, nakikita ko lang, pasayaw-sayaw, magmula pati yung mga iba. May mga government officials nga, pati pulis, sumasayaw-sayaw, may pa TikTok na ito. Diba? Nagiging fad. Pero, yun nga, yung itinatanong ko yan because baka na-monitor ng inyong system na, uy, leading ba yan sa mga may nangyayaring mental health concerns ng mga kabataan ba o ng ibang tao na gumagamit ng TikTok?
2: Okay. So, yan po yung importansya ng pagkakaroon ng mga safety defaults. Diba? Yeah. So, explain ko lang. So, for example, ang isang minor de edad, by default, meron siyang 60 minutes screen time limit. So, yun yung parang starting point, di ba? Again, yung magulang, pwede niyang taasan yan, pwede niyang babaan yan, pero yun yung parang right now consensus na sa simula, 60 minutes lang, di ba? Mm-hmm. At again, meron po tayong mga protections. So, for example po, yung sabi po ng mga law enforcement na sa direct messaging daw nag-uusap, di ba? Doon daw yung mga bad actors. So, again, at TikTok, pag 13 to 15 ka, nakapatay yung direct messaging. Dahil alam natin, sabi nga ng mga partners natin, na delikado yun, di ba?
1: Okay.
2: So, si TikTok po, again, kung ano po yung inputs ng ating mga partners like government, civil society, tinitake into consideration po namin yan dun sa features. Para po at the feature level, at the platform level, meron po tayong mga lines of protection.
0: I think this is also the argument raised do sa katatapos lang na kaso against another platform ano yung addictive nature ng platform and I think global policies will be implemented to address those particular concerns no pero ito na naman sa mga side na magulang or guardian gaano halaga if yung malaman nila mismo na yung, at familiar sila dito sa safety feature ng TikTok. At but magulang at ay, anak ay may mental healthy digital habits.
1: Oh, so, yan.
2: Hmm. Nung nilaunch namin to nung August, ang isa sa guest namin si Kuya Kim Achenta. Yeah. Ating pong kilala naman po natin siya. But one of the things na shinare po niya dun sa event is importante na ang magulang ngayon meets their kids where they are.
0: Yep.
2: 'Di ba? Again, yung importante na alam nung magulang nasaan yung bata, 'di ba? Kasi nga para nagkakaintindihan kayo kasi itong mga teens natin ngayon, meron na silang parang sariling language.
0: Yep.
2: Meron na silang sariling experiences na it's very important na hindi lang i-impose ng magulang kung ano yung nung panahon namin, but rather you have to meet halfway in a sense, right? Yep. So, number one, kailangan maintindihan ng mga magulang kung ano ba yung ginagawa ng mga kabataan, ano ba yung mga ano ba yung mga uso. But of course, at the same time, yung teenager, kailangan alam niya na andyan yung magulang niya na pwede niyang malapitan pag merong nag-message sa kanya na hindi ka nais-nais.
0: Tama.
2: Merong nagtitreaten sa kanya na pag hindi mo gawin to, may gagawin ako sa'yo, di ba? Again, dapat merong open lines of communication. Yan po yung, again, yung platform magbibigay ng protection sa features. Pero isa sa pinaka lines of defense din natin, kasi dapat po yan, multiple layers of defense, is yung relationship between the magulang at yung anak. Para po pag merong nangyaring hindi ka nais-nais, pwede pong pag-usapan agad nung magulang sa nung kanyang anak.
1: Very right? Nice, ha? Maganda pong guidelines yun, Yusek Aboy. Now, let's go to CICC. Boss Yusek, sa side naman po ninyo, gaano kahalaga na itong mga initiative ng mga social media platforms, Yusek Aboy?
0: Sa amin, very important, lalo na yung mga gagawa, halimbawa ng TikTok, I'll focus kasi si Yves yung guest natin. Na
1: They're
0: proactive when it comes to online safety, not only for all their users, specifically for the children.
1: Opo.
0: So, nakikita natin, di ba? Ito yung mga hinihingi natin eh. Government can only do so much.
1: Mm-hmm.
0: Platforms can only do so much. Kailangan yung participation din ng lahat. For example, schools. But most importantly, yung magulang. Kasi nakakalimutan natin na inaasa na natin lahat sa ibang mga factors eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung pinaka-factor dito is your relationship with your child. At saka paano natin siya na pinaprotektahan. Pag lumalabas nga yung mga anak natin sa mga playground, bantay sarado kayo. Don't talk strangers. Eh.
1: Oh,
0: ito na yung bagong playground nila. Dito na sila nakikipag-usap. And I experienced this at home. Yung anak ko, hindi nakikipag-usap sa mga kaklase niya sa school. Pag uwi sa bahay, doon sila nag-uusap. No? So, again, it's really important that platforms, and I'd like to thank TikTok for this, for spearheading yung talagang proactive safety inside their platforms. Sabi ko nga kanina, hindi pa isinin sa batas, ginagawa na nila sa platform nila. And to be fair, with other platforms, nakikita ko rin yan. So, pero lang, we need to bridge the gap of yung mga gaps natin with the law and yung relationship with the platforms.
1: Nasa unang bahagi pa lang po kami, mga cyberkadas, kaya yung mga TikTokers dyan, gusto nyo mag-react. Oh, syempre, alive na alive, ha? The director, makalma.
0: Marami-rami
1: na. Mamaya babasahin ho namin. Don't go away. Huwag po kayo maglilipat ng channel sapagkat kami po'y magbabalik ni Yusek Aboy dito po sa CICC Hotline 1326. At kasama namin ngayon from TikTok, si Mr. Ives Gonzalez. Alright, see you in a while.
3: CICC Hotline 1326. CICC Hotline 1326. Sa Radyo Publiko, serbisyo.
4: Alam nyo,
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
7: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang maitulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
8: Para sa akin, ang parliamentary election na gagawin natin sa BARM ay isang mahalabang hakbang para sa mga katauhan, mga sakop ng BARM upang sila ay mabigyan ng boses at magkaroon sila ng mga opisyalis na magtataguyod sa kanilang mga pangarap sa kanilang komunidad at sa kanilang lahat.
4: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
4: CICC Hotline 1326 sa Radyo Publiko. Serbisyo kasama sina Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores.
1: And we're back. Alas 10:34 na mga kababayan, mga TikTokers at lahat ng mga cybercadas natin, lahat mundo, Pilipinas at saka sa buong mundo na naka-monitor ngayon, Yusek Aboy. Ano gusto mo ba? Pasaya-saya. No. Ikaw eh, kayang-kaya mo yun eh. Nakikita ko yung mga yung ngayon.
0: Puro kalokohan yun sa wage.
1: Ay, pero ang daming ano ha, followers ha, Yusek Aboy. Kami, pasimple lang ng konti.
0: Hindi ho. Oh. I think, sabi ko nga, that's the beauty of social media. If we're strictly talking about social media. No?
1: Alright.
0: Kasi parang, it gives you connections, it makes you, ano, you have your own platform. Ang pinag-uusapan nga natin, there's a lot of good that comes out of these platforms.
1: Yes,
0: there's
1: naman
0: a lot of benefits that come commercial, like TikTok market, di ba? Yung sa connection, yung you have a platform for your thoughts, your speech, and maganda. Ang iniiwasan natin is these platforms being used by threat actors naman. I think, sabi based on sinasabi mo and circling back to what you were saying, mahalaga yung partnership.
12: Correct.
0: Kasi aminin ko, before the break, pinag-uusapan natin yung mga threats, hindi lang threats ng ban, but the actual option to ban platforms. And we did that with one platform. Pero in extreme cases kasi, parang hindi na nakipag-usap, walang pakialam. Pero in this case na talaga, there's true partnership and collaboration, it would never be an exercise option, di ba? So, kanina na ako, Kuya Kiko, pinag-uusapan natin itong hashtag thing, Twice Family Guide, na nilaunch ng TikTok Philippines nitong August. No? Which is a good topic, and I think it's a good initiative that should be adopted para sa safer digital habits ng pamilyang Pilipino. And maganda yung focus eh, pamilyang Pilipino, not the individuals, not the users, but yung family dynamics. Ngayon naman, let's tackle itong issue ng social media regulations, particularly dito sa community guidelines. No? So, Kuya Kiko, may una kang tanong dyan, syempre.
1: Pinag-uusapan itong safety concerns ng ating mga kabayan. Sa platform na ito, paano natin detect ng TikTok? So, you have mentioned, merong signal ka mo. It's highly technology na dapat malaman yung mga nagva-violate nito sa community guidelines, gaano kayo kabilis mag-takedown? Well, from TikTok
0: dito
1: sa inyo.
0: Basta andito kami para i-check yan natin.
1: Sa TikTok ba mabilis?
2: Go ahead. Simula po, combination po yan ng AI plus may human moderation po. Talagang kailangan magtulong yung technology tapos may human, di ba? Every quarter, naglalabas po kami ng transparency report kung ano po yung mga naging action namin sa mga violative na content, yung mga pinagbabawal. At we're very proud na 99% po ng mga natatanggal namin, proactive. Ibig sabihin kami na po yung nagtatanggal by ourselves, di ba?
1: Okay.
2: So, yung ibig sabihin po nito, kadalasan, yung pinag-uusapan natin with CICC, yung mga nire-report ng taong bayan, yan na lang po yung 1% na nakakalusot, di ba? So, yun po yung pinaka-focus natin. Pero pagdating nga po sa pagtanggal itong mga content na ito, talaga pong importante yung partnership, di ba? So, for example, with CICC, madalas po kami makatanggap ng escalation sa kanila, whether it's about yung mga online gambling, illegal, or meron po mga nag-escalate din sa kanila ng taong bayan, ng mga concerns, di ba? So, yun, meron po tayong direct bridge with CICC upang sila na po mismo yung nakakapag-escalate sa amin para mabilis po yung action natin. And I think, pagdating sa bilis po, si Yusef na lang pong pasasagutin ko sa tanong.
1: Dando sa iyo agad,
0: Pero totoo, parati namin sinasight. Kasi pag nakikipag-usap kami sa ibang platforms, ang sinasabi nila may mga procedural challenges, may technical challenges. Pero ang parati namin sinasabi, bakit si TikTok kaya? To be fair,
1: bakit ang TikTok kaya? Other platforms, medyo, nagde-delay, Your Honor, o paano?
0: Pero kaibigan natin yung, pero naiintindihan natin yung mga ano dito, because I think one peculiar thing with TikTok is empowered yung office nila dito. Diba?
1: At naniniwala sila na kailangan meron ding control. Of course, gatekeepers. Likewise, mga technological aspect of taking down. No? Pero ilang strikes ba yan bago ma-take down? You say, Kabo Yan, para sa ating ngayon, alam ko, merong nakaka-experience ng problema ng mga magulang dyan. Hello, mag...
0: Tanong yan ni Simon Castro, ni Jaline Dondagon, ni Sarja Butina Muwaila, sana tama yung pagkasabi ko, no? VM Batad at Tamayo Richard, ano? Pero yun nga, ilang strike. Halimbawa, ito mga to, may TikTok account, Boss Eves, tapos nag-violate. Halimbawa, masyadong pa-sexy na.
2: So, ibalik ko lang po yung tanong is, bakit mabilis kami, di ba? Ang mission po kasi ni TikTok ay inspire creativity and bring joy. So kadalasan dun sa mga nire-report nyo po, hindi nagbi-bring ng joy yan eh. Diba? Yan po yung mga opposite of joy. Kaya mabilis kami dyan. Kasi again, our very mission is to bring our users joy. Diba? Pagdating po sa strikes, diba? Sa TikTok po, meron, more on the weight po yan eh. Kasi for example, nag-upload ka ng child porn. One strike, mabigat yun, di ba? Tanggal ka na, ban yung account mo, di ba? So yun yung mabigat talaga. Yep. Pero kunyari naman, ang violation mo, let's say, copyright infringement, or hindi ka nag-label ng AI content mo, yun yung medyo, yung weight nun, mas magaan. So mas ano lang din, yung appropriate lang din yung penalty.
0: Baka matuto pa.
2: So depende talaga sa weight nung kasalanan mo or nung violation mo. At kung from warning to suspension to termination.
0: Yep.
1: Yan. Isa ka, boy.
0: Tama, no? Teka, may pumasok lang. Cherlyn, hello natin. Yung reklamo ni Cherlyn, asikasuhin natin yan, ano? Okay. Oo.
1: At saka yung isang pa, ano, nag-text nga ulit ngayon, yung doktora.
0: Oo.
1: Tama-tama. Pa-follow
0: at saka na. Maganda ng mga next episode natin, sila na-invite natin. Ano,
1: oo, tama. Ma-feature na natin yan. Go ahead.
0: Pero Boss Eves, regarding naman dito sa AI-generated contents, Diyos ko Lord, eto mga to. May community guidelines din ba ang TikTok dyan? No? Example, I know the difference between yung talagang deepfakes at saka yung mga... Kasi kailangan mo rin ng AI pag halimbawa mag-feature ka ng mga parang not parodies but yung mga caricatures mo, di ba? Gagamitan mo rin.
1: Napakarami niya ngayon. Yung sa Gaboy.
2: So ang AI po, maraming opportunities dyan. Yeah. Good opportunities. Mm. But of course, marami rin tayong mga dangers and threats, yeah, di ba? So sa TikTok, meron po tayong mga rules AI. So for example, pag gumamit ka ng AI para mag-depict ng realistic na mga tao, eksena, kailangan requirement labelan mo yon. So pag hindi mo nilabelan yon, pwede kang may penalty or si TikTok mismo maglalagay ng label. Pero meron tayong mga pinagbabawal. So for example, dinipik ka si Yusik Aboy na may sinabi ka na hindi mo naman sinabi. So let's say na you took a political position or let's say may in-endorse ka. So let's say in-endorse mo isang produkto or yung tao, pwede na tatanggalin natin yon, violative yon, di ba? At for example, gumawa ka ng AI generated na minor sa TikTok, bawal yun. So, automatically, pag naglagay ka ng AI-generated na bata na realistic, violative yun, tatanggalin namin yun. Pagdating naman sa mga private individuals na adults na, pag pina-takedown nila, sinabi nila sa amin na wala akong, hindi ako nagbigay ng consent para gamitin yung mukha ko. Violative din yun, tatanggalin din namin yun. So, again, iba-iba. Depende yan sa paggamit, depende sa intention, depende sa, meron kami mga polisiyan na talagang zero tolerance. So for example, maggamit ka ng AI na sinabi mo na yung election ng Bangsamoro ay nasa November, this September na yun. Automatic yun, violative of our policies yun, di ba? So iba-iba. So hindi, there's no one size fits all rule. Depende dun sa purpose, sa objective at yung pagiging realistic ba yung AI or let's say cartoons naman. Pag cartoons medyo mas ano tayo diyan, di ba?
0: So, pero meron din kayo yung pagkalimbawa mag-i-enroll tayo ng individuals, proactive yung, para limbawa, si Kuya Kiko, madalas dinideepfake yan, hindi niya na ma-monitor.
1: May mga gumagamit.
0: Can we request na parang, pakibantayan na yung image ko kasi marati kong dinideepfake. I assure you, wala akong gagawing endorsements, wala akong gagawing ano. Hindi ko ipapayagan na mga ano, gamitin yung image ko for AI. May ganun ba sa TikTok?
2: Meron din naman po tayo. So pag meron mga talagang stakeholders, whether government, public officials, na talagang meron silang problema ang hinaharap pagdating sa AI, pwede po nating mapag-usapan niya para po, again, yung pagiging proactive na na may action na agad tayo na nababawasan. Diba? Kasi again, meron po tayo mga stakeholders na kadalasan sila ginagamit for scams.
0: Exactly.
2: For frauds, diba? So of course, on the TikTok side, we do not condone, we do not tolerate any of that. So, pwede po natin pag-usapan na maging proactive po tayo dyan.
1: Tama. Alam nyo, Yusek Aboy and Eves, dito ko lang naisip ngayon, habang pinag-uusapan natin yung pag-takedown, pag-control, itong guide nito for families, safe ka guide, you know. Pero, ang TikTok, nalaman ka agad, naging popular kasi mabilis na kumalat, nagpakalat nitong platform na ito. Namo-monetize ba ito? Para sa kapakanan lang nating mga tagapakinig ngayon. Ano?
0: Ay, makinig ka.
1: Doon sa mga nagsimula nito, nagsimula, maliit lang pero naparami. But please tell us, may namo-monetize, para lang sa kapakanan ng ating mga viewers, namo-monetize ba ang paggamit ng inyong platform? Tapos pa sa inyo, ano ang benefits na inyong nakukuha naman?
2: Opo. So, to the first question, we do not have yung parang may mga ibang platform na meron silang parang monetization program na the more views you have, kikita ka, di ba? Okay. Sa TikTok, wala tayong ganun sa Pilipinas.
1: Right.
2: So, general rule, yung mga nagti-TikTok sa Pilipinas, they really do it for the exposure, for expressing themselves, for talagang being their authentic self, na talagang lalabas nila yung who they are, di ba? And sa TikTok, hindi kailangan na marami kang followers kasi pag maganda yung content mo, yung algorithm will serve it to many people and doon talagang pwede kang sumikat, pwede kang mag-viral kahit kahit wala kang followers basta maganda yung content. Yun yung difference sa TikTok, di ba? Pero meron din naman tayong konting monetization feature. So meron tayong mga live stream, yung mga gumagamit ng TikTok live na meron silang natatanggap ng mga virtual gifts. So yun, medyo may monetization yun. Meron din tayong gumagamit ng TikTok para sa TikTok shop, yung mga nagla-live selling, in a way, monetize yun, di ba? Pero yung actual na yung sinasabi nila na kaya mo ginagamit yan para tumaas yung views mo, para tumaas yung monetization mo. Sa Pilipinas, wala kaming ganun.
0: It also prevents yung mga, ano, yung mga clickbaits kasi pag ganyan, ano, pag, kasi minsan pag ang inintindi mo yung content mo for the views lang, yan, mga clickbaits, kung ano-ano yung content. Alam mo, you do such outrageous things para lang for the views. Pero eto, gusto kong ano, mag-shift tayo ng focus kasi TikTok kasi is competing not only in the Philippines but worldwide to be ano, to be the top social media platform. Go and na. With that comes a lot of ano, yung parang weight yung sinasabi ng TikTok. I'd like to know yung tingin ni Ease tsaka ng TikTok about some legislation here in the Philippines. Ang maganda kasi sa kanila, hindi yung, ano, hindi yung parang global policy. Katulad na encounter ko doon sa ibang mga gaming platforms, global policy yung pinag-uusapan na, hindi, dito tayo sa Pilipinas. Pero sige, I'd like to know about yung opinion mo doon sa mga proposed legislations natin for online safety.
2: Opo. So alam ni Yusik Abo ito na since day one pa lang, wala, before nangyari mga lahat na nangyari this year, ang TikTok po talagang present na po yan sa lahat ng Senate and House hearings on misinformation, teen safety, regulating online gambling. Diba? Yes. So kami po talaga pong ang philosophy po namin talagang we will participate in the process. At we're very thankful po na sa lahat po nangyayari recently, yung atin pong House of Representatives, sobrang consultative pa rin po nila. So talaga pong yung inputs po ng platforms, yung inputs ng human rights groups, yung inputs ng civil society, talaga pong ongoing po yung discussion. At yung direction po ng House ngayon, yung bill po na final ni Speaker, saka ni Majority Leader, medyo maganda po yung direction niya. And we're very po, we're very thankful po na on the House of Representatives side, napakaganda po nung progress. I think baka by next week po or 2 weeks from now, baka po ma-plenary na po. Pero masasabi ko po na talagang consultative po yung process po dun sa House.
0: At saka ito yung parang talagang ang age nito is 13 below, which is kung parang yun na rin yung ginagawa ng most of the top mga platforms, you know, 13 below. Siguro kailan, ano, no, ang proposal namin nga, tutukan natin hindi lang yung mga social media platforms kasi the danger really lies on iba-ibang platforms din, particularly the messaging platforms. Doon nagkakaroon
1: isa,
0: ng
1: yan, and mas diyan na ilulusot na system, ano, the user cowboy.
0: Kumbaga ang participation ni social media platforms eh kasi doon naman nagpo-post yung mga tao, doon yun yung ginagamit to profile, to target yung mga individuals. Pero the actual recruitment, radicalization, yung mismong pag-groom, pagpe-predate nangyayari sa messaging platform. So, yan. Yan yung isa sa mga proposals din natin. And I think, sabi ko nga, medyo mabilis yung pag-progress nitong online child safety laws natin. Ano? Sa Senate, ang expectation namin, 2 months from now. So, sa House, baka gano'n din, tas mag-bicam na. Ano? Talagang, it's an important topic to have and issue to have, especially with what's happening in the Philippines. Oh,
1: mabuti ang TikTok Philippines ay talagang proactive in the sense that syempre hindi lang ito kumpanya na para sa pagpo-promote lang ng company nila, kundi of course to at least merong pang is a part of their advocacy, you know.
0: No, baka isipin ng tao, Kuya Kiko, na sponsored episode to ng TikTok dahil puro na lang tayo papuri kay Ives sa TikTok eh.
1: Alam mo, alam na din. Director Aya, mukhang nakatutok ang ano, ang nakikinig mabuti si Sir Ives.
0: Parang yung nangyari, parang lahat ng tanong namin may sagot na si Ives. Parang, pero what are the challenges, Ives, ng TikTok in this on sa specifically the Philippine setting na kailangan na tingin na mo na you also have to bring to your principles sa ibang bansa?
2: So two things, right? Number one, yung mga bad actors talaga, nag-evolve yan, di ba? Yeah. Yung mga solution mo last month, baka kaya nang ma-circumvent ng mga bad actors, di ba? So talagang kailangan yung coordination with CICC, DOJ, and our other government partners because yun nga, alam namin na we don't have all the answers, di ba? So for example, pagdating sa illegal recruitment ng OFWs, nag-partner kami with Department of Migrant Workers kasi alam nila yung mga style ng mga bad actors, di ba? Pangalawa, even yung ating mga users, di ba? Yung mga kabataan natin, may mga code terms sila, di ba? So, natututunan namin yung mga code words ng mga kabataan, how they circumvent the policies through our partners in civil society na sinasabi nila, alam nyo ba, yung mga kabataan ngayon, ito ang mga language nila, di ba? So, again, at TikTok, alam namin na we do not have all the answers. It's important na parating kami nakikipag-usap sa government, sa civil society, sa mga parents, sa mga kabataan, dahil through that na-improve namin. And 'di ba, kumbaga, there is no finish line to this objective of child safety, 'di ba? Ongoing 'yan parati. Talagang tuloy-tuloy 'yan. Dahil there will always be mga bagong bad actors, bagong threats. Pero yun, through our collaboration, I think na nagagawa naman namin yung kailangan namin gawin, especially for our Filipino teens.
1: Alam mo, talagang palagay ko, Yusek Aboy, kulang nga ang isang oras. Itong ganitong program, pag ganito ang isang guest mo, na knowledgeable sa kanyang topic, at nakaka-relate naman yung mga nagtitext sa atin. So, pwede ba nating iwanan ng konti yung child safety dahil alam ko marami pang magtatanong dyan. But let's focus again on the consumer fraud. You know? Dahil ang consumer fraud kasi, isa ang TikTok sa major online platform for e-commerce.
0: Yep.
1: At hindi lang sa pagbibili ng mga produkto.
0: Di ba number one na TikTok market sa ano?
1: Eh, yun nga eh. At kaya sa pagbibenta, usong na kasi yung mga affiliate sa TikTok, Sir Ives. Go ahead.
2: So dyan naman, shifting slightly, yan naman, TikTok shop yan.
1: Yes.
2: So pagdating naman sa TikTok shop, syempre ang regulator natin dyan, si DTI E-Commerce Bureau.
1: Okay. Diba?
2: So yun yung pinaka, parang kumbaga yun ang CICC namin.
1: Naka-partner nyo naman sa CICC.
2: So yun sila yung nag-escalate sa amin ng mga concerns, mga complaints, di ba? So definitely, we are one of the partners of the DTI E-Commerce Bureau. In fact, nung nag-launch sila nung Trustmark nila last year, kami yung isa sa mga unang nag-apply for Trustmark. Again, gusto namin na we are one of the most trusted. And again, on that topic, talagang there will always be bad actors who will try to commit fraud, who will try to fool our Filipino people. That's why, again, importante yung coordination between the platforms. Kami, may mga sariling checks kami.
0: Yep.
2: Pero on the DTI side, meron din silang mga guidance, meron silang mga rules para mabawasan natin yung mga issues na nahaharap ng mga Filipino consumers natin.
0: Pero ang TikTok shop kasi is not a P2P platform, eh, no? So talagang market space siya. Na, and the good thing about market spaces, and it's also in accordance with the Internet Transactions Act, ginagarantee mo yung transaction within the market, no? Ito naman, lagi naman kasi kami sa CICC parating paalala laban sa mga manloloko online.
1: Mm-hmm.
0: Ang TikTok Philippines, ano naman yung maipapayo nyo doon sa inyong users, sa inyong mga consumers, and the sellers as well, para mas maprotektahan nila yung kanilang mga sarili sa iba't ibang uri ng scams, saka mga malicious accounts. Yan ang problema talaga, mga malicious accounts na yan.
1: So, galit na galit si Yusek Aboy dyan.
2: Keeps him up at night.
0: Malicious at saka mga anonymous na ano. Anyways, go ahead.
2: So, yun. So, of course, for us, TikTok shop,
1: yes, diba?
2: Of course, keep your transaction within the platform.
0: Yep.
2: Kasi most of the time, yung mga bad actors,
0: Ilalabas ka.
2: Sabi nila, usap tayo dito sa kabilang app, ganyan, diba? So, of course, on our side, if you keep your transaction within the platform can protect you, can warn you, can reimburse you kung nandun sa platform, diba? But of course, on a more general level for all of our users, for all of our parents, our partners, of course, hashtag think twice, diba? Kadalasan, itong mga bad actors, mamadaliin ka nila, gusto nila mabilis.
0: Yeah.
2: Gusto nila, bigyan ka ng clickbait, diba? Rage bait. So kami, that's why we always say hashtag think twice. When you see something, pause, think about it first, before you engage, think twice muna. Kasi kadalasan pag ginawa mo yun, marirealize mo na, ay wait, scam pala to. Ay wait, nire-rage bait lang pala ako nito.
0: Hindi, wala ba sa inyo yung parang halimbawa madidetect nyo pag nag-o-offer ng 80% discount, buy one, take 10, wala bang gano'n sa inyo?
2: Yun nadidetect yan. Diyan pumapasok yung mga AI detection. Meron tayong mga ganyan na sometimes yung nga, if it's too good to be true, it likely is too good to be true. So yun, tutulong din yung platform para ma-avoid yan. Pero again, ultimately, the last line of defense is your own mind. Yung alertness mo na hindi ka maloko.
0: Yung pag kinakausap ka na ng sarili mo, no, kay Kiko, no?
1: Iba na yun.
0: Iba na to.
1: Nag-iba na yun.
0: Masyado ng ano to.
1: Kung tinitingnan mo, mukhang too good to be true. Sexy nga ba? Yung presyo ba? Pinag-uusapan. Well, nako, time check. Yusek Aboy, it's 10:54 na, mga kaubayan. Mukhang talagang panay-panayin mo na ulit ang mga usapan ganito.
0: Hindi tayo pwede mag-over overtime eh. Wala. Kailangan tayo may part 2 with series, TikTok.
1: Yes, yes, yes.
0: Pero big, the good thing about TikTok, they constantly come out with these campaigns for online safety, for the new things in their platforms na gusto nilang i-promote. So, I'm sure Eves will always ano na babalik at babalik sina Eves at ang mga kaibigan natin sa TikTok.
1: Oh, bigyan natin ng ano, pagkakataong mabati man lang yung TikTok Philippines saka and that's ang mga listeners natin at ang audience natin ngayon. Go ahead, sir.
2: Opo. Eves. So yun lang, of course ang advice po natin sa lahat ng kikinig nanonood is to hashtag think twice, di ba?
1: Think twice.
2: So sa TikTok app, search nyo lang po yung Think Twice para makita nyo po yung soft copy nitong ating Family Guide. Oh. Kasi nga po, gusto po natin na lahat ng kabataan sa platform, pati yung mga magulang nila, magkaroon po ng conversation.
1: Mm.
2: At again, yung tanong, saan ba sila magsisimula? Ito po yung, dito sila magsisimula through our Family Guide para makapag, again, gusto po natin na 1 year from now, may magsabi sa atin na, alam mo, nag-usap kami ng anak ko, tapos nalaman namin na gusto pala namin na 2 hours yung screen time niya, gusto pala niya na ina-approve ko yung mga friend requests niya, di ba? So yun po, importante po talaga sa pangangalaga ng ating kabataan na meron po tayong open lines of communication between the parent and the teen.
0: And this initiative applies to all, siguro lahat sa internet safety in general, hindi lang sa platform ng TikTok. No? And it's a good initiative. And hopefully, sabi ko nga kanina, other platforms can adapt kasi kailangan natin palakasin yung digital literacy natin, yung online safety campaigns natin. Kasi nga, yun yung kulang, yung the development, yung gaya yung sasabi ni Eve, the development of that communication line between the parent and the child when it comes to everything and anything online.
1: Yeah. Oh, with that, ladies and gentlemen, sa Webes ulit kami ni Yusek Aboy. Kung na-miss nyo siya, ako yung naka-isang gano, live din ako eh. Wala. Biglang na ano, nagkaroon ng ganap. Kaya si Director Aya naman eh, syempre. At saka si Al Corpus ay magaling na nakapag-alalay sa atin.
0: Syempre, yan dyan si Stage Mother. Parating
1: yes, tayo dyan. Yes. Oh, thank you, Sir Yves Gonzalez, for gracing the program. And of course, Sir Aboy, panyaya mo muli sa ating mga listeners and viewers.
0: Sa ating mga kababayan, no? Sa ating Cyberkadas, join us again next week, same time at same radio program. At maraming pa tayong pag-uusapan. Walang problema sa atin dyan na Kuya Kiko na hindi natin kaya lutasin at hindi natin kayang pag-usapan. And I think the message today, and I'd like to emphasize this, is yung pakikipag-usap, yung communication is really key to solving a lot of the online problems that we're having. At lagi, syempre, CICC ay laging handa para sa ating mga kababayan.
1: Alright, with that, mga kababayan, thank you mga Cyberkadas at pumuli ang inyong inlungkod, inyong broadcast specialist, Kiko Flores. Nag-anyaya muli sa Webes sa ating CICC Hotline 1-3-2-6.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedules ng Pilipinas Residential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
14: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
16: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
17: Maganda bang takbo?
16: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
14: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
18: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
14: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
19: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinabing matatapos na ngayong taon ang pag-update sa Flood Master Plan.
0: Headlines.
4: 39 na flood catchment facilities sa Metro Manila, execution ready na. Karagdagang pasilidad, asahan,

0: Hacker attack malapit sa Strait of Hormuz, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr.
1: Headlines.
2: At Department of Budget and Management naglabas ng 8.68 billion pesos para sa salary upgrades ng public school personnel.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: 6 na minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, September 3, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang tulong sa pamilya ng dalawang Pilipinong seafarer na nasawi sa pag-atake sa isang Saudi-flagged crude tanker sa Strait of Hormuz noong August 31. Sa online press briefing, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na katuwang ng ahensya ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pagbibigay ng tulong sa mga naulila. Ayon kay Kakdak, personal niyang dadalawin ang mga pamilya ng mga nasawi. Kinumpirma rin ng kalihim na 16 na Pilipino ang sakay ng barko ng maganap ang atake. Nagkaroon din 6 ng sunog sa barko. Sa ngayon, nasa Oman na ang mga 12 ng dalawang Pilipino at isinasaayos na ang repatriation. Nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Migrant Workers sa mga kaanak ng mga biktima.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak ng Embahada ng Pilipinas sa Indonesia na ligtas at walang dapat ipangamba ang mga kaanak ng OFW sa naturang bansa sa kabila ng patuloy na paglawak ng forest fire doon. Inihayag ni Philippine Embassy in Indonesia Second Secretary at Consul Sheila May Briones na hindi gaanong nakararanas ng haze o makapal na usok ang mga nasa Jakarta mula nang maitala ang malaking sunog sa mga kagubatan. Paliwanag ni Briones, malayo ang kabisera sa eksaktong lokasyon ng sunog at ang kasalukuyang direksyon ng hangin ay papalayo sa kanilang kinaroroonan. Pagitiyak ng embahada na patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon ng mga OFW at nakahandang magpaabot ng mabilis na tulong sakaling lumawak pa ang sunog at maapektuhan ng iba pang lugar na may konsentrasyon ng mga Pilipino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi lang ginagawa, subalit sa matagal ng panahon ay mayroon ng master plan para sa flood management ang bansa. Ito po ang binagyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng pagtugon ng gobyerno para masolusyunan ang problema sa baha. Ayon sa Pangulo, dekada na ang binilang sa pagkakatenga ng master plan na ngayon ay sinisimula na ng pamahalaan. Kasabay naman ng pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo't na't nasa 4 na dekada na ang nakalilipas. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na ang pag-update dito kung saan kabilang ang nasa 16 hanggang 18 major river basin.
3: We already have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimula.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Malacañang iginiit na hindi mabagal ang pamahalaan sa ginagawa nitong pag-aayos sa problema sa bansa sa baha. Bigat ng dapat ayusin sa problema sa baha, tumagal na ng halos 4 na dekada. Ang detalye mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nindigan ng Malacañang na hindi mabagal ang ginagawang pagkilos ng gobyerno para maresolba ang mga problemang kinakaharap sa kasalukuyan ng bansa sa pagbaha. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sadyang marami lang talagang dapat ayusin na ayon na din sa mga eksperto ay hindi naisaayos ng ilang dekada. Halos 4 na dekada ani Castro ang naiwang kay Pangulong Marcos na dapat resolbahin problema na may kinalaman sa pagbaha. Pagbibigay din ni Castro, hindi mabagal ang ginagawang aksyon ng Pangulo at patunay dito ang mga hakbang na nagawa na para maibsan ang problema sa baha. Kinalamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
5: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
4: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ina-update na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kasalukuyang

0: Kalukuyang framework ng flood master plan. Posible kasing hindi na magamit ang master plan na dinevelop pa noong 1930s at 1940s, lalo't hindi na karaniwan ang mga pag-ulan ngayon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sa poll noong May 31, 2026, in-update ng DPWH ang master plans at feasibility studies para sa 16 na major basin habang tinatarget na maisapinal sa katapusan ng taon ang para sa Cagayan at Pasig, Marikina at Laguna Bay River Basin.
1: Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins and other critical principal rivers.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Handa nang simulan ang pagtatayo ng 39 na flood catchment facilities sa Metro Manila na layong gawing sponge cities para masolusyonan ang problema sa baha. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chair Romando Artes, bawat LGU ay magkakaroon ng 2 hanggang 3 sites kung saan ibabase ang proyekto sa lokal na kondisyon ng bawat lugar. 5 priority flood catchment projects sa Metro Manila ang inaasahang makukumpleto sa June 2027 at kung makakakuha ng pondo para sa buong 39 na proyekto ngayong taon, ay maaaring makumpleto pagsabit ng December 2027.
4: Yung timetable po, base po sa amin usapan ng initial na usapan ni ES Recto, yung pipiliin po naming sites ay yung matatapos by second half of next year. Yun naman pong iba, kung masisimulan po early next year, we'll commit po na we can finish it within that year, 2027.
3: Si MMDA Chair Romando Artes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nangako ang Asian Infrastructure and Investment Bank ng inisyal na $200 million para sa itatayong flood catchment facility sa Metro Manila. Ang naturang bangko ay katuwang ng World Bank sa naibigay na inisyal na pondo para sa flood water management project ng Pilipinas. Hindi naman nabanggit ni MMDA Chair Romando Artes kung saang lugar ilalaan ang nasabing pondo. Ngayong Webes, pag-uusapan kung magkano ang uutangin para pondohan ang flood catchment facilities.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Asahang mas marami pang itatayong flood catchment facility sa bansa kahit matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay MMDA Chair Romando Artes, habang isinasagawa ang mga proyekto, ay pag-aaralan ng iba pang lugar na pwedeng pagtayuan na nasabing pasilidad. Ang Netherlands-based na consulting engineering company na Haskoning ang nagsumite ng 520-page feasibility study para sa Sponge City Project na mula sa tinukoy na 107 potential sites ay naging 39.
4: We'll study all of this after the po ng 39, even during execution ito. We'll study other sites for expansion in the future, which I think will go beyond this administration.
3: Si MMDA Chair Romando Artes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hindi tumitigil ang gobyerno sa paghahanap ng solusyon sa bahang nararanasan sa North Luzon Expressway o NLEX bunsod ng mga pag-ulan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bumababa na ang tubig sa northbound lane ng NLEX, gayon din ang oras ng biyahe. Kinakailangan na rin aniyang trabahuhin ang southbound lane ng NLEX dahil kahit anong gawing pag-pump ng tubig ay wala rin itong ibang pinupuntahan. Nakikitang plano ng gobyerno ang paghukay sa ilang lugar para doon muna pansamantalang manatili ang naipong tubig at hindi sa mismong kalsada.
5: Yung dinaan na namin kanina ay pantay lang yung tubig sa magkabila. Kung saan mo bobombahin, ganun din, babalik at babalik din yan. Pero makakahanap tayo ng paraan, iniisip namin na huhukayin yung mga ibang lugar doon para doon iipot yung tubig imbis na pupunta sa kalsada. So, but dahan-dahan makikita natin na yung NLEX ay nadadaanan na. Northbound is already 45 minutes daw na lang ang naging traffic.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ipinagutos ng Department of Transportation sa North Luzon Expressway o NLEX Corporation na maglabas ng warning system sa mga motorista 3 oras bago ang inaasahang buhos ng ulan. Ito'y para matulungan ang mga motorista na umiwas sa flood-related traffic at maghanap ng alternatibong ruta. Ayon sa Toll Regulatory Board, dapat ding ilagay sa abiso na sarado ang San Simon Pulilan segment ng NLEX habang nabibigay ng tamang rerouting sa mga motorista. Inatasan din ng NLEX Corporation na ikonsidera ang pag-reimburse sa toll fee ng Class 1 vehicles na napipilitang o napilitang mag-U-turn sa NLEX dahil sa matinding pagbaha sa bahagi ng San Simon, Pampanga. Sa ngayon ay libre ang toll sa mga sasakyan na manggagaling sa Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga at pabalik.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nilinaw po ng Toll Regulatory Board o TRB na ipatutupad ang backroom computation para sa mga sasakyang dadaan sa North Luzon Expressway basta sakop ito ng parte ng NLEX na sakop ng waiver. Sa panayam ng programang Boses kay TRB spokesperson Julius Corpus, sinabi nitong otomatikong maibabalik sa RFID ng mga motorista ang magiging bawas sa backroom computations kung dumaan ang mga motorista sa kahabaan ng Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga kung saan naitala ang mga pagbaha. Pagdating naman sa duration ng nasabing waiver sa pagbabayad ng toll sa partikular na bahagi ng NLEX, kinumpirma ng TRB na iiral ito hanggat hindi tuluyang na ibabalik sa normal ang daloy ng mga sasakyan sa NLEX. Epektibo ang nasabing free toll fee sa parehong northbound at southbound lane ng NLEX mula Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga.
6: Kung kayo po ay naka-RFID, initially matcha-charge sa iyo ng distance that you traveled per yung Opo. Regular fee.
0: Okay.
6: However, iba backroom computation po yan na operator. Nang sa ganun, maibalik yung halagang binanggit ko kanina sa kanilang account, yung toll fee na hindi nila dapat.
0: Yan po ang tinig ni TRB spokesperson Julius Corpus.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagbulong ang Department of Public Works and Highways o DPWH kasama ang Japanese consultant na Nippon Koei CTI Engineering, gayon din sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at mga opisyal ng Toll Regulatory at NLEX Corporation para masolusyunan ang matinding baha sa North Luzon Expressway kasunod do o alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa immediate solutions na isusulong ng DPWH at NLEX Corporation ay ang paglalagay ng sheet piles upang hindi tumawid ang tubig mula sa Tulaok River sa expressway at ang pag-deploy ng DPWH at MMDA ng high capacity pumps upang mahigop ang naipong tubig baha palabas ng expressway. Kasama rin sa plano ang pagpapalalim ng Tulaok River na magsisilbing imbakan ng nabombang tubig upang maiwasan ang pag-apaw sa expressway tuwing high tide o tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, napakahalaga ng koordinasyon ng pamahalaan sa pribadong sektor para pirming masolusyonan ang taon-taon ng perwisyo ng baha sa NLEX.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Gagamitin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang emergency lane sa North Luzon Expressway para mapabilis ang paghatid ng relief goods sa mga lugar na sinalantan ng bagyo at habagat. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Leo Quintilla, pinayagan ng NLEX Management ang mga delivery truck ng ahensya na gumamit ng emergency lanes. Ihahatid ang family food packs at non-food items sa mga apektadong lugar sa Central Luzon at mga karatig na rehiyon. Target ng DSWD na makumpleto sa loob ng 5 araw ang replenishment ng relief supply sa mga LGU na matinding naapektuhan ng baha. Lalagyan ng signage, delivery receipts at do not delay signs ang mga truck para mabilis silang makilala at makadaan sa NLEX. Mayroon pang mahigit 3.5 million na family food packs ang DSWD na naka-preposition sa iba't ibang bahagi ng bansa, habang 380,000 kahon ang nakatatang ihatid sa Central Luzon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Higit 2.5 milyong family food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sumampa na sa mahigit 2.5 milyong family food packs ang naipadala ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng magkakasunod na bagyo at habagat sa nakalipas na halos 4 linggo. Kabilang sa mga lugar na patuloy na tinutulungan ng mga komunidad sa Central Luzon at Calabarzon na naapektuhan ng habagat. Bukod dito ay nasa 36,000 ready-to-eat food packs na rin at higit 19,000 non-food items ang naipamahagi sa mga biktima ng kalamidad. Kaugnay nito, aabot na rin sa 1.7 bilyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na nailaan ng DSWD sa tuloy-tuloy nitong relief assistance. Nananatili namang available ang nasa 5 bilyong piso pa ng stockpile at quick response fund para sa augmentation assistance sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa halagay po ng ating panahon, nakalabas na ng bansa ang bagyong Pilandok. Gayunpaman, sinabi ng PAGASA na patuloy pa rin magpapahulan ng habagat sa ilang bahagi ng bansa. Sa ngayon ay patuloy ding binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang dating bagyong Saudel at isang low pressure area na may maliit na tsansa na maging bagyo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinangangambahang magkakaroon ng second wave sa kaso ng leptospirosis sa susunod na linggo. Kasunod dito ng malawakang pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila at Central Luzon noong weekend. Ayon kay Infectious Disease Specialist Dr. Ronjin Solante, posibleng tumaas ang bilang ng mga ma-admit sa ospital sa katapusan ng linggong ito o sa susunod na linggo. Ganun pa man, maaari anyang hindi ganun karami ang bilang ng mga matatamaan ng leptospirosis sa second wave.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kabila ng pangambang tumaas muli ang mga kaso ng leptospirosis, tiniyak ng Department of Health o DOH na sapat ang leptospirosis medicine para tugunan ang demand kung kinakailangan. Ayon kay Health Acting Secretary Edwin Mercado, may 3.1 million capsules sa main warehouse na maaaring ipamahagi sa mga binahang lugar. Plano rin ng DOH na bumili ng 4.88 million doxycycline pills sa susunod na taon na ipapamahagi naman sa lahat ng health centers sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahan na ng Department of Agriculture o DA ang paglaki pa ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa habagat at mga nagdaang bagyo. Sa ngayon kasi, lumobo na sa 3.39 billion pesos ang naitalang pinsala at production losses sa 8 rehiyon sa bansa. Apektado nito ang mahigit 80,500 na mag-asaka at mangingisda, habang nasa 72,766 na hektarya ng agricultural areas ang napinsala. Pinakamalaki ang pinsala sa Palayan, umabot sa 1.86 billion pesos, katumbas ng mahigit 66,500 na hektarya ng apektadong taniman. Sa ngayon, nagpapatuloy ang assessment at validation sa mga apektadong lugar.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bahagyang bumuti ang air quality sa Metro Manila sa kabila ng haze bunsod ng forest fire sa Indonesia. Ayon kay DENR Environmental Quality Management Division Chief Jundi Del Socorro, 7 lugar na lang sa Metro Manila ang natag na unhealthy para sa sensitive groups. Kabilang dito ang Las Piñas, Makati, Malabon, Paranaque, Katipunan, Commonwealth sa Quezon City at Taguig. Fair air quality naman ang nalalabing lugar sa rehiyon.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ang oras 11:23 na umaga, sa iba pang balita, system loss charges, target ng Department of Energy na tuluyang matanggal bago ang susunod na State of the Nation Address o SONA. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas Report.
8: Target ng Department of Energy na tuluyan ang matanggal ang system loss charges sa singil sa kuryente bago ang susunod na State of the Nation Address na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa budget hearing ng DOE, tinanong ni Caloocan Representative Edgar Elise kung kailan may ipapatupad ang pangako ng Pangulo na alisin ang system loss charge sa electricity bills. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, unti-unti ang proseso at maaaring magkaroon muna ng partial reduction ngayon taon habang target nilang makompleto ang pag-alis nito bago ang susunod na SONA. Paliwanag ni Garin na mga ngailangan na humigit kumulang 6 na buwan ng mga electric cooperative para maisagawa yung mga kinakailangan pagbabago. Tinatayang aabot naman sa 7.5 billion pesos ang kakailanganing gastos para sa pag-upgrade ng mga metro, linya at iba pang infrastruktura na makakatulong sa pagpapababa ng technical at non-technical system losses. Gayun man, sinabi ni Garin na hindi na sila hihingi ng panibagong pondo mula rito at ayon pa sa niya, maaari na mahumanap ng iba pang financial mechanisms para matustusan yung kinakailangang upgrade.
9: So, itong taon na to, hindi matutupad yung pangako ng Pangulo na matatanggal ang systems loss.
10: Partial lang, sir. Baka our target really is like before the next SONA, we will finish this, sir.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ebidensya sa illegal na reclamation sa Taguig City nakarating na sa Ombudsman. Ayon kay Senador Ping Lacson mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Naniniwala si Senador Ping Lacson na nanginginig sa mga ebidensyang nakalap kaugnay ng sinasabing illegal na reclamation at infrastructure projects sa Taguig City si Senate Minority Leader Alan Dieter Cayetano. Ayon kay Lacson, maaaring akusahan ni Cayetano ang imbestigasyon na politically motivated pero hindi niya mababago ang mga ebidensyang nakalap na at naipasa na sa Office of the Ombudsman. Sinabi ni Lacson na hindi lang testimonial kundi pati documentary evidence ang kanilang isinumite sa Ombudsman kaugnay ng mga proyekto sa Taguig. Anya, ang mga dokumento ay mula mismo sa official records ng DPWH, Philippine Reclamation Authority, Land Registration Authority at General Appropriations Acts. Inihayag din ng senadora na sa 3.7 billion pesos ang tinatayang halaga ng public funds na maaaring nasayang sa mga proyekto sa ilang bahagi ng Laguna Lake sa Taguig na sinasabing saklaw ng government action dahil sa illegal na reclamation. Hindi pa kasama dito ang iba pa anyang umano'y anomalyang slope protection at flood mitigation projects sa kabaan ng Taguig River na may double appropriation sa tinatawag na ghost project. Ayon pa kay Lacson, ng mga advance copies ng ebidensya ay makakatulong sa patuloy na fact-finding investigation ng Ombudsman, partikular sa pagpapalabas ng sabina para sa mga dokumento at mga testigo mula sa mga kinaukulang ahensya at opisyal. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mas maraming Pilipino ang nakikitang bumuti ang kalidad ng kanilang buhay nitong Hunyo. Ayon sa bagong survey ng Social Weather Station o SWS, 33% ng adult Filipinos ang nagsabing mas gumanda ang kanilang buhay kumpara noong nakaraang taon. Samantala, 33% din ang nagsabing mas lumala ang kanilang buhay, habang 34% ang nagsabing walang pagbabago. Dahil dito, nakapagtala ang SWS ng net gainer score na 0 noong Hunyo. Mas mataas ito kumpara sa negative 26 na score noong Marso. Isinagawa ang survey mula July 20 hanggang 29 sa 1,200 adult Filipino sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, alas 11:28 po ng umaga. Sa iba nating balita, DILG Secretary John Vic Rimulya lumahok sa nationwide simultaneous school safety drill ng Department of Education sa Bulacan. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Hey, bumagsak.
0: J. Mark, go ahead. J-Mark?
13: Proper dosing of the percent.
0: J-Mark? Sige, J-Mark, go ahead. Okay, balikan natin ang ulat na yan ni J-Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Magpapatuloy ang ating balitaan. Magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi hashtag panatag ang may alam.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:30 po ang ating oras. Balikan natin ang ulat ni J. Mark Dagala, DILG Secretary John Vic Rimulya. Lumahok sa nationwide simultaneous school safety drill ng Department of Education sa Bulacan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Yes, John, marangkat lang ang National Simultaneous School Safety Drill ng Department of Education sa Carlos F. Gonzalez High School sa San Rafael, Bulacan ngayong araw. Layo ito ng palakasin ang kamalayan at kahandaan ng mga estudyante at guro sakali magkaroon ng mga hindi nasaan pangyayari na magiging banta sa kanilang seguridad. Pinangunahan na dito ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Piprimulya kasama si Department of Education Undersecretary Malcolm Garman, na kinatawa naman ni Deputy Secretary Sunny Angara, gayon din ni Assistant Secretary Jocelyn Andaya. Itinapok dito ang tandaan mga senaryo, briefing o 30 minutong full-scale lockdown drill at post-drill review and evaluation. Sa phase 1, nagkaroon ng early detection and warning. Ang aksyon ay ipagbibigay alam ng unang taong nakapansin ng panganib ang pangyayari sa mga sa punong guro. Katapos ito ay pasisimula ng mga punong guro ang lockout signal sa pamamagitan ng PA system ng paaralan. Habang ang school guards naman ay agad ang isasara at tiyak indigtas sa lahat ng gate at ihihinto ang pagpapapasok at papalabas ng sino man sa paaralan. Sa phase 2, magkakaroon ng lockdown. Uutusan ng mga guro ang mga mag-aaral na tumakbo at magtago o run and hide kung kinakailangan ay lumaban. Sa phase 3 naman ay magkakaroon ng emergency communication kung saan dapat na makipag-ugnayan o tumawag sa school at disaster risk reduction management officer sa lokal na himpilan ng PNP kung saan na mga datos na dapat ibigay ay ang eksaktong address ng paaralan, itsura ng kahinahinalang tao at room number at bilang ng mga attacker. Habang sa phase 4 ay ang law enforcement arrival kung saan darating ang mga opisyal ng PNP sa paaralan upang tugunan at mapigilan ang mga banta. Ang lahat na ito ay sinagawa dyan sa pamagitan ng tabletop discussions at hindi na kinailangan pa ang presensya ng pulisya para i-muestra itong active shooting drills. Kasunod dito ay bukod sa San Rafael, Bulacan ay sama-sama rin itong isinagawa sa iba't ibang paaralan sa buong bansa. Para sa Bago Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Department of Education o DepEd na hindi na kabilang pa sa isinagawang nationwide simultaneous school safety drill ang reenactments sa active shooter situations. Ayon kay Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma, magdadala lang ng psychological trauma sa mga estudyante at guro kung gagawin pa ang nasabing active shooter reenactment. Dagdag pa ng opisyal na una na rin inirekomenda ng mga eksperto na alisin na ito o naalisin na ang parteng ito ng nationwide simultaneous school safety drill. Sa halip, magpatunog na lang ng isang alarma at dito na sisimula ng mga dapat gawin at isaalang-alang ng oras na may maganap na akto na karasan sa mga paaralan.
17: Wala na hong reenactment na meron hong active shooter or active attacker. No? Because again, according to the experts, this might cause psychological trauma, no, sa ating mga participant learners natin and including the teachers. So wala na ho doon, but what will trigger the drill are the alarms, no? Yung distinct alarm natin na once mag-sound yon, that already commence, no? That will signal the commencement of the drills. So, at pag sinabi ho nating drills, this is where we would like to see how the school would be able to respond to this kind of alarm.
3: Yan ang pahayag ni Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: National Capital Region Police Office o NCRPO iniimbestigahan na ang umano'y bomb threat na natanggap ng isang universidad sa Pasay City. Magbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Yes, John, iniimbestigahan na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang umano'y bomb threat na natanggap ng National University MOA Campus dito nga sa Pasay City. Ayon nga kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, lumabas sa inisyal na investigasyon na natanggap na ng isang tauhan ng safety office ng NU sa pamamagitan ng messenger ang banta na nakapost sa Facebook page ng paaralan. Agad naman itong itinawag tumawag sa pulis kaninang pasado alas 7:40 ng umaga at kasalukuyan nang biniperipika ang nasabing Bob Threat. Agad naman na i-deploy sa area mga tawa ng Pasay EOD K-9 Unit, Bureau of Fire Protection at Investigation Section ng Pasay City. At sa ngayon na dyan ay clear na sa naturang bomb threat ang naturang universidad at ligtas nito sa anumang kapahamakan. Patuloy naman ang pagsasagawa ng follow-up operation ng NCRP o Pasay City Police upang malaman kung sino ang nasa likod ng naturang bomb threat. John, mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office, NCRP o Camp Bagondiwa, Lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas pinalakas pa ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang aksyon nito kontra sa mga akto ng kaharasan sa mga paaralan. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni DILG Undersecretary Rolando Puno na isa sa mga itinutulak ngayon ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang pagpapalakas pa ng batas at pagpapahigpit ng parusa kontra sa responsableng gun owners. Ito anya ang idinudulog ngayon ng DILG sa Kongreso upang mas mabigyan ng pangil at lakas ng batas at maiwasan ang mga akto ng karahasan sa mga paaralan maging sa komunidad.
19: Part of the DILG is we have to make sure that the gun owners take full responsibility. Secretary John Vic Rimulya is now pushing for harsher laws, asking Congress to enact laws that will be harsher against the gun owners.
3: Si DILG Undersecretary Rolando Puno.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, aprobado sa Philippine National Police o PNP ang hakbang para mas mapalakas pa ang batas patungkol sa gun ownership. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Group Director, Police Brigadier General Wilson Asueta, isa itong malakas na panawagan lalo na sa mga uniformed personnel na magdoble ingat sa safekeeping ng kanilang mga armas. Aniya, ito'y para maiwasan na magamit ito ng ibang tao at makaiwas sa posibleng mas malalang mga insidente ng karahasan.
20: Nag-utos ng ating Chief PNP para sa ating mga personnel ng PNP that to ensure yung safekeeping sa bahay nila. So very strict kailangan, kasi kailangan kakasuhan namin pag may mga ganun na insidente because of the negligence ng ating PNP personnel. Makikita niyo po series of coordination with the school authorities then to ensure yung ma-prevent natin ang mga carrying of firearms and deadly weapon not only in school but in all public places.
0: Si PNP Anti-Cybercrime Group Director, Police Brigadier General Wilson Asueta.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nais ang Department of Interior and Local Government o DILG na payagan ng mga barangay tanod na pumasok at mag-inspeksyon sa mga eskwelahan para mapigilan ang mga karahasan. Ayon kay DILG Undersecretary Rolando Puno, palalawakin ito ang kasalukuyang DILG Memorandum Circular na inilabas ni DILG Secretary John Vic Rimulya kasunod ng June 22 shooting sa Tacloban City. Alinsunod sa nasabing memorandum, nasa 270,000 na barangay tanod sa buong bansa ang tutulong para maprotektahan ang mga estudyante. Una nang natalakay ng DILG at Department of Education ang pagpapalawak sa hakbang makaraan ng August 18 shooting sa Zamboanga City.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ikinokonsidera na ng Department of Education o DepEd na payagan ang paggamit ng transparent school bag sa mga estudyante para mapaigting pa ang seguridad sa mga paaralan. Ayon kay Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma, isa ito ngayon sa mga pinag-aaralan ng DepEd para maging mas mabilis ang inspeksyon sa mga bag ng estudyante. Sa kabila nito ay nangangailangan pa ito ng karagdagang konsultasyon sa mga education stakeholder, lalo na sa Parent Teachers Association o PTA, dahil isa sa mga posibleng masagasaan ng aksyong ito ang privacy ng mga mag-aral.
21: We have to balance this also. We have to solicit also comments and suggestions of our stakeholders. Baka naman it's a matter of security versus privacy naman, no?
0: Yan ang pahayag ni Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Itinutulak ng Psychological Association of the Philippines o PAP na bukod sa pagpapalakas at pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan, napapanahon ng matutukan na rin ang mental well-being ng mga mag-aaral. Ayon kay PAP President Dr. John Manuel Cliachico, mahalagang mapagtuunan din ang pansin ng mental state ng mga estudyante at kung ano ang mga saloobin nila sa ganitong klaseng sitwasyon. Higit anya sa online exposure, napakahalaga na maging maayos din ang kapaligiran at learning environment ng mga bata para maiwasan ang anumang violent tendencies. Magiging malaking tulong din anya ang pag-hire ng Department of Education ng School Counselor Associates para mas mabantayan ang mental well-being ng mga estudyante.
1: Mahalaga po talaga yung physical safety mai-implement po natin sa mga schools. Pero wag po nating kakalimutan yung pakiramdam din po ng mga bata ng psychological safety. Minsan po ang physical safety, syempre na-prevent po niya talaga yung mga pwedeng untoward incidents. Pero ang pakiramdam po ng bata, maaring yung may mararamdaman din silang fear when it comes to like seeing things like that happening.
3: The Psychological Association of the Philippines President, Dr. John Manuel Cliachico.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naglabas ang Department of Budget and Management o DBM ng karagdagang 8.68 billion pesos para sa salary upgrades ng public school personnel sa ilalim ng Expanded Career Progression o ECP system. Mahigit 93,000 na public school personnel ang inaasahang makikinabang dito. Nakatakda namang palakasin ng kasalukuyang administrasyon ang pondo para sa career advancement ng mga guro sa susunod na taon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: At sa larangan ng palakasan, Gilas Pilipinas sasalang sa tune-up game laban sa national team ng South Korea bilang patuloy na paghahanda sa Asian Games sa men's basketball title defense. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
4: Makakaharap ng Gilas Pilipinas ang South Korea national team sa tune-up game sa darating na Biyernes at Linggo. Ito ay bahagi pa rin ng masinsinang ensayo ng Nationals para sa pagdepensa ng kanilang titulo sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. 11 players ang bumubuo sa Gilas na kinabibilangan ni Brandon Bates, Adrian Nokum, Robert Bolick, Cedric Bearfield, Don Trolliano, Brandon Ganuelas-Roser, Xavier Lucero, RJ Abarrientos, Justin Baltasar, Justin Arana at Jeric Ahanmisi. Samantala, iniwang bukas ng koponan ang huling pwesto sa lineup para kay Justin Brownlee at kay Soto. Pwedeng maglaro si Brownlee kung papayagan na ito kasunod ng mga tinamong injury habang nakadepende pa sa schedule ni Soto ang kanyang pagsali. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:42 ang ating oras Pilipinas, ang dabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
23: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
24: Napakalaki ng importansya, significance nito kasi this will be the first time and ito, malalaman natin, ano ba talaga? Itong batas ba ay tama? Kasi

0: Ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong panghibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita dito sa Luzon. Bureau of Fire Protection o BFP nagsagawa ng School Emergency Response Plan sa Mahataw Elementary School. Mula Radyo Pilipinas Batanes, narito ang ulat ni Maisel Estoy.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: Report.
8: Nagsagawa ang pamunuan ng Bureau of Fire Protection Mahataw ng School Emergency Response Plan sa Mahataw Elementary School bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng kahandaan at kaligtasan sa mga paaralan. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ni Senior Fire Officer 2 Romeo Camacho Jr. kung saan ang aktibidad ay naglalayong palakasin ang kaalaman at kahandaan ng mga guro, school personnel at mga mag-aaral sa tamang pagtugon sa iba't ibang uri ng emergency at sakuna. Binigyang din sa SERP ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malinaw na emergency response plan, maayos na koordinasyon, wastong pagkilos habang may insidente at tamang pamamaraan ng pagtatapos ng isang emergency, kasama rin sa pagsasanay ng pagpapakilala at wastong paggamit ng mga kagamitang pangkaligtasan kabilang na ang fire extinguisher. Ayon sa mga pamantayan ng BFP Safe School Initiative, mahalagang magkaroon ng mga paaralan ng organisadong emergency response team at malinaw na emergency action at evacuation procedures upang mapangalagaan ang buhay ng mga mag-aaral at kawani. Sa pamamagitan ng anturang programa, patuloy na itinataguyod ng BFP ang kultura ng kahandaan, disiplina at kaligtasan sa mga paaralan upang matiyak ang isang ligtas na learning environment. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
2: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
9: Bale naman tayo sa Radyo Pilipinas, Lawag, may gagawin pag-uulad si Jude Sitpitan. Provincial Government of Ilocos Norte na mahagi ng relief packs sa mga nasalanta ng baha.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: Report.
10: At least okay pa. Yan ang naging mensahe ni Gobernador Cecilia Araneta Marcos sa pamamahagi ng mga relief pack sa mga pamilyang sinalanta ng habagat sa San Nicolas, Ilocos Norte. Nasabi yan ni Governor Marcos dahil mas nakakatakot ang mga kaganapan sa ibang lugar tulad na lamang sa Nepal na kung saan grabe ang nangyaring flash flood sa nasabing bansa. Sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte, nakatanggap ang nasa 100 pamilya na nabahan ng family food packs, habang sa Batac City 400 naman ang tumanggap ng kaparehong tulong. Hirit pa ng gobernadora, marami sa ating kababayang magsasaka ang nakapagtanim na ng palay dahil sa biyayang tubig ng ulan. Hiniling din niya sa ating mga kababayan na magdasal upang tumigil na ang malakas at tuloy-tuloy na ulan upang mabigyan ng pagkakataon ang mga binahang lugar na makarekobre. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: News Nationwide.
6: Probinsya ng Albay naghahanda na sa posibleng epekto ng haze mula sa Indonesia. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay para sa balita.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas. Report.
13: Naglabas ng mga hakbang sa paghahanda at pagtugo ng Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office dahil sa nararanasang haze sa lalawigan. Ayon sa advisory na labas itong September 2, posibleng kaugnay ang haze sa usok at transboundary haze mula sa patuloy na forest fire sa Kalimantan, Indonesia na maaaring tinangay ng umiiral na hangin patungo sa Pilipinas. Kabila sa mga ipinagutos, ang patuloy na pagmamanman sa visibility at kalidad ng hangin at paghahanda ng mga rural health unit para sa posibleng pagtaas ng mga konsultasyon na may kaugnayan sa respiratory problems. Pinapayuhan ding tukuyin at bantayan ng mga vulnerable na individual gaya ng mga bata, matatanda at may asthma o cardiovascular conditions. Pinapayuhan ng publiko na limitahan ang outdoor activities, panatili nakasara mga bintana at pinto, at magsuot ng well-fitting N95 mask kapag nasa labas at may nakikitang haze. Pinapayuhan din ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa publiko na agad magpatingin sa mga health facility kapag nakaranas ng hirap sa paghinga, matinding pag-ubo, o iritasyon sa mata. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: News Nationwide.
9: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Silago Southern Leyte nagdeklara ng pork holiday dahil sa African swine fever. Si Aljon Malot ng Radyo Pilipinas Sogod ang may dala na balitang yan.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: Report.
14: Nagdeklara ng pansamantalang pork holiday ang lokal na pamahalaan ng Silago Southern Leyte sa pamamagitan ng Executive Order Number 36 Series of 2026. Matapos makumpirma ang African Swine Fever o ASF sa mga baboy sa barangay Laguma. Epektibo noong September 2, ipinagbabawal ang pagpasok at paglabas ng mga buhay na baboy, gayon din ang pagbebenta at transportasyon ng sariwang karne at pork products sa loob, patungo at mula sa containment zone. Pinapayagan lamang hanggang 10 kilos ng pork products bawat sambahayan para sa sariling konsumo basta may official receipt at nagmula sa labas ng containment zone. Inatasan din ang hog raiser na magparehistro, magsagawa ng lingguhang inventory at agad iulat ang mga baboy na may sintomas o bigla ang namamatay. Samantala, isasagawa ang 24 hours na biosecurity checkpoints at mandatoryong makataong kaling sa mga baboy na positibo exposed sa ASF alinsunod sa mga protocol ng Department of Agriculture. Layunin ng mga hakbang na mapigilan ang pagkalat ng ASF at maprotektahan ang kabuhayan ng mga hog raiser, food security at ekonomiya sa bayan ng Silago. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: News Nationwide.
6: Dumako tayo sa Mindanao. Air quality sa Davao Region nasa generally acceptable level ayon sa DENR-EMB-11. Mula Radyo Pilipinas Davao, narito ang ulat ni Sheila Lisondra Celosia.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: Report.
15: Iniulat ang Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau, DENR-EMB Davao, na nasa generally acceptable level ang kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Davao Region sa kabila ng nararanasang haze sa ilang lugar sa bansa. Batay sa monitoring, good ang air quality sa Malita Monitoring Station kung saan nasa ligtas na antas pa ang particulate matter nito. Samantala, fair naman ang naitalang air quality sa Digos at Kalinan bagamat may ilang pagkakataong umaabot sa antas na unhealthy for sensitive groups. Ayon sa DENR-EMB-11, posibleng dulot ito ng transboundary haze o usok na nagmumula sa mga karatig bansa. Pinapayagan pa rin ang mga outdoor activities sa ilalim ng good at fair condition. Gayunman, pinapayuhan ng mga bata, matatanda at mga may kondisyon sa paghinga na limitahan ang matagal na pagpapanatili sa labas kapag umabot sa antas na unhealthy for sensitive groups ang kalidad ng hangin. Patuloy namang minomonitor ng DENR-EMB-11 ang air quality sa rehiyon at maglalabas ng mga update kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: News Nationwide.
9: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, Philippine Coconut Authority o PCA Sulu, nakiisa sa simultaneous massive coconut planting program ngayong taon. Sa ulat mula kay Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas, Holo.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Nakisa sa malakihan at sabay-sabay na pagtatanim ng niyog ang Philippine Coconut Authority o PCA sa lalawigan ng Sulu. Isinagawa ito sa Kabatuhan, Bilaan, Talipao, Sulu na nilahukan ng mga magsasaka sa bayan ng Talipao at kawani mula sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Grand Reform Sulu sa panguna ni MMO Jenipa Abdrasad at Office of the Provincial Agriculture sa Katauhan.
6: 11:55 po ang ating oras. Puputulin lang natin ang balitang yan dahil ongoing na ang Palace Press Briefing sa Malacanang.
11: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang.
16: Ng isang matatag at inklusibong ekonomiya na mapapakinabangan ng kasalukuyan at hinaharap ng mga henerasyon. Kaya ang utos ng Pangulo, ipatupad ang polisiya para sa pagtugon ng climate change. Lahat ng ahensya sa pangunguna ng Climate Change Commission at DENR ay magsasagawa ng masinsinang pagtugon sa kanilang obligasyon para sa mas mabilis na aksyon laban sa climate change. Katuwang din ng pamahalaan ang Vice Mayor's League of the Philippines sa panguna ng kanilang National President Vice Mayor Maynard Francis Bumanglag ng pinili Ilocos Norte. Magkaisa tayong labanan ang epekto ng climate change. Kung hindi ngayon, kailan pa? Huwag tayong magpahuli. Bilang bahagi sa patuloy na pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kilalanin ang karanasan, kakayahan at professional na pag-unlad ng mga sektor ng edukasyon, ipinag-utos ng Pangulo sa DBM sa pangunguna ni Acting Secretary Kim Robert De Leon ang paglabas ng karagdagang 8.68 billion pesos para sa Department of Education at sa patuloy na implementasyon ng Expanded Career Progression o ECP system ng ahensya. Sa datos ng pamahalaan, mahigit 93,344 public school personnel sa buong bansa, saklaw din ng pondo ang implementasyon ng requirements para sa fiscal year 2025 at fiscal year 2026 para sa mga nabigyan ng notices of organization, staffing and compensation action o NOSCA at appointments. Sa ilalim ng kautusan ng DBM, ipoproseso ng kanilang regional offices ang pondo upang mabilis itong maipamahagi sa mga DepEd regional offices. Layunin ng ECP na bigyan ng ang mga guro ng career advancement at mas mataas na sahod nang hindi kailangang umalis sa classroom. Samantala, para sa fiscal year 2027, iminungkahi ang 12.9 billion pesos para sa ECP. Ito ay 5.94 billion pesos o 96.6% na mas mataas kaysa sa fiscal year 2026 funding. Ang hakbang na ito ng Pangulo para sa sektor ng edukasyon ay patunay lamang sa seryosong hangarin ng Pangulo sa pagyabong ng kaalaman ng mga batang Pilipino.

0: Maari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Mari sa Lalili TV 5.
2: Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, paglilinaw lang po dun sa naging pahayag ni Pangulong Marcos kahapon sa Tarlac. Sabi po kasi niya, we already have a master plan. It's just never been executed. Ano pong master plan yung tinutukoy ng Pangulo dito?
0: Kung history po ang pag-uusapan natin, 1940s, 1930s, ay meron na pong master plan. Ngunit sa mga nakaraang mga dekada, ay hindi po ito nasunod. At sa ngayon po ay meron... nababanggit si Secretary Vince Tison patungkol doon sa Aquino Singson Master Plan. At yan po ay ang isa sa mga maaaring pag-aralan. At kasama na rin po yung binanggit ni Secretary Vince Tison patungkol sa flood control major plans para, o master plans para sa major river basins. So yan po ay pagsasamasamahin at titignan at kailangan na po rin i-update. At ang sabi nga rin po ng Pangulo sa nakaraang pagpupulong, kailangan na rin i-update kung ano ang dapat na gawin nang naaayon na po sa maaaring epekto ng climate change. Kasi iba po ang maaaring ginawa noon or mga plano noon na hindi na po maaaring tugma sa epekto ng climate change.
2: Pero ma'am, meron din po kasing nabanggit kahapon si Presidente na we have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan. So, what happened po? Because I understand decades ago pa nagawa itong master plan na to, but the president has also been in Malacañang for 4 years or so. So, ano po ang nangyari? Bakit hindi rin po ito agad na simulan?
0: Ang pinapatungkulan po dito ng Pangulo ay nakita po ng mga eksperto rin na may mga master plans na noon. Na dahil sa hindi na isagawa, nagkakaroon ito ngayon ng epekto sa pagbabaha. So, ang Pangulo po ngayon ay gumagawa ng mga proyekto. Ngayon, lalong-lalo na sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Vince Tison. So, kung ano po yung hawak natin ngayon, especially itong sa major river basins, yan po yung inuuna ng Pangulo para po maibsan yung epekto ng sobrang pagbabaha o taas ng tubig kapag malakas po ang ulan o mayroong pong bagyo. So, yung mga master plans noon ay hindi na po ito naipatupad noon at maaaring hindi na po rin ito ugma o tugma sa ngayong kasalukuyang panahon.
2: So, as we speak, ma'am, wala pa tayong master plan na pwedeng gamitin sa kasalukuyang panahon?
0: Ang hawak po ni Secretary Vince Tison, katulad ng kanyang binabanggit, ay tungkol sa major river basins. At patungkol sa binabanggit na master plan, hindi nga po ito na ipaabot noon dahil from Secretary Babe Singson na ipaabot daw di umano sa panahon ni dating Pangulo Duterte. At nung ako mismo ang nagtanong kay Secretary Bunoan noon, ay wala po siyang nahawakang master plan. So, si Secretary Vince Tison, nung siya ay na-appoint, ang tinitugunan niya ngayon ay yung tungkol sa major river basins. At ngayon ay nakikipag-ugnayan na rin po siya patungkol dun sa Aquino Singson Master Plan.
2: Sorry ma'am, last na lang po. So, sa ngayon, ang nangyayari, wala tayong completed na master plan, kasalukuyan pa siyang inilalatag while doing a project na hindi siya based on a major master plan.
0: Kung titingnan po natin, simula at the time na nakausap ko si Secretary Manny Bunoan, wala siyang nakitang master plan na mula sa nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. So, kaya nga po nung pumasok si Secretary Vince Tison, ang ginagawa niya, yung hawak lamang niya para sa major river basins.
1: A follow-up question mula kay Tirsten Nandala, Newswatch Plus.
3: Hi Yusek, good afternoon po. Yusek, a follow-up lang dun sa master plan. Of course, nabanggit na nga po na kada nagpapalit ng administrasyon, parang naghahanapan din po, di ba, ng na-turnover ba or hindi. Is the Marcos administration willing to, kung halimbawa matapos po yung isang national flood control master plan, is i-publicize so that people would have an idea ano ang plano and moving forwards beyond his administration ay may makikita pong pwedeng sundan ng mga succeeding administration din of a national flood control plan.
0: Lagi naman pong transparent ang administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. At pati nga ito pong pagpaplano para sa climate change ay ipapakita namin para po sa lahat ng ating mga kababayan ay makapagtulungan tayo kung ano ang dapat na matanggal, anong dapat alisin dyan, ang mga bara sa mga daluyan ng tubig. At kailangan talaga dito ang political will para maisagawa lahat. At hindi pwedeng isa bukas. Ngayon na ang dapat na trabahuhin ito.
3: Yusek, DPWH po ba ang in charge dito sa master plan or will the government tap experts, let's say mga urban planning experts and mga urban let's say sa Project NOAA, yung mga iba't iba po nating mga expert din to come up with a comprehensive plan?
0: Hindi po ako makakasagot ng detalye patungkol po dyan. Mas maganda po kung si Secretary Vince Dison ang inyong matanong sa detalye dahil ang ipinabot niya sa atin ngayon ay patungkol sa Aquino, Singson Master Plan plus yung binabanggit na Major River Basins na Master Plan.
1: Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
4: Yusek, sa pahayag pa rin po ng Pangulo kahapon ang sinabi niya, we had the Master Plan all along pero walang ginawa. Through the decades, walang nagawa. It begs the question, ma'am, what has been done on the first 4 years of the Marcos administration regarding this?
0: Unang-una, ang sekretary natin noon ay si Secretary Manny Bonoan. So, hindi ko masasagot kung ano ang napag-usapan nila. At the time, ay wala pa rin naman ako. Ang aking lamang masasagot ay kung ano po ang ginagawa ngayon ni Secretary Vince Dison. Dahil sa pinaabot niya sa atin, ginagawa niya po sa ngayon ang lahat ng mga infrastruktura base sa master plan ng Major River Basins. At according to him din po, kailangan na ganito ang sitwasyon dahil iba-iba po ang topography at kumbaga ay yung sitwasyon ng Pilipinas. But na-mention niya sa akin na nandito rin na tinitignan din po yung Aquino-Singson Master Plan sa ngayon.

0: po dyan. At definitely hindi po hindi maganda na bumababa ang value ng peso, pero meron din po itong kaakibat na maaari nating magamit para sa ating mga kababayan. Okay, according to OES, the recent weakening of the peso was brought about by broad US dollar strength and rising global prices of oil. On the part of the BSP, while the rate hike last week was done to anchor inflation expectations, it also helps support our currency. Moving forward, we expect the BSP to act decisively based on available data and intervene when necessary to reduce exchange rate volatility. The administration's approach is focused on fiscal discipline and more efficient use of public funds. This means reviewing spending proposals carefully and prioritizing programs that have high economic and social returns. So, isa po sa nakikita ng administrasyon na maaaring solusyon ay kailangan na gumastos ang gobyerno sa mga tamang proyekto. Hindi dapat masayang ang ating pondo sa kung ano-ano mang pagkakagastosan. So, dapat magkaroon ng disiplina kung paano gagastosin ang pondo para maka-improve po ng ekonomika, ng ekonomiya ng bansa.
1: Thank you. And follow up lang po. Since discipline in fiscal spending, ma'am, kasi last week po sa DBCC Senate hearing, BSP Remolona said na boosting national savings is a vital and long-term solution. Mm-hmm. He said, and I quote po, hanggat maaari, sana tumaas yung savings natin, mm-hmm. yun ang long-term na solution. And to lead by example, is the Malacanang open to issuing a directive instructing the government to trim non-essential spending?
0: Sa ngayon po ay pag-uusapan po ito ng economic team, at kapag mayroon na po sila na ibigay sa atin na anumang rekomendasyon ay ibibigay ko po sa inyo. Dahil sa ngayon po ay wala pong na ipapaabot sa atin patungkol po sa suggestion, patungkol sa savings. But definitely, ulit, ang pera, ang pondo, dapat gastusin sa tama. So kung hindi naman dapat gastusin, huwag sayangin ang pondo, dahil ang bawat sentimo na nasa save ng bansa, ng gobyerno, ay nakakatulong ito para mas magamit ito sa tamang pamamaraan.
1: Okay, and last question na po. What is Malacanang's position to reassure yung ordinary Filipinos po? Worried that weakening peso may drive up yung goods and basic commodity prices. Also, pangalawa, to investors, lalo na sa mga affected industries, ma'am, na baka ma-disrupt yung business nila.
0: Even before, alam natin kung ano ang nais ng Pangulo at ano ang nais ng administrasyon na ito. Lahat ng pwedeng gawing paraan upang mas tumaas ang ekonomiya, lumago ang ekonomiya, nagkataon lamang po siguro na naapektuhan po talaga tayo ng krisis sa Middle East. At hanggang sa ngayon po ay nandiyan pa rin po ang issue patungkol dito. At alam din po natin na dependent tayo sa pagkuha ng supply ng krudo mula sa Middle East. At definitely, isa ito sa nakakaapekto. So, pero hindi po natatapos ang pagtatrabaho ng gobyerno, dahil nandiyan pa rin po yung uplift kung saan binubusisi kung paano pa maiibsan ang mga nadadanas ng ating mga kababayan, lalo-lalo na sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. So, nakaagapay pa rin po ang gobyerno, nandiyan pa rin po yung sasabi nating 20 pesos na bigas para sa ating mas nangangailangan. Nandiyan pa rin po yung umiiral natin ng zero balance billing para sa DOH hospitals at sa mga pili na LGU hospitals. Nandiyan din po yung mga libre na toll fee sa mga buses at sa mga nagde-deliver ng mga agricultural products. So, ilan lamang ito sa mga tinututukan ng pamahalaan para mas bumaba na kahit papaano ang epekto ng krisis na dulot ng krisis sa Middle East.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Tristan Nodalo, Newswatch Plus.
3: Good afternoon po ulit, Yusek. Nakarating na po ba kay Pangulong Marcos yung

0: nangyari po na dalawang Pinoy seafarer ang namatay dahil po sa isang security incident sa Strait of Hormuz. Ano po ang kanyang directive sa mga agency na involved po dito? And maybe a message to Filipino seafarers na posibleng maapektuhan or dumadaan pa rin po sa mga delikadong ruta katulad po ng Strait of Hormuz.
1: Opo, nakarating po at si Secretary Hans Yakdak naman ay mabilis na nag-uulat sa Pangulo, lalong-lalo na kapag definitely involved ay mga OFWs natin. So, unang-una po nakikiramay po ang Pangulo at ang administrasyon sa pamilya ng dalawang seafarers mula sa Cabuyao, Laguna at Daan Bantayan, Cebu. At nag-utos na po ang Pangulo agad-agad na tulungan ang mga pamilya ng ating ng dalawa nating kababayan na nasawi. At ibigay lahat ng kailangan nila, pati ang benepisyo, compensation, insurance proceeds na naaangkop at na dapat ibigay sa ating kababayan na nasawi. At hindi po pababayaan ng gobyerno, ng pamahalaan, yung pamilyang naiwan ng dalawa nating kababayan. Muli, nakikiramay po kami sa pamilya ng dalawa po nating seafarers. At tuloy-tuloy pa rin po ang pag-uulat ni Secretary Hans Yakdak patungkol po dito sa ating dalawang kababayan.
0: Yusek, let's shift topics lang po sa isang post ni Senator Aimee Marcos. She's criticizing the administration for having around a dozen officials still serving in an acting capacity. Sabi niya po, permanent appointments should be made so these officials could undergo the scrutiny of the Commission on Appointments. Siguro po sa part ng palasyo, bakit po ba nananatili under acting officials yung ilang pong mga itinalaga ng Pangulo? And is the palace confident na hindi po ito magiging unconstitutional kung may magko-question naman po?
1: Una-una po, prerogative po ng Pangulo yan at tumutupad po ang Pangulo sa batas. Kung nais nga po niya na lahat ay tumupad sa batas, due process, proseso, so ang Pangulo po ay hindi lalabag sa batas. So sa ngayon po ay naaayon pa rin po ang pag-appoint sa mga acting secretary katulad po ni Secretary Dave Gomez. Siya po ay ad interim appointee po as of July 10. So wala pong nilalabag na anumang proseso, batas ang ating Pangulo.
2: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
3: Good afternoon, ma'am. Yes ko lang po kung will President Marcos support the proposal of DOF to raise the motor vehicle users charge under the Progress Bill?
1: Sa ngayon po ay ito pa lamang ay proposal. So nire-review po ito, wala pa pong final position ang ating Pangulo at of course lahat po ng tax measures definitely mabigat ito sa bulsa at dapat pag-aralang mabuti kung mas makakabuti ba ito para ma-increase ang revenue ng gobyerno. But still, pag-aaralan po ito kung ano ang mas mainam both sa gobyerno at sa mga motorista.
3: Follow-up lang po. During po nung SONA, na-mention po ni President Marcos yung parts ng Progress Bill na supposedly makakatulong po sa middle class at MSMEs, including yung sa income tax tsaka yung sa MSMEs po. Na yung pong proposal ng DOF na pag-increase ng motor vehicle users charge, hindi po ba siya magiging magko-contradict doon sa intention ni Pangulo na tulungan yung dalawang sectors pag pina-implement po yung pagtaas ng motor vehicles users charge
1: po? Kaya po, aralin muna po ito dahil baka hindi natin malaman kung ano dapat ibalanse. Hindi po natin alam kung ano maaari maging epekto nito. Kung mas maganda ba sa gobyerno o mas maganda sa mga motorista. So, sa ngayon po ay wala pang final na desisyon o posisyon ang Pangulo patungkol po dyan. This is just a mere proposal pa lang.
3: Tapos, on another matter po, meron po bang palas reaction sa latest SWS survey na sinasabi na 33% of adult Filipinos raw po ay nakakaranas ng worst quality of life?
1: SWS?
3: Opo. SWS, 33% of Filipinos says quality of life improved. Same say it worsened.
1: Meron din akong nakitang isang survey mula naman sa Okta Research. So, tignan ko lang po yung konteksto niyan dahil hindi pa po yan nakakarating sa amin. Titignan ko lang po dahil meron din pong bagong survey din ang patungkol naman sa same almost same situation. So, titignan ko lamang po at hindi ako makakasagot sa ngayon.
3: Thank you po.
2: Follow-up question si Maricel Lili, TV5.
4: Yusek, follow-up lang po dun sa question ni Tristan about dun sa naging statement ni Senator Amy. We understand na wala naman pong nalabag na batas doon sa pag-appoint as acting. Pero ano po ba yung wisdom? Bakit sila nananatiling acting versus kung ganap na sila na appointed doon sa position na yun?
1: Hindi ko po mako-question kung ano yung nais ng Pangulo. Walang ibinibigay na anumang rason. So, yan lang po ang... Sa ngayon ay sinasagawa ng ating Pangulo. As long naman na wala pong nalalabag na batas, ay hindi naman to magiging question.
2: Ayun, wala na pong tanong mula
1: sa... Thank you very much.
2: Balik sa iyo, Yusek Claire.
1: Ipinag-utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, natutukan ng problema sa NLEX upang maiwasan ang muling pagkakaparalisa ng trapiko sa expressway sa gitna ng malakas na pag-ulan noong nakaraang araw. Ang DPWH sa panguna ni Secretary Vince Dizon ay nag-deploy na ng high-capacity pumps upang agad na ma-pump out ang tubig baha sa NLEX. Katuwang ng DPWH ang Metropolitan Manila Development Authority sa panguna ni Chairman Don Artes. Ilan pa sa mga solusyon na nakita ng DPWH at ng NLEX Corporation ang paglalagay ng sheet piles upang hindi tumawid ang tubig mula sa Tulaok River sa expressway. Kasama rin dito ang pagpapalalim ng Tulaok River na magsisilbing imbaka ng nabombang tubig upang maiwasan ang pag-apaw sa expressway tuwing high tide o tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Sa ngayon, gumaan na rin ang trapiko sa northbound lane ng NLEX, particular na sa bahagi ng Tulaok at San Simon Interchange na lubhang naapektuhan ng sunod-sunod na pag-ulan. Samantala, nilinaw naman ng DOTR sa pangunguna ni Secretary Banoy Lopez na sasagutin ng pamunuan ng NLEX ang libreng toll fee sa lahat ng sasakyan na papasok mula Pulilan, Bulacan, patungong San Fernando, Pampanga at vice versa. Sa ulat ng ahensya, passable na sa lahat ng sasakyan ang lane 1 ng Tulaok northbound lane. Passable sa class 2 at class 3 vehicles ang lane 2, habang sarado pa rin sa lahat ng sasakyan ang lane 3 nito. Ang lanes 1 at 2 ng Tulaok southbound lane ay passable na rin sa lahat ng uri ng sasakyan habang nananatiling sarado sa lahat ng sasakyan ang lane 3 nito. Samantala, ang lane 1 ng San Simon northbound lane ay passable sa lahat ng sasakyan. Ang lane 2 ay bukas na rin para sa class 2 at class 3 vehicles lamang. Ang lane 3 ay sarado pa rin sa mga sasakyan. Ang lane 1 ng San Simon southbound lane ay passable na rin habang class 2 at class 3 vehicles pa lang ang nakadadaan sa lane 2. Ang lane 3 ay sarado pa rin. Maayos at mabilis naman ang daloy ng trapiko sa iba pang bahagi ng NLEX at SETEX.

Nakbala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw sa pagdalo sa mahalagang kaganapan na magsisilbing gabay sa mga paghahanda ng pamahalaan sa ASEAN Summit, gayon din sa pagkilala sa mga natatanging Filipino innovators. Kaninong umaga, pinangunahan ng Pangulo ang inspeksyon ng PICC

0: You are listening.
1: And related summits sa Pasay City. Mamayang hapon, pangungunahan din ng Pangulo ang pagkilala sa mga Filipino Innovator na ginawaran ng Presidential Filipinovation Awards sa gaganapin sa Quezon City. Ang Filipinovation Awards ay hindi lang pagkilala sa kanilang talento at pagkamalikhain. Isa rin itong daan upang makakuha sila ng mentorship, suporta, pamumuhunan at access sa mga mas malawak na merkado. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nagtutulungan pataas at hindi naghihilahan pababa. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
2: Sa katatapos lamang na press briefing sa Malatanyang, pinaliwanag niya ang Secretary Claire Castro yung naging payag kahapon ni Pangulo Marcos na mayroong master plan ang bansa kaugnay sa baha. Ang sabi niya si Castro, mayroong major plans ang gobyerno. Ang kailangan lamang anyang gawin i-update yung mga dapat ipatupad ng naaayon sa epekto ng climate change. Yung mga master plan kasi noong mga nakaraang taon at mga nakaraang administrasyon, maaaring hindi na sila tugma sa kinakailangan ng kasalukuyang panahon. Si Pangulo Marcos naman anya gumagawa na ng mga proyekto o programa kabalikat ng DPWH sa pamumuno ni DPWH Secretary Vince Dizon, particular yung mga major river basin para matugunan yung epekto ng pagtaas ng tubig tuwing umuulan. Ang administrasyon, transparent naman ay kay Yusek Castro, lahat ng plano ipapakita ng pamahalaan para makapagtulungan yung mga Pilipino kung ano yung dapat gawin at ipatupad para sa ikaayos ng pagtugon ng bansa sa climate change. Samantala na itanong rin yung tila peak performance ng piso dahil pumalo na sa 62.56 pesos yung palitan ng piso kontra dolyar. Ayon kay Jose Castro, batid nila sa pamahalaan na hindi maganda yung pagbaba na value ng piso, pero mayroon din naman itong kaakibat na maaaring magamit ng bansa. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas, maungunaan niya sa pagtugon dito at mag-intervene kung kinakailangan. Isa sa nakikitang maaaring solusyon ng pamahalaan is yung pagpapataas pa ng gastos ng gobyerno sa mga tamang proyekto. Lalo't hindi dapat masayang yung pondo ng mga Pilipino. Kaugnay naman doon sa napaulat na dalawang Pilipino ang namatay sa Strait of Hormuz. Alam na raw yan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Mabilis na kumikilos ang DMW. Ang utos daw ng Pangulo, ibigay yung lahat ng kailangan, lahat ng benepisyo, kompensasyon. Dapat matanggap yan ng ating mga kababayan, lalo na yung kanilang pamilya na naiwan dito sa Pilipinas. Ang pagtitiyak rin ng palasyo, hindi sila papabayaan ng gobyerno at nakikiramayan niya si Pangulong sa pamilya nitong dalawang Pilipino na namatay sa Strait of Hormuz attack. Habang naitanong rin kayo si Castro kung suportado ba ni Pangulong Marcos yung proposal na itaas yung motor vehicle user's charge, ang sabi ni si Castro, proposal tamang ito, paano pa lang yan, dapat pang pag-aralan kung ano yung mas mainam para sa gobyerno sa mga motorista at wala pang pinaladisyon. Ito muna yung pinakahuli mula sa Malacanang para sa bagong Pilipinas, Rakal ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Alright, maraming salamat sa iyo, Raquel Bayan. Yan po ang kabuuan ng Palace Press Briefing. Nagatid sa atin ng 25 minuto makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Antabayanan po sa ilang saglit ang programang Bagong Pilipinas ngayon.
8: Yung BDP ay siyang pangunahing programa ng NTF-ELCA para magkaroon ng development sa ating mga komunidad na sabihin natin na we have neglected, no, for the past years, and also they have experienced violence, threat, intimidation by other groups, no, and dito sa BDP, nabibigyan naman sila ng espasyo para nga ma-identify nila kung ano mga projects ang pangunahing kailangan na implement dun sa kanilang komunidad. Sabi ko nga, yung ating BDP ay nakatuon sa limang major projects, no? Yung ating farm-to-market roads, yung ating electrification, school buildings, water and health sanitations, and water systems, and health facilities. Sa ngayon, meron tayong 5,000 mahigit 5,000 barangays na binigyan ng ayuda, no? Binigyan ng investments para po ma-implement natin itong mga proyektong ito. Sa taong ito, 2026, meron tayong 808 na priority barangays na bawat isang barangay ay makakatanggap ng 10 million pesos para sa kanilang mga proyekto. O kung pagsasamahin natin, meron tayong 8.08 billion pesos na nakahanda para dito sa mga development interventions na gagawin sa mga communities na ito.
0: Yes, Director, napakaganda po at napaka-importante nitong mga binahagi nyo ng mga developmental activities bilang bahagi na rin ng ating peacekeeping initiatives. But at this point, paano ba natin hinaharap o paano ina-address din ng NTF-ELCAC yung misinformation at disinformation na maaring magpalala ng pagkakawatak-watak at makaapekto sa pagsisikap ng ating pamahalaan para sa kapayapaan, especially that we're entering the era of cognitive warfare, Director?
8: Yeah. Maraming salamat po sa katanungan na yan, no? Sa NTF-ELCAC naman, meron kasi tayong 12 clusters, no? Pero pangunahin, dyan sa ating problema with regards to misinformation, meron tayong strategic communication cluster. At ito'y pinangungunahan ng National Security Council at PCO. Dito, inilalahad natin yung mga katotohanan tungkol sa violent extremism, sa terrorist activities na kinakaharap natin, no, sa ngayon, no. At sa mga rehiyon at probinsya, meron naman tayong 18 joint regional task forces na kinakascade natin itong mga impormasyon na ito para tulungan din tayo ng mga JRTFs natin na mailahad ito sa publiko, sa kanilang mga nasasakupan na mga probinsya at komunidad. So, sa mekanism na ito, ito'y nakakatulong na mabigyan natin ng tunay na sitwasyon, no? Yung ating security situation at ang mga development packages na naibibigay o naibibigay sa ating mga kababayan.
6: Alright. Director, ngayon po National Peace Consciousness Month. Ano po ang panawagan ninyo sa bawat Pilipino para maging bahagi ng pagtataguyod ng kapayapaan sa ating bansa?
8: Okay. So sa ating mga kababayan, siguro kailangan namin i-inform kayo na sa ngayon, meron tayong National Action Plan for Unity, Peace and Development 2025-2028. Ito ay nasa last 2 years ng implementation, 26 to 28. At ito ay ating roadmap, no, to stop yung violence and also terrorist activities or extremist groups. At the same time, ito yung nagsusulong ng whole of nation at whole of government mechanism between the national government agencies, the local government units, and the critical participation of our civil society partners and the sectors no, to successfully implement this national action plan. Siguro sa ating mga kababayan, ang aming masasabi ay sana tulungan nyo kami na ma-implement ito. Tulungan natin na ang ating mga komunidad na dati mga conflict-affected areas at ang iba naman ay nasa malalayong lugar na mabigyan din natin sila ng suporta no? Sa tulong na rin or in partnership with our local government units and the national government. Doon naman sa ating mga former rebels. Dahil sa ngayon, meron tayong around 50,000 former rebels and supporters that have already mainstream into society. At ito rin yung dapat nating tulungan para maging maganda rin ang kanilang buhay. No? At maging self-sustaining din sila. At hindi lamang yung tatanggap sa gobyerno, but i-capacitate din natin sila para meron silang skills na makatulong sa kanila para sa kanilang livelihood at para na rin sa pagpataguyod ng kanilang pamilya. Okay. So, siguro po yun po yung mensahe natin sa ating mga kababayan, no? Na patuloy tayong i-practice natin yung sinasabi natin non-violent actions or non-violent engagements. At the same time, through dialogue, lahat naman ay makukuha sa pag-uusap, sa mga concerns or issues natin no, na tinatahak ngayon o nararamdaman. So, panitiliin lang natin na may continuous dialogue tayo with each other at makipag-engage tayo not only with the national government but especially with our local government units at ang na maisabi natin o may lahat natin ang ating problema at ma-resolve ito through peaceful means.
0: Yes. Totally agree on that, Director. And of course, dahil nga po dyan, kami nagpapasalamat at binigyan niyo po kami ng oras ang NTF LCAC Director Alex Umpar. Maraming salamat po, sir.
6: Samantala, media security ngayong nalalapit na BARM elections at ipag-uusapan kasama si Undersecretary Jose Torres Jr., ang Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS. Magandang tangali po, Yusek Joe, at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
9: Magandang hapon po at magandang hapon po sa lahat ng nanonood at mga nakikinig sa programa ko.
6: Salamat po, Yusek Joe, sa pagpapaunlak. Una po sa lahat, ano po ang kasalukuyang security assessment ng PTFOMS sa kalagayan po ng ating mga mamahayag na magko-cover sa BARM elections, lalo na po sa mga lugar na itinuturing na high risk?
9: Sinusulupuya naman po, wala naman pong risk para sa ating mga mamamahayag at kagagaling na lang po natin doon sa BARM. Tayo po ay nakipag-usap sa mga sa stakeholders doon, kasama na yung mga politiko, yung mga tumatakbo, kasama na rin yung mga ating security forces and military at saka police at iba pang mga kasamahan natin sa media at lalo na nagkaroon tayo ng mga safety training and safety and security training workshops doon sa lugar at ating in-assess din po yung situation doon at okay naman po sila at merong mga napapabalita, mga ilang mga pangyayari doon subalit ito naman po ay localized at hindi naman po na-involve yung kasamahan natin sa media. We also made sure na may mga pre-election assessment po tayo before they are deployed.
0: Yes, sir, magandang tanghali po. Ano yung mga konkretong hakbang ang inilatag ng PTFOMS upang matiyak yung kaligtasan nga ng mga media practitioners bago, habang, and of course, pagkatapos ng halalan dyan po sa BARM?
9: Yes po, at unang-una po yung bago yung halalan saka nangyari at ginawa na po natin yung 10 orientation workshops para sa media na mag-cover doon sa barn para alam nila kung ano ba talaga yung mangyayaring eleksyon, mangyayaring halalan. Pangalawa po, nagkaroon po tayo ng safety and security training workshop. Ito po yung mga detalye doon. Halimbawa, kung paano sila dapat huwag pumunta sa mga lugar na dapat hindi puntahan, huwag sumama sa mga convoy, halimbawa ng mga politicians, at kung may nangyari man, paano sila dumapa, paano tumakbo, kung may nasugatan, paano. Yun yung mga practical na mga bagay na tinuro po natin during the training at naginawa sa barn. At during the elections po, pinubuo na media monitoring centers, yung quick reaction team na mag-deploy po tayo. Isa po ay nakabase sa Marawi City, ang isa po ay nakabase po sa Cotabato City. At ito po ay composite, pinapangunahan po ng PTPOMS, kasama na din dyan yung COMELEC, DOJ, AFP, PNP, NBI. So para pag may nangyari, huwag naman sana, nandun ka agad tayo sa ground to hopefully kung may na hindi makaalis sa lugar, ma-rescue. Kung may pangyayari, ma-address ka agad natin. Kung may mga questions, halimbawa, hindi pagkakaintindihan sa mga polling precincts, na mag-ipaliwanag ka agad doon sa media o kaya doon sa mga nagbabatay sa polling precincts. At sa after that naman po, ay magkakaroon tayo ng post-election assessment doon sa kung ano man ang mangyayari during that elections talk.
6: Okay. Yusek, hindi naman po sa nilalahat natin, pero para po sa mga probinsya kasi may mga maliliit na radio stations na minsan bumabanat sila sa mga politiko na kalaban itong isang politiko. Kasama po ba sa monitoring natin, sa assessment natin yung mga ganon na maaari po maging dahilan para magkaroon ng threat sa ating mga mamahayan?
9: Yes po, yun po talaga yung winawarn natin at pinaalalahanan po talaga natin yung mga kasamahan natin sa media na maging responsable po, magiging ethical po doon sa ating practice of journalism. Kasi pag halimbawa nagpapagamit ka sa isang politiko para banatan yung isang yung kalabang politiko, para ka na rin nag-iimbita ng parang threat sa iyong sarili. Alam naman po natin, may mga mainitibid po ulo na hindi makatanggap kung ano yung mga kritisismo sa kanila. Kahit gaad po, nung 2 years ago, nung ako'y na-appointed presidente bilang executive director ng PTPOMS, sinabi, malinaw yung sabi ng presidente, tingnan mabuti yung mga kasamahan natin sa media, especially sa mga probinsya, dahil napaka-onion skin ng mga politicians dyan. Hindi naman natin sinasabi na hindi dapat i-criticize ang mga tumatakbo, kaya namumuno. Subalit, kailangan po maging responsable tayo sa ating kritisismo, lalong-lalo na yung mga ilang kasama natin sa media.
0: Well, Yusek, paano naman nakikipag-ugnayan ang PTFOM sa Philippine National Police, sa AFP, sa COMELEC, gayon din sa bar authorities at mga lokal na pamahalaan para magkaroon ng coordinated security plan para sa media?
9: Actually po, mayroon na po tayong security coordinated security plan mula pa last week at nag-usap na nga po, nagkaroon na po ng coordination meetings. Kasi po ang AFP, PNP, DOJ, DILG, iba't ibang mga ahensya na pamahalaan na related po kasama ng COMELEC ay sako po sila or kasama po sila sa task force dito sa security. So natural lang po nakasama sila doon sa mga meetings. And even sa coordinations. At kasama din natin, ka-coordinate din natin yung Bangsamoro Information Office at mga opisyal doon sa Bangsamoro Region para makatulong din po sa seguridad. At kasama rin na rin po doon sa orientation kung ano yung dapat gagawin doon.
6: Okay. Pero just to give an idea po, Yusek, ano po yung particular na protocol na maaaring gamitin ng mga mamahayag kung sakaling makaranas po sila ng pagbabanta o anumang security concern kaugnay po nitong halalan?
9: Yes po, pinakalat po natin yung ating yung telepono, yung hotline natin na tatawagan ng media kung sila ang may pangailangan or may bantas ng kanilang buhay or kung anong klase ng banta. Meron tayong doon sa ating online, meron tayong IRF, yung response form natin kung saan isusulat nila. Kung hindi sila makasulat, itawag nila. At yan po ay distribute. Ma-distribute na natin doon sa mga areas kung saan magpo-cover yung mga kasama ng sa media. At para sigurado diretso. Kung meron na mga online, magkakaroon po tayo ng mga kasamahan na upo doon sa CICC, sa Cybercrime Investigation Center, para yung live po online na ma-respondihan yung, for example, through text, through emails, or online harassment, or mga threats na matatanggap nila, immediately po makaresponde po tayo. 24/7 po yun during the ban na two days before, 2 days after, and during. Naka-live po ang ating monitoring sa mga areas kung saan yung mga journalists po through our partnership with CICC po.
0: Yeah. And paano naman natin po protektahan yung mga media workers na hindi lamang sa physical threats na tinatanggap nila, kundi pati dun sa mga online harassment, yung mga disinformation, at red tagging, lalo na sa panahon ng election campaign, Yusek?
9: Pagdating po dyan, syempre, imbestigahan agad natin yung allegations. For example, merong allegedly, may red tag sila or allegedly hinaharas sila online. Dapat po sabihin nila agad sa atin para matrace kung saan man yun at kung may batayan, maresto or masampahan ng kaso kung sino man nagbibigay ng threat sa kanila. Kasi may kasama din po tayong mga lawyers, mga volunteers at the same time, mga yung public attorney's office na nakahanda po para magsampa sa ng kaso po.
6: Okay. Yusek, para po mas maintindihan ng ating kababayan, gaano po ba kahalaga ang media security sa pagtitiyak ng malaya, patas at transparent na BARM elections?
9: Unang-una po siguro tingnan natin na napaka-importante ito at napakahalaga itong first parliamentary elections sa BARM. Ito po yung kauna-unahan at yung sukdul, yung ito na yung ano, dulo ng pinaka-peace process na matagal na pinag-usapan at napirmahan noong 2014. At ito yung for the first time po magkaroon ng isang halalan dyan. At yung international community po ay nakatingin. At itong peace process sa BARM at itong election na ito ay tinitingnan nila na isang model ng isang usapang pangkapayapaan. So importante po na makita ng hindi lamang ng bansa Pilipinas, ng sabayanan, kundi ng buong mundo na ito ay maging successful kung ano ang tunay na nangyayari. At ang sa pamamagitan lamang po ng mamamahayag ng isang malayang media, makikita kung ano yung tunay na nangyayari doon sa BARM. Kaya po, sana po magiging malaya at ligtas ang ating mga kasamahan sa media sa kanilang coverage doon sa BARM this coming, next week on this coming elections.
0: Okay. And Yusek, hingin na lang po namin ang inyong mensahe, lalong-lalo na para sa mga kandidato, sa mga supporters, at iba pang mga stakeholders ngayon nga pong nalalapit na ang BARM elections.
9: Unang-una po, para po doon sa mga kandidato, sa mga tumatakbo, sa halalan sa BARM, sana po maintindihan ninyo yung role ng media. Yung role ng media sa isang demokrasya, sa isang malayang pamayanan, sa isang malaya na halalan. At ito pong role ng media na ito ay napaka-importante dahil kung walang independent media, walang malayang media, walang safe na media, ay wala pong malaya, wala pong tunay na demokrasya. Kaya sana po sa mga kandidato sa bahay, huwag po niyong sagkaan yung malayang pamay, huwag niyong sagkaan, huwag yung i-prevent yung mga media natin na mapag-cover at may latag, may hayag yung katotohanan. Sa mga kasamahan naman po natin sa media, sana po, unang-una, maging maingat tayo. Lagi nyo sinasabi natin na there's no story worth dying for. Pero at the same time, sana po magiging responsable tayo, magiging patas tayo sa ating coverage. So, huwag po tayo magpagamit ng kanino man doon sa ating paglalahad ng mga balita. Magiging conscious tayo doon sa ating role bilang mamahayag sa pamamagitan ng isang responsabling pagdadala at pagpapahayag ng balita.
0: Okay, and with that, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Jose Torres Jr., ang Executive Director ng PT Phones.
6: Thank you, Yusek. Baya, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
10: Narito na ang inyong mga tagapagbalita, pagsapit ng tanghalian.
11: Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo.
12: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
11: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television.
13: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Susunod sa Schoolmates. Water is a basic human right. Kasunod sa pagdeklara ng United Nations na pumasok na ang mundo sa era of global water bankruptcy, pagtuunan natin ng pansin ang kakulangan sa tubig kasama ang ating panauhin.
1: Basic human right talaga siya. Ang pinaka-affected talaga ng water crisis ay yung sektor ng mga kababaihan.
2: How do we really prioritize itong access to clean water?
1: Kung ano yung mga kuwang na meron tayo, maliit man yan o malaki, punan natin. Kasi okay, responsibilidad natin yan bilang Pilipino.
0: Sa bawat usapin, may pakialam ka! Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa anti-illegal drug operations mula sa buwan ng Hulyo hanggang Agosto 27 at ang pagsira sa mga ito ating pag-uusapan. Kasama si PDEA spokesperson Attorney Joseph Frederick Kalulot. Attorney Pepe, magandang tanghali sa iyo.
1: Asik Irene, na imbag na malang kanyayo. And magandang hapon din po sa ating kasama si Sir Joshua.
0: Yes, Attorney Pepe, ano ang kabuuang accomplishment ng PDEA sa kampanya kontra illegal na droga mula sa buwan ng Hulyo hanggang nitong Agosto 27? At ilang operasyon na ang naisagawa at ilan na ang mga naaresto?
1: At Asik Irene, siguro maganda natin po i-highlight yung nakaraang linggo that covers August 20 to 27 na kung saan meron po tayong 80 na anti-illegal drug operations na isinagawa together with other law enforcement agencies, and meron po tayong naaresto na 125 na individuals po.
2: Okay. So, ito pong isinagawa niyong operasyon itong Agosto, ito po yung, maituturin niyo po ba itong pinakamalaking drug seizure na naitala ng PDEA? At ano po yung tinatayang street value ng mga nakumpiska niyo pong illegal na droga?
1: Sir Joshua, kung when it comes to street value, hindi po ito yung pinakamalaki, although significant din po ito. Sa katunayan po, last week, yung period po na yan, nasa 32.78 million pesos ang ating po nasamsam na mga illegal na droga. And i-highlight po natin doon ano ba ang malaki doon. Meron ho yung nating nakuha ho sa ating paliparan na kung saan meron hong nasabat ang Bureau of Customs together with the Philippine Drug Enforcement Agency. Meron po tayong task group doon na kung saan meron hong iba't ibang bilang ng ecstasy pills ang nakuha po doon, plus meron po yung marijuana kush. Kung titignan po yung value po niyan, yung sa ecstasy, nasa 12 million pesos po yung halaga niyan, habang yung marijuana kush nasa 7.9 million pesos. So,
0: wala, Atty. Pepe, mayroon bang mga bagong modus o paraan ng pagtatago at pagbibiyahe ng illegal drugs na natukoy ang PDEA nitong mga nakaraang buwan? And paano ito tinutugunan ng inyong operatiba?
1: Kasi kay Rin, may bago hong modus ang ginagawa nila ngayon. Nakita po natin sa MICP rin po, ito po yung tinatawag nating talc stones. So, ang ginawa po nitong mga enterprising na drug personalities, itinago po siya sa plaster of Paris para magmukha po siya mga bato. Hinalo po siya dun sa mga bato, pero sa kagandahan po ng cooperation ho ng ating Bureau of Customs and other law enforcement agencies, nasabat po natin yung mga talc stones na yung shabu na itinago ho dun sa mga talc stones na ito.
2: Okay. So with this being said, Director, gaano po kalaki ang papel ng intelligence gathering at pakikipagtulungan po ng publiko sa tagumpay ng inyong mga anti-drug operations? At may mga bagong paraan po ba ang PDEA para hikayatin po ang publiko na magsumbong?
1: Sir Joshua, napaka-importante po yung ating tinatawag na intelligence gathering and cooperation also with other law enforcement agencies and our foreign counterparts. Dahil yung mga ibang impormasyon na galing po sa ating foreign counterparts na ibabato sa atin, and at the same time, tayo rin naman ho, nagbibigay din ho ng information sa kanila para naman yung illegal drug problem ho na ating masolusyonan. Dahil ang problema po sa illegal na droga, hindi lang po ito sa Pilipinas, this is a worldwide problem. Kaya ho, napakahalaga yung ating pagbibigay ng information sa ating foreign counterparts too. Sa katanungan naman po kung paano natin hinihikayat ang ating publiko para magsumbong, meron po tayong tinatawag na isumbong mo sa PDEA program na kung saan maaari pong mag-text or tumawag ang ating mga kababayan at magbigay ng impormasyon with regard to illegal drug activities sa kanilang barangay po. Meron din ho tayong mga pinaskill na mga numero sa ating Facebook pages, and at the same time, yung mga partners po natin sa MMDA na nakikita po yan ho sa EDSA ang ating numero po para kung saan po sila maaaring magsumbong.
0: Now, Attorney, doon naman sa mga confiscated na illegal drugs, para sa kaalaman ng publiko, ano yung proseso mula sa pagkakasamsam ng mga ito hanggang sa tuluyang pagsira o dun sa disposal. Can you explain that? And paano tinitiyak na hindi na ito muli makakapasok sa merkado?
1: Ayun, maganda po yung katanungan, si Kyrene. Yung agam-agam po ng ating mga kababayan na kung totoo nga ko bang nasisira yung mga nakukumpiska o nating illegal na droga. From the time na ito po ay nakumpiska, doon pa lang ho, meron na hong marking na ginagawa. And ito po ay nakikita po ng ating tinatawag na insulating witnesses. Sino po itong mga to? Ito po yung ating elected official. Kasama rin po dyan na representative from the media. Meron din po tayong kasamahan from the National Prosecution Service. Pagka nakuha na po sa drug personality po yan, ito naman po ay tina-turn over po natin sa ating laboratorio for forensic evaluation. Ngayon po, hindi na po yan maaaring ilabas sa ating evidence room unless meron po tayong court order. Yung nangyari po destruction po ng illegal na droga ho, kamakailan lang po, noong August 27, ito po ay naisagawa dahil meron po tayong court order na kung saan sinasabi po ng hukom na yung illegal na droga ho, yung mga ebidensya na yan ay maaaring nang sirain. Yan na po ang gagawin po natin, dinadala ho natin sa isang facility na kung saan sila po ay masusunog para hindi na po ito magamit pa sa illegal drug activities.
2: Okay. At sir, sa mga natitirang buwan po ng taon, ano po yung mga pangunahing target at prioridad ng PDEA sa kampanya po kontra illegal drugs? May inaasahan po ba kayo o tayong mas pinaiting na operasyon laban sa mga drug syndicate at high value targets?
1: Meron po, Sir Joshua. Sa katunayan po, itong patapos na ng taon, patuloy yung ginagawa nating pagsasanay sa ating mga ahente with regard to financial investigation. Dahil dito po nakatutok po ang PDEA and other law enforcement agencies na tayo po, sinusundan po natin ngayon ang pera nitong mga drug financiers. Dahil yung sinabi po ng ating Secretary, si Secretary Oscar Valenzuela ng Dangerous Drugs Board na tayo po, we should follow the money. Ang pagkumpiska lang po ng illegal droga, hindi po dyan tumitigil. Tayo po, we are now working to dismantle these drug syndicates. Kaya nga po na meron tayong financial investigation na ginagawa para po yung mga pera na kuha na sa illegal drug activity, ito po ay ma-seize ng gobyerno para hindi na po nila magamit sa mga ibang illegal pa na pamamaraan.
2: Okay. Follow-up lang, Attorney. Bagamat salot sa lipunan itong illegal na droga, yung mga ating mga nauhuli ay nasisigurado pa rin naman natin na nire-respeto yung kanilang karapatang pantao. Tama po?
1: Yes, Sir Joshua. Nire-respeto po natin ang karapatang pantao ng ating mga nauhuli. Nakikita naman po natin, we always file cases against them dahil tayo po ay naniniwala sa ating justice system. Kung sila po ay mahatulan ng ating hukom, sila po naman po ay transfer doon po sa proper jail facilities.
2: Okay.
0: And with that, Attorney, maraming salamat sa inyong oras. Muli, si PDEA spokesperson, Attorney Joseph Frederick Kalulon.
2: At bago tayo magtapos, pati muna natin ang aking kasamang si Assistant Secretary Irene Dumlao ng belated happy birthday mula po sa inyong BPN family. Happy birthday, Assistant Secretary.
0: Thank you very much. Bagong Pilipinas ngayon, family, for this very warm greeting.
2: Sana mapawi kahit konti yung pagod mo sa iyong servisyo at sa pagpunta dito at pagsama sa amin dito sa BPN.
0: Well, of course, patuloy natin gagawin yan, Joshua, para po sa ating mga kababayan Pilipino.
2: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
0: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Social Welfare and Development, ako po si Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
5: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
8: Maganda bang takbo?
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
5: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
3: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamaya. Ay talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapihitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Makinig, makisali at maging bahagi ng pagbabago.
14: Ngapon sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas sa anumang sulok ng bansa. Nagbabalik ang programang makakasama ninyo tuwing Huwebes ng hapon, ang Art Talakayan, usapang tapat para sa serbisyong nararapat dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si Undersecretary Billy Racho mula sa Anti-Red Tape Authority o ARTA. Pag-uusapan natin ang dalawang mahalagang gampanin ng ARTA sa patuloy na pagpapahusay ng paglilingkod sa publiko, ang Nehemiah at ang mga inspeksyon ng Simeo. Makakasama po natin ngayon si Director Marbida L. Marbita ng Better Regulations Office at si Director Grace L. Fernandez ng Compliance Monitoring and Evaluation Office. By the way, magandang una po, magandang hapon sa inyong dalawa. At para sa mga nakikinig po ang ating pong guest ngayon, konting intro lang ho. Sila ho ay parehas graduate ng UP, no? Si Director Alice ay nagkumuha ng master's degree sa UP, nag-college naman sa UP din ay si Director Marbida at siya ay nag-MBA sa Australia. Tama. Ayun. So again, magandang hapon sa inyo. Director, simulan ko na ha. Director Marbida, madalas nating marinig ang salitang Nehemiah. Dito po sa ARTA, naririnig ko na niya. Siguro, magandang paliwanag natin sa mga nakikinig. Ano ba yung una muna, ano yung meaning ng Nehemiah? And susunod, ano ba yung ginagawa sa Nehemiah?
8: Magandang hapon po, Yusek Billy, and good afternoon sa mga tagapakinig po ng inyong programa. Siguro bago ko po i-discuss yung Nehemiah, balikan lang po natin. No? Kami po kasi ni Director Grace, kami po ay napapabilang sa operations group ng Anti-Red Tape Authority. Last week, ang inyo pong guest ay yung ating mga director ng legal group natin.
14: Yes, yes.
8: So sila po yung enforcement. Sila yung gumaganap ng enforcement function ng Anti-Red Tape Authority. Kami naman po, napapabilang kami sa operations group. So mostly, ang ginagawa po namin, capacity building. So tinitignan po natin, di ba, sa legal, nagtumatanggap po sila ng mga concerns, mga reklamo ng ating mga mamamayan at mga businesses. And based on those concerns, natitignan po natin ano yung mga most complained na proseso, most complained na ahensya ng gobyerno.
14: Okay.
8: I think last week po na-mention ni Director Zenny na sila po ay nag-litigate, nag-investigate po. Pero ang sa amin naman po sa operations group, gusto din namin tignan ano yung root cause nung maling gawain or siguro hindi tuwid na gawain ng isang opisyal or siguro hindi tuwid na proseso. So dun po pumapasok yung tinatawag po natin na Nehemiah. So yun po ay national effort on the harmonization of effective measures of interrelated agencies.
14: Paano mo sabihin sa Tagalog yun?
8: Ang Nehemiah, naku, napakahaba po nung...
14: So, pangkabuang... Sige.
8: Yes. But basically po, Yusek, ito po yung ating streamlining initiative sa ARTA. Gusto po nating tignan yung kabuuan ng mga regulasyon ng gobyerno. Kunwari, ikaw po ay isang citizen or isa ka pong may-ari ng negosyo at gusto nyong pumasok, mag-open ng isang particular na negosyo sa atin, usually

0: Alam mo, nung nasa private sector pa ako, pumunta ako sa isang ahensya, hingan ako ng ganitong ID, pagpipilapin ako ng ganitong information sheet. Pagpunta ko doon sa kabila, parehas din yung hinihingi. So, anong nangyayari? Ilang ID sinasubmit ko at ilang form yung sinasubmit ko. So, nung, alimbawa, pagka ako nag-rehistro ng negosyo, no, ang tagal. Hindi naman, lalo na kung hindi naman malaki yung negosyo ko, no? So, yun ang napapansin ko, paulit-ulit yung... yun ba ang ibig sabihin ng streamlining na sinatawag natin?
1: Opo. Ano po kasi, sa bawat ahensya ng gobyerno, lahat po yan may pinapatupad na regulasyon.
0: Mm-hmm.
1: So, yung regulasyon po kasi, yun po yung... May dahilan po ang bawat regulasyon na pinapatupad ng gobyerno. Pwede pong gusto niya protektahan yung kalusugan ng ating mga mamamayan, protektahan yung ating environment. So, environmental protection, consumer protection, iba-iba po yung gusto po nating protektahan. Ang parating tanong po namin sa Better Regulations Office, paano po natin makakamit yung objective ng regulasyon na yon nang hindi natin pinapahirapan masyado ang ating mga mamamayan at ang ating mga negosyo. So, tama po kayo, sir. Kung minsan, paulit-ulit daw po yung hinihingi na dokumento. Kaya po, mahalaga po sa amin ang feedback ng ating mga private sector kasi sila po yung nakakakita ng bird's eye view. Kasi yung mga ahensya po, natural, ang nakikita po nila yung regulasyon na kailangan nilang ipatupad.
0: Siyempre, kailangan nilang proteksyonan yon. Kasi
1: opo,
0: baka mamaya magkulang na impormasyon kung anong mangyari.
1: Opo.
0: They will protect it. Ngunit sabi mo nga, minsan yung paghigpit na yon ay humihirap naman para sa mamamayan. No?
1: Yes, yes. So, kailangan po namin yung feedback ng ating private sector, ng ating citizens, kasi sila po yung nakaka-encounter ng regulation. Sila yung pumupunta sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Usually po, hindi po lahat ng ahensya alam kung saan paginagamit yung mga dokumento na nanggagaling sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: So, yun po yung role ni ARTA. We provide them a platform para po mag-usap-usap. Hindi lang po yung ating mga ahensya, kundi pati yung mga private sector po natin. Doon po papasok yung streamlining. Titignan po natin ano yung pahirap na or yung mga challenges na nai-encounter ng ating transacting public. And from the part of the government, titignan din po natin paano natin ma-address yung mga challenges na yun. Yun po basically yung gist, USEC ng Nehemiah.
0: Okay. And dagdag na tanong, no? Lagi natin naririnig, hindi lang siguro sa ARTA, kundi sa iba rin ahensya ng gobyerno. Para sa, dito naman sa ARTA, ano ba yung whole of nation approach? Ano bang, ano yun? Paano, para sa mga nakikinig, what is whole nation approach na tinatawag natin?
1: Yung whole of nation approach po, that's actually a term that we use in the ARTA to emphasize na ang reforma po kasi sa gobyerno, hindi lang po siya responsibilidad ng iisang ahensya. Hindi po siya responsibilidad lang ng ARTA or hindi lang siya responsibilidad ng si DNR. Marami pong mga ahensya ang nag-i-interact sa isang particular na life cycle. Meron po kasi tayong, parati po kami mahilig gumamit ng term na life cycle po. Like sa mamamayan, meron pong citizen's life cycle. Magsisimula yan, sir, sa pag-a-apply ng birth certificate. Mag-i-end po yan sa pag-a-apply ng death certificate. Meron din pong tinatawag na business life cycle. Nagsisimula po yan sa business registration.
0: Mm-hmm.
1: And mag-i-end po ang life ng isang business sa pagsasara ng isang negosyo. Sa lahat ng yun, minomonitor po ni ARTA.
0: Dulo-dulo to.
1: Opo, dulo-dulo po siya. So,
0: sige. Ma'am, cut kita ng konti. Sa side naman ninyo, Director Alice, ano naman yung whole of nation approach? So, siguro, pwede ka naman mag-shoutout niya. Pwede ka, bago magsabatiin mo muna yung ating mga kababayan.
2: Yes. Salamat, USEC Billy, sa pag-invita sa amin ni Director Marbs, no, dito sa ating programa na ARTA Lakayan. At magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng ating programa. Siguro to answer po yung inyong tanong, no, on the whole of nation approach, nabanggit ni

0: Director Marbs kanina that hindi lang siya responsibility ng o responsibilidad ng isang ahensya o ng government itself, no? Gusto nating makita na malaking parte rin po dito yung tulong ng ating private sector, ng stakeholders, yung mga inputs nila, yung kanilang comments. Every time po na meron silang nakikita na mga bagay na dapat pong ma-improve, no, sa proseso, malaking bagay po na nanggagaling talaga sa kanila. Although marami sa kanila siguro medyo, syempre natatakot, no, na baka pag nag-comment ako.
1: Director Ali, siguro lapit ka pa ng konti sa mikropono.
0: Baka pag nag-comment ako, ako ay balikan o hindi mailabas yung aking application, yung permit. But kasi pagka hindi po natin nakukuha talaga on the ground kung ano yung mga comments na yon, hindi natin matutulungan yung proseso na mabago. So that's why ang sa ARTA po, lagi nating sinasabi, lahat po ay participants talaga pagdating po sa improvement. So that's why we look at whole of nation approach, not just as, you know, part ng government, ng private, but even po yung transacting public, yung ordinary na mamamayan, lahat po yan ay kasama po natin dapat sa proseso.
1: So, ang gusto ba nating sabihin ay, or ito yung ating ginagawa ay, sa bawat polisiya na ginagawa natin, na konsulta natin at narinig natin lahat ng sektor, hindi lang yung government, pati yung mismong customer, yung mamamayan, pati yung iba pang private sectors at stakeholders. So yun po mga kababayan, kung meron ho kayong nakikita sa bawat ahensya ng gobyerno, nakikita nyo citizen charter, nakalagay doon yung ano yung transaction na pwede nyo gawin, ilang araw at mga requirements. Lahat ho yun, bago ho nagawa yun, mamaya pupunta ho tayo doon para malaman nyo kung ilan ganun ang nagawa na ng ARTA. No? They will discuss it later. Babalikan ko ho yun. So, bawat isa hong citizen charter, yan ho ay pinag-usapan, pinagugulan ng panahon. For example, yung isang city hall, no? Umupo ho dyan ng ARTA at pinag-usapan yan nung city hall at nung ARTA. Can you imagine ilang munisipi ho yan na ginawa noon nung simula ng ARTA para maka-arrive dyan sa mga ganyang kasunduan. Kaya ho tinawag na citizen charter yan. Yan ho yung kasunduan natin at nung ahensya ng pamahalaan. Pero punta muna ulit ako bago natin balikan yon, kung may oras pa tayo mamaya. Sa mga naging diskusyon ninyo sa iba't ibang ahensya. When we say ho ahensya sa mga nakikinig, ito ho, ang tawag ho namin doon sa mga munisipyo at kapitolyo, LGU, local government. Pag sinabi ho naman nating mga ahensya, ito yung mga DOH, transportation office, etc. etc. Pati na ho yung mga government corporations like SSS, GSIS, Pag-ibig. Yun ho yung ahensya. Now, bakit ho, no, may mga diskusyon na tayo, nagkakaroon ng delay sa mga gawain ng pamahalaan o sa servisyo nila? Siguro, Director Marbida, kung sino man ho ang pwedeng sumagot. Please.
2: Opa. So, balikan ko lang, USEC, no, yung sinasabi po namin na life cycle. So, dyan sa life cycle na yan, hindi lang po iisang ahensya yung lalapitan ng isang aplikante ng isang serbisyo, kung mamamayan man yan, or isang business. So, yung nakikita po namin dun sa mga sektor na kinover namin sa Nehemiah, meron po tayong process map na ginagawa. And yung napapansin po namin, kahit na po, kunwari, yung agency A, sumunod sila sa processing time nila, meron pang ibang ahensya na kasunod niya na kailangan ding hintayin ng ating mga transacting public. And usually, sequential yon, USEC. So, hindi pwedeng magsimula si agency B kung wala yung dokumento from agency A. Hindi pwedeng magsimula magproseso si agency C kung ito, wala yung dokumento ng
1: mamaya,
2: agency B.
1: Mamaya, babalikan natin yan. Gusto ko magbigay kayo ng example.
2: Sige po.
1: Para mas makita nila. Pansamantala ho, magbabalik po tayo matapos ang ilang paalala.
3: Magandang araw, Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat?
1: Lakasan mo tayo.
3: Sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo po.

0: Tayo po ay nagbabalik sa Art Talakayan dito sa Radyo Pilipinas. So kanina naputol tayo kay Director Marbida. So one is, can you give us an example? And after that, ang next question ko sa inyo is that paano nyo napipili yung priority sectors sa Nehemiah at ano pang sectors ang pwedeng madagdag dito? Kasi sa dami nito, ano ba yung mga inuunan natin ngayon? But before that, gusto ko naming mas maintindihan pa yung example nung sinasabi mo, may ahensyang mabilis, yung kadugtong niya na agency ay mabagal. Pakikano nga po, ano yung classic example nito?
1: Ano po, for example, pag kayo po ay magsisimula ng isang negosyo, yeah, kailangan nyo munang kumuha either ng sole proprietorship sa, yes, sa DTI, or kukuha ka ng articles of incorporation galing sa SEC, mm-hmm, bago ka makapunta sa ibang mga ahensya, or bago ka makapag-apply ng mayor's permit, kailangan makompleto nyo po yan. Tapos, pag kayo po ay nakakuha na ng mayor's permit, pupunta naman po kayo dun sa mas specific pa na, mm-hmm, regulatory agency if kailangan mo ng environmental compliance certificate. Meron din pong mga requirements yon. If kailangan mo ng accreditation, kunwari galing sa isa pang ahensya, kailangan makompleto mo muna yung mga requirements na hinihingi po nila. So, sa perspektibo po ng ahensya na yon, streamline na yung proseso nila. Pero katulad po nung na-mention ko po kanina, yung ating mga aplikante, nakikita po nila yung bird's eye view ng proseso, kung saan siya nagsimula at kung saan siya mag-i-end. And nakikita niya ilang beses siyang pinagsubmit ng kanyang mga dokumento. Pinagsubmit ng ID, pinagsubmit ng GIS, pinagsubmit ng kung ano-ano pa pong dokumento that establishes the identity of a business. Hindi po natin masisisi din yung mga ahensya kasi kailangan daw po nilang ma-verify na ikaw po ay isang legal na entity or ikaw po ay isang citizen ng ating bansa. Pero ang tinitignan po natin sa ARTA, ano yung pwede nating gawin para mas mapabilis at mapadali yung proseso para sa ating mga tinatawag nating kliyente, yung ating mga businesses at citizens. Baka kailangan na merong matanggal na requirement or baka pwedeng i-digitalize natin yung proseso na yon. Hindi na po natin kailangang mag-kolekta ng ID kung, mm-hmm, sa digital process na yon, eh, nasi-share na yon from one agency to another. Kaya po kalakip ng Nehemiah program ay ang pakikipagtulungan po natin sa Department of Information and Communications Technology ukol sa digitalization po ng ating proseso. Kasi yung digitalization, hindi lang po natin nawawala yung personal interaction that can lead to some unauthorized transactions. Mas marami po tayong nare-reach na tao pag digital yung process natin.
0: So, ang sinasabi natin ninyo ay kung may digitalization, halimbawa, na-submit ko na doon sa, para ako nagkakaroon ng file. Tapos, yes, nandun na yung ID ko. Tapos, kung pupunta ako sa kabilang ahensya, makikita na nila yon. So, therefore, yung isang ahensya na to ay dapat nakalink dito yung system. Yun yung digitalization na sinasabi natin.
1: Yes, sir. Meron po kasi si DICT, di ba po, nagpasa po sila ng e-governance at, mm-mm, sa IRR po nila naka-state na ang goal po natin as a government is the submit once policy. Isang beses mo lang papag-sumite yung ating aplikante ng kanyang mga dokumento, and dapat mag-integrate po lahat ng mga systems ng gobyerno. Kasi lahat naman po ng agencies natin, karamihan, meron na po mga sistema. Pero ngayon, ang nakikita po natin, hindi necessarily nag-uusap-usap yung mga sistema na yon. Yun po yung tinitignan natin sa Anti-Red Tape Authority, kasama yung mga ahensya at syempre yung DICT po, kasi sila po yung tumutulong sa atin na i-integrate.
0: So parang sila yung nag-i-integrate sa lahat.
1: Opo, so sila po kasi yung eksperto sa pag-i-integrate.
0: Pero ang malinaw, wala namang gobyerno na gustong ahensya na gustong bumagal, di ba?
1: Yes.
0: Nagkataon lamang na actually, sa mga kababayan ho natin, sa akin hong karanasan, nung ako yung mag-gobyerno na, wala naman hong tao doon sa frontline na gusto niya madami siyang hawak na papel. Kung pwede nga lang, wala na eh. Pero, kailangan nilang gawin yon for the protection of public sa kanong ating records para sa atin din. So ngayon, because of this protection ng public, ay nagkataon ng naging epekto nung wala pa ang digitalization ay bumabagal nga. So doon ho pumasok yung ARTA. Okay. So dyan ho natin nakikita kung paano naglalatag ng mga panukala ang ARTA sa pamamagitan ng Nehemiah. Ngunit hindi nagtatapos ang gawain sa pagbuo ng mga ito. Mahalaga rin na matiyak na ang paglilingkod na ito ay nakikita, nararanasan at umiiral sa mga tanggapan ng pamahalaan. At dyan papasok ang mahalagang gampanin ng Compliance Monitoring and Evaluation Office or CMEO. Kumbaga ho, nailatag na yung policy. So dapat ho yun ay magtuloy-tuloy. Dun ho papasok yung CMEO. At yan ho ay pinamumunuan ng ating si Director Alice. So again, para ho sa mga nakikinig, Ma'am Alice, ano nga ba ang CMEO at ang mga ginagawa ng CMEO?
2: Sunod o nakakapag-comply po no, dun sa mga rekisito ng ating batas, ng Article 1032. Napag-usapan po ninyo last week, no, sa episode natin last week, yung Citizens Charter. So, ito actually yung centerpiece RA 1103. So, napaka-importante po na nakikita po natin sa ground, no, kung ang mga ahensya na ito ay, well, number one, yung bang nakatala na Citizens Charter ay siya yung totoo nangyayari sa ground. So that's one. Kung lahat po ng hinahanap ng batas ay nandoon po sa ahensya, ito po ay pinapagana, ito po ay present sa kanila. So masusi po natin siyang binabantayan para po makita natin kung ito ay updated, kung kailangan po ba nila ng tulong, no, ang mga ahensya na to, tulong para sila po ay mas magabayan, no, kung paano po yung mga improvements na kailangan nila pagdating po dun sa mga compliances na yun.
0: Siguro, again, hingi ako na example. Kagaya ngayon, sa pagkakaalam ko, yung inyong team ay kanina o kasalukuyan na nasa airport, no? Ano ngayon yung, ito ba yung example na sinasabi mong pag-check? So, kagaya niyan, anong chine-check nila ngayon sa airport?
2: Yes po. Kanina, no, nagsagawa tayo ng on-site inspection kasama po ang ating kalihim, no, si Secretary Perez. Nasa Terminal 1 po kami,
0: mm-hmm,
2: ng NAIA. At meron po kasi tayo doon mga ahensya ng gobyerno na covered po ng RA 1102. So, kailangan po nating makita kung yung services po na ito na pinoprovide nila, no, sa yung client-facing services nila katulad ng sa immigration, yun sa customs, no, ay pang smooth yung kanilang operation doon. Walang problema and somehow nakakapagbigay po ng diretsong assistance talaga sa ating mga pasahero, no, lalo na kung meron silang mga tanong tungkol sa dokumento. Mas critical actually dyan yung mga lumalabas.
0: Ano yung recent experience nyo rito?
2: Yes, so nung mga 2 weeks ago po, nandun naman po tayo sa Terminal 3.
0: Ayun, magkakasama tayo nung bagyo na yun,
2: po,
0: ano?
2: Opo. So, dun sa Terminal 3, meron po kasi doon one-stop shop ng mga government agencies. Nakapagtayo po ang NAIA doon ng one-stop shop. At sa pag-observe po natin, nakataon po tayo ng isang pasahero doon na offload actually. Dun sa kanyang
0: hindi nakasakay.
2: Scheduled na trip palabas ng bansa ng gabi na yon. At nung natanong na timingan lang po natin kasi nakaupo siya doon eh. At nung natanong, nabanggit nga po na siya daw ay na-offload kasi hinanapan daw po siya ng isang dokumento. So, kailangan niya ngayon hintayin yung window ng government office na nagpo-provide ng document na yon. At nung nagbukas po yung opisina niya, nagulat din siya na yung hinahanap na dokumento po pala ay hindi naman sa kanya applicable. So, yun yung mga klase ng experience na meron po, no, dun sa terminal ay sa airport, no, na na-encounter natin. Merong mga hinahanap na hindi naman pala kailangan. Probably baka miscommunication siguro kung paano din siya din tinatanong doon sa counter. So yung mga ganun po, tinulungan po natin ang pasahero na yon. Inalam natin kung bakit nagka-problema. Ang alam ko po, nung hapon din naman na yon ay nakalabas din naman po siya.
0: Yeah. Bigyan po siya ng sige, follow-up question. No? Thank you, Director Alice. Sa dami ng mga transaksyon araw-araw na ginagawa ng mga ahensya, paano nyo binavalidate kung talagang nagagawa ito on the ground?
2: Sige po. Si Mayo po kasi, ang pag-validate natin, well, number one, may inspection po tayo na ginagawa. And yung inspection po na to, siguro para lang po maklaro din natin, hindi po naman siya yung inspection na naghahanap tayo ng mali. Okay? Hindi po laging ganon ang case ng inspection na ginagawa natin. Hinahanap din po natin ano yung mga best practices na pwede sigurong ma-document para ito po ay pwedeng gawing example sa iba pang ahensya. So yan, may inspection po tayo. We can validate yung nakatala po ba na proseso sa citizen's charter ay siya yung nangyayari.
0: Yeah.
2: Okay. So pwede po tayo magtanong sa mga kliyente na natin.
0: Yeah. So pati yung mga nakapila tinatanong. Sige, bago ko tayo pumalaot doon, magbabalik po ulit tayo pagkatapos ng ilang patalastas.
3: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamaya. At talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Makinig, makisal at maging bahagi ng pagbabago.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha ko gano'n, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
6: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami ng system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
7: Ako po ay payag po sa eleksyong sa BAM doon sa Mindanao, sa isla ng Mindanao. Para sa ganun ay baka ito na rin po yung kataparan na may umunlad po ang bansang Pilipinas dahil ito ang kauna-unahang mag-eleksyon sa Mindanao po. Ako po ay payag na mag-election po sila para sa ganun po ay may sagawa po nila ang magandang kabutihan programa ng gobyerno pag autonomous region po ang Mindanao.
4: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
8: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
3: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. Ay talakayan sa Radyo Pilipinas. 7:38 sa inyong talapihitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisali at maging bahagi ng pagbabago.
0: Patuloy pa rin po ang ating artalakayan sa Radyo Pilipinas. Director Alice, kapag nagsasagawa ang CMEO ng inspection, ano-ano ba ang mga hinahanap nyo sa inyong checklist?
1: Yes, pagka po tayo ay may scheduled inspection, normally scheduled naman po yan. So nagdadala tayo ng datos na kaagad, no? Inaalam namin sa aming database ano po yung mga compliances na meron na o wala pa ang ahensya na yan. And then pagdating po doon on-site, una po syempre nating hinahanap ay number one yung kanilang citizen's charter. Meron po tayo dyan requirement na information billboard na doon nakasaad, no? Yung services na ino-offer ng ahensya na yan, ano yung procedures nito, ano yung fees kung may babayaran, at ano yung tawag nito, oras, processing time po na nakalaan para sa serbisyo na yan. Para po yung kliyente may expectation talaga sa kanya na 5 minuto lang pala ako dito or 7 minutes lang ako dito. So yun po yung una. Hinahanap din po natin kung meron din po silang functioning na, yung tawag po natin, public assistance and complaints desk. Mm-hmm. Kasi minsan, meron po yung, kasi requirement siya sa batas. No? So, meron naman po sila niyan.
0: So, lahat ng ahensya dapat may ganun?
1: Opo. Mm-hmm. Kaya lang, minsan nakikita natin, desk lang po ang meron.
0: Oh.
1: Walang tao na nakatalaga doon. So, ang syempre, ang nire-remind po natin sila na importante po na meron talaga silang tao na, alam mo yun, naka-assign doon. Kasi nga, information desk siya, no? So gusto natin na yung taga-ahensya na yun mismo ang magsasabi or magbibigay ng mga information na kailangan ng ating transacting public. And we do away with, you know, yung guard yung tinatanong. Kasi kadalasan, pag, di ba po, pag pupunta ka sa ahensya, yung guard, tas ngunguso nung guard.
0: Doon.
1: So iniiwasan na natin yung gano'n. Talagang dapat taga-ahensya yung nandun po sa what we call PACD, no? Yung Public Assistance and Complaints Desk. So, andun po, sa PACD din nakalagay yung manual, kung tawagin natin na Citizen's Charter. Kasi, while meron po tayong information billboard, yung nandoon po kasi is usually yung mga client-facing services. Sa manual po, doon po nakalagay yung kumpletong set ng mga proseso na meron po yung ahensya. So, yung iba po, meron silang tinatawag na interactive na monitor para, you know, kung meron ka lang gustong hanapin na
0: servisyon. Ito yung parang TV. Ito yung nasa harapan.
1: Parang TV siya. No? Parang sa mall, no? Kung may hahanapin na store. Parang ganon. Pero meron pa rin po kasi talaga tayong hinahanap na hard copy kasi hindi naman po lahat pa ay, you know, techie. No?
0: So itong mga hard copy nito, parang poster ba to? Parang paano to?
1: Meron po kasing tinatawag po na handbook. Required po yan sa RA 11032. Kompletong set po yon ng lahat ng mga services.
0: Saan makikita to ng public na pumunta doon sa ahensya?
1: Usually po yung handbook na yan na kompleto po ang laman, ina-advise talaga namin na ilagay po yan sa Public Assistance and Complaints Desk. Nandun po dapat.
0: Which yun, ang problema, pag walang tao yon, hindi mahanap yon.
9: So hindi naman po masasagot ni guard yun ng ganun lang. Nanginungso ako.
0: Hindi ba siya pwedeng ibilin sa guard?
9: Hindi po. Hanggat maaari po sana. Siyempre, ang, you know, ang sinasabi po natin lagi sa mga ahensya, ang trabaho po ng guard ay siyempre, by, you know, mag-secure ng ano, ng premises. No?
0: So parang sure. Parang ginagawa natin, parang private sector, parang bangko. Mm-hmm. O, pag magtatanong ka, huwag sa guard, doon sa teller. Mm-hmm. So yun. So yun po mga kababayan, ang ginagawa ko natin sa gobyerno ngayon ay mas gawing itong mas professional at mas maging approachable yung mga tao. At pag-approach nila, alam yung gagawin. Kasi lahat po ito, tinrain at kinapacitate ng ARTA. Sige, tuloy po tayo. Yan, bunta po tayo doon sa isa pang tanong, Director Alice and Director Marbs, no? Isa sa mga madalas na naririnig natin ay ito. May online system na, no? Online na, pwede na dapat. Pero may mga pagkakataong kailangan pa rin personal na mag-submit ng mga dokumento. Sa mga inspeksyong sinagawa ng CMEO at coordination meetings with BRO, gaano kadalas ninyong nakikita yung ganitong sitwasyon? Madami pa ba?
9: Siguro pwede kong i-compare, Yusek, no, kung, well, kasi isa ako sa mga medyo una po sa ARTA. Nung nag-umpisa po talaga kami ng inspection activities, way, way back pa.
0: Ano ba ang ID number mo? 001, 002?
9: Hindi po ako nakasunod dun sa 001. Medyo mga plus-plus na po ako. Ayan. Pero nung araw po, talagang marami kaming nakikita na nag-submit na ng documents online, pero pinapupunta pa rin, o kaya hinihingan pa rin. No? Although, later years po, nakita na rin natin na siguro dahil ng mga ahensya din po.
0: Bago nyo ituloy yan, bakit nag-submit na ay pinapupunta pa rin?
9: Ang sabi lang po kasi sa amin noon, no, yung pagka kami po ay nag-i-inspect, sinubmit, noon po kasi iba din yung konsepto pag sinabing online. Na-discover din po namin na yung ibang ahensya po, pag sinabing online, nakala nila because nasubmit po siya through email. Usually at that time, mga Gmail. Pag sinubmit na po sa email, akala nila, siguradong pasok na po yun, makukuha na ng ahensya. Pero sa kabilang side po kasi, sa ahensya, minsan, at that time din po, hindi rin naman po nakaka-capture talaga yung sinubmit ng aplikante.
0: Mm-hmm.
9: So, kumbaga, it's not with them, eh. Wala sa kanila. So, pag nag-follow up na, yun, sasabihin na, ay, wala po sa amin, baka po pwedeng submit nyo na lang po dito sa aming opisina. Punta po kayo dito, submit nyo na lang online. Ganyan po yung mga naging kwento noon. Okay? Now, later siguro, kasi nga, nag-aayos na rin po ng system ang mga ahensya. Mas kaya na ng mga na-develop na system ngayon mag-capture ng applications online. Mas kaya na rin po na ma-secure, no, yung mga documents na yan.
0: Pero ano nga ba yung katangian, characteristics ng online system para masabi nating reliable? Lalo na pagdating sa validation ng mga documents at protection ng mga detalye sa pag-submit.
9: Siguro po pwede nating sabihin, well, number one, it's functioning. Kasi may mga system po na sometimes it's up, sometimes it's not.
0: Sometimes it's up, sometimes it's not. Diba? Bakit?
9: Lulubog, lilitaw na system. Parang ganon. May time.
0: May nakita akong ganyan.
9: Down yung pag-ikot system, natin. Diba? Parang ganon. So,
0: pero anong rason para mag-down ng isang system?
1: I think, Yusek, if I may.
0: Yes, please.
1: Some of it very, ano lang, sir, mag-brown out lang, yeah. Kunwari, sa isa opisina nung ahensya na yon, down na din po yung system. Meron din pong mga ahensya na hindi kaya po ng bandwidth ng kanilang website, yung influx ng applications. Meron po tayo mga ahensyang ganun na dahil thousands yung nag-access in just one single second, nagda-down din po yung system.
9: So,
1: nabubulunan po yung system.
0: Brown out, internet connection, meron pa ba? Balikan natin mamaya. Papasukin muna natin ang isang kapapasok lang na balita.
8: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
0: MMDA Chairman Don Artes, kunong pirmang kay MMDA GM Nicolas Torre III ang sasakyang nag-viral dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Si J. Mark Dagala sa detalye.
10: Yes, Yusei Kabili, kinipirma nga ni MMDA Chairman Don Artes na personal na sasakyan ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang marked vehicle na nag-viral kamakailan at sinita makaraang dumaan sa EDSA busway. Pero ayon kay Artes, hindi niya masabi kung sakayang opisyal ng naturang sasakyan nang makuna nito at mag-viral sa social media. Kailman ipinaubaya na ni Artes sa Land Transportation Office ang pag-iimbestiga sa insidente. Tumalima na ang MMDA sa Shokos Order na isuko ni Torre ang sasakyan ng naturang ahensya. Bukod sa pagdaan sa EDSA Bus Carousel o EDSA Busway, kabilang sa inaalam ng LTO, ay kung bakit gumamit ng red plate ng MMDA truck ang naturang sasakyan. Tinak naman ni Artes na hindi nito maapektuhan ang servisyo ni Torre sa MMDA habang gumugulo ang pagsisiyasat. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
11: I think ito naman pong insidente nito ay hindi makaka-apekto doon sa patuloy na pagtatrabaho ni GM Torre. So, wala naman pong suspension order na lumalabas against him. At wala pa naman pong resolution yung investigation. So, tuloy-tuloy lang po yung kanyang pagtatrabaho.
10: Yan ang tinig ni MMDA Chairman na Tony Don Artes. Mula sa Pasig City, para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Salamat sa ulat, Sir J. Mark Dagala. O ngayon po, balik po tayo sa Artalakayan. Ang naiwan ho natin kanina ay yung pag on and off ng mga sistema. So tuloy po natin. One is brownout. 2 is internet connection. Ano pa po?
1: Yung volumes USEC ng transaction ng na nare-receive, natatanggap ng system na yon. So, meron po kasi mga online system na marami talaga yung nag-a-apply sa kanila. Kaya kailangan din pong ma-ensure ng ating mga ahensya na angkop po yung mga technical specifications ng system nila. So, sa mga conversations po namin with agencies, yun po yung mga usual na nagiging challenge po nila, kaya po nagda-down yung system.
0: So, ayan mga kababayan, kapag ho nakita nyo na yun ay naka-off, no, tumawag lang po kayo sa ARTA para ho malaman namin, una, mapaalalahanan namin sila o nabuksan nyo yan, or malaman namin kung ano talaga ang problema para ang sabi mo nga, makapacitate natin sila. Okay, isa pa, ito naman, no, kapag naririnig ng iba ang salitang inspection or inspection, agad nilang naiisip na may paghahanap ito ng pagkakamali. Kasi ako rin ho, naka-experience ako, Director Alice, mga government employees, pag narinig yung ARTA, ay naku, ARTA, maireklamo na ng lahat, wag lang ARTA. Anyway, paano nyo pinaliliwanag ang tunay na diwa ng mga ganitong ginagawa natin? Talaga bang ito ay inspeksyon na naghahanap ng mali? How do you explain it to the concern or the stakeholders?
9: Yes, Yusef. No? So, pinapaliwanag po natin sa mga ahensya na yung inspeksyon na ginagawa ni ARTA, lalo na po sa side ng operations, no, kami po sa CIMEO, ang ating objective ay para makita kung kumpleto ang kanilang compliances, may kulang ba, ano yung kailangan na maidagdag doon, ano yung kailangan na maiayos o mabago. Nakakapagbigay po kasi tayo sa kanila ng payo.
0: So pag nakita nyo na yung findings, ano ho yung moving forward natin?
9: Ayan. Usually po, pag natatapos ang inspection, nag-iiwan po tayo sa kanila ng inspection report. At doon po nakalagay, o ma'am, ito po yung wala, ito po yung kulang, ito po yung sana magawa ninyo. Let's say PACD. Kailangan po may tao yung PACD na yan kasi dyan po natin dapat itinuturo ang mga tao.
0: So paano naman, kung ano ba pagkatapos natin mag-iwan, paano naman natin nalalaman kung ito ay ginawa nila yung kasunduan o yung pangako na ayusin?
9: Yes, doon po sa inspection report, nakalagay po doon yung actions to be taken by the agency. So babalikan po nila tayo. Isasubmit din po nila sa atin yung what we call the agency action plan. So may findings, nandoon po yung findings sa inspection report. Magbibigay po sila sa atin within 7 days after the inspection ng agency action plan. Ano yung gagawin nila dun sa findings na iniwan po natin sa kanila.
0: Pero tapos binibigyan po din natin yan ng timeline.
9: Yes, opo. Nakalagay po kasi usually dun sa kanilang agency action plan, ano yung timeline ng implementation na yon. So, after po nila ma-submit sa atin, binabalikan din po natin yun, kinakamusta po natin kung nakapag-implement.
0: So, yun po mga kababayan, hindi siya basta iniiwanan ng suggestion, hindi lang kami nakukontento doon sa ipinapangako, binabalikan ho namin yung pinangako. Before going to Director Marbida, just to give you an example, no? Kagaya kahapon, merong binibigay sa aking report, ang nakalagay doon sa pangako, ay yung billboard lang eh, pagkakarato na. Pero ang pinapangako nung isang ahensya ay October daw. Sabi ko, ikaratula lang ito, pwede nga itong kartulina eh. So nag-note ako doon, sabi ko doon, please coordinate with the concerned agency na tapusin ng September. Kasi habang wala yon, hindi natin nag-guide ang publiko. Tama po ba yun?
9: Yes.
0: Okay. So now, Director Marbida, balik tayo sa iyo. Sa panig naman ng Better Regulations Office, sa amin, no, tawag namin dito BRO, paano nyo nagagamit ang mga findings o natutuksan ng CMEO para makatulong sa pag-refine o pag-update ng mga susunod pang inisiyatiba ng ARTA? Siguro bago nyo sagutin, ganito ho yun. Iniipon ho ng ARTA itong mga findings na ito at ina-analyze ho yan. Tapos ho yan, makikita yan ng grupo ni Director Marbida, yung BRO, no? So yon, tapos ito ngayon yung tanong, paano nyo ginagamit itong nalilikom na impormasyon na to at findings na to?
1: Yes, Yusek. Yung sa Better Regulations Office po, ang ginagawa po namin, usually nakakatanggap kami ng mga referral galing sa CMEO or galing sa legal po. Pag ang problema ay naka-root sa isang regulasyon, doon po papasok ang Better Regulations Office kasi ang gusto po natin gawin ay mag-streamline ng ating proseso. So, papasok po doon yung Nehemiah. For example, yung recently signed po na Joint Memorandum Circular natin on streamlining the housing development projects in the country, ang ginagawa po natin, kinolect po natin lahat ng mga reklamo, mga concerns ng ating mga housing associations.
0: Mm-hmm.
1: And makikita po doon ano yung mga most complained na regulation. Either galing po yun kay CMEO or kay legal. At ang gagawin po namin, titignan namin yung mga citizens charter. Ido-drawing po namin yun, literally. Gagawa po kami ng mga process map, pagdudugtungin namin yung mga proseso ng mga ahensya. And then, tatawagin po namin lahat ng mga ahensyang yon para mag-usap po kami ano po yung nagiging problema din nila, bakit nagkakaroon sila ng delay sa pag-issue ng isang permit or isang certification. Kasi most of the time, USEC meron din sa kanilang mga, merong mga resource constraints din po sa ating mga ahensya na kailangan po nating ma-surface. Tignan po natin ano yung mainam na solusyon doon.
0: So, dito ho mga kababayan na nakikita natin ay kung paano talagang magkadugtong yung ginagawa ng CMEO at BRO. At patuloy yan habang may nakikita, no, patuloy na ini-improve. No? Tama, no? So wala ho kaming tigil. Hindi ito ibig sabihin may nakitang mali ay tama na or may naitama na, tama na. No? Patuloy ho yung kahit ho walang mali kung pwede pang merong i-improve, ginagawa ho yan ng CMEO at BRO. So, Ma'am Alice, bago ho tayo ulit ako pumunta sa inyo, punta muna tayo sandali sa Balitang ARTA.
13: Balitang ARTA.
0: Tatumput siyam na ahensya na bigyan ng orientation sa ARTA compliances at Philippine Quality Award. Nagsagawa ang ARTA sa pamamagitan ng Compliance Monitoring and Evaluation Office ng orientasyon at training kaugnay ng Philippine Quality Award na dinaluhan ng 117 kinatawan mula sa 39 na ahensya ng pamahalaan. Layunin itong itaas ang pamantayan sa pagganap sa tungkulin at pagyamanin ang kalidad ng pagtugon sa mga tao. Tampok sa Biz News Asia, tampok ang Anti-Red Tape Authority at ang mga pangunahing inisiyatiba nito laban sa red tape sa pinakabagong issue ng Biz News Asia Magazine, kung saan binigyan diin ang mga hakbang ng ARTA sa paghubog ng mas malinaw, mas makatarungan at may pananagutang pamamahalaan. Tinawag ng magazine na Miracle Worker si ARTA Secretary Ernesto V. Perez dahil sa umunoy napakahirap na obligasyon nito sa pagsupil ng red tape. 7 senior citizen na nagreklamo sa ARTA, natanggap na ang benepisyo sa ilalim ng Expanded Centenarian Act. Agarang kumilos ang ARTA matapos matanggap ang reklamo ng mga senior citizen kaugnay ng umunoy pagkaantala sa pagkapalabas ng kanilang Expanded Centenarians Act or OECA benefits sa pamamagitan ng pag-uugnayan sa mga kinaukulang ahensya tulad ng NCSC at QCLGU na pagkaloob na ang mga nakabinbin na benepisyo sa mga naghain ng reklamo. Maraming okay. Tayo po ay kinulang na ng oras, ilang minuto na lang ho. We promise you, Director Marbida and Director Alice, na babalik ho kayo dito. Pagka ho ganyang maraming natututunan ng ating mga kababayan, ay marami silang naisishare. So, sa ating mga kababayan, kung ano man ho natutunan nyo rito, narinig nyo rito, ikwento ho ninyo sa inyong mga kaibigan at kakilala upang sila rin ay malaman nila na meron silang pwedeng pagsumbungan na ARTA. At kami naman ho, ang bawat sumbang ninyo ay pipilitin naming maaksyonan at ma-improve ang mga proseso ng bawat ahensya ng gobyerno. Maraming salamat sa ating mga bisita sa pagbabahagi ng kanilang oras at kaalaman ngayong hapon. Salamat din sa tech team na nasa likod ng ating programa. Salamat po ang mga bossing. Samahan kami tuwing Webes, alauna hanggang alas dos ng hapon upang makipag-artalakayan dito sa Radyo Pilipinas para sa usapang tapat, para sa serbisyong nararapat, i-like, share at i-follow ang social media pages, Facebook, X, Instagram, YouTube, LinkedIn at arta.gov.ph. Muli, ako po si Undersecretary Billy Racho. Maraming salamat at magandang hapon, Pilipinas.
13: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamaya. At talakayan sa Radyo Pilipinas.
0: Okay na.
13: 738 sa inyong talapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisali at maging bahagi ng pagbabago.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Tatlong minuto bago ang alas dos ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Flood Control Master Plan ng Pinoy Administration, sisilipin ng pamahalaan sa pagpapatupad ng Flood Management Plan. May ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Tinitingnan na rin ng Marcos Administration ang inihandang Flood Management Master Plan na ginawa sa panahon ni dating Pangulong Ninoy Aquino. Itong sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa gitna ng ikinakasa ng Master Plan ng Pamahalaan at maipatupad na ito sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Castro na base sa kanilang naging pag-uusap ni DPWH Secretary Vince Dison ay binanggit ng kalihim na kanilang binabalikan ang ginawang plano na tinawag na Aquino-Singson Master Plan. Sa ngayon ayon sa PCO official ay tanging ang hawak lamang ni Dison ay ang nauukol sa plano hinggil sa Major River Basin. Walaan ang nakarating sa kanilang Aquino-Singson Master Plan na sinasabing na i-turn over naman sa Duterte Administration pagbaba sa pwesto ni Pinoy. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Na-mention niya sa akin na nandito rin na tinitignan din po yung Aquino-Singson Master Plan sa ngayon.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Philippine Budgeting Code, lusot na sa komite sa Kamara. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Inaprubahan ng House Committee on Revision of Laws ang panukalang Philippine Budgeting Code na layong palakasin na safeguards laban sa korupsyon at ghost projects. Ayon kay Batangas 3rd District Representative King Colliantes, chair ng komite, pagsasama-samahin ang panukala sa iisang framework ang mga batas na gagabay sa pagpaplano, paggastos at pagmamonitor ng pondo ng gobyerno. Sentro rito ang Philippine Cash Budgeting System. Dean Colliantes, no delivery, no acceptance, no payment. Ibig sabihin, hindi magbabayad ang gobyerno hanggat hindi na ihahatid, natatapos, o kaya naman ay formal na tinatanggap yung proyekto o serbiso. Itinatakda rin ang panukala na ibabalik sa National Treasury ang hindi nagamit na pondo at unpaid obligations para sa mga hindi natapos o hindi umiiral na proyekto. Magkakaroon din ng government-wide digital system para masubaybayan ang pondo mula sa appropriation hanggang sa aktwal na bayad habang palalakasin ang congressional oversight at pananagutan ng mga agency head. Kabilang ang panukala sa 60 priority measures ng LEDAC. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Net metering patuloy na isinusulong ng DOE para sa mas murang kuryente ng mga consumer. May ulat si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Ihikayat ng Department of Energy ang mga consumer, partikular ang mga bahay, business at healthcare facilities na may renewable energy na pumasok sa net metering program na makakatulong para makabawas sa malaking gastusin sa kuryente. Ang net metering ay proseso kung saan ang mga nakukuhang sobrang kuryente mula sa renewable energy tulad ng mula sa solar panels ay mapupunta sa power grids at magiging credit sa mga consumer para mas maging mababa ang babayaran ng kuryente mula sa kanilang mga bill. Upang mas palaki sinaman ang programa, naglunsad ng Net Metering Caravan 2026, ang DOE katuwang ang Institute for Climate and Sustainable Cities o ICSC na may temang Accelerating Rooftop Solar Adoption through Streamlined Net Metering. Ang caravan ay nagbibigay impormasyon sa mga consumer at stakeholders ano ang net metering upang mahikayat na makiisa sa programa. Kasama din naman sa caravan ang mga LGU, distribution utilities, electric cooperatives, developer at installers, financing institutions at civic groups para sa mas madaling aplikasyon sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Welcome aboard. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Bahay kubo kahit munti.
13: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album.
12: Bahay kubo kahit munti.
13: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
12: Ang halaman doon ay sari-sari.
13: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the first Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to

0: mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda man takbo.
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: 10 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
7: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Janie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
10: 10 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang magandang hapon, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho. Namiss ko po kayo. Yun pong araw ng Lunes ay holiday. Pero wala pong One Trabaho noon. I think nagkaroon tayo ng mga pag-hook up no sa Office of the Civil Defense. And then Tuesday and Wednesday naman, nandiyan naman po yung impeachment nag-resume for day 20 and day 21 kahapon. Medyo bumalik na yung boses natin at okay na. Natutuwa ako na kapiling ko kayo ngayon. Ngayon pong araw ng Huwebes, ang unang araw ng Huwebes sa buwan ng Setyembre. September 3 na, ang bilis ng araw. Ito po ang One Trabaho at 113 days before Christmas. Masaya na naman yung mga bata, di ba?

0: ang Pasko ay para sa mga bata raw. Totoo naman yun. Anyway, kamusta po kayo? Ang atin pong mamaya makakapanayan po natin ang mga tagalikhang Filipino. Ayan, paano ba natin patataasin ang kalidad at syempre pa, pag dapat tayo ay pinapakita sa buong mundo ang gawang Pinoy. Yan po ang ating pag-uusapan mamaya at syempre pa magkakaroon din most likely no ng press briefing. Excuse me, inaantabayanan ho natin ang press briefing mula po dyan sa Palasyo ng Malacanang. Kaya sabahan niyo po kami hanggang 2:55 ng hapon. Ako po si Jamie Quinto. At ito po ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital. At sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas, paki-like, follow and share na po. Lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na mayroong 2 million subscribers. Patuloy lamang na i-like, i-follow at i-share ang amin pong Facebook page. At lahat po ng mga social media platform. At syempre pa, kami po ay sabayan din na napapanood sa pamagitan po ng telebisyon. Kung meron po kayong free TV, kami po ay nasa TV Plus Channel 3 at sa For the Box Channels 45-49. Samahan niyo po ako. Ako po si Jamie Quinto sa ngalan ng ating mga kasama dito po sa studio. Unahin muna natin ang ating Wanted Trabaho.
1: Juan Trabajo, Trabajo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Sa mga taga Quezon City, ang inyong Public Employment Service office ay magdaraos po sa, o nagdaraos ng sa araw na ito no, yung inyong peso, yung inyong peso office or yung Public Employment Service office ay nagdaraos po sa araw na ito ng in-house recruitment. Katuwang po dito ang Amber Golden Bowl Restaurant Corporation. Ang dapat niyo pong gawin, magsadya lamang sa Quezon City Peso Main Office na matatagpuan po sa 6th floor. Civic Center Building A sa Quezon City Hall. Huwag pong kalimutang dalhin ang inyong resume o kaya naman po ay mga biodata at iba pa ninyong credentials. Ayan po ha, punta po kayo kung kayo po ay taga Quezon City at meron pang oras, so pumunta lamang po kayo. With or without experience daw po, ay po pwede. Okay, dito muna tayo, 2:16 ng hapon. Mamaya po ha, antabayanan po ninyo yung ating panauhin. Pero dito muna siguro sa isang report muna tayo para makapagpasok din tayo ng report. Pagbubukas ng unang 12 stasyon ng MRT 7 sa susunod na taon, tuloy na ayon sa DOTR. Si Kat Forbes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nanindigan ng Department of Transportation na ituloy ang pagbubukas ng unang 12 istasyon ng MRT 7 sa ikalawang quarter ng 2027. Sa budget hearing ng ahensya, sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na hindi lamang nila tinitiya kundi pinaglalaban na magiging revenue operation na ang 12 na stations mula Sacred Heart hanggang North Avenue pagsapit ng second quarter ng susunod na taon. Dalawang istasyon na lamang ang hindi kabilang sa target na pagbubukas. Ito yung 13th at 14th stations sa Caloocan at San Jose del Monte. Kasabay nito, tiniyak ng kalihim ang paghahanda ng DOTR sa inaasahang pagdami ng pasahero sa MRT3 dahil sa common station sa Trinoma. Sa kasalukuyan na maabot sa average na 500,000 ang pasahero kada araw sa MRT. Kabilang naman doon sa mga hakbang ay ang rehabilitasyon ng mga istasyon at bagon, paglalagay ng mga barrier at pagpapanatili ng maayos na headway o pagitan ng mga tren. Ngayon kay Lopez, nakikipag-ugnayan na rin sila doon sa Trinoma Mall para magkaroon ng dedicated na lane at sapat na espasyo para sa mga pasaherong lilipat mula MRT 7 patungo sa MRT 3, habang hindi pa operational yung signaling system ng common station. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
3: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
1: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
4: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
1: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Oras natin 2:19 ng hapon. Dito naman po tayo, mga special disbursing officers. Maaari daw pong managot sa disbursement ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagbabala si House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Ace Barbers sa mga tauhan ng DepEd at OVP na maaari silang personal na pumasan ng pananagutan sa questionableng paglilipat ng confidential funds kahit pa itinuturong utos ito ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barbers, malinaw sa Joint Circular Number 2015-01 na ang Special Disbursing Officer, SDO, ang may eksklusibong tungkulin sa paghawak at paggastos ng naturang pondo. Batay sa mga nakaraang testimonya, inilipat umano ni na dating OVP SDO Gina Acosta at dating DepEd SDO Edward Fajarda ang pondo sa mga security officers na sina Chika at Colonel Dennis Nolasco alinsunod sa bili ng Vice Presidente. Binigyan din ng prosecution na ang pagpasa ng cash sa ibang opisyal ay direktang paglabag sa alituntunin ng COA. Dagdag pa rito, bagamat hiwalay ang pananagutan ni VP Sara sa Senate Impeachment Court bilang pinuno ng ahensya, ang mga sumasailalim na opisyal at security officers ay posibleng maiwan sa ere at maharap sa mga hiwalay na kasong administratibo, sibil at kriminal. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
8: 16 na finalists ang naglalaban-laban para sa pinakamataas na pagkilala sa Indivision ngayong taon. Kasalukuyan po nating nasasaksihan ang pagdating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama mga pangunahing opisyal ng pamahalaan. Para bigyan tayo ng mas malalim na kaalaman, makakapanayam natin si Mr. Nicolas Grajeda, PFA Project Coordinator mula sa DepDep. Good afternoon po, sir.
9: Magandang hapon, Tricia.
8: Yes po, sir. No. Sir, could you tell us po kung ano po ang event natin ngayon and what makes this year's competition special? Kasi di ba po, pangalawa na po itong annual competition ng PFA.
9: Tama ka dyan, Tricia. So ngayong araw ay gaganapin natin ang awarding ceremony ng 2026 Presidential Philippine Innovation Awards National Competition. So kahapon po, 16 finalists from across the country ang nagpakita ng kanilang galing at husay pagdating sa inobasyon. Ngayong hapon, kikilalanin natin ang limang awardees na magpapangaralan ng Presidential Philippine Innovation Award.
8: Sir, gaano po kahalaga yung mga ganitong klaseng event o awards?
9: So ang ganitong klaseng award ay matutunghayan natin ang galing at husay ng ating mga inventor at innovator across the country. Makikita natin yung solusyon na kanilang binibigay sa mga problema kinakaharap pagdating sa lokal at hanggang sa national na level ng mga problema natin.
8: Sir, ngayong taon, ilan po ba yung sumali?
9: So ngayong taon, nagkaroon tayo ng 138 official applications and 16 finalists yung ating nakuha or na-identify throughout our four subnational competitions across the country.
8: Ano po yung ating mga naging criteria at paano po tayo pipili?
9: So this competition, we use a single uniform set of criteria para fair sa ating lahat ng entries. Ang pinakamalaking weight ay yung innovativeness na nasa 45%, 30%, and 25% for potential impact and relevance for national development.
10: Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.

0: Tulungan natin silang makasali sa local and international trade fairs, i-connect natin sila sa mga industry stakeholders and investors at bibigyan ng continuous mentorship on business modeling and investment readiness. Sa ating 11 remaining finalists, they won't go home empty-handed kasi each of them will also receive a 250,000 peso cash grant at tuloy-tuloy na coaching and mentoring. Ngayon, ating makakapanayam ang isa sa mga Presidential Philippine Innovation Awardees, si Mr. Patrick T. Guzman ng PDG Engineering Services, innovator ng Saltrek Marisa Turbine.
1: Ayan, hello sir, good afternoon po. Sir, isa po kayo sa mga nanalo. Ano po yung reaction niyo, sir? O ano naramdaman niyo na isa po kayo okay, sa mga napili?
2: Thank you po. Sobrang surreal po na nanalo po kami kasi hindi ko po talaga inaasahan. Since magaganda rin naman yung innovation ng iba naming mga kasama. At the same time, tingin ko dito magsisimula yung may inspire din yung ibang mga bata na katulad ko dati may idea and mag-innovate sila.
1: What inspires you, sir, sa paglikha po nung
2: Marisa Turbine? Yes, po. Okay, yung Marisa Turbine, it's like, it's a hydrokinetic turbine, meaning it's like a wind turbine pero para sa rivers, sa dagat, sa tubig. Ang Pilipinas, marami tayong bodies of water, mayroon tayong solar, may solar panels, may wind turbine. Pero sa water, anong meron tayo? Siguro yung mga dams na hydro. Pero wala tayo doon sa mga open channel na water. So doon ko naisip, may niche tayo. Maraming water yung Pilipinas. Bakit hindi natin i-convert ito into usable electricity? So doon na pumasok yung innovation ni Marisa Turbine.
1: Yes, napakagandang idea po niyan, sir, no. Ano naman po yung mensahe niyo sa mga kapwa niyo innovator o mga inspiring innovators para sumali po sa mga ganitong kasing patimpala?
2: Okay, so una dapat magtiwala sila sa mga idea nila. Tingnan nila yung problema sa Pilipinas and yung kung yung idea nila is pwede siyang maging solution sa problema ng Pilipinas. Unang-una, dapat maging passionate ka. Pangalawa, maging authentic ka and maging tremendous. So passionate, kailangan passion mo talaga yung ginagawa mo kasi mahirap kung hindi mo passion. Authentic, kailangan maging totoo ka. Kung ano talaga yung gusto mong gawin, maging totoo ka sa pakikipagkapwa mo, may integridad ka, and mangarap ka tremendously. Huwag para sa sarili mo, para sa society mo dapat, tulad ng ginawa namin dito sa Saltrek Marisa Turbine.
1: Ito sir, dahil narinig naman po natin yung sinabi ng pangulating kanina na committed siya na suportahan pa ang mga ganitong klaseng patimpalak, no? Mga innovation projects. Ano naman po yung masasabi niyo sa ating pamahalaan?
2: Ang masasabi ko po sa pamahalaan, unang-una sa DepDev, kay DOST, and sa IPOFIL at iba pang mga government agency na tumutulong sa mga inventors, innovators na katulad namin. Maraming salamat po sa mga grant program na tulad nito. And sana mas mapalawig pa po yung tiwala natin sa ibang mga innovators na wag lang sa award magsimula, wag lang sa award tumigil. Dapat more than the award, yung implementation sa community. Kasi gusto nung tao na naririnig sila. And maganda nga po yung pinaglalaban ni Secretary Solidum po ngayon ng DOST na gusto niya ng agham na ramdam o yung siyensya na ramdam ng bayan. So ang message ko po sa government natin is dapat tulungan pa natin yung innovators kasi ito yung magbibigay ng trabaho sa Pilipinas kaysa lumabas pa yung mga kapwa natin Pilipino.
1: Ayan, maraming salamat po sir, no? Congratulations po ulit sa pagkapanalo po ninyo. At sana po marami pa po tayong mga innovators sa bansa na sasali pa sa mga ganitong klase na patimpala. Ayan, maraming salamat sir.
2: Thank you po.
3: May we request everyone to rise. Please all stand up and gather in front for a major group photo op.

So, limang kwento, limang makabagong solusyon, isang patunay sa talino at husay ng Pilipino. Ako si Tricia Castillo, kasama si Sir Nick Grajeda, at dito na po nagtatapos ang ating programa. Magandang araw, Bagong Pilipinas.

0: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? I-check muna ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast. Para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
1: May eGov ka na ba? Download na!
2: Download na eGov PH Super App.
3: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
3: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
5: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
6: Maganda bang takbo?
5: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
3: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
7: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
3: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
8: Ating alamin po ang lahat ng ito mula kay Apprentice Seaman John Paul Baroa, Philippine Coast Guard, mula sa News and Research Department ng Coast Guard Public Affairs Service para sa Coast Guard Update.
9: Coast Guard Update. Servisyong Coast Guard.
10: Magsagawa ang Philippine Coast Guard ng malawakang preemptive
11: force evacuation
10: sa lugar sa Maynila,
11: Cavite,
10: Zambales, Bataan, Pampanga at mga Karatig bayan na napiktuhan ng matinding pag-ulan at pagbaha dulot ng southwest monsoon. Noong 29 ng Agosto 2026, mahigpit naman na pinalahanan ng PCG na sundin ang mga evacuation order, lalo na ang mga residenteng nasa lugar na malapit sa ilog, waterways, lawa at iba pang lugar na madaling bahain upang maiwasan ng panganib sa buhay at kaligtasan. Sa lungsod ng Cebu, matagumpay na iligtas ng PCG at PNP ang 6 na pasahero mula sa isang half-submerged na motorbangka na nakita sa karagatan sakop ng sityo Tawigan, Barangay Lugon, Daang Bantayan. Ligtas na inilipat ang lahat ng pasahero sa tumugong motorbangka habang sabay namang isinagawa ng mga tauhan ng Coast Guard Substation Malapascua ang towing operation gamit isang flatboat. Para sa magandang balita, mas pinalakas pa ng PCG ang interoperability nito sa Estados Unidos at Australia na sinagawa ng 19 Multilateral Maritime Cooperative Activities sa West Philippine Sea kasama ang Armed Forces of the Philippines, United States Pacific Command at Australian Defense Force. Nagsagawa ang PCG ng mga Joint Maritime Operation upang mapabuti ang komunikasyon, pagmaniubra, pagbahagi ng impormasyon sa karagatan at sa masamang pagtugon at sa dagat ng mga kalahok na bansa. Ayon kay PCG Spokesperson Commander Noemi Cayabyab, pinapabuti ng aktibidad nito ang ugnayan ng PCG sa mga dayuhang katuwang ito na nagbibigay daan sa mga kalahok na mas mapadali ang pagtugon sa mga hamon sa seguridad at kaligtasan sa karagatan. Mula rito sa News and Research Department, ito si Apprentice Seaman John Paul Baroa, PCG, para sa Coast Guard Update.
9: Coast Guard Update. Servisyong Coast Guard.
8: Maraming maraming salamat kay Apprentice Seaman John Paul Borowa. At yan po ang mga nakalap na mga balitang hatid sa inyo ng Servisyong Coast Guard. At sa ngayon, tutungo na tayo sa ating interview session. Kasama po ang dalawang opisyal mula sa Coast Guard Nursing Service. Ating pong i-welcome dito sa Servisyong Coast Guard sa ating studio ang mga officers ng Coast Guard Nursing Service. Nandito pa kasama natin ngayon, Lieutenant Junior Grade Remson P. Habasa, Philippine Coast Guard. Sir, ang Operations Officer at the same time, ang commander ng HSG ng Nursing Service, at si Lieutenant Junior Grade Geraldine V. Uzon, Philippine Coast Guard, ma'am, ang Deputy Chief of Nursing Staff for Education and Training ng Coast Guard Nursing Service. Ma'am at Sir, magandang hapon po at welcome sa Servisyong Coast Guard.
11: Good afternoon.
8: Ayun, nakakatuwa. Ano na tayo, Lieutenant Junior Grade Vergosa, kasi last week nagpag-usapan natin yung roles and functions, of course, ng medical service at hanggang saan nagtatrabaho ang medical. Ano tayo, continuation, yes, no, sa medical field natin.
12: Sa kalusugan.
8: So ngayon, correct. Yes. Kung kalusugan ang pag-uusapan natin. And of course, may mga timely tayo na mga topics na pag-uusapan talaga na hindi lamang Coast Guard personnel yung
12: makikinabang
8: yes, kundi pati na rin yung general public na nakikinig. Yes. That's why, sir ma'am, sa unang usapin natin dito sa Servisyong Coast Guard, maaari niyo bong masabi sa atin, lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig, kasi for sure, yung mga taga-nursing service nanonood sa live natin ngayon at buong Coast Guard personnel natin, no, naka-live tuning sa ating Servisyong yes, Coast Guard. Ano po yung kahalagahan ng pagkakaroon ng mga nurses sa Philippine Coast Guard?
11: Yes, sir. Ano po, ang unang-una po, salamat po sa pag-imbita sa amin po dito. No, ang kahalagahan ng mga nurses, bumubuo po siya ng primary bumubuo ng Coast Guard Nursing Service, no. Ang role po na ginagawa ng nurse, force preservation. Mm-hmm. So, nagbibigay kami ng tama, ligtas at kalidad na serbisyong pangkalusugan mm-hmm. para po sa ating mga membro ng Coast Guard, including the mga direct dependents at saka sa community na rin kung saan naroroon yung ating mga Coast Guard establishments.
8: Yes,
11: so, yun po yun. Tayo po ay suporta, no? Sinusuportahan natin ang ating mga miyembro para tuloy-tuloy na maayos ang kanilang kalusugan para din tuloy-tuloy na makapagserbisyo sila, no? Tuloy-tuloy na magawa ng kanilang trabaho.
8: Yes, sir. And ito rin isang magandang malaman natin kasi sa mga previous na mga units na napag-usapan natin yung mga trabaho nila, sir, ma'am, dito sa Servisyong Coast Guard, magandang or mahalagang malaman din natin mga publiko sa lahat ng Coast Guard districts natin or anywhere in the Philippines, present po ang ating mga nurses.
11: Apo, tama po yun.
8: Ayun. So sa 17 Coast Guard districts natin, andun po yung ating mga Nursing service. Yes, mga nurses yes. natin sa Philippine Coast Guard.
12: Yes, sir. And of course, ang nursing profession naman, sir, ay karaniwang inuugnay sa mga ospital and healthcare facilities. Ngunit bilang isang Coast Guard nurse, sir, iba pa rin po ang inyong working environment. So, ano po ang pinagkaiba ng pagiging nurse sa Philippine Coast Guard kumpara sa pagiging nurse sa isang regular na healthcare institution?
13: I would answer for
12: yes,
13: that. Thank you, Diane. Napakaganda ng tanong mo. Actually, nursing caring is universal. Yes. Masabi ko lang, wala naman masyadong pinagkaiba ang tungkulin ng isang PCG nurse sa regular na nurse na nagtatrabaho sa isang hospital o healthcare institution.
12: Mm-hmm.
13: Ang masasabi ko lang na kaibahan nila ay ang nature or setting kung saan sila nagbibigay ng service.
12: Yes, yun lang siguro ba.
13: Dahil sa Philippine Coast Guard, ang mga PCG nurses natin ay nade-deploy sa mga PCG mm-hmm. vessels natin. Pwedeng sa aircrafts or sa mga ships natin, mm-hmm. vessels natin. And this is in connection with our maritime patrols, search and rescue operations, and medical evacuation at iba pang function ng ating organization.
12: Yes, ma'am. And that's the beauty of it, ma'am. Mm. No? Talagang hindi ka lang na lilimitahan sa ospital or sa isang clinic, but you have the opportunity or the ability na ma-deploy kahit saang lugar man, ma'am. So, hindi ka talaga makapili kung saan hanggat kailangan ka ng publiko or ng ating PCG personnel nandun ng ating nursing service.
8: Correct. Yes. At since na-mention mo, ma'am, yung pag respond dati sa mga search and rescue operations, nandun ang presence of course ng ating mga nursing or mga nurses ng Philippine Coast Guard. So pag-usapan natin ma'am sa mga search and rescue operations, disaster response, maritime emergencies at iba pa mga insidente na hindi natin alam kailan pwedeng mangyari at sa anong paraan pwedeng mangyari. Paano po nakakatulong ang ating Coast Guard nurses sa pagbigay ng agarang tulong at pagbibigay ng agarang medical assistance, hindi lamang po sa mga kasamahan natin sa Coast Guard, kundi pati na rin po sa publiko na nangangailangan po ng tulong?
11: So, tama po yun. No? Ang ginagawa po kasi natin, naging proactive approach po tayo. Mm-hmm. So, nabanggit mo nga, hindi natin alam kung kailan mangyari yung incident. Mm-hmm. So, ang ginawa po natin, dineploy po natin yung ating mga nurses. So, sa lahat ng districts tayo, regional training centers, mm-hmm. and also the Coast Guard vessels natin, mm-hmm. Nagtalaga na po tayo ng mga nurses po doon. No? So, kaya po yung mga, like, kahit po routine activities natin, so may nakaantabay po tayong nurses during those activities and also during emergencies, no, mas magiging mas mabilis na po yung ating pagre-responde at pagbigay ng agarang action dahil po distributed na po sila, nandoon na po sila sa area, nandoon na sila sa barko. Mm-hmm. So mas nagiging mas mabilis yung response time po natin, no. Mm-hmm. Unlike sa dati na limited lang tayo na within magagaling pa lahat sa headquarters tas bago sasampa pa ng barko. Ngayon mm-hmm. naandoon na po sila. Mm-hmm. So then bago po natin sila dineploy or inassign sa area or sa vessels sa nagkaroon po tayo ng mga trainings din po sa kanila. Mm. In-equip po natin ang ating mga nurses ng necessary na mga knowledge and skills, like pinaka-basic natin yung ating standard first aid, ang ating BLS, mm-hmm. at saka ating basic life support. So initially yun yung at least pinaka-basic na kailangang meron sila, hindi lang like nurses na given na yun na dapat marunong sila, kundi minimake sure na natin na yung kanilang knowledge and skills are timely updated sa current practices
8: na, yes, sir.
11: At naayon sa, 'di ba, constantly nag-update yung ating practices, no. So dapat minimake sure namin na equip yung ating mga nurses. So from time to time kami nagpo-pull out, pinapalitan para mag-undergo sila ng training, pero hindi natin inaalaw na mababakante yung isang area. So paikot-ikot lang.
8: Mm-mm. And you mentioned, sir, na kung dati struggle natin na magagaling pa sa headquarters yung ide-deploy natin, ngayon nilapit na natin sa publiko.
12: Yes.
8: Yung natin, sir, yung serbisyo. Nandiyan, serbisyo ng Coast Guard.
12: Yes, ma'am.
8: And since you mentioned, sir, about basic life support, kasi ito ngayon yung, kung sa Coast Guard, we save lives. Ito yung, kumbaga, talaga natin, mantra talaga natin, na kailangan natin magsalba ng buhay. At ito yung nursing service, yung pangunahing tumutulong sa lahat ng personnel natin and maging sa civilian community, yes. Yes. Na mag-equip sa kanila ng skills about the basic life support or pagsalba ng
12: yes,
8: as first responders. Sir, ano po yung dapat taglay na kakayahan? Di ba sinabi mo kanina, sir, dapat hindi mawala sa kanila yung skills. Dapat andyan lang in-update natin based kung ano ang needs natin. Ano ang kailangan na taglay or baon-baon palagi ng ating mga nurses na dine-deploy, officers man o pati yung mga non-officers natin sa area or mga trainings na kailangan nilang taglayin upang maging handa sa kahit anong sitwasyon na pwede nilang ma-encounter sa field?
12: Yes.
13: Yes, parang gusto natin palabasin dyan yung tungkol sa competency ng mga nurses natin na nagkakandak ng ganitong mga training and activities. So, first and foremost, ang Coast Guard Nursing Service ay kilala sa buong Philippine Coast Guard na provider ng basic life support and standard first aid training para sa lahat ng ating personnel. Mm-hmm. So to ensure na competent ang ating mga facilitators and standardize ang training, we have partnered with the Department of Health para ma-ensure na continuous ang learning. May TOT or Learning Facilitation Course na kinukuha natin sa Department of Health. Mm-hmm. And all the trainings, especially in basic life support and standard first aid, are in accordance with the guidelines prescribed by DOH, AHA, and ITCOR. Mm-hmm. So, maliban doon, nakipartner din tayo sa United States Civil Military Support Element para naman sa pagkandak ng Tactical Combat Casualty Care Training for all service members. So, madami talaga tayong partnership. Meron din sa Department of Health National Center for Mental Health for the mental health support, mental health and psychosocial support training na talaga naman lahat ng Coast Guard personnel ay makikinabang dito dahil nga sabi kanina, we have to ensure that our personnel must be operationally ready and mission ready. So body and mind, kailangan natin to ma-provide sa kanila. So as nurses, we have to equip ourselves with those competencies, with those knowledge and skills. Mm-hmm. Para naman, the more we give them the knowledge, the more people they will be able to save.
14: Correct. Yes. Kumbaga, napapass on natin. True, of course, masimula ng ating mga nurses dito sa Philippine Coast Guard. And once ma-integrate na natin yung skills, di ba nagkakontak tayo ng BLS and first aid sa ating yes, mga personnel and sa general public, mm-hmm. you also provide certificates para maging yun, ma-certified na talaga na provider tayo.
13: Yes, yes, dahil nga may partnership tayo yes, with the Department of Health, we can confidently say na lahat ng na-train ng Coast Guard Nursing Service with BLS ay certified by DOH.
14: Okay, safe. Secure, safe. And alam talaga nilang, masigurado talaga nila na legit, kumbaga, yung
12: yes,
14: skills.
12: First aid responder.
14: Yun ang term natin, as yes, a responder. Paano pala, ma'am, sir, mag-reach out yung public sa inyo? Kung nais nilang tulungan nyo sila na magkanda kayo ng basic life support or first aid training para sa kanila, paano nila gagawin?
13: Yeah, it's a good thing na yung mga nurses natin ay nasa area na, na nasa district na ibig sabihin, accessible na yung service para sa kanila. Mm-mm. So they can reach out to the nearest PCG district, they can send a request letter, or they can also message us through our Facebook page. So we can link them sa tamang ano,
14: sa area.
13: Channel, yes.
14: Okay.
12: Very reachable.
14: Marami na kasing means na yes, no need to proceed sa head sa office mismo. Mm-hmm. Pwede digitally, pwede yes, ka na makipag-coordinate.
12: Ayun. And then ma'am, since nabanggit niyo po ma'am no na nakapag-conduct na kayo ng training. Well, maganda 'yun ma'am kasi sa medical kasi in just the information sa ating mga tagapakinig na hindi naman medically knowledgeable. Pagdating talaga sa medical, kailangan updated ka. Kasi may time na hindi na pala to applicable tong procedure na to, itong proseso na to. So, it's nice to know, ma'am, na ating nursing service are updated sa mga processes na ginagawa nila. Ayan, ma'am. And for our next po question po, ma'am, no? Bilang bahagi po ng pagpapalakas po ng emergency medical response ng PCG, paano po kaya natin pinapaunlad ng Coast Guard Nursing Service ang kakayahan ng ating nurses bilang first responder? Lalo na po sa district po, ma'am, no? Most especially pag nandun na sila, sa nadadeploy sila sa mga lugar na first time lang po nila mapuntahan.
13: For our PCG nurses naman, we encourage them to coordinate with the nearest local government unit kasi meron yan silang city health office, merong disaster risk response municipal office, ganyan, DDRRMO, I should say. Then meron din naman tayong Department of Health sa lahat ng region, and even sa Zamboanga Peninsula, we have the Ministry of Health. Okay. We encourage them, or actually, we direct them na punta sa mga agencies na ito para makipartner, para kumuha ng mga available na training. Kasi traveling alone, may time ka agad na magagamit dyan. So mas maganda kung ano yung nandun sa lugar nila, which is also acclimated sa kanila. Sometimes, magiging audience nila, participant nila for those training. And sometimes, may mga training dito sa Manila na talagang pinoprogram namin kung sino talaga yung next na mapupunta. Sino yung next na mag-a-attend. Para naman, there is
14: open para sa lahat. And of course, maganda tong avenue, Lieutenant Junior Gray Vergosa, kung pag-uusapan natin, anong kailangan natin i-look forward no, sa when it comes to the service being rendered, of course, by our guest, the Coast Guard Nursing Service. Kaya pag-uusapan natin itong susunod, isa sa mga proyekto ng PCG is ang Coast Guard First Responder and Nursing Service Facility na nakatuon, of course, sa disaster preparedness and response, pati na rin sa life-saving courses at training. Ano po, sir, ma'am, ang magiging kahalagahan ng pasilidad na ito sa pagpapalakas po ng nursing service natin at first responder capabilities po ng Philippine Coast Guard?
11: Napakahalaga po no, nabanggit niyo po itong Coast Guard First Responder and Nursing Service Facility. No? So pag natapos na po itong facility na to, ito na po yung magiging official venue natin sa lahat ng ating mga trainings. No? Share ko lang din, kagaya po ngayon, may ongoing po tayo na training specialization. So ang ating Coast Guard Healthcare Technician. No, so a course specialization course po siya, no. Actually pang class 2 na siya. So ngayon kasi kinakandak natin siya once a year siya, no?
14: Mm-hmm.
11: So pag natapos yung ating facility, doon na po yung magiging ano niya, official venue niya, then
14: mm-hmm.
11: sa facility natin rin na yon ay magkakaroon po tayo ng skills laboratory, so ma-hone po talaga yung skills na necessary, kasi ang mga kasama po dito sa ating specialization course po hindi po necessary na may medical background ka po. Ito po ay specialization ng ating mga enlisted personnel. So yun, mas ma-develop yung skills mo, mas matututo sila pag kompleto yung mga equipment, gamit, at may official venue for learning. And then sa ngayon kasi ngayon is nasa ano na kami, end part na po ng schooling nila ng course, nasa clinical learning experience sila. So ongoing ngayon sa partnership natin with the Philippine Navy sa Manila Naval Hospital. So mayroon tayong clinical experience na nagdi-duty na sila doon para hands-on talaga. So kung ano yung mga natutunan nila or naituro sa kanila theoretical for the previous months, ngayon na po yung practical application po na yun. So yun po. So pag na natapos yung facility natin, so magiging tuloy-tuloy na to, at baka pwede na natin siyang, instead of once a year, kaya na natin gawing twice a year. So mas mas marami nang makakapag-produce tayo ng marami pang healthcare technician, at mas magiging ma-improve yung ating services sa hindi lang sa nursing service kundi sa Philippine Coast Guard natin.
14: Yes sir. Ilang months nga to ulit sir yung specialization course na to sir?
11: Nasa 3 months po siya.
14: Okay.
11: 3 to 4 months.
14: 3 to 4 months, sir.
11: Kasi ang so final 4 months niya is pang last month, I mean, is the ano, yung practical.
14: Ito na yung currently na ginagawa ngayon,
11: yung
14: sir.
11: Clinical learning experience.
14: And mahalaga din malaman natin, mga kababayan, and so of course ating mga Coast Guard personnel, na na-mention kanina ni sir na itong specialization is of course offered sa ating mga non-officers. And sir, para marinig nila straight from you, hindi kailangan no na may background ka sa medical para maka-avail ka nitong specialization course na to, sir.
11: Yes po, totoo po yun. Hindi po natin kailangan na kahit anong background mo, ng I mean yung course mo. So any course will do, as long as you are willing to care, willing ka mag, kasi hindi lang ano lang, di ba, hindi yung sa pagiging nurse kasi ang magiging roles and functions ng ating mga healthcare technician is gagawa sila ng mga delegated functions ng nurse. So dapat may compassion ka rin, at willing ka mag-aruga, no? Marunong ka mag-alaga ng tao. Basically, if
14: you have the heart,
11: ka,
14: dapat.
11: You have the heart to care for someone, so we accept everyone kahit hindi sila medical background.
14: Ayun.
12: And if I may, ma'am, to ask, sir, para lang ma-clarify, sir, no, at maintindihan pa lalo na ating mga tagapakinig, pag sinabi nating healthcare technician, sir, ano po ba yung basically na ginagawa nila? Kasi pag sinabi nating nurse, alam natin na ginagawa nila, nagde-dextrose sila, nag-aalaga sila, they check the vitals of their patients. Pag sinabing healthcare technician, lalo na mga non-officers yung mga kumukuha nito without a background medically. So ano yung ginagawa nila, sir, dito? Na, inaaral nila?
11: Ganun, yung sir, ating mga healthcare technician, no, yung nabanggit ko rin kanila, ang gagawin nilang function is yung mga delegated function ng nurse. So basically magiging katuwang namin sila as nurses sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan.
14: Yes,
11: so
14: sir,
11: like very basic yung ating vital signs taking, pag-assist during mga procedures. Pero hindi sila pwedeng mag perform ng kanila-kanila lang basta-basta ng mga invasive procedures.
12: With supervision pa.
11: With kung ano yung gagawin nilang procedure with service, kailangan alam, supervised ng nurses. So kumbaga katuwang sa, kasi lalo na napaka-limited numbers lang ng ating nurses. So maging katuwang namin sila sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan.
14: Support system.
12: Yes,
14: and of course,
12: sir,
14: this is in preparation sa mas malaking gampanin na gagampanan, of course, ng ating mga nurses and medical providers natin once na fully andyan na yung ating PCG General Hospital, sir.
11: Yes, tama po.
14: Correct. And sa ating mga kababayan, aside, sir, dito sa ating first responder and nursing service facility, ano pa po yung ibang facility na meron tayo currently, sir?
11: Currently, meron po tayong Philippine Coast Guard Animal Bite Treatment Center. So, ito po ay DOH accredited na po ito yung ating Animal Bite Treatment Center. So, located po siya sa loob ng Coast Guard Base Taguig, no? So napakaganda ng location niya, especially nakaka-benefit dito yung ating Coast Guard K9 Force. So malapit lang din sila, parang nasa likod na bahagi lang, and then halos every day may nakakagat na working dogs, no?
14: Yes,
11: so
14: sir.
11: Instead na lumayo pa sila at lumabas ng Coast Guard Base, so nandun na sa bakuran natin, I mean within the base, na nakakatanggap na sila ng agarang lunas para ano sa mga animal welfare problems nila, no?
14: Yes.
11: So yun, nagpapasalamat tayo sa Command kasi pinopondohan yung ating mga vaccines kasi procured to ng Command, so libre, walang binabayaran yung ating
12: personnel
11: na nagpapakonsulta, no? So yun po, at saka meron din po tayo katabi po nun ang ating Philippine Coast Guard Diabetes Wellness Center. Yun naman po, every Wednesday po ang ating services doon. May mga visiting consultants po tayo, diabetologists na pupunta para po sa ating mga Coast Guard personnel and also dependents na may diabetes. So, para din makontrol kasi ang diabetes kasi, ano na rin siya mataas na rin yung cases niya. So,
12: yes, sir.
11: Para din makontrol yung diabetes ng ating personnel. At hindi lang makontrol, kundi ma-prevent sa mga wala pang diabetes, no? So, para tuloy-tuloy pa rin na pag-healthy ka, mas makakapag-servisyo ka pa.
14: Correct.
12: Puhunan. Yes, ma'am. Importante talaga physically fit ka and operationally ready ang ating mga PCG personnel. And nakakatuwa, ma'am, na pati dependents nakaka-avail ng services na yan. And of course, sir, bukod sa mga, of course, emergency response, paano po sinusuportahan ng Coast Guard Nursing Service ang pang-araw-araw na healthcare needs ng ating mga Coast Guard personnel?
13: Pagdating naman talaga sa usapang kalusugan, teamwork yan. Collaborative partnership yan. So, as a team, we collaborate with the Coast Guard Medical Service in providing a supportive health, in providing the supportive healthcare needs of each PCG personnel. So, in the Coast Guard Nursing Service, we have deployed our nurses as far as Coast Guard District Northeastern Luzon hanggang sa BARM, even in the Kalayaan Island Group na ating pinakabagong Coast Guard District. Pati na rin sa mga regional training centers, we have nurses and nursing service personnel na accessible and available ang kanilang nursing service para sa lahat and extending to their dependents and to the community. So, maliban doon, sabi mo nga kanina, physically fit. So, dapat mentally prepared, mentally fit din ang ating mga personnel. So, dahil nga ang mga nurses natin and nursing service personnel natin ay nasa iba't ibang parte na ng bansa, sa mga districts natin, our mental health services are also available para sa kanila. So anytime, ang aming mga personnel ay handang mahinig para sa ating mga Coast Guardians.
12: And of course, if I may to follow up lang din po, ma'am, no, paano po nakakatulong yung mga nurses sa health education since scattered na yung mga nursing natin, nursing service natin sa lahat ng mga districts. So, paano po sila nakakatulong when it comes to health education, yung disease prevention, yung overall wellness ng ating mga tauhan, and of course, ating mga community?
13: Naman, no? Paano nga ba? So, ang mga nurses natin, di ba? Sabi nga nila, nurses are educators. Kasama yan sa isa, kasama yan at isa yan sa role ng isang nurse. So, bago pa magkasakit ang isang personnel natin, pinapaalalahanan natin yan kung ano ba yung dapat nilang gawin, ano yung dapat iwasan. Nagkahandak tayo ng TINE, nagpo-post tayo ng Facebook, we have advisories. Ang mga nurses natin, continuous yan, hindi sila tumitigil na hindi na ipapaabot sa lahat ng ating mga personnel na kailangan nilang maging malusog, kailangan nilang maging ready sa lahat ng laban. At saka maliban doon, ang ating mga nurses are compassionate and excellent in providing this care. So health promotion and disease prevention is already available for all, so everyone can have an easy access to it.
14: Complete package na.
12: Yes.
14: Anywhere. Hindi lamang dito sa headquarters, kundi anywhere in the Philippines.
12: Yes.
14: And since napag-usapan natin deployments, ang role ng nurses or ginagampanan na trabaho ng nurses within the office, headquarters, pati sa deployments, eto, sir, ma'am, interesado kaming malaman. And of course, ating mga kababayan na hindi tinatrabaho yung trabaho ninyo. Ano usually yung mga challenges na kinakaharap natin? Especially kung ma-deploy tayo sa mga malalayong lugar, ma-deploy tayo sa mga area nga na
12: disaster risk.
14: Ng mga area. Ano po usually yung mga challenges as nurses?
11: Ano naman na sa atin yan sa Coast Guard, eh? Parang natural na na pag once na service ka, madedeploy ka talaga sa kung saan man. Minsan nga, biglaan, like,
12: inevitable.
11: Mamaya, punta ka na doon. Yes. Or if there are any emergencies, no? Isa pinaunang challenge talaga is the facility, no? Kagaya ng, ano nga, yung sa mga barko natin, yung mga big ships lang natin ang may sick bay. So, pag yung mga maliliit na barko na small vessels natin, so walang siyang specific area like sick bay na kung saan makapag-treat ka pag may patient ka, no? So, yun, ginagawan natin na napaka-innovative naman ng ating mga nurses, ng ating medical teams na kung saan pipili ng pwesto, kung saan ititreat mo yung pasyente, no? So, pag may casualty or any patient, so naghahanap lang ng place sa barko sa kung saan
12: masafe,
11: masafe or pwedeng mag-conduct ng treatment. Also, hindi lang sa ating vessels, pati na rin sa area din, kasi like hindi naman like kagaya dito sa headquarters na like facilities ng mga Coast Guard is complete. So including the districts, hindi rin lahat ng districts fully equipped ng like malalaki ang pwesto. So kung ano yung meron tayong like i-allocate ng district na area natin, so minamaximize natin yan. Then katuwang din ang ating Coast Guard medical service para din sa mga gamit. So no, kung anong nakikita natin doon sa area, unlike sa pagpapadala kasi natin doon minsan, hindi yung bubungad sa'yo na pag nagpadala tayo ng nurse na may bubungad sa'yo or may dadatnan ka ng isang maayos na clinic or first aid station, kumbaga, or health treatment facility. So, yun yung nurses natin. Extra effort din, gumagawa din sila ng extra effort na pagandahin or magkaroon ng area talaga na kung saan pwede tayong mag-contact ng ating health services. So isa yun sa challenges, limited resources, and hindi naman na siya like ano talaga sa atin, bago, kasi gano'n naman talaga tayo. Kumbaga, once, lalo na pag nag-uumpisa ka pa lang, so hindi talaga like isang ano agad may instant. So we start from ground up talaga.
14: Dito na, sir, pumapasok yung pagiging alerto, pagiging innovative, resourceful ng ating personnel. That's why simulan ng, umpisa pala ng discussion natin kanina, in-emphasize nyo talaga, sir, ma'am, yung pag-equip nyo ng skill na ina-update natin na hindi talaga siya mawawala. Kasi in times of this emergencies, hindi kasi natin alam talaga, sir, no, ma'am, na kung saan tayo pwedeng mapadpad, ano ang aabutan natin doon, na-mention nyo, sir. Kaya inam talaga na alert. And kumbaga, ano na, meron
12: kalmado,
14: ng
12: ma'am.
14: Kalmado, oo, meron ng maisip agad yung ating mga nurses na when it comes to responding.
12: Yes, ma'am. And of course, speaking of, diba, ma'am, sabi niyo po kanina and sir na nagkakandakt tayo ng trainings and you update your skills and knowledge when it comes to nursing services. So, my question, ma'am and sir, is ano pa po yung mga capacity building programs na nais niyo pang higit pang mapalakas sa mga susunod na taon, mga ways forward po natin.
13: Yes, hindi ko nga nabanggit kanina dahil nabanggit ko lang ang DLS, SFA, EC3, MHPSS. Gusto ko rin sanang i-emphasize na ang Coast Guard Nursing Service ay may kinahandak din na hyperbaric operation training for nurses. So, we have already 3 batches. So, our trained hyperbaric nurses are already assigned on PCG Capital ships equipped with hyperbaric chambers. It is timely kasi mga divers tayo na pwedeng maka-encounter or mag-suffer ng diving emergencies in the performance of their duty. So, dahil meron na tayong trained sa hyperbaric nurses, so may assurance na ikaw ay maaalagaan in case na may mga ganitong insidente. So, maliban doon, nabanggit na rin kanina yung healthcare technician specialization course. We plan to program it yearly kasi hindi lang nurses ang talagang kailangan natin pagtibayin, kundi pati na rin ang ating nursing service personnel. So, with the healthcare technician specialization course for our enlisted personnel and other eligible personnel performing health assistive functions, may ensure natin through this course na kayang-kaya nilang ma-provide yung healthcare services para sa ating mga Coast Guardians. So, marami pa akong i-discuss. Okay, ma'am?
14: Yes, ma'am.
13: Yes, isa na rin dito pala, yung dahil may partnership tayo sa Armed Forces of the Philippines through the Medical Center, AFP, all our nurses will have the opportunity to undergo the AFP Nurse Corps specialty training course. So parang ang isang nurse magkakaroon siya ng specialization kumbaga. Ganyan. Then i-share ko na rin kasi isa sa mga milestone to ng Coast Guard Nursing Service. CGNS is accredited by the Professional Regulatory Commission as a CPD or Continuing Professional Development Training Provider.
14: Wow.
13: Ibig sabihin, yung may mga training kami and seminar na kinakandak na may CPD units. And this it is extended to all nurses. So, hindi lang ito sa Coast Guard Nursing Service. So, pati yung mga nurses natin sa line, yung officers man or enlisted personnel, even civilian employees, can avail this service. Can avail this training once na mag-open. So, ini-inform naman namin lahat. So, we also want to encourage them na, syempre, dapat ituloy pa rin nila yung professional ano nila.
12: Yes. And nakakatuwa yun, mama. For me, as a medical, though I'm not a nurse, ma'am. Pero sa mga kapwa nating mga nurse, ma'am, sa Philippine Coast Guard na provider din pala ang Coast Guard ng CPD units. Kasi ang CPD units, ma'am, it's a requirement for you to renew your license. So, pag hindi kompleto ang iyong CPD units, medyo mahirapan tayong mag-renew ng ating lisensya. Pero nakakatuwa. So, sa ating mga PCG personnel, yan, ang ating nursing service, they offer a CPD trainings for their renewal of license.
14: I love it lang. Correct. And with this, ma'am, sir, since na nasa final stretch na tayo ng ating discussion, ang bilis na ng oras, di ba, ma'am? Ang nais natin ngayon malaman and nais natin marinig coming from you, sir, ma'am, at marinig nating mga kababayan, ano ang tinitingnan natin na magiging future ng Coast Guard through the Coast Guard Nursing Service because of this development and yung mga future projects natin? At pwede na rin po kayong magbigay ng inyong mensahe para sa ating publiko na nakikinig sa atin at nanonood sa atin ngayon, ma'am.
13: So, huli na pala yun.
12: Nabitin si ma'am.
13: Parang may mga sabihin. Ayun nga. So, nasa last part na tayo ng programa.
14: Yes, ma'am.
13: Sa mga tagapahinig, sa mga nurses na gustong maging katulad namin sa PCG, sa mga gustong maging PCG nurse katulad namin, antabay lamang po kayo sa anunsyo sa aming Facebook page. You may like, share, and interact with the Facebook page of Philippine Coast Guard Nursing Service for details of application or kung ano man yung mga requirements. Also, sa mga nurses natin ngayon, pinapaabot po ng ating butihing chief nurse na si Commodore Liza Myra Marie Gavan, Philippine Coast Guard, ang kanyang pasasalamat sa patuloy ninyong pagbibigay at pag-aalay ng serbisyo sa PCG. And to add more, let us all be competent, be compassionate, and always ready to serve. And tandaan po natin na let us all draw meaning from knowing na yung skills natin ay kayang mag-save ng isang buhay. Nakakatulong ito sa pag-recover ng isang personnel at makakatulong din ito na siya ay makauwi ng ligtas sa kanyang pamilya. Tama ba?
14: Yes,
12: tama.
14: Agree.
13: As part of the healthcare team, our PCG nurses, your health is the health of everyone matters to everyone. Kasi nga, ang isang healthy na Coast Guard, sabi nga nila, ay isang ready na Coast Guard. At ang isang ready na Coast Guard ay isang Coast Guard na kayang magpatuloy sa pagseservisyo sa bansang Pilipinas.
14: Correct.
12: Yes. Ang ganda naman.
14: Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Sir.
12: Sir, kayo, sir?
11: Okay na yun.
14: Nasabi na ni ma'am, sir.
12: Nasabi na ni ma'am lahat.
14: Baka may gusto kayo, sir, pasalamatan. Or at least something to look forward to na lang para sa ating mga kababayan. As mentioned nga doon kanina, sir, dahil nga sa recent developments natin at sa mga susunod pa, mga upcoming pa, ano na lang ang nilook forward natin, sir, na magiging itsura or magiging kalagayan ng Philippine Coast Guard to the nursing service because of these developments.
11: Ayun, isa sa inaabangan din talaga natin na yung ating pagtatapos or yung ginagawa na natin na Philippine Coast Guard General Hospital. No? So, napakagandang pag natapos po yung ating hospital, no? Napakagandang para po to sa lahat ng member ng Philippine Coast Guard dependent sa community na rin. No? Yun, isa yan sa pinaghahandaan natin. Kaya po tayo patuloy na nagtitrain ng ating mga tauhan sa nursing service. sa mga nursing service personnel para doon po sa pagdating ng ating pagtatapos ng ating hospital. And also yung inaano din namin na kalimitan po kasi lahat ng mga halos programa is nasa NCR, no?
14: Mm-hmm.
11: So isa rin sa goal namin na i-replicate ito sa areas yung mm-hmm. ating kung anong meron sa NCR, like yung mga diabetes wellness center,
14: mm-hmm.
11: Animal bite treatment mm-hmm. center natin. So ginagawan po natin ng paraan na ma-replicate po natin sa areas kung hindi man like whole district, at least the major district sa Visayas and Mindanao. Malalaking district sa Visayas and Mindanao po, no? Saka yun, ina-encourage ko ang everyone na makianta, follow our Facebook page sa Philippine Coast Guard Nursing Service mm-hmm. and also supportahan may upcoming activity tayo na health fair. This as part of the pre-anniversary ng Coast Guard. So marami tayong series of activities, may mental health activities din tayo doon. So supportahan po natin mga serbisyo na para sa ating Philippine Coast Guard members.
14: Okay, so with this, ayun, maraming salamat Lieutenant Junior Grade Habasa and Lieutenant Junior Grade Yuzon, ma'am, sa pagsama sa amin sa serbisyong Coast Guard. So with that, Lieutenant Junior Grade Vergosa, dito na tayo magtatapos sa ating programa. But before we end, maraming salamat po sa buong Radyo Pilipinas family and of course sa ating Chief Nurse, si Commodore Liza Myra Marie Gavan, sa pagpapadala po ng ating dalawang opisyal dito sa serbisyong Coast Guard, sa Coast Guard Public Affairs kay Commodore Noemi Cayabyab, and of course ang ngalan po ng aming Komandante Admiral Ronnie Hill L. Gavan. Maraming salamat po sa pagtutok at pagsubaybay sa ating programa hanggang sa susunod na Webes dito sa Servisyong Coast Guard. Kami pa rin po ang inyong naging kasama.
12: Muli ako si Lieutenant Junior Grade Diane Angelia Vergosa. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig.
14: At ako naman po si Lieutenant Junior Grade Frances Doran Balboa Butterbonya. Maraming salamat at magandang hapon po sa lahat.
9: Talakayan at balitang maaasahan. Servisyong Coast Guard.
15: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
15: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
16: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mga prosecutor na nakatutok sa unexplained wealth article naghahanda ng sumalang sa impeachment trial. May ulat si Kathleen Forbes.
15: Radyo Pilipinas Report.
17: Kinumpirma ni House Prosecutor at legal sa report ni Representative Terry Redondo na natanggap na ng prosecution panel yung mga financial records at tax records na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte sa kanyang asawa at sa kanila mga kumpanya. Ayon kay Redondo, ibinigay na sa kanila ng Senate Impeachment Court ng mga bank information at tax documents sa kanilang hinihi bilang bahagi ng paghanda sa paglilitis. Anya, susuriin mabuti ng prosecution panel ang mga dokumento dahil magiging mahalagang bahagi ang mga ito ng ebidensyang gagamitin sa article on unexplained wealth. Kasabay nito, naghahanda na rin naman yung prosecution team na nakatutok sa unexplained wealth para sa presentasyon ng mga ebidensya sa Senado. Hindi pa naman anya nagdidesisyon yung prosecution kung itutuloy yung bribery article o lilipat na sa unexplained wealth article. Gayunman, sinabi nila doon na posibleng mailatag ng prosecution ang mga ebidensya para sa unexplained wealth sa Senate Impeachment Court sa kalagitnaan o hanggang katapusan ng Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Voting threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, posibleng questionin ng ilang senador. Mula Senado, may live report si Nympha Asuncion.
15: Radyo Pilipinas Report.
18: Binahagi ni Senate Majority Leader Juan Villazubini na may ilang senador ang kumukonsiderang kwestyonin at hilingin na bawaan ang voting threshold para makonvict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Zubiri, may ilang kasamahan na senador siyang gustong balikan ang naging ruling sa voting threshold dahil nang ilabas ni Presiding Officer Chief Escudero ang ruling na iyon, ay wala pa anyang nawawalang senador. Ngayon anya ay may mga nakakulong at may pugante. Mainam anyang pagdebatihan ito at humingi ng ruling mula sa presiding officer na si Senator Cheese Escudero sa mismong floor. Sa ilalim ng 1987 Constitution and conviction sa impeachment trial ay nangangailangan ng pagsang-ayon ng hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng mga miyembro ng Senado. Nauna nang nag-rule si Escudero na 16 na boto o 2/3 ng 24 na senador ang kailangan para ma-convict si VP Sara. Pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni Senador Zubiri.
19: There were some colleagues that would like to revisit the threshold because at that time, wala pa yung nawawalan ng mga senador. Ngayon kasi may mga nasa kulungan at yung sa at large. So, bante at large. So I think that's the issue now. When the presiding officer made that ruling, we still had a complete slate.
18: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat, live report ni Ninfa Asuncion. Hiling na medical furlough ni Senador Rodante Marcoleta pinagbigyan ng Sandigan Bayan. May live report si Diana Layar.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
20: Yes, Omar, pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang motion ni Senator Rodante Marcoleta na payagan siyang magpagamot sa labas ng pilitan. Ayon kay Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Karen Miranda, isang araw na furlough ang ipinagkaloob sa senador matapos siyang ma-diagnose ng prostate enlargement, hypertension at dyslipidemia. Matatandaang si Marcoleta ay nakapiit sa New Quezon City Jail sa payatas kaugnay ng kasong plunder dahil mo na hindi na ideklarang mga donasyon sa kanyang kampanya sa pagkasenador. Nauna namang tinutulan ng prosekusyon ang naturang motion dahil galing umano sa personal na doktor ng senador ang diagnosis at hindi mula sa mga doktor ng pasilidad kung saan siya nakakulong. Samantala, Omar, sa lagay ng panahon dito sa Campo Crame sa Quezon City, nararanasan ngayon ang malakas na buhos ng ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat, Diana Layara. Paligid ng Manila Adventist College sa Pasay City, isasara sa daloy ng trapiko sa September 6, 9 at 13 para sa bar examination. May live report si AJ Ignacio.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
21: Yes, Omar, magpapatupad ng road closure o isasara ang mga sa mga motorista ang paligid ng Manila Advantage College sa Pasay City para bigyan daan ng pagtaraos ng 2026 bar examination. Sa abiso ng Pasay Traffic and Parking Management Office, ipapatupad ang road closure ng September 6, 9 at 13 simula alas 3 ng madaling araw hanggang alas 8 ng gabi. Partikular na maapektuhan ang San Juan Street mula Liverisa hanggang Donada. Ganon din ang Donada Street mula Buendia Avenue hanggang San Juan Street. Inabisuan naman ang mga apektado motorista na humanap na muna ng alternatibong ruta upang maiwasan ang abala. Magtatalaga naman ang mga traffic enforcer ang lungsod upang alalayan ang daloy ng trapiko sa kasagsakan ng bar exam. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.

0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo

0: at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
1: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
2: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: maging fuel efficient. Siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Tunog Pinoy! Samahan niyo kami sa aming road trip. Tunog Pinoy! Lunes hanggang Biyernes, mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Tunog Pinoy! Dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Tunog Pinoy!
3: Oras po natin ngayon, 13 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Magandang hapon, Lucena City sa buong Sound ng Tagalog. Ako po si Tom Alvarez. Welcome po sa ating programang Tunog Pinoy. Isang oras po yan ng original Filipino music. Siyempre pa, ilang mga pangyayari, kaganapan, nangyayari po ngayon sa ating pamahalaan. At ibang papasadahan. Well, it's a beautiful Thursday afternoon. Ako po si Tom Alvarez. Ito po ang Tunog Pinoy. Mga kasama po natin sa bagay teknikal. Walang iba kundi si Ate Otoy Evangelista at Josie Gonzalez. Kasama rin po natin sa bagay po ng transmitter site si Kuya Egay Dries. Magandang hapon sa iyo, Kuya Egay.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: ngayon, 22 minutes after 4 o'clock. Hinahanap-hanap kita by River Maya. Ito po ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, Tunog Pinoy. We'll be back with more. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Hold on.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019, ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo! Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
8: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
9: Alam mo ba na ang iyong katawan ay may sariling defense army? Ito ang tinatawag na immune system. Araw-araw, nilalabanan nito ang mga bacteria at virus na maaaring magdulot ng sakit. Pero alam mo rin ba na ang kulang sa tulog at sobrang stress ay nagpapahina sa depensang ito? Kapag mahina ang immune system mo, mas madali kang kapitan ng ubo, sipon, at iba pang impeksyon. Kaya importante ang sapat na tulog, tamang pagkain, at regular na ehersisyo. Simple lang, pero malaking tulong para manatiling malakas ang iyong katawan. Tandaan, ang kalusugan, alagaan mo bago ito mawala.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
8: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
0: Okay, we're back. Oras po natin ngayon, 4:28. Ito ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. At ito po ang ating programang Tunog Pinoy, nilikha po para sa inyo, para po sa ating mga kababayan, sa mga mahihilig po sa original Filipino music. Makinig lamang kayo hanggang alas 5 ng hapon. In the meantime, ito po ha, muling nagpalabas ng paalala ang Department of Trade and Industry o DTI, kaugnay ng mahigpit na pagpapatupad ng automatic price freeze sa lahat ng basic necessities o pangunahing bilihin sa mga rehiyon at lokalidad na isinailalim sa state of calamity. Ayon sa DTI, ipinatutupad ang panuntunan sa ilalim ng Republic Act No. 7581 o Price Act upang protektahan ang mga mamamayan laban sa pagsasamantala sa presyo ng mga pangunahing produkto. Sa ilalim ng batas, mananatiling nakapako sa kanilang prevailing prices ang mga pangunahing bilihin tulad ng canned goods, instant noodles, mantika, bottled water, kandila at gatas sa loob ng 60 days mula nang ideklara ang sakuna. Nagbabala ang ahensya na ang sinumang mga ngalakal na mahuhuling magtataas ng presyo o magtatago ng supply ay haharap sa kaukulang parusang pampisikal at posibleng pagkakakulong.
3: Tunog Pinoy! Samahan niyo kami sa aming road trip. Tunog Pinoy! Lunes hanggang Biyernes, mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Tunog Pinoy! Dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena. Tunog Pinoy!

DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Tom Alderes, Tunog Pinoy, Kisap Mata by River Maya. Ayos kong batingin na magandang hapon si Toto and Lemor. Magandang hapon sa inyong dalawa. Kay patuloy na nakikinig sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Ito ang Tunog Pinoy. Tunog Pinoy.

0: Bunoan ng June 19. Bunso nito ng resolusyong inilabas noong September 1 kung saan pinabura ng korte ang hiling ng prosekusyon na tanggalin si Bunoan sa hanay ng mga akusado sa dalawang kaso, yung paglabag sa Republic Act 319 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Republic Act 7080 o ang Anti-Plunder Act. Matatanda ang si Bunoan ay kapwa akusado ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong graft at plunder na may kaugnayan sa Flood Control Kickback Scheme. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dayan Liar!
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Mark in, mark out. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Sa iba pa mga balita, Ombudsman Jesus Crispin Remulla itinangging kakandidato siya bilang Chief Justice ng Korte Suprema. Detalye mula kay Ninfa Asuncion. Ninfa?
3: Itinanggi nga ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na naghahangad siyang maging susunod na Chief Justice ng Supreme Court kasunod ng napipintong pagre-retiro ni Chief Justice Alexander Gismundo sa Nobyembre. Sa panayam sa Senado, diretso ang sinabi ni Remulla na hindi siya mag-a-apply para sa posisyon. Ayon kay Remulla, wala na siyang ibang ambisyon sa ngayon at ayos siyang manatili sa Office of the Ombudsman para tapusin ang kanyang trabaho. Itinalaga sa Remulla bilang Ombudsman o October 2025 at takot na magsilbi hanggang 2032. Narito ang bahagi ng pahayag ni Remulla.
4: I'm okay. It's something that I have to do for the country. At least to tell people that I believe to be true and I believe can be done for the country. I'm not applying.
3: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, acting capacity ng ilang miyembro ng gabinete, prerogatiba ni Pangulong Marcos ayon po sa Malacanang. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
5: Desisyon na ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatalaga at magpapanatili sa acting capacity ng ilang miyembro ng gabinete at opisyal ng pamahalaan. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pagkwestiyon ni Senator Amy Marcos saan niya ay duse-duse ng listahan ng mga opisyal na gobyerno na nagsisilbi bilang acting officials. Kung matatandaan, sinabi ng mambabatas na dapat gawing permanente ang appointment sa mga opisyal na gobyerno at hindi sa ilalim ng acting capacity upang masala at magbusisi sila ng commission and appointments. Ayon kay Castro, prerogative ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-a-appoint ng mga opisyal. Bukod dito, naayon pa rin naman anya sa batas ang acting appointment ng mga itinatalaga ni Pangulong Marcos. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Panukala naman para higpitan ang paggamit ng secret funds, nilalatag na ho ng House Prosecutors. Detalye niya mula kay Kathleen Forbes. Kat!
6: Itinutulak ng House Prosecutors ang isang panukalang batas na maghihigpit sa paggamit ng confidential at intelligence funds kasunod na rin ng mga isyong lumitaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol sa report to list, Representative Terry Redon, miyembro ng prosecution, maaaring ihain sa loob ng 2 linggo yung tinatawag na confidential and intelligence fund integrity bill. Kabilang sa nais linaman sa panukala ay yung paggamit ng mga alias na mga tumatanggap ng confidential funds tulad na lamang ng pangalan Mary Grace Piatos. Sinabi ni Redon na maaaring payagan yung paggamit ng alias para maprotektahan ang lehitimong operasyon pero dapat nakatala at nabeberipika ng ahensya ang mga otorisadong oversight body na tunay na pagkakakilanman ng mga taong sangkot. Nais din umanong linawin ang mga patakaran kung sino maaaring humawak ng secret funds kabilang yung requirement na dapat ay organic personnel at fidelity bonded ang sino mahahawak nito. Maaari rin magtakda ng panukala ng mas malinaw na rules sa paggamit ng confidential funds para sa safe houses at kung ano-ano nga ba yung mga maaaring paggamitan nitong CIF.
7: Kasi, syempre, ACOA guideline is of course very important but I think dahil all-encompassing naman po talaga yung confidential and intelligence funds, tingin ko very important po yung pagkakaroon na po ng aktual na batas na magtitiyak po ng integrity po ng paggamit na ito.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, Department of Energy naglabas naman po ng first warning sa 40 generation companies na nakitaan po ng paglabag. Detalye mula kay Luisa Iris. Pa, Luisa!
8: J-Mark, matapos nga ipasokas order noong buwan ng Hunyo, naglabas na ng first warning ang Department of Energy sa mga generation companies na nakitaan ng paglabag. Sa isang panayam kay Energy Secretary Sharon Garin, ito ang mga GenCo na hindi sumagot mula sa SOCOS order na ipinadala sa kanila ng departamento. Mula naman sa 175 generation companies ang na pinagpapaliwanag, ayon kay Garin, nasa 40 nga ang binigyan ng first warning at nabigyan din ng kopya ang Energy Regulatory Commission. Paliwanag naman ni Garin, sa first warning ay nire-reprimand o formal na babala ito sa mga kumpanya. Narito ang pahayag niya ni Secretary Sharon Garin.
9: No warning na sila. Now, we issued, that's the first warning. If you receive three warnings, then we can blacklist you or suspend you or cancel your permit. So, that is the part of what we are trying to push now, that we need to have discipline and accountability with the GenCos. Kasi hindi naman pwede na, ay, nasira, no? Kasi hindi naman, ma-avoid naman yan kung mini-maintain mo lang. So we need to have more accountability with the GenCo. So that's why we issued a new policy na three strikes ka, out ka na.
8: Kapag naman tumuntong sa second warning, ito na ang suspensyon at mahigpit na sila ngayon na kapag umabot pa sa third warning, automatikong aalisin na ang kanilang permit na mag-operate. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Yun na pong 15 anyos na estudyanteng sangkot sa pamamariljano sa isang paaralan sa Tacloban City. Pinakakasuhan na po ng Department of Justice. Detalye mula kay DK Zarate. DK.
10: Sasampana ng kaso ang menor de edad na estudyanteng sangkot sa pamamarila sa paaralan sa Tacloban City noong Hulyo. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Normandato, 4 na kaso ng frustrated murder at 6 pang bilang ng attempted murder ang inihain laban sa 15 taong gulang na child in conflict with the law o CICL. Ayon kay Dato, nakitaan ng prosecution na alam ng estudyante ang kanyang ginagawa ng mamaril ito sa San Jose National High School at kasambuat ang kapwa menor de edad. 2 mag-aaral ang nasawi habang mahigit sa 20 ang napaulat na sugatan sa school shooting noong June 22. Dahil dito, ihahay na ang kaso laban sa 15 taong gulang ng estudyante sa Tacloban City sa Regional Trial Court. 72,000 pesos naman ang inirekomendang piyansa sa bawat bilang ng frustrated murder, habang 36,000 pesos naman sa bawat bilang ng attempted murder na kinasangkutan ng nasabing estudyante.
11: On the shooting incident in Tacloban City that happened on June 22, 2026, our prosecutors in Tacloban City have ordered 4 counts of frustrated murder and 6 counts of attempted murder filed against the 15-year-old classmate accused of opening fire during the 22 June 2026 incident at the San Juan National High School after our prosecutors found that he acted with discernment and in conspiracy with a second minor.
10: Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Ay, bago po ang lahat, may pabati po rito. Happy 12th birthday kay Aliana Chris Mendoza. Ang pagbati ay mula kay Ikay na binati ko rin noong nakaraan na pamangkin ng aming daragang magayon. Oo. Si Tita Matet. Si Tita Matet ay marami ng utang sa amin pansit. Ano?
12: Happy birthday!

Magandang hapon, Pilipinas. 10 minutes after 5 ang ating oras. Ngayong araw po ng Huwebes. It's September 3, 2026. Opo, simula na po ng Setyembre. With at least

0: sa NLEX.
1: Pinaghahandaan naman ang ahensya kung sakaling bumuhos na naman ang ulan at posibleng maipon muli ang tubig sa kalsada.
0: Tutulungan tayo ng NLEX na mag-dredge. Itong nakikita niyong mga trench na to, gagaliman natin to, huhukayin natin para mas marami siyang ma-hold na tubig.
1: Mas mahaharang ng bagong flood wall technology na tinatawag na FlexMac ang tubig na umapaw sa kalsada. Sisimulang lagyan ng harang ang bahagi ng San Simon sa May Tulaok Bridge habang titiyakin ding may mga nakadeploy na mobile pumps sakaling muling maipon ang tubig. Humihingi naman ang paumanhin ang NLEX Corporation sa mga motoristang naabala dahil sa epekto ng pagbaha sa expressway.
2: Ginagawa po namin ang dapat namin gawin at ang kailangan namin gawin upang maibsan na ang pagdurusa ng ating mga kababayan dito sa dulot ng habagat na ito.
1: Inaasahan namang tatlong lane na ulit ang pwedeng magamit ng mga motorista dahil sa pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at mga agarang tugon sa problema sa baha. J.M. Thompson, para sa Bayan.
3: Samantala, na itala sa Cordillera ang kaliwatkan ng pagguho ng lupa kung saan ang ibang kalsada ay hindi madaanan. Sa kabila nito, tiniyak ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang tuloy-tuloy na clearing operations para hindi maabala ang mga residente at motorista. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
4: Nananatiling naka-alerto ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa epekto ng habagat sa Cordillera. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, pumalo na sa 1.8 billion pesos ang naitalang pinsala sa mga infrastruktura at kalsada batay sa datos ng Department of Public Works and Highways Cordillera. 465 road sections ang naapektuhan dahil sa pagguho ng lupa. 4 na kalsada naman ang nananatiling sarado, kabilang ang Baguio Itogon Road sa poblasyon Itogon, Benguet Nueva Vizcaya Road sa Bacala, Trinidad, Cannon Road at Congressman Andres Acop Cosalan Road sa Bocod, Benguet. Patuloy ang clearing operations sa mga naturang kalsada. Umaabot naman sa 3.3 billion pesos ang kinakailangang pondo upang mapalitan at ma-rehabilitate ang mga nasirang infrastruktura.
5: Tayo po ay nakikicoordinate sa mga LGUs at saka ibang agencies po like yung mga PNP. Tumutulong yun po yung mga PNP sa atin sa pag-open ng mga kalsada. Ang mga challenges natin yung delikado sa paglilinis kaya dapat ingat na ingat po tayo kung tayo maglilinis.
4: Samantala, sa datos ng RDRRMC, 23 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Cordillera. Maaari pa itong madagdagan habang nagpapatuloy ang monitoring at validation ng mga kinauukulang opisina. 87,000 pamilya ang naapektuhan ng bagyo at habagat, katumbas ng 272,000 individual.
6: Sa kasalukuyan, patuloy yung nakatutok ang mga LGUs natin, ang OCD CAR at saka yung sinasabi nating response clusters sa pagtugon ng pangailangan natin sa affected na residents natin. Mayroon na tayong nakapreposition ng mga relief supplies sa iba-ibang LGUs.
4: Nananatiling suspendido ang tourism at mining activities sa ilang bahagi ng rehiyon upang maiwasan ang anumang insidente. Kasabay nito, ipinag-utos ng ahensya ang agarang pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga lugar na nasa panganib.
6: Ang pangunahing ginagawa natin ngayon, yung patuloy na monitoring at koordinasyon upang maagapan ang anumang insidente at mauwi naman lang sa safety pa rin ng lahat.
4: Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
7: Samantala, sa punto pong ito, makakausap po natin sa linyang telepono si geologist at executive director ng UP Resilience Institute and UP NOAA Center, si Professor Mahar Lagmay, kaugnay sa mga nararanasang baha, particular po dyan sa Central Luzon. Professor Lagmay, magandang gabi po. Diane Kerer po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
8: Oh, hello. Good evening.
7: Good evening po, sir. Well, Professor, isa nga po sa mga kapansin-pansin po yung mga naitalang pagbaha sa Central Luzon, particular po sa Bulacan at maging sa Pampanga. Sir, yes. Naririnig po ninyo ako? Magandang gabi po.
8: Naririnig ko po kayo, kaya lang hindi gaanong medyo nahirapan akong marinig. No? Pero naririnig ko po kayo. Ang tanong niyo po ay kapuno po ng pagbaha.
7: Po, diyan po sa Central Luzon, sir, ano pong assessment po ninyo dito dahil yung baha

0: ay ang tagal po nitong humupa.
1: Hello?
0: Yes, sir? Alright, yung pong mga naitalang pagbaha po sa Central Luzon, Professor, particular po dyan sa Bulacan at Pampanga. Ano pong assessment po ninyo dito, Professor? Bakit po yung baha ay ang tagal po nitong humupa?
1: Dali, ganito po. Hindi po ng beses nangyari ito, ano? Noong 1972, meron tayong malaking dilubyo dyan, binaha ang Central Luzon. Noong 2011, nakita ko na po yan, yung mga pagbaha dyan sa Kalumpit, Hagonoy. Tumatagal po yan ng mga, siguro, umigot ko mulang, mga isang buwan hanggat isa't kalahati. Ano? At naulit po ito noong 2015, 2020, maaaring noong 2020, 2023. No? At ngayon, meron na laman. Umulan po kasi ng katakot-takot, di ba? Mga ilang linggo din ang tuloy-tuloy na pag-ulan, meron tayong habagat, nagpag-ulan, nagkaroon ng mga pag-ulan dito sa Sambas, no? Dyan sa Sierra Madre. Pag bumuhos po ng pagkalakas-lakas ng ulan dyan at tuloy-tuloy, yung tubig po na yon ay dadaloy, bababa ng bundok, aagos yan doon sa sentro, aapaw yung mga ilong, habang ito ay patuloy na dumadaloy papuntang Manila Bay hanggang madrain yan. Ano? So kumbaga, purong mga tubig doon sa ilog ng Pampanga at saka mga ibang ilog dyan, sa Tarlac, sa kung saan-saan, ay nangyayari, nababaha po yung mga komunidad. Po niyan ay Central Luzon Plain po yan. Ano? At yan talaga ng tubig. Lalo na yung mga specified areas na alam na natin kung saan yon at na-aggravate pa ng mga problema yan. Change, nagiging mas madalas yung mga malalaking pagbaha, yung malakas na pagbuhos ng ulan at yan, meron pa tayong mga ginagawa din to aggravate the problem. No? So marami pong mga ano yan, mga problema pa natin yung problema na natin. At yan po, ang resulta ay yan, nagkakaroon tayo ng paghihirap sa ating mga kababayan dyan sa Central Luzon.
0: Well, Professor, tingin po ba ninyo talagang pangunahing dahilan dito ay itong sinasabing ang climate change o ito pong kawalan po ng implementasyon ng sinasabing flood control master plan? Ano po ang tingin po ninyo, Professor?
1: Marami na pong pag-aaral. Ano? In fact, meron nga akong nakitang pag-aaral dito sa UP na ang sinasabi na base dun sa datos na tinignan nila, rainfall records natin, na yung nga merong kapula-pulang pagtaas ng dami ng ulan, ano, dami ng ulan na naibubuhos ngayon, no, kumpara dun sa dati, mga 100 or 50 years ago. Mas madami na po. At yan po din ang mga climate, ano, ang mga sinasabi ng mga climate scientists, mga dalawang dekada ng nakaraan, na yung mga bagyo natin ay lalakas ang hangin, tapos yung pag-ulan ay dadami din. At hindi lang yon, magiging mas madalas. Yung dating mga dilubyo na pagkalaki-laki na nakita na nangyayari minsan lang sa isang buhay, ng isang tao ay mararanasan na po ng mas madalas once every 5 years, once every 10 years. Kumbaga, sa isang buhay natin, mas marami nating beses makikita itong mga dilubyong pagkalaki-laki.
0: Well, ano po kaya tingin po ninyo, Professor, ang mga maaring gawin, yung sinasabing pangmatagalang solusyon para po hindi po ganito ulit ang mangyari ng mga pagbaha sa Central Luzon?
1: Bali, dati po, ang parang pangkaraniwang solusyon natin at yung pinagbubuhusan natin ng pera, no, budget, ay napupunta doon sa mga gray infrastructure na tinatawag. Ito po yung mga dike, ito po yung mga concrete structures na flood prevention. No? Pero ngayon po, sa buong mundo, ang ano ngayon ay more on hybrid solutions. So, datayo tayo ng mga dike. Pero hindi lang yon, marami pa kasing mga less expensive, mas mura, na mga interventions. Katulad ng paggawa ng mga retention basins, mga detention basins, yung paggawa ng making room for the river, pagpaplano ng mga komunidad, pag-zone ng tama, pag-reforest ng mga kagubatan, mga kabundukan. I can probably name 20 interventions na dapat tinitignan din natin, na sinusulong din po namin yan dun sa UP Resilience Institute at NOAA Center, kasama po ang DPWH, kasama po ang DNR, kasama po ito dun sa offland kontrabaha, na hindi lang isa ang ating tinitignan na dike o concrete structures. Pinag-aaralan po ito ng masinsin. Iyan po ang nabigyan ng budget ng Kongreso at saka ng gobyerno ngayong taon. Kulang-kulang 1 billion ang binigay para ang ating approach sa flood control. Actually, mas gusto naming tawagin itong flood management, ay mas scientific. Kumbaga, napapag-aralan natin ito na bago tayo mag-invest sa isang proyekto, kontrabaha, ay tinitignan na natin bago mag-gumastos, ano? Eh, nakikita na natin yung resulta kung magiging may benepisyo ba to sa taong bayan. Bababa ba yung baha? Ganong kababa ang ibababa ng baha? Ganong kalawak ang pagbaha? Ilang komunidad, ilang tao maapektuhan na mababawasan? Nakikita po yan sa paggamit ng siyensya at makabagong teknolohiya.
0: So, Professor, tama po, ano, nagkakaroon na po kayo ng consultations and studies kaugnay na rin po nitong mga pagbahang ito with DPWH and other agencies?
1: Ano po yan? Pakiulit? Sorry.
0: Alright, so you mentioned, tama po ba, Professor, na mayroon na po kayong mga ongoing studies and consultations with DPWH and other concerned government agencies para po dito sa mga problema sa pagbahang ito, Professor?
1: Na simula January pa lang po, yung panahon po nung umupo si Secretary Vince, ay pinapasa na po sa amin nila yung mga disenyo ng mga proposed projects. At tinitignan po namin kung gano'ng ka-epektibo ito, ano ang masolusyonan ito, o baka naman hindi masolusyonan yung mga dapat na masolusyonan, gagastos lang. Tinitignan po namin yon at binabalik namin sa kanila kung ang rekomendasyon namin ay okay yung proyektong yan o hindi. Makikinabang ba ang mga taong bayan o wala naman? Yan po ay ginagawa na po at nagre-recommend po kami ng mga strategic na mga paraan, no? Para yung mas evidence-based, gamit ang bagong tukning, para mas magpaganda pa po natin yung ating mga interventions na hindi lang dike, no? Marami po kasing iba. At ang tawag natin dyan ay flood management, no? Huwag po natin isipin na mawawala ang baha. Hindi po mawawala ang baha kasi tuloy dito sa Pilipinas, kada taon, nangyayari po yan. Ito po ay natural. Ang pwede nating gawin through flood management ay bawasan yung taas ng baha para mas maging epektibo yung ating mga nilalaanan ng pera sa mga proyekto para maibsan naman yung pagdurusa ng ating mga kababayan. Sinusulong din po namin yung proper land use planning, yung zoning ng mga komunidad, yung mountains to the sea approach, no, reef to reed. Para yung tubig kasi hindi naman nagre-recognize yan ng LGU boundary, di ba? O ng city or municipality boundary. Magkakasama po magkakadikit ng mga munisipyo at syudad. At kapag ganun paraan, mas nakakatipid tayo, mas epektibo po ang ating mga dito, yung mga dagdag na pasakit na binibigay sa atin ng climate change.
0: Well, bukod po dyan sa flood management plan, ano naman po yung po pwedeng papel o mahalagang kampanya naman po ng mga residente? Yung kanila po nga siguro lifestyle na rin or ano po ang po pwedeng kontribusyon ng ating pong mga kababayan para po dito rin po, para maibsan yung epekto ng mga pagbaha pong ito, sir?
1: Ang tanong niyo po, ano ba pong pwedeng magawa ng mga tao, no? So, meron tayong mga ginagawa din na yung ano, napagrabe pa natin yung pasakit sa ating mga sarili, no? Katulad po ng pagtapo ng basura. Eh, kailangan sinusunod natin yung Solid Waste Management Act. Pag nagtapon tayo ng basura, babalik sa atin yan kapag may baha. Makikita po yung mga basura na yan sa ating kalye. Nagkalat yan. Tapos binabarahan po niya yung mga daluyan ng tubig. Ayaw po natin yan kasi tataas ang mga baha. Kasi hindi makakadalo yung tubig papuntang dagat. Marami pa po, no? Yung tamang pag-obserba ng zone, ng plano ng komunidad, plano ng local government unit. Kung ito ay nakareserba para sa green space, dapat ireserba natin yan as green space. Hindi natin tinatayuan yan ng subdivision, hindi natin tinatayuan ng mga building. Kasi po, yung pong mga lugar na yan, kapag natukoy na bahaing lugar doon sa flood hazard map, ay natural na daluyan ng tubig. Kaya dapat doon sa plano pa lang ng komunidad, plano pa lang ng munisipyo o syudad, ay dapat nakikita na yan para hindi tayo napaparihirapan kapag tuloy-tuloy ang mga ganitong klaseng problema sa atin, katulad ng bagyo, yung habagat, yung hindi natin pagsunod sa mga batas, sa mga pulisya, sa zoning, sa land use plan, ay babalik din po sa atin yan. At kapag masyadong malaki yan, ay nahihirapan tayong lahat.
0: Lamang po, Professor Lagmay. Of course, there is no overnight solution para po sa problemang ito. Tingin po ninyo, kakayanin naman po, gaano po katagal yung timeline na ating tinitingnan to really solve this problem po sa pagbaha, sir?
1: Iyon, bali medyo long term to, no? Kasi yung suliranin natin ay hindi naman nagmula ng ang, no? 1941 pa lang, 1936, sa plan na preserve green, ito po yung mga tabi ng ilog para sila yung nag-aabsorb ng tubig. Sila ang binabaha na walang tao, walang komunidad, walang mga residential areas. Na-compound na po eh, no? Kumbaga, compounded ay ilang dekada nating hindi sinunod itong mga plano. So kumbaga, nagtatayo ka ng gusali, may plano ka, hindi mo naman sinunod, paano na lang yung magiging itsura ng gusali mo na tinatayo? So ganun din po ang komunidad, ganun din po ang syudad, ang munisipyo, may plano dapat yan, no? At dapat sinusunod yan. Pag hindi sinunod, babalik sa'yo yung problema. So meron din tayong mga tinatawag ngayon na comprehensive land use development plans. Nandiyan po ang basihan ng zoning, nandiyan ang basihan ng investment plans, nandiyan ang basihan ng kung ano-anong mga plano. Sinunod, lahat tayo apektado. Ang edukasyon ay apektado. Ang turismo ay apektado. Ang agrikultura, ang livelihood, ang pagkain natin, ang source of, ang food security natin ay apektado. So, hindi lang ito simpleng baha kasi konektado po ito sa buhay natin, konektado po ito sa makakain natin, konektado ito do sa buhay natin at yung development ba na yung pag-unlad ng isang bayan, pag-unlad ng pamilya, pag-unlad ng bawat lugar sa ating Pilipinas.
0: Pulong Datuk, maraming salamat po sa inyong oras at sa mga impormasyon ibinahagi po ninyo sa amin, Geologist and Executive Director ng UP Resilience Institute and UP NOAA Center, Professor Mahar Lagmay. Thank you po, sir. Samantala, dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulang dulot ng habagat, naka-alerto pa rin ang Health Department sa pagtugon sa tumataas na kaso ng leptospirosis sa bansa. May paalala rin ang kagawaran kaugnay ng tamang pag-inom ng gamot kontra leptospirosis. Inaulat ni Sheila Natividad.
2: Naka-alerto ang Department of Health sa posibleng second wave ng leptospirosis sa bansa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulang dulot ng habagat. Sa pinakahuling tala ng DOH, hindi bababa sa 6,000 ang kaso ng leptospirosis. Lumalabas din sa pananaliksik na paglusong sa baha ang pangunahing sanhi nito. Pero bukod sa baha, pwede ring makuha ang sakit sa pagligo sa ulan na direktang nanggagaling sa alulod ng bubong na ayon sa mga eksperto, pwedeng pumasok sa mata o sugat sa balat ang bakterya mula sa tubig ulan.
3: Kung lulusong, una muna, dapat merong protective, personal protective gears tayo. Kung kaya naman ang bota, okay, kasi depende nga kung gaano kataas, okay, may bota, meron ngayon hanggang sa baywang na nga na pang protection para maiwasan yung direct contact. Pwede rin kasi siyang makuha itong leptospirosis sa sa mga mucous membranes, sa mata, sa ilong, sa tapos pag may nakain tayo, nainom, na contaminated ng fluid galing sa mga infected na daga.
2: Sa kasalukuyan, may leptospirosis fast lanes na sa 33 hospitals sa bansa para ma-accommodate ang mga pasyente. Tuloy-tuloy din ang surveillance operations ng DOH para matukoy ang bilang at edad ng mga nakakakuha ng nasabing sakit dahil may incubation period ito. Ibig sabihin, sa loob ng 1 o 2 linggo pa lang pwedeng madama ang epekto ng sakit. Makatutulong ang surveillance para ma-monitor ng maigi ang mga nakakakuha ng leptospirosis. Pagdating naman sa pag-inom ng gamot pangontra sa nasabing sakit katulad ng doxycycline, nagpaalala ang DOH na hindi ito angkop para sa lahat ng edad. Ang dosage kasi ng doxycycline, idinedepende ng doktor sa timbang ng isang individual. Sa mga bata, hinihikayat pa rin ng DOH ang pagkonsulta sa health centers.
3: Pag na-expose, okay, within 72 hours, 24 or 72 hours, yun yung effective na makapagbigay ng doxycycline. Pero kailangan nga magpakonsulta. Okay, kasi may proper instruction yan. Ito yung period na kung kailan bigyan ng doxycycline, magiging effective siya.
2: Inanunsyo ng MMDA na may top 5 priority rain catchment project sila pangontra sa baha na ipinresenta rin kay Executive Secretary Ralph Recto. Nakatakdang magsimula mga proyekto ngayong taon at inaasahang matapos ang ilan sa mga ito pagsapit ng Hunyo sa taong 2027. Sheila Natividad, para sa bayan. Wala na po tayong bagyo na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, nakaranas tayo ng pasulpot-sulpot na pag-ulan at paminsan ay mabigat na pag-ulan tulad sa Metro Manila nitong hapon, maging sa probinsya ng Quezon, Laguna at sa Batangas. Paglilinaw ng pag-asa, dulot po yan ng habagat at pinalalakas o may impluensya pa rin ang bagyong pilandok dito kahit na nasa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility, habang 2 sama ng panahon sa labas naman ng PAR, wala itong direktang epekto sa ating bansa. Ang LPA nakitang malusaw o magde-dissipate sa mga susunod na araw. Samantala, nagpalabas din ng impact-based forecast ang pag-asa sa posibleng mabigat na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha. Dulot ito ng habagat sapagkat pababa ang habagat sa Katimugang Luzon. Lubhang apektado ng habagat bukas, September 4, ang Bataan, Pampanga, Zambales, Bulacan, Laguna, Nueva Ecija, Rizal at sa Tarlac. Ibig sabihin po nito dahil sa posibleng pagbaha o tuloy-tuloy na mabigat na pag-ulan, mataas ang tsansang makaranas muli ng aberya sa trapiko sa mga lungsod. Posibleng power at water interruptions, damage to properties, pinsala sa sektor ng agrikultura at pangingisda. Makararanas din ng mabigat na pag-ulan sa Metro Manila, Batangas, Cavite at sa Rizal. Samantala, mas tuyong panahon naman sa Visayas pero babala rin ang pag-asa ang habagat ay nakaapekto rin sa kanlurang bahagi nito. May chance sa makaranas ng isolated rain showers at bahagyang maulap na panahon. Nariyan din nakatutok ang Indo-Pacific breeze kaya makararanas ng haze ang kanlurang Visayas, gayon din sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Good weather naman ang panahon maliban na lang sa posibleng localized thunderstorms sa hapon o gabi. Silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa for this weekend. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapalo lang yan.
0: At susunod, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyang pakilala ang mga Pilipinong inventors at innovators sa pangunan niya sa 2026 Presidential Philippine Innovation Awards.
2: Sa eksklusibong ulat, ilang pulis kasama ang isang hepe sinibak sa pwesto matapos umunoy mahaluan ng isang sibilyan ang lehitimong checkpoint sa Leyte.
4: At National Simultaneous School Safety Drill, ikinasa ng Education Department ngayong araw. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
5: Based on the joint circular, may vault ba as required? May vault ba yung DepEd?
6: According to the joint circular, may vault na required. But ako, wala akong nakitang vault nung nasa DepEd ko.
5: Earlier in your testimony, you said when you received the AOM in February of 2024 and you were instructed to make the necessary defense of your expenditures, sinabi mo, you had to get it from the field.
6: Sabi ng SDO, yeah. They have to get it from the field. Yeah.
5: So it was not in the vault?
6: It was not in the vault at the time I asked for it.
5: Because it's required, proof of payment, receipts, ARs should be in a sealed envelope in the vault. Maraming mga hindi masagot dito sa katanungan kung tama ba ang paggastos ng confidential fund, yung handling ng pondo, talagang ginastos ba sa mga sinasabi? O gawa-gawa lang ba ang mga dokumento dahil nasa field pa? Hindi natin alam. Yun ang medyo trahedya rito.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Ngayong mataas ang presyo ng langis, ang mga patapong gamit na mantika, posible pa palang gamitin na ipangkarga sa mga jeep sa halagang 8 piso kada litro. Ang imbensyong yan na isip ng isang Pilipino na kabilang sa binigyang parangal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2026 Presidential Filipinovation Awards. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
1: Ang gamit na mantika na itinatampo na lang, maaari nang ipakarga at gamitin ang jeep pampasada? Posible na yan ngayon. Gamit ang chemical at mechanical reactor na gawang Pinoy, pinoproseso ang mantika para maging biodiesel. Ang presyo? 8 pesos kada litro. Abay, higit na mas mura kumpara sa 50 hanggang 80 pesos na diesel at biodiesel sa merkado.
2: In 28 minutes, meron ka ng biodiesel at a cost of only 8 pesos per liter. Gusto ko lang matulungan yung ating economy para makarecover. Kasi merong mga farmers sa Cordillera na yung produce nila, yung harvest nila, nabubulok na lang. Kasi pag dinala na sa Metro Manila, transport cost is already an economically viable.
1: Isa lamang ang imbensyon na yan sa 5 likhang Pinoy na pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginawang Presidential Filipinovation Awards. Binigyang pugay ng presidente ang mga Pinoy innovator na gumawa ng imbensyong makatutulong sa iba't ibang sektor at industriya.
3: Technologies are advancing at a pace that we have never ever seen before. Communities confronting the effects of climate change, while geopolitical tensions, supply chain disruptions test the resilience of our economies and all our systems. And amidst these challenges, you chose to move forward. You transformed bold ideas into scalable, real-world solutions that respond to the needs of our people.
1: Nakatanggap ng mahigit kumulang 3 milyong piso ang mga nagwagi.
3: This comes with a post-competition support, such as expert mentorship worth 1 million pesos to help scale up your winning innovation.
1: Kabilang din sa naparangalan ang Marisa Turbine. Inilalagay ang turbine sa ilog o dagat na may malakas na agos ng tubig. Umiikot ang blade at nakakalikha ng malinis na kuryente.
4: Yung mga solar po nasa about 5 pesos, 4 pesos, ito, kaya nito ng 2 to 3 pesos po. So malaking tipid po per kilowatt hour. Yung generation pa lang po yun ah.
1: Nangako si Pangulong Marcos na patuloy na susuportahan ang mga Pinoy innovator na hindi lamang may angking galing pero may talentong makatutulong sa pagtugon sa mga problema na kinaharap ng bansa. Clazel Pardilla para sa Bayan.
5: Lalo pang pinaigting ng China ang presensya nito sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc habang ang Armed Forces of the Philippines tiniyak na poprotektahan ang maritime interest ng bansa. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
6: Hindi kayat ang pamahalaan na paigtingin pa ang pagbabantay sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Noong buong buwan ng Agosto, higit 20 barko ng China ang namataan sa Bajo de Masinloc. Base sa monitoring ng Philippine Navy, 14 dito ay barko ng China Coast Guard, habang 9 ay barkong pandigma ng People's Liberation Army o PLA Navy. Mayroon pang naiulat na Chinese Marine Research Vessel na nanatili umano sa lagoon ng Scarborough Shoal sa loob ng 21 araw o hanggang noong September 1. Wala pang kumpirmasyon patungkol dito ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Ikinabahala ng isang grupo ang impormasyon patungkol sa panibagong research vessel. Lalo't dati nang naiulat ang pananatili noon ng floating platform sa naturang bahura at nag-iwan ng mga communication equipment. Ayon kay Dr. Jose Antonio Goitia ng Aliansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, dapat siyasatin ang mga ginagawang aktibidad ng China sa Scarborough Shoal upang mapigilan ang panibagong artificial island sa West Philippine Sea. Sa gitna naman ng illegal na pananatili ng China, tiniyak ng AFP ang pagprotekta sa maritime interest ng bansa sa pamamagitan ng deployment ng sariling assets ng Pilipinas, katuwang ang iba pang kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Samantala, hindi lamang sa West Philippine Sea, kundi pinalawak na rin ang foreign malign influence sa mga lokal na issue sa Pilipinas.
7: And street level, Tagalog ang ginagamit nila. Any other thing that will be anti-Philippine stance of West Philippine Sea, that will demonize government officials standing up for our rights, that would be already pakikialam sa ating mga internal affairs. This could be considered as foreign malign.
6: Sabi ng AFP, mas lumala ang disinformation campaign ngayong taon sa digital space. Kaya't dapat daw na mas maging maingat ang publiko. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Nagpaabot ng pakikiramay at ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtulong sa naiwang pamilya ng dalawang tripulanteng Pinoy na nasawi sakay ng barkong patawid sa Strait of Hormuz. Ayon sa Department of Migrant Workers, lula ng MVSIDR, isang Saudi oil tanker o barkong may karga ng langis ang 16 na Pilipino nang atakihin ang kanilang barkong sinasakyan. Nasa uman na ang 10 ng dalawang Pinoy at pinoproseso na ang repatriation o pagpapauwi sa mga ito. Ligtas naman ang 14 pang Pinoy na kasama sa barko.
8: Tulungan ang mga pamilya ng ating ng dalawa nating kababayan na nasawi at ibigay lahat ng kailangan nila pati ang benepisyo, compensation, insurance proceeds na naaangkop at na dapat ibigay sa ating kababayan na nasawi. At hindi po pababayaan ng gobyerno, ng pamahalaan, yung pamilyang naiwan.
9: Sampung pulis kasama isang hepe sinibak sa pwesto matapos manong mahaluan ng isang sibilyan ang lehitimong border checkpoint sa boundary ng Albuera at Ormoc sa Leyte. Yan ang eksklusibong ulat ni Ryan Lasigas.
10: Pasado alas 9 ng umaga kahapon nang mapatigil ang mga sasakyan sa bahaging ito ng Barangay Binulho, Albuera, Leyte, na boundary ng bayan ng Albuera at Ormoc City dahil sa nakalatag na checkpoint. Sa video na nakuha ng PTV News, makikitang nilapitan ng mga lalaking may dalang armas ang isang pick-up na itim. Binuksan nila ang pinto ng mga sasakyan na tila may hinahanap. Makikita din na may mga naka-uniforming pulis habang nagpapaikot-ikot ang armas ng kalalakihan sa pinarang sasakyan. Sabi ng ilang netizen, mga tauhan umano ang mga ito ni Albuera Mayor Kerwin Espinosa. Pero ayon kay Police Regional Office 8 Director, Police Brigadier General Jason Capoy, pawang mga pulis ang nasa video. Joint operation umano ito ng 2nd Leyte Police Mobile Force Company, Intelligence Mobile Team Task Force Camurayaw at Albuera MPS Intelligence Group. Ikinasaan niya ang naturang checkpoint matapos na makatanggap ng intelligence report ang pulisya na merong banta sa buhay si Mayor Espinosa.
11: Upon receiving the information, inalarman ng intel natin yung border control, yung mga uniform policeman natin dyan sa lugar ng Binulho. May border control checkpoint tayo along Binulho, Albuera, para po konti rin ang Ormoc sa Albuera.
12: Okay.
11: Kung nakikita sa video, kumpusit yun ng intelligence sa uniform natin.
10: Sinusundan ng mga operatiba ang itim na pick-up na sasakyan na pinaghihinalaang nasa likod ng banta

0: na may ranggong police sergeant.
1: May under investigation kami, yung alias Calvo. Isip ko kung part pa siya sa mga empleyado ng LGO Alvera. Kung mapatunayan na ano, may firearm siya, ito yung subject for ano natin, investigation or possible arrest.
0: Kasunod ng insidente, 10 pulis kasama ang ilang opisyal ang sinibak sa pwesto.
1: Ongoing yung investigation natin, lahat duty doon sa checkpoint pinareship na muna natin pansapantala, including the chief of police, in order to shed light on what really happened.
0: Sinusubukan ng PTV na kunin ang panig ni Espinosa, pero di pa ito tumutugon sa mga text at tawag. Hindi pa malinaw ang punot dulo ng insidente, pero ayon sa mga otoridad, maaring politika ang nasa likod nito. Inaalam na ng PNP kung talagang may banta sa buhay si Alvera Mayor Espinosa, lalo na ito na ang ikalawang beses na nakatanggap ng banta sa buhay ang alkalde. Mula dito sa Campo Carame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
2: Nakapaghain na ng not guilty plea ang Sandigan Bayan para kay Senator Jinggoy Estrada para sa kaso niyang plunder at graft kaugnay sa flood control projects. Iginiit naman ng senador na maayos na ang kanyang kalagayan matapos na ma-injury ang kanyang tuhod kamakailan. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
0: Mismong Sandigan Bayan 5th Division na naghain ng not guilty plea para kay Senator Jinggoy Estrada sa kinakaharap niyang plunder at graft case kaugnay ng issue ng flood control projects matapos na hindi siya magpasok ng plea. Ayon sa abogado ni Estrada na si Attorney Lawrence Arroyo, tutol sila sa amended information matapos pagbigyan ng korte ang motion ng prosecution na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kaso.
3: There was a challenge to the motion to amend the information in the plunder case against Senator Estrada. So our position was, and it was his decision not to enter the...
0: Tugon naman ni Senator Estrada sa pag-alis kay Bonoan sa kaso.
4: Exhaust all legal remedies available to us as advised by my lawyers.
0: Ayon sa kanyang abogado, wala pa silang inihahain na petition for certiorari sa Supreme Court at pinag-aaralan pa nila ang kanilang mga opsyon. May 10 araw si Estrada para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat masuspinde bilang senador, habang 5 araw naman ang ibinigay sa prosecution para magkomento. Nang tanongin si Estrada sa kanyang kalagayan matapos pumunta sa korte na nakasaklay dahil sa injury sa kaliwang tuhod, sinabi niyang maayos naman ang kanyang kalagayan.
4: According to my doctor, it's up to me if I want the surgery on my left knee.
0: Samantala, pinayagan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng Medical Furlough ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon sa kanyang kampo, may hypertension 2 at prostate enlargement ang senador, kusan nakatakda ang kanyang medical check-up sa September 7. Kaugnay nito, nagpiyansa si Marcoleta ng tig 30,000 pesos sa 3 count ng paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang pagbabawal sa public official na tumanggap ng regalo. Submitted per resolution naman na ang usapin kung dapat bang masuspende si Marcoleta bilang senador habang kwestiyon ng kanyang kampo ang jurisdiction ng Sandigan Bayan sa kaso. Election-related anila ang kaso kaugnay ng umanay 75 million pesos campaign donation mula kanyang dating Representative Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Binigyang diin ng korte na may probable cause nang ilabas ang warrant of arrest laban sa mga akusado. Sa unang araw naman ng bail hearing ni Marcoleta, Defensor at 2 iba pa, tumayong testigo si Attorney Victoria Vecino ng COMELEC Political Finance and Affairs Department. Ayon sa kanya, natapos na ng COMELEC ang investigasyon. Ayon sa kanya, tinapos ng COMELEC ang investigasyon matapos ma-repeal ang Section 109 ng Omnibus Election Code kung saan hindi na election offense ang hindi pagsusumite ng campaign contributions. Anya, nalaman na lang ng COMELEC ang mga naging donor ni Marcoleta matapos niyang isumite ang verified position paper niya kung saan kanyang iginiit na tinanggap niya ang pera sa sariling kapasidad at bago pa ang campaign period. Rod Lagusad, para sa Bayan.
5: Isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang ad interim appointments para sa pagbibigay ng pahintulot sa mga nominasyon ng mga general at flag officer ng Armed Forces of the Philippines. Kabilang dito si Colonel Angelo Lutera para sa ranggong Brigadier General at si Captain Archibald Dino Delphine para naman sa ranggong Commodore. Kung may nais na tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City. Samantala, pinangunahan ng DepEd at DILG ang matagumpay ng pagsasagawa ng National Simultaneous School Safety Drill 2026 sa Carlos F. Gonzalez National High School sa San Rafael, Bulacan. Layo nitong maihanda ang mga estudyante, guro at lokal na pamahalaan sa hindi inaasahang banta ng karahasan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
6: Mas handa at mas ligtas na mga paaralan. Yan ang layo ng Department of Education at Department of the Interior and Local Government o DILG sa pagdaraos ng kick-off ng National Simultaneous School Safety Drill 2026 na ginanap sa Carlos F. Gonzalez National High School sa San Rafael, Bulacan. Layo nito na maihanda ang mga mag-aaral, pamunuan at LGU sa mga nararapat na hakbang sa oras ng hindi inaasahang human-induced threat.
7: Well, nationwide to. So, simultaneous buong Pilipinas. So, it's a learning process for everyone. Yung nangyayari ngayon sa mga ulan, nangyayari sa mga sakuna, at nangyayari sa mga armed, dangerous individuals sa buwapaso, kailangan natin ang pinaghahandaan. And there's no substitute for practice. Kailangan natin practice lagi.
6: Sa isinagawang simulation, ipinakita ang typical na sitwasyon ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Mapayapang nag-aaral at nag-e-ensayo sa school quadrangle. At sa hudyat ng tunog ng sirena, agad silang tumakbo sa pinakamalapit na classroom para roon magtago hanggang sa maging ligtas na ang lugar. Dito ay agad naman lang iniharang ang mga upuan sa pintuan ng classroom at isinarado ang mga bintana. May umakto rin na sugatan at ipinakita rin kung paano re-responde ang mga otoridad sa naturang sitwasyon. Hindi rin tulad ng nakasanayan, walang umakto bilang active shooter. Ito ay mula na rin sa rekomendasyon ng mga eksperto na lumayo sa traditional na hyper-realistic simulation para maiwasan ang psychological trauma sa mga mag-aaral. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, tuloy-tuloy ang paghahanda ng mga paaralan magmula orientation hanggang sa post-assessment.
8: Part of the exercise is really after the drill magkakaroon ng debriefing. Part of magiging bahagi na no yung continuous orientation ng ating mga mag-aaral. So kahit papaano within the classroom nasasabi na ng ating mga teachers kung ano yung mga dapat gawin kung sakaling magkaroon ng ganito.
6: Ayon sa Department of Education, isinusulong nila ang dagdag na alokasyon para sa pagkuha ng 10,000 dagdag na guidance counselor associates na makatutulong sa pagbabantay sa bawat paaralan sa buong bansa. Nakasama rin ngayong araw sa ginawang simulation ang hanay ng kapulisan, Bureau of Fire Protection, School Emergency Response Team at ilang mga opisyal ng San Rafael. Bukod sa drills, nagpapatupad din ng preventive measures ang paaralan sa pamamagitan ng mahigpit na inspection sa gates at pagbabawal sa pagdadala ng smartphones para sa mga mag-aaral. Ayon din sa DepEd, kokolektahin nila ang documentations at assessments ng bawat paaralan sa buong bansa para matukoy ang mga general gaps at mapunan ito sa mga susunod na drills. Elijah Canlas para sa Bayan.

0: Sa ulat probinsya, patuloy ang mga kubang ng mga fire stations sa pagbibigay kaalaman sa publiko kaugnay sa pag-iwas sa grass fire at sunog. Kasabay ito ng mga naiulat na grass fire at forest fire sa Surigao City at Davao de Oro na nagdulot ng pangamba sa mga residente. Inaulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
1: Nakuna ng video ang forest fire sa Purok, Alimion, Barangay Araibo, Pantukan, Davao de Oro noong Miyerkules, Setyembre 2. Malapit ito sa boundary ng Barangay Mapawa, Maragusan. Pasado alas 5 ng hapon nang mapansin ang usok at pagsapit ng alas 6, kumalat na ang apoy sa malaking bahagi ng kabundukan. Nabahala din ang mga residente dahil sa posibleng umabot ang apoy sa mga kabahayan at kabuhayan.
2: Madami ditong bundok, diba? So nasa tuktok siya, tapos possible kasi noon bumaba pa yung sunog, tapos may mga malapit ata na bahay. Medyo makita kasi pag i-zoom mo yung place, so parang may mga farmers doon.
1: Kinumpirma ng Davao de Oro PDRRMO na naapula na ang forest fire. Malaki ang nasunog na bahagi ng kabundukan, ngunit wala namang nasugatan o apektadong pamilya. Patuloy din ang imbestigasyon sa sanhi at pinagmulan ng apoy.
3: Wala pa yung official report ng galing ng DFP kung ano yung cause of fire, and pero so far po walang injury or affected na families.
1: Samantala, sumiklab din ang grass fire sa Sitio Bacod, Barangay Luna, Surigao City. Mabilis na kumalat ang apoy sa tuyong damo dahil sa matinding init. Pero agad itong napigil ng mga bumbero. Wala namang nasugatan na tao o hayop. Patuloy din ang imbestigasyon sa sanhi at lawak ng pinsala.
4: Patuloy po yung investigation natin as to ano ang dahilan ng nangyaring sunog at saka kung mayroong tao na mapanagot natin. Kaalala ng Bureau of Transportation na sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga magsasaka, na sana iwasan po natin yung magsunog ng mga basura, yung mga damo during yung magsagawa sila ng mag-farm sila sa bukid. Para po kasi yung panahon kasi natin ngayon is yung season kasi ngayon is mainit.
1: Patuloy din ang seminar at information campaign ng mga fire station sa mga barangay upang ituro ang tamang paraan ng pag-iwas sa sunog. Hinikayat din ng publiko na agad i-report ang anumang sunog upang maiwasan ang mas malaking pinsala. JC Aliponga para sa Bayan.
0: Kasunod ng pagpapatupad ng mga peace agreement sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, hindi maitatanggi ang biglang pag-unlad ng turismo at kabuhayan ng mga residente dahil na rin sa mga dinarayong isla at likas na yaman ng rehiyon. Yan ang ulat ni Princess Jordan ng IBC News.
5: Dating kilala ang mga lugar na sakop ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao sa mga gulo sa pagitan ng pamahalaan at Moro Arm Groups. Pero ngayon, mas mapayapa at maunlad na ang BARM sa tulong ng peace agreements. Tulad ng final peace agreements sa MNLF noong 1996, Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB noong 2014, pagpapatupad sa RA 11054 o Bangsamoro Organic Law noong 2018, at marami pang iba. Pero anong klaseng mga lugar ba mayroon ang BARM? Saan ba natin dapat mas kinikilala ito? At ano ang kasaysayan ng BARM? Kinala ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM bilang isang rehiyong may magandang isla at yamang dagat. Ang Panampangan Island at Balobo Cave sa Tawi-Tawi, Malawi Beach, Bulingan Falls, at Tenusa Island sa Basilan, Ulanghi River sa Mindanao, at Lake Lanao sa Lanao del Sur. May mayamang maritime culture, turismo, at kabuhayang pangingisda. Katunayan, itinuring na Barn Pride ang seaweed sa lugar nang maitala noong 2025 ang Barn bilang largest seaweed producer na may 29.5% total seaweed production sa buong Pilipinas. At dahil malawak rin ang land-based agriculture ng Barn, malakas rin ang kabuhayan ng mga magsasaka. Noong 2025 lang rin naging major corn producing region ang Barn. Napapanatili ng rehiyon ang malakas na produksyon sa palay at yog at mas napabilis pa ang produksyon sa saging. Napalakas rin ang kita ng mga magsasaka dahil absuelto na sa utang at rentang na pakikinabangan na ng mga magsasaka ang mga lupang sakahan sa tulong ng New Agrarian Emancipation Act o RA-11953 na nilagda ni Pangulong Marcos Jr. noong 2023. Sa bisa nito, nai-award na ang mga daan-daang ektaryang lupa at titulo sa mga pamilya ng magsasaka sa Barn. Maliban sa mga isla at lupang sakahan, ilan pang mga lugar ang dinarayo sa Barn dahil sa ipinagmamalaking Islamic Cultural Heritage. Makikita nga ang mga ito sa disenyo o architecture ng mga istruktura, partikular na sa mga moske. Isa nga ang Sheikh Karimul Makdum Mosque sa Simunoy Tawi-Tawi na naging malaking tulong sa pagpapalaganap ng Islam. Matatagpuan rin sa Barn ang pinakamalaking Islamic place of worship sa buong bansa, ang Grand Mosque sa Marawi. Habang ang Grand Mosque sa Cotabato, sinisimbolo ang ugnayan ng mga bansang Muslim, partikular na ang impluensya sa Brunei. Marami pang Islamic cultural heritage sites sa Barn. Na ngayon, hindi na lang simbolo ng pananampalataya, kundi mga makasaysayang lugar na isa na ring tourist spot. Ayon sa DOT, kabilang ang Barn sa culture and tourism destinations sa Pilipinas mula 2022 at higit 20 tourist and cultural sites sa bansa sa Barn mismo ang matatagpuan. Ang Barn ay binubuo ng 5 probinsya, Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Tawi-Tawi. May 105 municipalities, 3 lungsod at 2,185 barangay. Karamihan sa mga naninirahan dito ang mga Muslim, kabilang ang mga Maranao, Maguindanaon, Tausug, Yakan, Bangsamoro ethnic groups at iba pa. Magkakaiba man ang relihiyon, kultura at paniniwala, may isang layunin ang maging bahagi ng pagpili ng mga leader sa darating na September 14. Ayon sa COMELEC, ihahanda sa Barn ang 14,259 established precincts at humigit kumulang 4,883 clustered precincts para sa halalan. Gagalapin ang kauna-unang regular parliamentary election para maghalal ng bagong kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Para sa Integrated State Media, Princess Jordan, IBC News.
0: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube at PTVPH.
6: At yun po ang mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
7: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Carrer ng inyong Pambansang TV para sa
8: Bagong Pilipinas.
9: The new sound of public service. Kaagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
12: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
14: Dati po akong kaingiros. Tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
15: Maganda man takbo.
14: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
12: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
15: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
12: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
16: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
17: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kaagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

0: Doña Remedios Trinidad, Norzagaray, Bustos, Angat, Baliwag, Bukawi, San Jose del Monte, Marilao, Pandi, Santa Maria, Mekawayan, Obando, Bulacan at Balagtas. Sa Bulacan,
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Political will kailangan gawin ayon sa Malacanang sa gitna ng nilalatag nitong mga hakbang kontra baha at climate change. Mula sa Malacanang, darito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Ang paraso na kailangan ng political will sa mga hakbang na gagawin ito kontra baha at sa climate change. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangan nila ng pakikipagtulungan mula sa ating mga kababayan para sa aksyong gagawin ng pamahalaan upang matugunan ang problema sa baha. Kung ano-ano ang dapat na matanggal at anong dapat alisin na makabara sa daluyan ng tubig ay kanilang gagawin. Dito ang napapasok ang tatag sa pagpapatupad na kailangan gawin sa anti-flood efforts ng pamahalaan at makamit ang target na maibsaan ang pagbaha sa iba't ibang lugar ng bansa. Pagbibigay din ni Castro, hindi na maaari pang ipagpabukas ang pagpapatupad ng kailangang aksyon para sa lumalalang problema sa baha na mas pinalala pa ng pagbabago ng klima. Pakinggan natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
3: Para po sa lahat ng ating mga kababayan ay makapagtulungan tayo kung ano ang dapat na matanggal, anong dapat alisin dyan, ang mga bara sa mga daluyan ng tubig. At kailangan talaga dito ang political will.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pamunuan ng NLEX o North Luzon Expressway, patuloy ang flood response sa San Simon, Pampanga. Yan pong balita natin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Tiniyak ng NLEX Corporation ang pagpaiting ng flood response operations, ito particular sa NLEX San Simon, Pampanga, na nagdulot ng matinding trapiko sa mga nakalipas na araw. Kabilang sa mga hakbang, ang paglalagay ng flood barriers, pumping operations at sand bagging para mapababa ang water level at mabawasan ang epekto ng pagbaha. Katuwang rin sa operasyon, ang Department of Transportation, ang DPWH, MMDA, maging ang Philippine Coast Guard, AFP, at ang lokal na pamahalaan ng Pampanga. Matatanda ang in-inspection din kahapon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang NLEX San Simon Section kung saan hiniling nito ang tulong ng NLEX para sa dredging ng Tulaok River. Nananatili na mga prioridad na maging passable ang buong NLEX sa kabila ng mga pag-ulan. Una na rin tiniyak ng Toll Regulatory Board na marireimburse sa mga motorista na gumamit ng RFID para sa mga toll charge na naibawas sa kanilang account habang libre ang toll sa Pulilan San Fernando stretch ng NLEX. Mula sa NLEX, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Muling nagpaalala ng Department of Trade and Industry o DTI sa maigpit na pagpapatupad ng automatic price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na sinailalim sa state of calamity. Layunin itong protektahan ng publiko laban sa hindi makatarungang pagtataas ng presyo. Ayon sa DTI, nakaloob ito sa Republic Act Number 7581 o Price Act. Kabilang sa mga produktong saklaw ng price freeze ang canned goods, instant noodles, mantika, bottled water, kandila at gatas. Dapat silang manatili sa kanilang prevailing prices sa loob ng 60 araw mula sa deklarasyon ng state of calamity. Nagbabala rin ang ahensya sa mga negosyanteng magtatas ng presyo o magtatago ng supply ng pangunahing bilihin. Gate ng DTI, ang mga lalabag ay maaring patawan ng kaukulang multa at iba pang parusa kabilang ang pagkakakulong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, umabot na sa 178 na lugar sa bansa ang dineklarang nasa ilalim ng state of calamity. Kabilang ditong Pangasinan, Bulacan, Pampanga, Cavite, Bataan, Zambales, Tarlac at Benguet. Mahigit naman sa 9.1 million individuals o tinatayang 2.6 million families ang naapektuhan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Batay sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit sa 2.32 billion pesos na ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Kung lumampas naman sa 6.27 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Kaugnay nito, patuloy ang panawagan ng pamahalaan sa mga negosyante na sumunod sa price freeze latiyaking sapat at makatarungan ang supply ng pangunahing bilihin sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naglaan ang Department of Agriculture ng mga interventions para sa mga magsasaka at mangingislang na apektuhan ng kalamidad. Kabilang sa tulong ang 609.79 billion pesos na halaga ng agricultural inputs gaya ng binhi ng palay, mais, gulay at iba pang planting materials na maaaring gamitin sa muling pagtatanim ng mga apektadong magsasaka. Naglaan din ang pamahalaan ng 9,260 na sako ng milled rice mula sa National Food Authority o NFA para sa mga apektadong lokal na pamahalaan sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, may 35.67 billion pesos na indemnification para sa mga o sa mahigit sa 5,000 insured farmers at fisher folks na naapektuhan ng kalamidad. Sinasagawa ito sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Maaari na ring maka-access ang mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda sa Survival and Recovery o Sure Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council. Nag-alok ito ng hanggang 25,000 pesos na pautang payable sa loob ng 3 taon at walang interest.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alternative learning modes sa Metro Manila at 15 lalawigan pinagutos ng Malacañang para sa araw na ito, bunsod ng inaasahang patuloy na malakas na ulan at haze mula sa Malacañang. Narito ang balita ng atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Pinagutos ng Malacañang ang pagpapatupad ng alternative learning modes at learning continuity measures sa lahat ng antasa, pampubliko at pampribadong paaralan sa National Capital Region at 15 probinsya para sa araw na ito, September 4. Ito ay batay na rin sa Memorandum Circular No. 134 na may lagda ni Acting Executive Secretary Ralph Recto. Ayon sa Palasyo, bukod sa inaasahang patuloy na malakas na ulan dulot ng pinaigting na habagat, nakakaapekto rin sa air quality sa Metro Manila ang haze mula sa matinding forest at peatland fires sa Kalimantan at Sumatra, Indonesia. Bukod sa NCR, sakop din ang direktiba ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Ipinapaalala naman ng Palasyo na nasa diskresyon ng mga local chief executives sa ibang lugar kung magpapatupad din sila ng suspensyon ng klase sa kani-kanilang mga lugar. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Akusasyon ng unexplained wealth sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mas compelling. Pag-drop naman sa aligasyon ng bribery, pinag-aaralan pa ng House Prosecution. Yan pong balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Pag-aaralan pa ng House Prosecution Team ang pag-drop ng bribery charge o Article 3 laban kay Vice President Sara Duterte upang mapabilis ang pag-usad ng impeachment trial sa Senado. Ayon kay Bicol Sero Party List Representative Perry Ridon, mas nakikita niyang mas matibay o compelling ang kaso ng unexplained wealth o Article 2. Pero giit ni Ridon, hindi naman ibig sabihin nito na mahina ang kaso ng bribery. Sinabi ni Ridon na pinuno ng prosecution team para sa Article 2, inaasahang magkakaroon ng pinal na desisyon ukol dito sa loob ng 1 hanggang 2 linggo kasabay ng pagtatapos ng kanilang presentasyon sa usapin naman ng confidential funds o Article 1. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
6: Kung kailangan din pagpasyan, ano ho ba yung pinaka-compelling na mga articles, no, as of today? So dalawa na lang naman ho yung pinagpipilian eh. Sa totoo lang, either bribery or unexplained wealth, no? And siyempre, speaking as the lead of unexplained wealth, tingin ho namin mas compelling yung pong charges ng unexplained wealth, but not to say na hindi ho mahalaga yung pong charges under bribery.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinukonsidera ng ilang senador na questionin at hilingin ang pagbaba ng voting threshold para sa ma-convict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial ayon pa kay Zubiri. May ilang kasamahan na senador na gustong balikan ang naging ruling sa voting threshold dahil nilabas ni Presiding Officer Chis Escudero ang ruling ay wala pang nawawalang senador. Anya sa ngayon may mga senador na nakakulong na at may mga hindi nagpapakita. Sinabi pa ni Zubiri na maaring pagdebatihan ito ng mga senador at humiling ang mga ito ng ruling mula sa presiding officer. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang conviction sa impeachment trial ay nangangailangan ng pagsang-ayon ng hindi bababa sa two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado. Matatanda ang pagsisimula ng impeachment trial noong July 6, tinakda ni Escudero na kailangan ng 16 affirmative votes para ma-convict si VP Sara.
7: There were some colleagues that would like to revisit the threshold because at that time, wala pa yung na nawawalang mga senador. Ngayon kasi may mga nasa kulungan at yung sa at-large, so ugante at-large. So I think that's the issue now. When the presiding officer made that ruling, we still had a complete slate.
0: Si Senator Juan Miguel Zubiri.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Commission on Audit, pinag-aaralan ng pagbabago ng patakaran sa pag-audit ng confidential

0: Dito ang mga supporting documents sa dokumentong nagpapatunay sa mga bayarin, lalo na ang mga impormasyong dapat nakapaloob sa mga ito at kung paano matutukoy ng mga auditor kung sapat ang naturang dokumentasyon. Sinabi rin ni Malili na kailangan pag-aralan ang mga panuntunan sa paggamit ng aliases o yung alias ng mga individual na sangkot sa confidential activities. Ayon sa Commissioner, hindi tahas ang ipinagbabawal pero hindi rin malinaw na pinahihintulutan ng kasalukuyang joint circular ang paggamit ng mga alias. Bukod dito, nais ding tingnan ng COA ang kawalan ng malinaw na promisyon sa evidence of success at casual links na mahalaga sa pagbibigay ng reward na isa sa mga pinapayagang paggamitan ng confidential funds. Ayon sa COA, layunin ang posibleng pagbabago sa joint circular na mas malinaw na maipatupad ang mga panuntunan sa paggamit at pag-audit ng confidential at intelligence funds habang napoprotektahan ang lehitimong pangangailangan para sa confidentiality. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Hindi pa opisyal na natatanggap ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang kopya ng kautosan ng Sandigan Bayan para sa paglaya ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Ayon sa CIDG, sinasailalim na nila sa validation ang naturang release order upang matukoy kung wala ng legal na batayan upang manatili si Bunuan sa kanilang kustodya. Tiniyak naman ng CIDG sa publiko na susundin ng Philippine National Police ang kautusan sa unang Sandigan Bayan at igagalang ang rule of law. Nauna nang sinabi ni PNP Spokesperson Police Colonel Alan Ray Co na pinoproseso na ng CIDG ang release order ni Bunuan kaya't posibleng hindi pa ito makalaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kinilala ng Philippine National Police o PNP ang kautusan ng Sandigan Bayan 5th Division na palayain si dating Secretary Manuel Manny Bunuan mula sa pagkakaditine. Kasunod dito ng naunang pagpayag ng Sandigan Bayan sa motion ng prosecution na amyendahan ang mga information sa mga kaso kung saan inalis si Bunuan bilang akusado. Dahil dito, iniutos din ng korte ang pagbawi sa mga commitment order laban sa dating kalihim. Ayon sa PNP, ginagalang nito ang kapangyarihan ng Sandigan Bayan na suriin ang mga ebidensya at mga sirkumstansyang iniharap sa korte bago maglabas ng kaukulang desisyon. Tiniyak naman ni PNP Chief General Jose Belesor Nartates Jr. na patuloy na igagalang at susundin ng PNP ang mga legal na kautusan ng mga korte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Binasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion for reconsideration ni Senator Jinggoy Estrada na naglalayong maitakda ang halaga ng piyansa sa kasong plunder laban sa kanya. Sa resolusyong nilabas ng Sandigan Bayan, walang naipakitang sapat na dahilan si Estrada para baligtarin ang naunang desisyon ng korte noong July 24 na nagdedeklarang premature ang motion niya. Paliwanag ng korte, hindi pwedeng maunang magtakda ng halaga ng piyansa kung hindi pa napapagpasyahan sa isang bail hearing kung matibay bang ebidensya laban sa akusado, lalo't reklusyon perpetuang parusa sa plunder. Git naman sa motion ni Estrada na hindi siya flight risk dahil senador siya at mahaba ang kanyang serbisyo publiko. Pero ayon sa korte, magkaibang usapin ang flight risk at ang pagtukoy kung matibay ang ebidensya. Nilinaw ng Sandigan Bayan na hindi ito nangangahulugang tinanggihan na ang karapatan ni Estrada sa piyansa. Tatalakayin pa ito sa nakabinbin niyang petition for bail.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.

0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Paghina ng piso kontra dolyar at epekto nito, patuloy na tinutugunan ng Marcos Administration. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ipit na nakikipag-ugnayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa economic team upang matugunan ang inflationary effects ng paghina ng piso kontra dolyar. Kung matatandaan, pumalo sa record low na higit 62 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. Ayon sa Office of the Executive Secretary, pangunahing dahilan ng paghina ng piso ang paglakas ng dolyar at pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis. Sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro, sinisikap ng pamahalaan na maibsan ang epekto ng paghina ng piso sa presyo ng mga bilihin sa bansa, lalo na sa pagkain, maging sa negosyo. Binigyan din ni Castro na in place pa rin ang uplift program ng administrasyon kung saan may pagsasaayos ng mga prioridad na pagkakagastusan, pagbabawas ng gastos at pagtuon ng pondo sa mga apektadong sektor. Ayon sa opisyal, sinusulong ng pamahalaan ang pagpapalakas ng ekonomiya sa pumagitan ng epesyenteng paggugol ng pondo ng taong bayan.
3: Lahat ng pwedeng gawing paraan upang mas tumaas ang ekonomiya, lumago ang ekonomiya, nagkataon lamang po siguro na naapektuhan po talaga tayo ng krisis sa Middle East. At hanggang sa ngayon po ay nandiyan pa rin po ang issue patungkol dito. At alam din po natin na dependent tayo sa pagkuha ng supply ng krudo mula sa Middle East. At definitely isa ito sa nakakaapekto. So, pero hindi po natatapos ang pagtatrabaho ng gobyerno dahil nandiyan pa rin po yung uplift kung saan binubusisi kung paano pa maiibsan ang mga nadadanas ng ating mga kababayan, lalo-lalo na sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. So, nakaagapay pa rin po ang gobyerno.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Bilyong pisong halaga ng budget ng Marcos Jr. Administration nilaan para sa mass transport system. Ito'y ayon sa Department of Budget and Management. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Higit triple ang panukalang pondo ng Marcos Jr. Administration para sa mga railway projects sa 2027 upang mapabilis ang pagtatayo ng mga pangunahing mass transport system sa bansa. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, aabot sa 197.3 billion pesos ang proposed budget para sa rail transport program mula sa 55.34 billion pesos ngayong 2026. Sa kabuang halaga, 123.84 billion pesos ang nakalaan para sa North-South Commuter Railway o yung NSCR, habang 67.44 billion pesos naman para sa Phase 1 ng Metro Manila Subway Project. Sinabi ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na layunin ng mas malaking railway investment na mabawasan ang travel time at logistic cost at mapalapit ang mas maraming Pinoy sa trabaho at iba pang economic opportunities. Kapag natapos, magkakaroon ng NSCR ng 35 istasyon na mag-uugnay sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Laguna, habang 33 kilometrong Metro Manila Subway naman ay magkakaroon ng 17 istasyon at koneksyon sa iba pang pangunahing railway lines. Bahagi pa lamang ang 197.3 billion pesos na alokasyon ng proposed 2027 National Expenditure Program at kailangan pang dumaan sa deliberasyon at pag-aproba ng Kongreso. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inalis na pondo ng Department of Transportation para sa EDSA Busway Service Contracting at Fuel Subsidy. Dapat may balik ayon sa party list Solon. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinitayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang Kongreso na ibalik ang nawalang pondo ng Department of Transportation para sa NCR Busway Project, Service Contracting Program at Fuel Subsidy Program. Sa budget briefing na ahen, siya kinwisto ni Sendanya ang zero allocation para sa tatlong programa sa panukalang 2027 budget ng DOTR. Paliwanag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, isa sa nakikita nilang dahilan ay ang limitadong fiscal space. Pero git ni Sendanya, hindi dapat isakripisyo sa ngalan ng pagtitipid ang kapakanan ng mga commuter at public transport workers. Ayon sa mababatas, malaking tulong sa milyon-milyong pasahero ang NCR o EDSA Busway dahil nagbibigay ito ng mas mabilis at maasahang biyahe, habang makakatulong naman yung service contracting at fuel subsidy sa mga chopper at operator. Kabuang 11.76 billion pesos ang naunang hiningi ng DOTR para sa tatlong programa. Umaasa naman si Sendanya na susuportahan ang kanyang mga kasamahan sa Kamara ang pagbabalik ng pondo, lalo't nagpahayag din umano ng suporta si Lopez sa restoration ng budget. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Bumubuo ng Department of Energy ng mga battery na makakapagpabawas sa kalahati ng mga red at yellow alert sa Visayas grid. Sa isang panayam, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ang mga nasabing battery at pang short term o mabilisang solusyon sa problema sa Visayas grid. Ang target ng DOE na mabuo ang mga battery sa taong 2027. Dagdag pa ni Garin, may binubuo na rin pangmatagalang solusyon ng DOE at ito naman ang paglalagay ng power plant sa Visayas. Ayon pa kay Garin, posibleng sa 2028 magkakaroon ang mga power plants upang tuluyan ng babawasan ng red at yellow alerts sa rehiyon.
6: The red and yellow alerts, in our simulation, if you don't do anything, it can last for a couple of years, no? But we are doing something. We have already identified the plants that will come in 2028 as baseload. So we'll fix na yan on the long term. And then from today up to 27, we are trying to build some batteries para yung pabilisan that will cut the alerts into half.
1: Si Energy Secretary Sharon Garin.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Local government unit ng Baguio nagbabala laban sa online travel scam. Darito ang report ni Hazel Esguera.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kasabay ng pagdagsa ng mga turista sa Baguio City sa muling pagbubukas ng Burnham Lake, nagpaalala ang Baguio LGU na mag-ingat sa mga travel scam online. Ayon kay Baguio Tourism Officer Engineer Aloysius Mapalo, talamak ang online modus na tinatarget ang mga turistang umaakit ng Baguio ngayong Burman.
8: Engage with the tools that are certified and legitimate enterprises. Marami na tayong narinig na na-scam through online or social media offers. Pagdating sa Baguio, hindi pala totoo.
7: Payo ni Engineer Mapalo, gamitin ang Baguio Visita website at mobile app kung saan nakalista ang mga lehitimong tourism establishments at may agent na agad sasagot sa mga katanungan. Inaasahang pagdating ng Oktubre, aabot sa 200,000 na mga turista kada buwan ang bibisita sa Baguio City.
8: Ang peak season na yan, umaabot ng 200,000 a month. Weekends ang mataas. Towards October, towards December, definitely more than 20,000 ang umaakyat every weekend.
7: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita naman sa Bayon Dagat, halos 800 individual sa Indonesia o nagkasakit dahil sa food poisoning. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Halos 800 individual sa Indonesia ang nagkasakit sa magkakahiwalay na insidente ng food poisoning na iniugnay sa programa ng pamahalaan para sa libreng pagkain. Ayon kay Charles Honoris, isang mambabatas na miyembro ng Parliamentary Commission na nangangasiwa sa kalusugan, kabilang sa mga nagkasakit ngayong linggo ang 512 mag-aaral sa Siduarjo, East Java. Mayroon ding 49 na kaso sa Nganjuk at 237 naman sa Agam, West Sumatra. Sinabi ni Honoris na hindi isolated cases ang mga insidente at tinawag itong indikasyon ng problema sa sistema. Samantala, sinuspindi na ng National Nutrition Agency ang kitchen facility na pinaniniwala ang pinagmulan ng insidente sa Siduarjo habang isinasagawa ang investigasyon. Ayon naman sa isang education watchdog, umabot na sa mahigit 37,000 ang mga naiulat na kaso ng food poisoning na may kaugnayan sa programa hanggang Agosto 8. Kabilang sa mga posibleng dahilan ang hindi wastong pag-iimbak ng pagkain at pagkaantala sa paghahatid nito. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Narito naman ang ating balitang sports.
0: Radyo Pilipinas Sports.
1: Ferrari target na makuha ang home win sa Italian Grand Prix ngayong weekend sa Monza, Italy kontra sa Mercedes. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
10: Magpapatuloy ang Round 13 ng Formula 1 2026 World Championship at gaganapin naman ito sa Monza Circuit para sa Italian Grand Prix. Target ng Italian racer na si Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes na makuha ang isang legendary home Grand Prix victory at i-extend ang kanyang lamang sa Drivers' Championship. Samantala, nais naman ng Tifosi na manalo ang kanilang Scuderia Ferrari na pangungunahan ni Lewis Hamilton at Charles Leclerc para makamit ang kanilang ikatlong panalo ngayong season. Magsisilbing contenders for the race win din sila George Russell ng Mercedes at ang reigning champions McLaren sa pangungunahan ni reigning driver's titleist na si Lando Norris at Oscar Piastri. Sa Linggo, 9 PM Philippine Time, magsisimula ang Italian Grand Prix. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Kanang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
12: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
13: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
14: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kilapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit So naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
15: Iniwala ko na ang parliamentary election sa BARM ay mas makakatulong sa pagtulad ng bansa. Dahil kapag mas pinapatibay nito ang demokrasi, good governance at kapayapaan sa rehiyon. Kapag naging maayos ang halalan, mas pinapalakas nito ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan.
12: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
16: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Presyo ng Highland Vegetables mula sa Benguet at Mountain Province patuloy na tumataas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Baguio City. Narito ang balitang atid ni Joseph Cabanas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Joseph.
17: Patuloy na tumataas ang presyo ng mga Highland Vegetables mula sa Benguet at Mountain Province dahil sa manipis na supply na dinadala sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Ayon kay Bia Ablon, Baptist Supervisor, maraming gulay ang nasisira sa mga taniman dahil sa walang tigil na ulan. Sa kanilang monitoring, ang wholesale price ng repolyo ay umaabot sa 60 hanggang 70 pesos bawat kilo. Ang wombok ay umaabot sa 70 to 90 pesos. Patatas, 110 hanggang 120 bawat kilo. Lettuce ay umaabot sa 250 hanggang 300 pesos bawat kilo. Ang celery naman ay nagkakahalaga ng 180 hanggang 200 pesos bawat kilo at ang radish ay may presyong 130 hanggang 150 pesos per kilo. Dahil sa kasalukuyan ang kalagayan ng panahon ay posibleng umangat pa ang presyo ng mga gulay. Samantala, nabawasan ng halos 10% ang biyahe ng mga truckers patungo sa iba't ibang bagsakan ng gulay, partikular sa Metro Manila. Ayon kay Alejandro Monteflor, presidente ng Baptist Truckers and Traders Association, kulang ang gulay na dumadating sa trading post dahilan upang magbawas sila ng biyahe. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Halos 2 milyong individual sa Ilocos Region bumabangon sa epekto ng bagyo at habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Bangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Mildred.
18: Mahigit 1.94 milyong individual sa Ilocos Region na ang kasalukuyang bumabangon mula sa epekto ng magkakasunod na bagyo at habagat. Ayon kay OCD Region 1 Information Officer Adrian Pagsulingan, kabilang dito mahigit 548,000 pamilya mula sa 1,734 barangays. Nasa 11,000 individuals o 3,436 pamilya ang nananatili sa evacuation centers, habang 4,000 individuals mula sa 1,000 families ang pansamantalang nakikituloy sa ibang lugar. Aniya pinakamarami na apektuhan sa Pangasinan na umabot sa 1.6 million, sinundan ng Dagupan City, 155,000, La Union, 130,000, Ilocos Norte, 72,000 at Ilocos Sur, 34,000. Samantala, 26 na barangay ang binabaha pa rin habang humuhupa na ang baha sa 59 na barangay. Subsided na naman ang baha sa 266 barangays. Dalawa ang nasawi, isa sa La Union at isa sa Pangasinan, habang isang sugatan ang naitala sa Ilocos Sur. Patuloy ang validation at monitoring ng OCD sa mga apektadong lugar at mga residenteng inilikas. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Magsaysay, Occidental Mindoro, kauna-unahan sa bansa na nakakumpleto ng Local Government Support Fund Infrastructure Projects. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang atid ni May Formaran.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: May.
19: Nanguna ang bayan ng magsaysay sa lalawigan ng Occidental Mindoro na nakakompleto ng lahat ng infrastructure projects sa ilalim ng Fiscal Year 2026 Local Government Support Fund, Support to the Barangay Development Program o ang LGSF-SBDP sa buong bansa. Ayon sa PIO Occidental Mindoro, isa sa mga natapos na proyekto ng magsaysay mula buwan ng June hanggang August 2026 ang pagpapasimento ng farm-to-market road sa barangay ng Santa Teresa, Poblacion, Caguray at Lourdes. Nakabilang din ang electrification project sa Barangay Lourdes. Ayon sa DILG Mimaropa, dahil maagang nakatapos ang magsaysay sa mga proyekto, naging kauna-unahang rehiyon din ang Mimaropa na nakapag-ulat ng 100% completed projects para sa 2026 LGSF Support to the Barangay Development Program. Inihayag pa ng ahensya na nagsisilbing isang modelo ng pagiging responsive, efficient at results-oriented local governance ang bayan ng magsaysay dahil sa ipinakita nitong maagang pagtugon at pagpapatupad ng mga proyekto para maitaas ang kaunlaran sa komunidad nito. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nara Farmers Market, pinasinayaan na sa Puerto Princesa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang balitang atid ni Lizelle Pilapil.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Lizelle.
20: Kasabay ng paglulunsad ng Nara Farmers Market sa Palawan Research and Experiment Station ng Department of Agriculture sa Barangay Santa Monica, lungsod ng Puerto Princesa nitong ikatatlo na Setyembre, ay diretso nang mabibili ng mga mamamayan ng syudad ang mga produkto mula sa Nara Palawan. Pangunahing layunin ng proyektong ito na magkaroon ng mas malawak na market ang mga magsasaka ng Nara upang mas mapalago ang kanilang kita at mabawasan ang kanilang pagkalugi dahil sa mga natitira o nabubulok na mga produkto. Kabilang sa mga produktong mabibili sa Nara Farmers Market ay ang sariwang karne, gulay, prutas, processed food at iba pang mga produktong mula sa mga farmers cooperative ng Nara. Tiniyak din nilang mas mura sa regular na presyo ang mga produktong agrikultural mula sa Nara Farmers Market na inaasahang bukas araw-araw para sa mga mamimili. Nakibahagi naman at nagpahayag din ang kanilang suporta sa nasabing proyekto ang pamahalaang palalawigan ng Palawan at lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa. Naisakatuparan ng proyekto sa pangungunan ng lokal na pamahalaan ng Nara, katuwang ang Trabidan Farmers Cooperative at ilan pang mga partners. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Kandang may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang na isa sa katuparan. Itong binigyan-bigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para maresolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekadekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
22: We already have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimula.
21: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo na't bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
23: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
21: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
23: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
21: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Stations sa Visayas. Mahigit sa 1,000,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska sa bypass operation sa Pototan, Iloilo. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Iloilo Suchi. Narito ang balitang hatid ni Paul Tarosa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Paul. Nakumpiska ng mga otoridad ang 152 gramo ng shabu na nagkakahalaga na mahigit 1,000,000 piso matapos maaresto ang 4 na drug suspect sa bypass operation sa Barayrumbang, Pototan, Iloilo. Kinilala ang mga naaresto bilang sina alias Boy Boy, 39 na taong gulang, alias Aboy, 50 taong gulang, alias Bo, 59 na taong gulang, at alias JJ, 27 taong gulang na pawang mga residente ng Pototan, Iloilo. Nakatakas naman sa operasyon si alias Romy na patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Nagsagawa ng operasyon ang pinagsanib na pwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit Team 2 ng Iloilo Police Provincial Office, Pototan Municipal Police Station at Police Intelligence Unit matapos ang mahigit isang buwang intelligence monitoring, target validation at surveillance. Binigyang diin ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanio ang kahalagahan ng masusing intelligence work, surveillance at koordinasyon ng mga operating units sa matagumpay na operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng mga sospek. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Northern Samar Vision Center formal nang binuksan sa publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog City. Narito report ni Charmaine Perito Balvez.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Charmaine.
3: Binuksan ang Northern Samar Vision Center sa Northern Samar Provincial Hospital para mas mapalapit sa mga Nortehanon ang mga serbisyong para sa pagsusuri ng paningin at kalusugan ng mga mata. Dito maaaring magpasuri ng linaw ng paningin, grado ng salamin at pagbabago sa grado ng dating salamin. Nagbibigay din ito ng pagsusuri para sa mga bata at iba pang specialized vision tests, gayon din ng screening para sa posibleng sakit o problema sa mata. Mayroon ding eye health counseling at patient education habang i-refer sa ophthalmologist ang mga pasyente nangangailangan ng mas espesyal na pagsusuri o gamutan. Bukas ang Vision Center tuwing Lunas, Miyerkules at Biyernes bilang bahagi ng pagpapalawak ng access sa eye care services sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Regional Peace and Order Council sa Region 13, sinagawa ang ikatlong quarter meeting sa Tandag City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang balitang hatid ni Angel Obosa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Angel.
4: Pinaunahan ni Surigao ng Sir Governor Johnny Pimentel, chairperson ng Caraga Regional Peace and Order Council, ang third quarter regional council meeting noong September 2 sa Tandag City, Surigao del Sur. Dumalo sa pagpupulong ang mga kinatawan ng iba't ibang national government agencies at local government units upang talakayin ang sitwasyon ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon, mga isinasagawang security initiatives at iba pang usaping may kaugnayan sa kaligtasan. kaligtasan ng publiko. Bigyan din ni Pimentel ang kahalagahan ng mas pinaigting na koordinasyon at pagtutulungan ng mga ahensya at lokal na stakeholder upang matugunan ang mga usapin sa seguridad at mapanatili ang kaligtasan ng mga komunidad. Naging pagkakataon din ang pagpupulong upang suriin ang mga kasalukuyang programa at tukuyin ang mga hakbang para higit pang maisulong ang kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga residente ng Cagayan de Oro, pinayuhang magsuot ng face mask dahil sa haze. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro, Sajay. Narito report ni Ryan Carbon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ryan.
5: Hinihikayat ng lokal na pamahalaan ang publiko na magsuot ng face mask lalo na kapag lumalabas ng bahay bilang pag-iingat laban sa haze na maaaring makaapekto sa kalidad ng hangin. Ang haze na nararanasan sa ilang lugar sa ngayon ay iniuulat na dulot ng usok mula sa mga sunog sa kagubatan sa Indonesia na maaaring dalhin ng hangin patungo sa ibang mga lugar. Ang haze ay binubuo ng pinaghalong usok, alikabok at maliliit na partikulo sa hangin na maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, pag-ubo at hirap sa paghinga, lalo na sa mga bata at nakakatanda. Dahil dito pinapayuhan ang publiko na magsuot ng face mask, iwasan muna ang paglabas ng bahay at sundin ang mga opisyal na paalala hinggil sa kalidad ng hangin. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: CDRRMO sa Dapitan, Zamboanga del Norte, nagsagawa ng 5 araw na camp management training para sa mga LGUs. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga. Narito ang balitang atin sa atin ni Bless Eboyan Lamar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Bless.
6: Matagumpay na natapos ng lokal na pamahalaan ng Dapitan ng 5 araw na Camp Coordination and Camp Management o CCCM Training of Trainers sa Barangay Dawo, Dapitan, Zamboanga del Norte. Pinangunahan ito ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO kung saan ang pagsasanay ay naglalayong palakasin ang kahandaan ng lokal na pamahalaan at mga katuwang na ahensya sa pagtugon sa mga kalamidad, partikular sa maayos na pamamahala ng mga evacuation center at temporary displacement sites. Pinangunahan ng mga talakayan at simulation exercises ng mga eksperto mula sa CDRRMO at Department of Social Welfare and Development Field Office 9. Umabot sa 42 kalahok ang sumailalim sa pagsasanay, kabilang ang mga kawanin ng lokal na pamahalaan, national partner agencies at mga kinatawan mula sa mga barangay ng Dapitan na itinuturing na flood prone areas. Sa pagtatapos ng programa, binigyan ng sertipikasyon ang mga kalahok bilang mga trained trainers na inaasahang mangunguna sa mga susunod na capacity building activity sa kani-kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sumayon niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, September 4, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account.
8: ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
9: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
11: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
24: Maganda bang takbo?
11: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
9: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
25: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
9: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
24: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
6: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige.
7: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko,
7: 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Oh, maulan ha. Friday, September 4, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumusta na kayo? Oh, maulan ulit. Mga kaibigan, ito ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. At siyempre, ang programa po natin ngayong umaga, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Napapanood din sa live streaming sa mga Facebook pages at iba pang mga social media pages nang nabanggit po na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong umagang ito ng Biyernes. Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
6: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
8: Good morning din. Sa'yo ko sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin natin tingnan ang lagay ng traffic side sa southbound na kung saan may konting pagbagal na po dyan sa may Balintawak, Cloverleaf, paakyat ng EDSA southbound hanggang sa may Balintawak Market. Pagdating din ng West Avenue, mabagal na ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may MRT North Avenue Station. At moderate to heavy traffic na rin sa may New York, Cubao hanggang sa may intersection lamang po yan ng Aurora Boulevard. At muli tayo makaranasan ng moderate traffic dyan na po sa may Main Avenue, paakyat ng Santolan Flyover hanggang sa may Santolan MRT Station. At dito rin po sa may Connecticut, bahagyang bumabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ng Shaw Boulevard. Moderate traffic din na pagdating ng Estrella sa Makati patungo naman ng Buendia. And after ng Buendia, masusundan yan pagsapit na dyan sa may tramo sa Pasay, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA, dito lamang po sa may Magallanes MRT, nagkakaroon tayo ng moderate traffic pero tuloy-tuloy ang bahagyang pagbagal niya hanggang dito na sa may Buendia MRT Station. At muli po tayo makaranas ng moderate traffic pagdating naman dyan sa may service road ng Farmers sa Cubao hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. Samantala sa may Katipunan Avenue naman, magkabilang ng direksyon, maluwag ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng Eastwood, moderate traffic yan hanggang sa may Green Meadows. At babagal ang daloy ng mga sasakyan dito na sa may bahagi naman ng TNDC sa Pasig. At tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang sa may Bagong Ilog. Samantala, northbound naman ng C5 mula dyan sa may Levy Mariano sa Taguig, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may McKinley Intersection. At moderate traffic naman dyan sa may Canley Road sa Pasig hanggang Lanusa. Pagdating naman dyan sa may Green Meadows, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Eastwood sa Libis. At nagkakaroon tayo ng konting build-up lamang po dyan sa may bahagi ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection naman ng Bicerano at Katipunan Avenue. Sa may Commonwealth Avenue naman sa mga oras na ito, walang problema. Tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang direksyon. Samantala, paalala sa mga motorista, konting ingat na lamang po sa inyong pagmamaneho lalo na't madulas ang ating mga kalsada ngayon dahil nga dulot ng mga pag-ulan para maiwasan po natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0 at nagsimula po yan kaninang alas 7 ng umaga na kung saan bawal na kayong bumiyahe hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
5: Charlie!
8: Yes po.
5: Maraming mga areas dito sa atin sa Metro Manila ang inulan, ano, kaninang madaling araw, kagabi, malakas, hihina. Mm-hmm. Meron ba tayong namomonitor ng mga areas na nagkakaroon ng tubig baha sa ngayon?
8: Sa ngayon, wala naman tayong mga namomonitor pang mga flooded area sa Metro Manila, especially dito sa mga main thoroughfare natin. Wala namang mga reported na mga flooding.
5: Mm-hmm. Okay, sige. Charlie, salamat na marami.
8: Maraming salamat din po at magandang umaga.
5: Thank you, Charlie Nozares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 12 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Eto, nako, yung pong mga leptospirosis cases sa bansa aabot na sa mahigit sa 6,000. Yan po ay base sa tala ng Department of Health. Ang detalye po ay atin sa atin ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: J. Mark.
9: Yes. Yes, Boss Aran, magandang umaga. Puso na lang ginagawang adjustment ng mga ospital, lalo na dito sa Metro Manila, para makapag-accommodate ng mga pasyenteng may leptospirosis. Batay sa datos ng Department of Health, ay aabot na sa 6,253 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa bansa, kung saan ay 378 rito ang mga nasawi. Ayon kay o ayon sa Department of Health, ito dahil sa malapit na mapuno ang ilang mga ospital sa Kamaynilaan dahil sa natural sakit. Sa panayam kay Health Undersecretary Gloria Balboa, sinabi nito na nasa full capacity na ang nasa apat na ospital sa bansa, particular dito sa Metro Manila, gaya ng East Avenue Medical Center, for Jose Reyes Medical Center at San Lazaro Hospital, gayon din ang National Kidney Transplant Institute. Kaugnay nito, sinabi ni Balboa na patuloy ang pagdaragdag ng kama ng mga ibang ospital para makatanggap ng iba pang mga isinusugod na pasyente. Batay sa gayon man, sinabi ni Balboa na mababa ito ng 12% kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong isang taon. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
10: Siyempre, pag dumadami ng ating mga kaso, yung beds ng ating hospitals, kasi even during normal times, talagang more than their bed capacity na nga, no, ang ating mga hospitals. Pero nag-a-adjust sila depende dun sa ano yung mas maraming sakit. So ngayon, kung mas maraming leptospirosis cases, may ina-allocate silang lacto beds na sinasabi. So, naghahanda na sila dyan.
9: Magugunit ng kahapon ay nagpulong ang mga opisyal ng Department of Health, MMDA at mga kinutawan ng iba't ibang lokal at pamahalan sa Metro Manila kung saan tinalakay nila ang mga paraan na maaaring gawin para mapigilan ang pagdami ng leptospirosis. Kasama sa mga natalakay, mabilis sa pamamahagi ng doxycycline, gayon din ang access sa health care professionals kung saan kukonsulta ang mga lumulusong sa baha. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, J. Mark Dagala. So yan po, mahigit sa 6,000 cases na ang recorded po na leptospirosis cases dito sa ating bansa. Yan po ay base mismo sa tala ng DOH o Department of Health. Kaya ang paalala ng DOH palagi, ingat tayo hanggat maaari, kung may iwasan, huwag lumusong sa tubig baha. Pero kung hindi talaga maiwasan, magsuot ng bota, yung rubber boots. And then, pagdating sa bahay, hugasan ng maayos, hugasan maigi ang paa. Gamit ho ang malinis na tubig at sabon. Kasi yung bakterya na sanhi ng leptospirosis ay nanunuot sa mga galos, sugat, sa inyong mga paa, kung kayo'y bumabad sa tubig baha, nandyan yung posibilidad na ganyan. Usually, yan yung mga tubig baha na kontaminado ng dumi o ihi ng mga hayop na kagaya ng daga. Pasintabi po sa mga nag-aalmusal. So, pag na-expose sa tubig baha, para sigurado, maghugas ng maayos ng paa gamit ang sabon at tubig. Ayan. Dahil pag hindi po naagapan yan, mga kaibigan, maaaring humantong yan sa malubhang complication. Halimbawa, pagkasira ng inyong bato at atay, komplikasyon sa puso at sa baga, pamamaga ng utak, dulot po ng meningitis o kaya encephalitis, at ang masakit dyan, nakamamatay po yung sakit na leptospirosis. So, kaya ingat palagi, yung paalala ng Department of Health, wag ho nating baliwalain yan. Magpakonsulta ka agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar kung sakaling kayo'y lumusong sa baha.

0: Barangay, Parangal para sa Lingkod Bayani. The awards rights for the 2026 Gawad Lingkod Bayani. During this prestigious event, the President of the Republic of the Philippines formally confers national honors upon outstanding public servants whose dedication, integrity, innovation, and excellence have strengthened public trust and transformed lives across the nation. The 126th PCSA celebration culminates on September 30, 2026 with the Pasasalamat program held at the CSE Central Office and CSE Regional Offices. This closing event honors partner agencies, volunteers, stakeholders, and collaborators whose invaluable support contributed to the success of the anniversary celebration and strengthened citizen-centered governance throughout the country. As an added incentive for participation, government employees who join any CSE-organized activities conducted during non-working days may be granted one-day compensatory overtime credits. This benefit recognizes the time and dedication of public servants who actively support the 126th PCSA celebration. Every service rendered, every community reached, every life transformed. Together, we celebrate 126 years of public service excellence. Because every public servant is a Lingkod Bayani. Join us this September as we celebrate the 126th Philippine Civil Service Anniversary.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan. 25 minutes na makalipas po ang 7 AM. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami na sa 104.3 ni Capital FM. Sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Napapanood din sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Update muna mga kaibigan mula sa DNR, Department of Environment and Natural Resources. Paiigtingin ang science-based geohazard monitoring. Kasunod naman ang tredya sa Nepal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Mary.
5: Alan, iniutos na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang mas pinaigting na paggamit ng science at technology pagdating sa monitoring at proteksyon ng mga kagubatan at watershed sa bansa. Kasunod yan na naging malalang debris flow at flash flood sa Nepal na ikinasawi na ng daan-daang individual. Ayon sa kalihim, mahalaga ang maagap na impormasyon at mabilis na aksyon para mabawasan ang panganib sa mga komunidad na nasa downstream areas. Dapat din anyang magsimula sa upstream areas ang mitigation sa pamamagitan ng pangangalaga sa kagubatan, pagtukoy sa mga geohazard at maayos na land use planning. Dahil dito ay palalakasin anya ng DNR ang paggamit na ng drones, satellite imagery at near real-time forest disturbance alert systems para mas maagang matukoy ang mga posibleng banta at mapabilis ang pagtugon sa mga lugar na mahirap puntahan. Kasabay nito ay tiniyak din ng DNR ang patuloy na pagpapatupad ng environmental laws laban naman doon sa mga illegal mining, logging at iba pang aktibidad na nakakapinsala sa mga kagubatan. Sa datos ng DNR, nakapag-issue na ito ng 73 cease and desist order laban sa mining companies na lumalabag o hindi sumusunod sa mga environmental requirements. Samantala, as of 7:27 AM ngayong umaga, Alan, ay panakanakang pag-ulan pa rin ang nararanasan natin dito sa bahagi ng Elliptical Road sa Quezon City. Sa ngayon ay wala nang ng Ambon, pero kanina mga alas 6, 6:30, may mga pag-ulan tayong nararanasan. Kaya ingat sa ating mga motorista. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you so much, Mary Ann Bastasa, mula po dyan sa Department of Environment and Natural Resources, DNR.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Sa puntong ito, tayo po yung makikibalita naman sa Commission on Elections, sa 10 araw bago ang eleksyon. Para sa mga members of parliament diyan po sa Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Makakausap natin this morning, COMELEC Chairperson George Irwin Garcia. Sir, magandang umaga po.
6: Magandang umaga, Sir Alan, at sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat.
4: Yes, sir. Makikibalita lang kami, gaano kahanda na ang Commission on Elections? 10 araw na lamang po, eleksyon na ng Members of Parliament sa BARMM, Mr. Chair, sir.
6: Nakasalukuyan po tayo naghahanda para sa deployment ng ating mga kagamitan mula doon sa ating mga provincial hub, papunta sa ating mga municipal treasurer, yung ating po mga balota kasi ay sa opisina ng treasurer pinapadala.
4: Opo.
6: At yun naman po mga election paraphernalia tulad ng mga makina, baterya at iba pang mga kagamitan ay pinapadala naman sa local COMELEC natin. Sisiguraduhin natin bago mag-8 ng buwan na ito ay maididistribute na sa mga naturang lugar ang ating pong mga kagamitan, at hopefully po itong lahat ng ito ay nakaset up na bago mag-12 ng Setyembre, sapagkat magkakaroon po tayo ng tinatawag nating final testing and sealing sa lahat ng 5,212 na presinto sa buong Bangsa Moro. Ibig sabihin, susubukan ang lahat ng mga makina, gagamitan ng mga 10 original na balota na ang boboto ay yung mismo mga botante natin sa bawat presinto.
4: Okay, so ito isang sagawa, Mr. Chair, on the 12th of September. Itong final testing and sealing ng mga gamit, ng mga counting machines, sir.
6: Yes po, Sir Alan. At yan po, kaya iniinganyo natin, hinihikayat natin ng mga political party sa rehiyon, ang mga kandidato at mga ordinary mga mamamayan, saksihan yung pagpa-final testing and sealing na yan. Yan naman po i-open sa publiko.
4: Opo.
6: Upang makita natin na ang mga makinang lahat ay gumagana, makakapag-transmit, at the same time, buibilang po ito ng tama. At siyempre, mag-zero po yan. Kinakailangan makita nila na wala pong laman. Walang naka-program na baka maya-maya magkaroon na naman ng mga balita, may program daw isa na mga boto na wala po. Zero po yan, at siyempre masasaksihan nila sa tinatawag na final testing and sealing.
4: Ayun, okay. So ito a 12 na, 2 araw bago mag-actual na eleksyon. Yung final testing and sealing ng mga aparato, saan po mismo ito isasagawa, Mr. Chair, sir?
6: Sa bawat presinto po ng buong Bangsa Moro. So ibig sabihin, kung kaya nga po by bago mag-12, mga hanggang 11, kinakailangan lahat ng mga kagamitan ay nasa mga kamay na ng ating mga guro, lalo na po yung mga makina, yung mga final testing and sealing ng mga makina, para po yan ay masubukan. Yung po mga balota, minsan ibibigay po yan sa mga teacher sa mismong atresi pa.
4: Mm-mm.
6: Yung iba naman sa 14 kapag kamalapit lamang sa madaling araw para naman eksaktong diretso sa mga presinto. Pero yung makukuha po ng mga teacher, mga bandang 10 hanggang 11, ay yan pong mga machine, yung mismong final and testing and sealing na balota, yung pangsubok, at saka yung mga iba pang dokumento na gagamitin sa September 12.
4: Ayun, okay. Pinag-uusapan natin, Mr. Chair, itong final testing and sealing. Kindly walk us through. Halimbawa, anong mangyayari, ano ang pwedeng masaksihan ng ating mga kababayan dito sa final sealing, testing and sealing ng mga balota? So, una, magdi-distribute ng ilang balota per makina, sir?
6: Mag-i-invite po ng mga 10 botante sa bawat presinto. Sila
4: okay
6: po mismo, yung mga botante mismo ng mga presintong yan. Meron po silang mga ibibigay sa kanila ng mga original na mga balota para talaga silang boboto.
4: Okay.
6: Parang magsaside nila tayo ng pagboto. Siyempre, bago magsimula yung pagboto, yung mga guru natin ay bubuksan yung mga makina at pagkatapos ay kanila pong titingnan kung kumpleto ba ang lahat ng mga kagamitan, lahat ng mga dapat na naandyan, kahit yung mga cord, kahit yung mga kung ano-ano pa mga instruction, titingnan nila yan, at pagkatapos bubuksan nila at i-turn on nila ang mga makina at kinakailangan yung mga makina mag-zero po siya. Magpiprint siya ng zero yung mismong resibo na walang wala pang boto talaga. At pagkatapos magpapaboto po sila. At pagkatapos po magpaboto, magpiprint po yung makina ng election returns upang makita kung talaga bang bumirang ng tama. Titingnan din nila, bibilangin ng mga botante, ng mga teacher, yung ano ba ang naging boto ng mga kandidato, sa mga kandidato ng mga 10 botante. Ito po hindi i-reveal sa public kasi ayaw natin mag-create ng trending.
4: Ayan,
6: doon
4: sa
6: ano, at yan po ay titingnan, susubukan kung talaga bumibilang ng tama sapagkat mga original na mga balota na po yan at mga botante ay boboto sa mga tunay na mga kandidato mismo.
4: Ayun. Ibig sabihin, yung buong proseso hanggang sa mag-print out ng mga receipts kanyo, Mr. Chair, nandoon ipapakita doon sa mga taong nandoon mismo sa presinto. But the actual names na may bilang, yun ang hindi ilalabas sa publiko. Yung apprehension nyo, baka ito'y mag-create ng trending, Mr. Chair.
6: Yes po, at siyempre po, baka akalain ng iba, ayan na yung panalo, maibabalita. Ayan po talaga, confidential po lagi yung result na yan. At hindi po yung ginagawang publiko. Kaya lagi natin ginagawa yan pagka mag-eleksyon. Ngayon po, ine-emphasize natin ang kahalagahan ng final testing and sealing na yan. Kung kaya naman, again, at tayo po'y nangyikayat na sana'y saksihan ng lahat yan.
4: Okay, ito may nagtatanong sir, may nag-text, ano? Meron din bang, kasama rin ba sa testing, yung pagta-transmit to another point ng resulta, let's say from one voting precinct, sir?
6: Hindi na po natin gagawin yan dahil ginawa na po natin dati yan.
4: Yun.
6: Hindi po natin gagawin. Ang kadahilanan ay, kung napansin nyo, ang title ng aking sinabi, final testing and sealing. Isisil mo yung mismong makina. Hindi po natin gagawin ang transmission sapagkat pagka po na i-transmit yung results at pagkatapos ito pumasok sa mga server, eh baka po maya-maya, pag mismong araw ng eleksyon, ay maisama yung boto na nasa server na. And therefore, napaka-critical nun. Tigsa-sampu po yun, bawat presinto.
4: Opo.
6: Kung meron kang sa bayan mong yun, meron ka halimbawang 200 presinto, ay magkailan na kaagad yun, 2,000 na boto kaagad yun. So, kaya po hindi po siya nagtatransmit.
4: Ayun. So,
6: pero, kaya pong i-check din, kasama po sa i-check mismo, yung mismong mga device, yung mismong mga coil, yung mismong mga gagamitin sa pag-transmit, pero hindi pa po nila matatransmit po yan sa kasalukuyan.
4: Ayun. So after noon, after na ilabas yung mga receipts na after maiprint, yun na yung aspeto naman na seselyuhan na yung mga aparato, yung mga counting machines, isisil na.
6: Yes po, isisil po yan at pagkatapos muling i-inventaryo kung kompleto muli yung mga gamit na nakita nila nung unang nagsimula at pagkatapos po ito ilalagak, kalimitan po dyan na yan ilalagak sa school.
4: Opo.
6: Kung saan magkakaroon ng halalan at yan po'y babantayan ng ating pong security forces. Siyempre, wala rin po nagbabawal na mga political parties candidates ay magpabantay din doon sa lugar kung nasaan yung mismong mga makina. Pero datandaan natin ha, wala pa po dyan yung original na balota talaga na gagamitin sa araw na eleksyon. Sapagkat ang mga original na balota, yung madami, ay nasa opisina ng treasurer base sa ating batas.
4: Okay. At kasama rin ba sa testing? Halimbawa, sir, kasi palaging umuulan, nagkakaroon ng mga pagbaha at dahil dito, posibleng magkaroon ng mga unexpected na power interruptions. Ano ang mga katangian, ika nga, ng mga backup batteries ng mga makina na ito, Mr. Chair, sir?
6: Siyempre po, katulad din ng gamit natin mga cellphones, pagka tayo nagtetest, ay titingnan muna, teka muna, fully charged ba itong mga baterya natin? Baka naman maya-maya, isang bar na lang pala yung battery pang final testing and sealing. So at least, sasamantalahin din po yung pagkakataon na yan na yung mga baterya ay ma-charge. Sapagkat yung mga baterya natin ay pwede pong magamit kahit 3 araw na walang kuryente. But just the same, yan ay pwede lang mangyari kung fully charged yung baterya. And therefore, dapat po makita muna ng mga guro na again, fully charged yung battery o kaya naman gumagana talaga yung baterya sapagkat kami po ay may mga contingency batteries din na ipinadala sa hindi lang sa mga presinto kung hindi po sa mga bayan. And therefore, total naman, may 2 araw pa bago mag-eleksyon, pwedeng mapalitan. Kahit po yung makina, pagka medyo may problema sa makina, pwedeng-pwede po mapalitan dahil meron po tayong mga contingency machines bawat munisipyo. Sa 10 po bawat munisipyo sa buong Bangsamoro. At sa syudad nga po, halos 30-30 na contingency machines meron po tayo.
4: Okay, so ibig sabihin, kung itong aspetong ito, a 12 ito, 2 days before the election, ay makina ang testingin at saka seselyuhan. But earlier, of course, yung mga tao na gaganap ng mahalagang papel, halimbawa, Board of Election Inspectors, they have undergone sufficient training para sa papel na kanilang gagampanan ngayong eleksyon, sir.
6: Yes po, Sir Alan. Tapos na po yung ating training. At the same time, pati naman po yung Philippine National Police personnel. Mga kulang-kulang 2,000 sila na tinrain din natin para kung sakali pwede silang humalinhin o pumalit. Kung ang sakali man ng mga miyembro ng Electoral Board ay hindi makakadalo sa mismong araw ng eleksyon. May mga kadahilanan po kasi katulad po nung mga nakaraang linggo, may mga pinalitan po tayo mga Electoral Board members ng mga guro sapagkat nalaman namin sila pala ay related doon sa mga kumakandidato. O kung hindi naman, sila pala ay hindi mga registered voters mismo. Eh ang requirement po sa batas natin, dapat yung mga magsisilbi na miyembro ng Electoral Board ay dapat mga guro mismo na registered voters.
4: Yan. Okay. Well, on another matter, sa mga paghahanda rin sa Barangay at SK elections, although may mga panukalang ipagpaliban muna, ano ho, but COMELEC is prepared kung sakaling hindi magkaroon ng pagbabago ng PEDSA ng BSKE ngayon pong Nobyembre, sir.
6: Yes po, Sir Alan. Actually po, hindi po namin hinihinto. Ipinagpapatuloy natin yung voters education program natin, lalo na sa mga paaralan, sa mga kabataan natin, na po halos araw-araw po kami mga schedule. Sapagkat siyempre, kinakailangan kahikaya tayo sa mga kabataan, lalo na yung mga miyembro ng SK, na sila ay dapat mabuto sa November 2. Wala pa naman po nagpapabago ng batas dyan. Kung kaya nga lang po, Sir Alan, yung mga ilang kagamitan na nabili na namin, ay hindi pa muna namin pinapadeliver. Meron po kasing regulasyon sa batas natin. Kasi po government po tayo eh.
4: Yes,
6: hindi
4: yes.
6: po tayo privado.
4: Opa.
6: Sa batas po, pag tayo ay nag-issue ng tinatawag yan, notice to proceed, may 30 araw lamang yung mismong supplier provider na i-deliver yung mga kagamitan na yan.
4: Opa.
6: Ang problem po natin, baka po kasi mag-issue tayo ng notice to proceed. Kaya po hindi muna tayo nag-i-issue eh. Bilang act of tinatawag na diligence, eh mag-deliver na po kagad sila. Halimbawa na indelible ink. Halimbawa si Alan ng mga ballpen o kaya thumbprint taker.
4: Apo.
6: Eh paano po kung hindi matuloy ang halalan at hindi natin alam kung kailan ito ipagpapatuloy. Eh kung 2 taon po yan, ang expiry date po kasi ng mga nabanggit kong kagamitan na 1 taon lamang. Eh matutuyo po yun na magbabago ang kalidad.
4: Okay.
6: Yung mga mismong gamit na yan. Kaya minarapat natin, huwag munang ipadeliver para, una, nasa warehouse muna yan ng mga supplier, provider. Number 2, kung may mga problema man yan sa quality, sila pa yan ang may obligasyon. Hindi tayo, once kasing dineliver at tinanggap natin,
4: yes.
6: perfected na yung contract of sale. Kaya bilang act of diligence, bilang tayo nag-iingat dahil pondo na sambayanan yan, minarapat natin hindi muna yan tanggapin o ipadeliver. Kung kaya nga po ang pakiusap namin sa ating pong kagalang-galang na kongreso, baka pwedeng bago matapos ang buwan ng September, ay maging maliwanag na po kung talagang matutuloy o hindi ang ating halalan.
4: Ayan, okay. At syempre, looking forward din sa darating na national election sa 2028 naman. Ano ho? Of course, base sa inyong mga projection, gaano karami ang madadagdag na mga botante in time for the 2028 national elections natin, Mr. Chair, sir?
6: Ang projection po ng COMELEC pagdating ng 2028 election, 74 million po ang ating botante. Sa kasalukuyan, meron po tayo 71 million na botante. Nawawalas po yan, madadagdagan ng mga 3 million pag tayo nagtuloy muli ng registration of voters. Lalo na kung hindi matutuloy ang halalan, kami po ay magsisimula muli ng pagpaparehistro ng ating mga botante. Halimbawa, sa susunod na buwan lamang ng Oktubre, natatagal po yan hanggang katapusan ng Setyembre ng 2027 naman. So, ganun kahaba. Kaya po inaasahan natin, madami magpapareregister, magpapareactivate ng registration, magpapatransfer ng registration o magbabago ng kung anumang item sa kanilang mga registration records.
4: Ito ay kung halimbawa, mas mahabang registration period kung hindi matutuloy ang November 2026 barangay at SK election, sir.
6: Yes po, Sir Alan. Kasi kapag natuloy ang election sa November 2, ang registration natin ay magsisimula lamang sa February ng 2027.
4: Okay. Yes, sir. In closing, Attorney George, sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon pong umagang ito ng Biyernes. Please go ahead, Mr.
6: Maraming
4: Chair.
6: Salamat, Sir Alan, sa iyo at sa iyong programa, sa istasyon. Maraming salamat sa laging pagtulong, pagbibigay ng kaalaman at impormasyon sa mga kababayan natin. Sa ating mga kababayan sa Bangsamoro, lagi at ulit-ulit po binabanggit, tuloy na ang halalan sa September 14. Historic, makasaysayan, kauna-unahan sa kasaysayan ng ating bansa, sa kasaysayan ng Bangsamoro. Tarandaan natin, isang Bangsamoro, isang boto na bawat para sa bawat Pilipino. Kaya napaka-importante na tayo po'y boboto. Hindi sapat lamang na tayo naghihintay kung magkaka-eleksyon. Dapat boboto tayo dahil dyan po natin maipapakita ang lakas ng ating pananampalataya sa ating electoral process and at the same time yung paniniwala na nasa mga kamay natin ang kinabukasan ng Bangsamoro.
4: Opo. Mr. Chair, salamat na marami for the updates mula sa ating Commission on Elections, sir.
6: Maraming salamat po, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
4: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang chairperson ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Mga kaibigan, 44 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik naman ng programang Boses, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers o DMW. Ang ating makakausap mamaya, Undersecretary Bernard Olalia. Sa pagbabalik po ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
8: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
10: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa Luma.
11: We believe that this election is very beneficial to all Bangsamoro people, to Moros, because it allows people to get the access to good governance. Overall, this parliamentary election is very substantial to BARM because it can also enhance how people will carry their traditions and culture, allowing them to preserve their rich history from generation to generation. We believe that this parliamentary election is a step towards an innovative future where unity, peace will be fostered in all means possible. Thank you.
12: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.

0: Mga kaibigan, base po sa Memorandum Circular No. 134 na nilabas ng Malacanang, magkakaroon po ng alternative learning modes at learning continuity measures na ipatutupad sa lahat ng level sa public at private educational institutions dito po sa National Capital Region at maging sa mga sumusunod na lalawigan. Ngayon pong araw na ito yan, September 4, liban na lamang kung ang kanikanilang mga local chief executive ay mag-uutos ng cancellation or suspension ng klase sa kanilang lugar. Ito ho, National Capital Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, ganun din sa Pampanga, Cavite at Laguna. Kasama rin ho ang Batangas at ang Occidental Mindoro. Yan po ay dahil na rin sa anticipated na tuloy-tuloy na matinding pag-ulan na iniuugnay po dito sa Enhanced Southwest Monsoon o Habagat at yung poor air quality sa National Capital Region dahil na rin sa haze mula sa matinding forest fire sa Kalimantan at Sumatra sa Indonesia. Ingat-ingat po tayo lahat, ha. Yung local cancellation or suspension of classes sa iba pang mga areas ay maaari pong ipatupad ng kanikanilang mga chief executive.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: At gaya ng binabanggit ko kanina lang, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers. Makakausap natin this morning Undersecretary Bernard Olalia. Sir Yusek, magandang umaga po.
2: Yes, good morning po, Sir Alan. Good morning po sa mga nakikinig po at nanonood po sa inyong programa.
0: Yes, sir. Malungkot po itong napaulat na may dalawa tayong kababayan na sakay ng barkong inatake dyan sa Strait of Hormuz na nasawi. But we understand tuloy-tuloy sa pagkakaloob po ng tulong ang ating DMW sa mga naulila po ng nabanggit na mga Filipino seafarers, sir.
2: Yeah, yes, tama po kayo, no? As we speak now, ang aming mahal na secretary, si Secretary Hans, ay nandoon ngayon sa Cebu, no? Ito po yung pinuntahan niya yung isang pamilya ng ating nasawing seafarer gawa ng tinamaan na missile doon sa Strait of Hormuz, no? Siya po ay makikipag-ugnayan sa pamilya ng nasawi nating magiting na seafarer, no? Kahapon nga po siya ay nagpunta sa Cavite at kausap po niya yung isa ring pamilya.
0: Opo.
2: Nung nasawing isa pang seafarer, kasi dalawa po yung namatay nating seafarer doon sa tinamaan sa barko sa May Strait of Hormuz. At ang ayon po sa utos ng ating mahal na Pangulo ay tutulong po tayo, tutulungan po natin yung mga pamilya at maiuwi agad yung ating kababayan na namatay. Yun po ang magiting na bihiblin at susunod po tayo doon at patuloy po natin gagabayan at imomonitor lahat po ng mga kababayan nating seafarer na nasa Strait of Hormuz.
0: Opo, at syempre lahat po ng posibleng tulong na maipagkaloob ang pati yung aspeto ng repatriation ng mga labi, ika nga nitong dalawa nating kababayan, Yusek, sir.
2: Nako, yun ang importante nating ginagawa ngayon, no?
0: Opo.
2: Tayo yung nakikipag-ugnayan sa LMA, yung License Manning Agencies. At ginagawa natin ang lahat para lang sa ganon, maiuwi natin sa agaran yung ating dalawang kababayan, ano? Importante po yun kasi ang mga pamilya ay nag-aantay na.
0: Opo.
2: Ano? At kinakailangan nating matulungan sila.
0: Okay. At sa kasalukuyan, nasaan na po ang mga labi nitong dalawang kababayan nating nasawi, sir?
2: Naibaba na po ng barko yung labi ng ating dalawang kababayan, ano?
0: Mm-hmm.
2: Sila po ay nasa Oman na, sa Oman, no? At sila po ay inaayos na. Meron po tayong opisina doon, yung tinatawag nating Migrant Workers Office.
0: Yes, sir.
2: At sila po ay tinutulungan ng labor attaché nakikipag-ugnayan po tayo sa mga kinaukulan doon. At mula Oman, sila po ay ililipad patungo po dito sa Pilipinas at dadalhin po sa kanilang probinsya. Ang nabanggit ko kanina no, sa kwan, sa Laguna yon, ha, hindi yung Cavite, nagsama nila lang po. Sa Laguna yung isa.
0: Yung isa
2: at Cebu. Yung isa ay dadalhin po natin sa Cebu.
0: Opo. At bukod po dito sa dalawang nasawi, meron pa rin ilan, 14 na Filipino crew, yung lulan din ng nabanggit na tanker. Kumusta po ang mga ito, sir?
2: Oo, tama yon. Out of the 21, 16 kasi yung Pilipino.
0: Opo.
2: So, sa nabanggit na yon, dalawa yung namatay.
0: Yes, sir.
2: At 14 yung ating kasamang OFWs na seafarers doon. At sila po ay na-disembark na rin. No? Wala na sila sa barko. At sila po ngayon ay nasa maayos, ligtas na lugar at sila din ay pauwi na. No? Inaayos na rin yung pagpapauwi nila, sasalubungin po natin sila at gagabayan din natin. No? Bibigyan din po natin ng psychosocial services ito kasi dumanas ng traumatic experience no? Nung tamaan yung kanilang barko. So lahat po yun ay gagawin po natin para maiwi natin ng ligtas at maayos at matulungan po natin yung mga seafarers natin yung kanilang pamilya.
0: Ayun. At isa pong maaari iteration din from the DMW of course na mayroong mga reglamento tayo ng ating mga kababayan ay maaaring tumanggi kung sakaling ang ruta ng barkong kanilang sinasakyan ay dadaan sa mga mapanganib na lugar, di ba, Yusek, sir?
2: Nako, tama kayo, Sir Alan. Ano? Yung pong regulasyon na yan ay matibay nating pinatutupad. Yung right of refusal to sail, tinatawag natin. No?
0: Opo.
2: Kapag ka alam ng tripulante nating Pilipino, lalong-lalo na yung mga lalayag doon sa nabanggit ng mga lugar na warlike areas, yung sa Strait of Hormuz, no? Sa Red Sea, no? Sa Black Sea, ay talagang ipinatutupad natin ang maayos yan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa ating mga agencies na kapag nag-elect ang ating seafarer na huwag sasampa at huwag tutuloy, sila po ay maayos na ibababa at i-repatriate at tutulungan at hindi bibigyan ng retaliatory action. No? Yun po yung ating matipay na pinatutupad. Pero doon sa Black Sea, iba po ang ating regulasyon. Mas mahigpit po tayo sa pinangyarihan ng isidenteng ito. No? Hindi lamang right of refusal to sail ang ating pinatupad doon. Nagpalabas ng ating mahal na Secretary Hans ng matibay na regulasyon na nagsasabing bawal pumunta sa North Sea, sa North Black Sea, no, bawal. No, hindi lamang right to refuse, bawal pumunta doon.
0: Opo.
2: At kapag kayo ay nasa Black Sea na, no, ang utos ay ibaba kayo agad sa isang ligtas na lugar, immediate repatriation, pabalik ng Pilipinas para huwag nang pumunta doon sa mga daungan whether it's in Ukraine or in Russia.
0: Okay.
2: Kasi yung dalawang ports na yan, napakadelikado yan. Nagpapalitan ng missiles ang Ukraine at Russia.
0: Opo.
2: So bawal po talaga, bawal na bawal. At pag sila ay nandoon sa lugar, immediately pababain at i-repatriate. Hindi naaantay yung refusal to sail. Hindi naaantay yan. Immediate.
0: Yes, sir. Okay. Nako, Yusek Bernard Olalia, sir. Salamat po ng marami sa mga updates na ito mula sa ating Department of Migrant Workers, sir.
2: Tutulong po niyo, Sir Alan. Maraming salamat din po. Maraming salamat.
0: Yes, sir. Thank you. Good morning. Undersecretary Bernard Olalia ng DMW. Bye-bye time na kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, September 4, 2026. Ating mga executive producer, thank you. Paula Antolin, Glory Febangon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mark Bukiron, Mary Ann Milios. Thank you! Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
4: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
6: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
7: Maganda man takbo.
6: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
4: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
8: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
4: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
11: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 3 minuto, bakalipas ang alas 8 ng umaga.
1: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usaping dapat pagtuunan.